0: Ning life extension vitamin D3 pero kadto kita sa life extension clinic and pharmacy nga kun dira ka magkadto libre ang imo check up aircon pa ang ila clinic kun dira ka magkadto why ka sang pagoon bisan 5 kay ang doktor hindi magbabayad sa imo ang doktor libre na bayaran nyo dok ang inyo bayaran ang bulong na lang gani magkala juman kadto na sa life extension na clinic and pharmacy, aras sila sa Maybanwa, sa Estancia, Sulod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa Probinsa, sa Imaras. Tiyoy, kung gusto mo mag-ayo, pakonsulta ka sa doktor. Hambalan, aton gin-refer ka mo ni Bo sa Idol. Kadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
0: Sabi ang kabahin sa iluhan naton, mga karadyo man, ang mga balita naton sa Inampang.
1: RMN News Sport.
0: Nakangko ng Pinay tennis star nga si Alex Yala, kag Canadian tennis player nga si Felix Auger Aliassime sa Wild Cards sa 2026 US Open Mixed Doubles Tournament. Matapos mag-set ang US Tennis Association sang 11 sa 16 ka mga teams sa main party sa championship sa din-anom ka mga teams ang direkta nga nag-qualify bangod ang ilang combined ranking samtang 5 ang ginatangan sa wild cards sa bangod na drain at ang team nanday ranked number 1 arena sa Balinka kag 24-time men's grand slam singles champion Novak Djokovic.
2: Ang patita sinumpang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, nagyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butita.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabala ka, Enhanced Lenament Oil muna, yo!
2: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Boss Tito, mayong aga, boss, sa mga tapalamati natin, mga karadyo man, ibuta mo sa imo palad, ang Enhanced Lenament Oil, ligison mong palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo, salam mo kay may Neem 3 Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Maylongo, wala na sa iban, Enhanced Lenament Oil.
1: RMN News Entertainment.
2: Nagpangibabaw si Madonna bilang nominee sa 2026 edition ng MTV Video Music Awards sa Convimas. Kalabanan sa nominations ng Queen of Pop ang para sa Confessions to the Film na nominado sa Video of the Year, Best Dance kag Anom Tanan ka Professional Categories. Nagasunod kay Madonna sa pinakamadamong nominasyon subong atuig si Taylor Swift nga amo ang Most Awarded Artist sa Vimas. Nominado siya sa siyam ka mga kategorya. Nagabungguan ay man sa Taylor kag Madonna sa duha ka voted categories ng Artist of the Year kag Video of the Year. Ang The Fate of Ophelia nga kanta ni Taylor nominado sa tanan ng professional categories magluwas sa Best Direction apang yara man diri ang iya kanta nga Opalite.
0: Daog mo na gyapon si Taylor. Nami man mo ang Opalite kag ang Fate of Ophelia. Siya ginayaga sulat ya Mags, no?
2: Ikaw bi paano pa? Sa Opalite, bagay ni ipang TikTok mo. Ang Ophelia, Fate of Ophelia.
0: Ano ganing tuno siya na? Basta nabatian ko lang, namiyan ako na.
2: Budlay na mag-letter.
0: Ano, basta namiyan ko, basta namin si Taylor. Namiyan ko sa iya ang mga lyrics na nabalaw, no? So, di ba nakasal na sa kay Travis?
2: Travis. Hindi ka naguro magdugang da.
0: Aban silang ang aban silang guro na ni Travis sa akon guro may buhok siya. Pero sila niya abi nga sa muscle.
2: Muscle kataason ilong dumyo.
0: Ilong sa ilong guro gamay ang diferensya guro magsa.
2: Hindi man gid maglayo.
0: Medyo ligwis ang ilong abi ni ano ya ni Travis. Medyo ligwis.
2: Oo.
0: Ang akon abi daw medyo hapay bala, hapay.
2: Ang kutis hindi man maglayo.
0: Sa kutis guro mayawan sa sakon. Kaya ang iya kutis kun magwan laban na sila yung mga itong pikas-pikas mo.
2: May pikas.
0: May pikas. Itong yan. Ako yara, Juman Max, ang kutis ko. Yung kita mo mansanas nga habal.
2: Lapula-pula lang yan, no?
0: Ang habal ba lang mansanas? Ba lang hindi pa sa tamaan gid black luto-luto? Kita mo sang kamatis na ang kamatis na ba lang mga pagpuksi mo? Mga tagduwa kadlaw pa lang na napuksi.
2: Habal.
0: Amo na. Mga karadyuan sa mga tabo na mati natin, tamiyawari mo mga kasimanwa na Joan Mags.
2: Mayat-ayat nga agas sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pang-haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy po eh. Naipitam na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil. Kay misang kapi ni nga Nintree Extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
0: Mga karadyuman sa mga tabalamati natin, kung kape nga may vitamin D3 ang ginapangita ni mo, wala na ikaw, kag hindi ka lamang sala, inom na ikaw sa Vita D Plus Coffee Mix, sa mo ining kape nga may vitamin D3 200 ayo. Ang kape nga may ricinus rum extract, kag ang kape nga may arasang mangosteen fruit extract, gani ginapabalo natin sa inyo. Available na ina sa aton nga mga grocery stores ka mga butika. Gani mga karadyuman, dire na kita sa kape na nakapamatud-an na. Ang kape nga para sa imo, Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. And of course, sa mga suki naton, kung gamit pang umakad to na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang talan nga mga gamit pang uma, basta original, kubuta, ara sa ila. Ara sila sa Lawaan Village, sa Balantan, sa Haro, marapit sa Meseres Terminal. Ang itaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera. Hambalan nyo, naton nga refer ka muna sa idol. Ang nami dira kay damo-damo kagidya pilian. Ang nami dira kay may ara sila sa mga seeds, kay may ara sila sa mga fertilizers. Ang nami dira kung mabakal ikaw sa worth 3,000 pesos nga gamit pangumala, binagid mga karadyuman ang kubota. May ara ikaw sa coupon. Ang coupon ngayon na sa December 5, bunoto naton. Kami mabunot na. Kag ang grand prize naton mga karadyuman, isa ka brand new kubota tractor para sa inyong bilay, ang bili isa sina ka milyon. Gani sa mga suki naton, kadto na sa Iloilo New Agri. Sakay Boss Jojo Malyo, good morning sa staff sa Iloilo New Agri. Maayong aga mga karadyuman. Karadyuman Max.
2: Para sa aton mga kauturan, ang heart disease, so kung sakit sa kurason, nagakatabo, kung ang kaugatan puno na sang tambok, nakabangdanan sang pagpugong, sang hapos na pag-ilig sang dugo. Amo ini ang ginasuguran sa stroke kag heart attack. Hindi pagkalimta ng pag-inom sa Dr. Pinoy's Colin Capsule. Ang Dr. Pinoy may aras sa natural ng ingredients kaang isang vitamin A, vitamin D3 kag vitamin E nga nagamint tinaras ang helping red blood cells. May ari maninisang omega-3 fatty acids kadagaamlig sa korason, batok sa masakit kadagabulig panubol sa blood pressure, kag alkay glycerols kadagapabakot sa immune system para makabato ang lawas sa masakit, bacteria, kag viruses, kani magmentinar na kag mag-inom sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Prevention is better than cure.
0: Magaradyuman sa mga tabalamati naton, subong aga. By the way, ginatamya ko kali si Parinik Pinyasalis. Parinik, kanatamis-tamis gidya sang imong Lansones. Sus, grabe. Tamis-tamis. Thank you, gid. And of course, kinatamyo galing natin si R.D. Rara Ganson. Radyuman Max, nag-travel subong si Ma'am Rara. Going to Duenas and Pasig. Kay may payout para sa aton mga centenarians. Kay Director Rara Ganson, salamat gid sa pag-upod. Kay ibang paginaton ng mga suki. Kay Ma'am Noy Mivieho, Ma'am Noy, mismayong aga. Sa kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, kay Dr. Nelef Padol, good morning, Doc. Sino pang ibantang mga talamyawon man? Sa kantin sa Iloilo Provincial Capital, thank you, Gid. Kag sa tanantang nga mga way natun matamyaw, salamat, salamat, Gid, sa pag-upod ninyo. Dari sa aton sila nga pagpangalagad, mga karadyuman. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
2: Radyoman Magi Maleriano.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sinusuko.
11: Iyak King Discarte para mag-

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Kagta si git ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
2: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akong panulog, kag imbi na dasig ka po yun akong mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
5: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa iBerry. Tibo magkunaw sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan,

0: Matricose Iberi.
1: Ang Iberi mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Huwebes, Agosto 20, 2026.
0: Si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
1: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
0: Mainit nga ginaistoryahan subong. Ang ginpahayag ni Undersecretary Claire Castro angot sa mga teachers in light sining natabo nga shooting nga may duha patay sa Ateneo de Zamboanga University. Ang statement niya nga gin-quote sa media, sila niya may pila kuno abi man ka mga teachers nga nag-set man nga bad example sa kabataan. Amo na nga nagagadiperensya man ang batasan sa iban nga kabataan. Tinag-react ang party list sa mga teachers. Siyempre, dipinsa man sa hanay sa mga manunudlo.
3: Dipinsa nila.
0: May insindihan ta, no? Nga feeling nila, ginabasol sa ila. Pero do at hagman nga ginambal ni Jose Castro, some teachers. Kita sa broadcast media, nanad na ganit kita sa na eh. Mambal ka lang, bias media ka, fake news ka, bayarang media, paid stream media. So sa kaduga yon, daw na-use ka naman lang, Boss Idol. Ang importante da, aware ka, nga hindi man kamutanan ang ginatumod.
3: Ako ya, intindihan ko na si Claire Castro. Radyo Manovi, parent ako sa bata nga ginbully sa maestra. Nung duman mo sa high school ang bata ko, hindi matapos ang programa, ito na ako sa nasyo. Nga nga natingala kami. Every time, magaling sa sabalay nga akon aga, gahibi ang bata ko in miskwila. Nga akon hapon, maayo naman siya. Pagkaaga, laway naman matsagya.

0: Oh, ining ginambal niya nga ini, bangin reminder sa aton tanan. Nga mabinag-binag ta, diin kita nagkulang, kag diin pa ang aton room for improvement.
1: Radyo man, Ovig, open-minded kita.
0: Oo. Oh.
1: Hindi, wala ako yan sa nakita nga diferensya ini. Kaya balaan mo kung maestro ka or maestra ka, nga why ka man iya nag-asset sang bad example para sa imo mga estudyante.
0: Hindi ka man mag-react eh.
1: Hindi ka mag-react.
0: Pero kung maapin ka mo dayon sa tanan nga teachers, kag magambal ka mo nga hindi na pwede, nga hambalon ka mo sina, tiga pakita lang na nga hindi ka mo gusto koreksyonan.
1: Uy, yes, ang perfecto di.
0: Lantawan nyo bala ang dugay ng alam balon. Magambal gani ka mo politiko. Standard niya na, bisan hindi man tanan, ginatawag nyo makawat. Di ba? Magambal gani nga bugado. Bisan hindi man tanan, standard niya na, mambal ka mo hindi naksaka as langit. Tinga pag-abot sa teachers, hindi pwede mambal yas ang iban. Nga ang iban sa inyo, gaset bad influence.
1: Wala nyo man sa lawas nyo kung din ka mo asta.
0: Ari ba lang video nga gin-explain niya sini para nga nasa context kita. Ang hambal ni Jose Claire Castro, may picture sa ginpagpita sa Malacanang press corps. May isa ka teacher nga nag-vlog, ang content niya, mga words that starts with letter BA.
1: Okay.
0: Ba.
1: Ba.
0: No? Ti nag-set sa tatlo ka example, ang isa ka bata, ang isa ka ba, ginambal niya, bangag. Te balo naman kamo amo nang ginampang sang
1: Teoy,
0: mga nagadestabilize sa gobyerno. Ti siling niya amo ni siya ang isa sa ginatumod ta nga nagaset sang bad example. Kete sino abi nga tadlong ulo nga teacher nga tudluan mong bata magbinastos. And because sa mga amo sini klase maestro dun dumanyo si Presidente Marcos masakay sa chopper niya halin sa Davao. Nagsinggit ang kabataan, bangag.
1: Ito na.
0: Tidi na, binahalin. Oh. Tiyari yung teacher nga niyo, matian tablang pag-explain ni Jose Claire Castro. Tapos may caption pa niyang vlog na talagang alam na mga bata. Kaya DDS ining maestro.
1: Kita mo lang.
0: Natawa niyo bla, ari yung video. Courtesy of Radio TV Malacanang as posted by DZXL, RMN Metro Manila.
2: Isa po itong video nagawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako din po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified. Kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin mabanggitin ang pangalan po niya.
0: So, dira tama end.
1: Yeah.
0: So, amo nang ginalimbawa niya nga may iban manabi nga teacher nga bad influence.
1: Yeah.
0: Ti actually bad gini.
1: Ti na hindi gini man
0: marami. Abi sino sa inyo di ang nagatudlo nga hindi ka magrespeto sa isa ka opisyal.
1: Uy na iya ginatudlo.
0: Sang pungsod mo.
1: Uy na iya sa panimala. Ginatudlo ina iya radyo manuwi nga mangin. Di ba maestra ka mo nagamold?
0: Sa ginpadala ini kay Secretary Angara sa Department of Education. Ginpangita ang mistro. Kung tuod, kung hindi. Kung mistro gid man siya. Kung tuod gid man yung content niya. Etc. Etc. No? Ti! Nagako!
1: Ti nagako! Minimistro siya eh!
0: Na-identify. Ti subong may administrative case ha? After, nga nagpasori siya. Kaya hindi man pwede nga the damage has been done.
1: Dahil wala na lang to.
0: Tapos wala na lang. Kinanglan pa doon laon gini mga tarsong ini. Kailan tawan nyo bala subong abusar sa social media? Daw wala na yung may garispito sa officials gobyerno. Bangod kayo may nag-amplify isang tanan ng pagbinastos.
1: Hindi lang ko sure gani Radyo Manuvi kung husto ni Ngakon nga nabatian ng istorya, ipamangkota sa taga-DepEd. Kaya daw may order na kuno ang DepEd nga bawal ang mga maestra, kag maestro nga mag-content
0: Sige man
1: gyapon. Sa sulod sang classrooms.
0: Dugay na na, pero sige man gyapon.
1: May iban gyapon niya nga naga-content sa ila. Okay, tani, sining kuro ko na ang content mo bala inang educational.
0: Oh.
1: Pero inang content mo bala yang ilihis
0: political.
1: Mo pa,
0: political.
1: May politiko, political pa ang imo sining content.
0: Oh.
1: Kaya anong ginatudlo mo sa bata mo?
0: Samantang sa bat, tikaroon nag-

0: Wangal ining akka teacher party list. Kag pila ka mga teachers. Pero balanta man na because balan yung so nang anak kwa ta. Yeah, yeah. May mga tao man diya nga hindi man niya kabaton.
1: Tiyoy.
0: Pero may iban man diya nga na-influence man sang ginhampang na naman sang kontra partido.
1: Kamo na sa na-influence na Jumanovi.
0: Oo. Ah. Tiyari ang pamangkot liwat sa Malacanang press corps kay Jose Claire Castro. Will you apologize? Sana sakit mo nga balatsagon sang mga teachers. Ari ang iyang sabat, Busay Dol.
2: So, yung nangyari.
3: So, no apologies, you said.
2: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung sabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda o modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
0: Alright. So, Drilan Tasta. So, she want to apologize kay Tisiling niya. Ang konteks ng Yaginambal nga kay na istoryahan na malang ining parte sa eskwelahan subong. Ti gapi naman ko tanay kita basulon tang Roblox, basulon ta ang friends, basulon ta parents, basulon ta ang bullying sa school. Pero may isa ka bagay nga dapat matutukan man sa DepEd, no? Ang iban nga mga teachers nga nag-set as bad example.
1: Mayara gid.
0: Teacher ka mismo, ikaw ang nag-intay sa kabataan to disrespect persons in authority, no less than President of the Republic of the Philippines.
1: Tawag sa imo, Abir.
0: Tindi bala, hindi man manami. Tindara na nagasugod. Pero ako nakita wrong entry point lang si Jose Castro. Siya sa point, pero hindi tani sa amuni nga tsimpo. Kay very emotional pantanan kay ti may patay.
1: So, ang do abi radyo
0: no gin kwan niya niya. Diri niya gin ang dugay na nila nga ginakipi-kipi.
1: Nahambal niya di.
0: Nahambal niya diri subong. Ti karon may ara man to hindi ka bati bagting kay ti siyempre ka pahamot man sa teachers. Then may iban man nga teachers nga ti dipinsahan man nila yang ila organisasyon. Ti naturally linok panay ka muda. Pero ako unta man. Wala sang perfect nga profession. No? In the same way, gakatabo ina ang wala sang perfect nga profesyon because wala sang perfect nga tawo sa sina nga profesyon.
1: Unang dapat nga maintindihan Radyo Manubido pareho man ina sa iban man nga mga profesyon sa mga pulis bisan ano mo kalimpyo sang hanay may ara gid. Sana siling ko na damo kita friends. Mga utod ko, mga maestra, Radyo Manovi, mga pakaisa ko, mga maestra, damo ko pa rin tinga mga maestra. Balaan man nila sa lawas nila kung nag-set sila example nga maayo o kung hindi. Kami nga estudyante ninyo, mayara ako iya sa mga maestra, Radyo Manovi, nga until now, hindi ko sila yung madalipatan. Bangod nag-set sila sang bad example para sa akon. Di may mga, hindi nyo kami mabasol kung nagabalik-balik ina sa akon. Kay man, isang una, dapat kuntani ang iset ninyo maayong example sa amon, pero bad example. So, para sa ako na Jumanovi, may trauma ako iya. Tindi nyo kuya ang ginambal ni Claire Castro? Nga sila niya, ti Sam? Ako yung kapati na Jumanovi. Nga may mga maestra, gidman, may mga teachers kita, nga nagasat sang bad example, kagamo ina ang ginalinan, nga mga kabataan naton. Hindi naman gani magtuloon.
0: So, duha aton di rekomendasyon. Sa kayo si Claire Castro kag sa mga parehas niya nga may mga hugot no pareho sa imo mamili kita sang right entry point no while it is valid no we need to find the right opportunity to say it. That's number one. And number two, Sa mga teachers, this is also a good opportunity nga maka-self-examination ka mo. Mangkutan nyo ko galingon nyo. May in one way or another, banalabat sa gan ka man nga daw sakto siya, either natabo man na, nahimo mo ina, sometimes, or at once, or na-observe mo sa mga co-teachers mo. Sa ibutang ta sa lugar, hindi kita magtama ka-emotional sini. Kaya again, ang natabo sa Ateneo, ang nagkakatabo ng mga shooting sa mga eskwelahan naton, this is beyond clear. This is beyond teachers. This is beyond all of us. No? This is about our children. This is about the safety of our students. So, hindi na kita yung magdrama payasang aton. Amo na bala nga kung may namatsa ng piyakbalay. Sila lang anay ang bida sa hindi anay. Hindi na yung mag-agaw iksin, ha? Kaya kuon taman kag sa hindi. Damo giman ta teachers nga sutil man. No? Damo kita teachers nga lampingasan man. In the same way, damo man lampingasan sa media, damo man lampingasan sa abogado, sa doktor.
1: Sa doktor, hindi na
0: perfect. Actually, tanan nga profesyon. Kung gusto nyo gid sang basis, no? I-check nyo bala mga group chat nyo. Bisan ka mo, ginalibak nyo parehas yung teacher, right?
1: Hindi ka mo...
0: Tita, baka ginalibak niyo ang parehas yung teacher. Sakto si Claire Castro. No? May mga bad influence ginman sa inyo. So, hindi na kita magdrama man sa ngaton. Balik kita sa original nga drawing board. Balik kita sa original nga istorya na hindi. School shooting. Paano tanim address? Tiyari na, nagagulua na ang possible nga mga options ta.
1: Yeah.
0: Si Secretary John Vic Rimulya sa DLG nagsiling. Let us push for heavier penalties para sa illegal possession of firearms. Ang iba nagambal, let us hold parents accountable to the crimes of their minor children. No? May iban man nga, let us lower the age limit sa mga juvenile delinquenta nga magkakumiter sa nga heinous crime. No? Parehas sa murder. Pagpatay sa parehas nila yung estudyante and probably teachers or anyone within their academic compound or academic community. Ang isa pagid ka solusyon, siling nila, hugton ang mga law enforcers sa pag-uyat sa ilang mga armas para hindi maka-access sila kabataan.
1: Damo na.
0: So, tanan ng mga bagay, matuluhaw na inisubo. Ang isa, kapagid, hugton ta ang influence ng social media sa kabataan.
1: Factors na, Radyo Manugi.
0: Amo na ang mga na-identify ng mga possible factors. So, please, no? Solusyon ang gusto tadi, hindi inaway among stakeholders.
1: Inaway kita na karon, watak-watak kita na, hindi kita kakuha sa mayong solusyon.
0: Kaya tandaan nyo, samtang inaway kita, may nagapangalipay ng mga grupo sa politika.
1: Yeah.
0: Para ma-advance man ang ilang political interest. Te, kuha naman nila gusto nila.
1: Yeah. Inaway kita, yeah.
0: Wapo sila, may naglain naman, inaway kita. Pero to, ang school shooting,
1: uy, may solusyonan.
0: None.
1: May napatay na, Radyo Manovi, kapila na. Pag napatay, may napatay ang estudyante, and after sina, why man kita sang makuha gid nga klaro nga ilimuon naton para nga hindi na naton kag hindi na matabo ang kaangay sina nga mga insidente. Akon ga ayo kita sa aton nga mga maestra nga ang iban sa inyo galain ang inyong sring nga buot sa sring mga pahayag. Pero hindi ni Tion Abi ra Jumanovi nga magbinasulay mo. Hindi ni ang Tion Abi nga maglahin ang buota sa isa kag isa. Tion ini nga maka binagbinag kita. Ano pagit ang kulang? Ano pagit ang pwede natin ubrahon? Ano pagit ang nagakadapat? Ano pagit ang maayo nga solusyon sa sini mga problema nga nagakalatabo subong? Para ang istoryahan ta abi subong hindi ang para sa aton kaugalingon kundi ginistoryahan ta subong ang solusyon sa isa ka bagay nga kun matabo ina liwat. Delikado ang aton nga mga kabataan kag delikado ang aton sini nga mga maestra.
4: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, labuton ta subong si City Councilor Sedfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation. Mayara sang ginpoint out kahapon sa sesyon si Councilor Rex Marcos Sarabia. it has something to do about an amendment sa traffic ordinance nga gusto i-push ni Councilor De La Liana. Karon, why ato matake up? Nagduso karon si Councilor Cabaluna sang more or less similar nga ordinansa. Amo to ang punto ni Rex Sarabia. Nga sila niya, this is an issue of parliamentary courtesy. Nga naduso sang upod mo, hindi ka, kay gali, ikaw yang maduso. Pero on the other hand, ang nagahambal sang amo sina,
1: nubraya man na.
0: Amo man, guilty man sang lack of parliamentary courtesy. Why? Sang una, ginasagad mo katira si Sen. Marie Mabilog, kay ginawag gid ka claim ni Sen. Marie nga ang akon gid freedom of information ordinance ang ipasar.
1: Si in fairness kay Sen. Marie Radjomanovic gid man una sina mo.
0: Dayon si Nene De La Liana nagduso man.
1: Do ay bersor man siya.
0: Si Rex Sarabia to ang manugbadil ni Sen. Mabilog. Ti alin sa pagka defender sang okay lang nga may isa man nga maduso ordinansa. Subong siya nang mayor nga nagaupos sang isa man nga magaduso sang amo man nga ordinansa. Consistency sang imo nga lack of parliamentary courtesy.
1: Muna nga kumawagot ka.
0: No? Isa nga inconsistency ni Councilor Sarabia. Majority group may caucus before session. Kapartido.
1: Gakapi-kapi ka mo.
0: Nga ngaway mo nalang na ginambal nga partner, my friend, amigo, pare,
1: kompanyero,
0: kompanyero, kay pras mag mga bugado, pwede ni nga reconcile mo ni sa kay kunsini ni ang imo man, kito parehas man lang ni.
1: Mahapos man lang ina Radyo Manubi. Pikpikon mo lang nasa kilid na si...
0: So, muna nga para sa ako niya, while ga panago si Councilor Rex Sarabia sa tinaga nga parliamentary courtesy. Nagapati ako yung may underlying tone ini. Kag hindi nyo kami pagbasula. Kung ang amon niyang interpretation sini, kaya nakubira na mo ng tanan ng mga patutsada da sa City Council. Kag taxpayers man kami di sa Sudan. Base to na yung istorya. Nga may mga gregot-got. Ay, huwag tandagin pili, Vice Mayor.
1: Mabaso nyo bala kami kung maminsar kami sina.
0: Yan, hindi ang matagal.
1: Why naman rason, Radjomanovi, ang tanan, hinlay down mo na gani ang balko. Biguhay sila. Isa sila ka grupo. Pariyo niyang abogado.
0: May caucus man
1: ka mo, may group chat man ka mo. Bago ang sesyon, Radjomanovi, nagkamustahan ay ka mo sa isa kag-isa. Araw-araw, pambal mo. Pre, inang imo na nga, ano, medyo hindi na nato nanay guru pag-i talakayo ni defer mo na nanay, be.
0: Amo na blakon kay isa. Basta gani, arakas babaw. Duro ginayaga angal.
1: Dahil na, guwa sina. Eh, sino subong nga kinadlaw?
0: Amo na nga medyo bagsik kita sa amo ning point of view busay doon. Kay kag amo man ang gininit ulo ko gid kay Jen Mabilog. Kay kilala ko gid yang lawas ko busay doon.
1: Pareho kita.
0: Hambala ko sa tanan nga bagay nila ko bagambala nga misa. Kay amo gid na yung wala sa akon. No? Amo gid na yung wala sa akon.
1: Nga mahisa no? Kita abi.
0: Kontento gid ako ya busay doon mapahiga digad lang basta, no? Kung balaan kong insakto ako, patihalan ko. No? Kaya ang imo, ginapatihan ko man, kaya ginasuportahan, sabuligay kita. No? Pero kung hambal nga isa, di ginaton yung bato. No? So, matianta si Councilor Sedfrey Cabaluna, ano ginbala ini?
1: No?
0: Kag-istoryahan ta karon ng Carles.
4: Tatak RMN.
0: Pinatay niya ang iasawa. Yeah. So, nag-surrender na siya.
1: Surrender siya
0: sa... So, natubang sa subong kaso nga.
1: Murder.
0: Parricide.
4: Tatak RMN.
0: May naotdan man tiil nga babae. Bo, kasakay lang sa tricycle.
1: Gabi kito yung Radyo Manubi.
0: Naghina. Ayan, naglamsot ang brake sa nga 10-wheeler nga may karga nga 500 kasako sang... Ito, bunok. Ito, sos. Nabunggoan niya ang tricycle, nahulog ang pasahiro, nalasak niya ang tiil sa pasahiro.
4: Tatak RMN.
0: Ari si Councilor Sedfrey Cabaluna sa tungalinya. Councilor, mayong aga.
5: Mayong aga, Radjomanovi. Mayong aga, Boss Idol, Radjomanreka.
1: Councilor, ginaistoryan ka mo sa mga taga-sudad. ginabasa naton ang mga comments sa Facebook. Grabe ang batalyahan na idiri. Sugiri abi kami, ang mga listeners naton, sugiri kami, ano ang matutuod nga natabo? Sini nga ang may ara kamo subong daw animosity sa tunga ni Councilor Sarabia, Councilor Senfrey.
5: Do wala man ako ginakabig nga animosity ah, kasi una ka partido, kag ikaduwa ti we've been working together sa pila ka mga ordinansa. In this case siguro ti dito lang guro sa session mismo na dumduman ni Councilor Sarabia ang pila ka mga argumento, that's why gin-raise niya dito, no. I don't think it was an animosity on our part, pero siyempre there I had to defend also kung anong ginaduso naton ng ordinansa.
0: Okay, sir, balikanta. Ang iyang punto nga ti may ordinansa si Councilor Nene de Laguna gin-post nagligad, gin-refer sa imo committee as chairman sa Committee on Transportation kay traffic related ini. Wala mo gin-attender for some reason, matiyan namon karon ang pila mo man ka mga rason, nga mo man tong gin-articulate mo kapon sa sesyon. Then, subong, may ginaduso ka naman nga imo, nga para sa iya, do prehas mo lang to. So, pwede mo ni mapatagan ay, Councilor Cabaluna.
5: Salamat gid sa oportunidad. We will go back a few months ago. So, nilipatan ko na kung wala gin-raise ni Councilor Sarabia. Ang ginaduso ni Councilor Nene de la Llana is about prebiting ining mga tao nga wala nag-yield sa right of way sa aton mga pedestrian lane, no. So when we saw it, when we called the meeting with LTO, with TTMO, yun pamangkot na sila kung may mga amuning nga mga violators, ano gina patong nila nga offense kung madakpan. Ang sabat nila ti may ara na, we have already ordinance number 393. We have already Republic Act 4136. So, butsilingon, ang prohibited hack act nga gusto ni Councilor Nene de la Llana, prohibited na nga daan. So, we cannot prohibit anymore what's already currently prohibited. That's why the committee report nga ginpasar natin sa council is it's redundant. Kaya ara na siya. Guys, ter na ang gusto niya i-prohibit. No? Although there was a provision in his ordinance nga ang penalty sa medyo lain, so, iyan ang iya diretsyo ni Councilor Nene. The committee report also recommended kung gusto niya laino ng penalidad, amindaran niya ang mga nag-exister na ordinansa para mapataat ang penalidad if that was his intention. So, wala pa siyang pangunahan. Ginabalanta lang ara na na ang prohibited act.
0: Okay, now, pero, case, pero Danay ka, why niya ginduso ang gin-suggest sa committee nga kung gusto mo gayon nga mag-dugang sa penalty, ipa-amend mo to ang mga existing ordinance ta sa sina nga penalty kag dugangan ta. Why na siya magduso liwat?
5: Wala na siya magduso liwat after the report, no. Okay. Wala na ti ang bako duara na gi-existir na mga ordinance, it becomes redundant.
0: Okay.
5: Now in this case, after the incidents recently at the Hill City Hall of Justice and atong nakita ta nga viral video gi pakdol sang isa ka gatabok sa pedestrian lane ang isa ka naga saka nagabiyahe sang orga dala sa motorsiklo, we thought nga do kilan lang tagid bisitahon ining aton mga pedestrian lane. That's why ang aton agna yang ginaduso is to establish standards and protocols aton pedestrian lane. Now this is entirely different from what was ginaduso ni Councilor Nene de la Llana. Standards niya, no, case in point lang para familiar kita. Diri sa National Highway naton Binignoakin Avenue, makabigtat tatlo gid ka pedestrian lane dang go delikado katama, even if it's a pedestrian lane, because it's situated in areas nga daw hindi angayan. Dili sa may St. Joseph, a little further than that. And even further pag dito sa may subdivision man, tabok ng Taft North, no? So makita ta nga, pila ka lanes, pero may pedestrian lane man, pero delikado, damo nga kabungguan, may napatay na ganit da. And diri man sa Hall of Justice, sa may Taytay, Dulhugon, then all of a sudden, may pedestrian lane naman, no? So, after discussing with some stakeholders, dapat standards yang kayo hunta. Meaning, when you speak of standards, lantawon ta ang lokasyon, lantawon ta ang design, lantawon ta ang visibility, meaning lighting, lantawon ta ang maintenance, hindi nga liwat-liwat, ta remind nga pintahan nyo biliwat, no? So, and ultimately, technology that we can adopt as well. These are the standards and protocols nga ginakabig naton. Nga dapat, yung muni aton bisitahon, kaglantawon kung pwede maduso sa aton mga pedestrian lane.
0: Okay.
5: So, it's entirely different ordinance, albeit referring to pedestrian lanes as well. But I don't think yung it is the same.
0: Ang iya to yung penalty, ang iya mo. ang imoya protocol kag diin nga parte sandalan dapat ibutang. So kunalos pa lang kung magwa sa public hearing nga daw diri mas safe kag silo di pasilo nyo. Pero right. What's wrong with the existing pedestrian lanes nga ginexample mo councilor nga daw siling mo delikado ha kay kung sa iloon mo na to spiak na dalan, di, dalan man nagyapon, di same man ang highway. Anong nakita mo so far? Sa ginsight mo na yung mga example, kinanglan ta daw liwaton ini.
5: Ini yung mga pedestrian lane nga ara sa atong mga national highway o matang tabi sa Binigno Aquino Avenue. Ideally, tani overpass inada. Kaya ti, dasig ang blagan sa mga talakyan. Kung may ara kayo pedestrian lane nga ibutang, ideally sa isa ka intersection nga may ara sa stoplight. No, kaya di, kung hindi man stoplight in other countries, may ara na nga pedestrian activated device nga pinduto nila to inform the vehicles nga may gatabok. So kung wala sina, danger gidyapon sa riding public. If you look at ining sa St. Joseph area, dulhugon man na da, alin na sa Taytay, and all of a sudden, may pedestrian lane.
0: So, doon naman na sa may tabok St. Joseph, di ba, may duwada, may magsawa da na patay gito, di ba? Patay gito
1: sila. Patay, may duwa itong magsawa, patay gito.
0: So daw, di ragid ang nakita ang deprensa. Actually daw, sakto ning observation mo, actually, hindi lang ni sa Liwilo, saan din mo dalon. Immediately, before or after, sang stoplight ara gid man ang pedestrian lane kay sempre dira ang
1: dira ang ma-stop ya yeah, tama na.
0: Ti so, dapat dira man ang tabok sang tao. Pero kun galang kuyanay ang dalan
1: tapos gid man tud.
0: Mutangan mo pedestrian lane kag ang pedestrian lane kay ara da matabok man ang tao ang pedestrian. So dako chance ma bungguan gid sa councilor.
5: That's right, no? And many other situations. May mga U-turn slot, nga may pedestrian lane. So that we're talking about location pa lang. Type of design, hindi pa well-lighted, tulum. And many others, no?
0: So ang kurit pa, sir. Ang kurit.
5: Ang kurit pa.
0: Ang kurit pa. Pugis na eh. Pugis na. Takon lang ni mata ang deprensa, Councilor.
1: Duway ba man ang deprensa?
0: Gani, duway man ang deprensa. Drabla, sir, sa may stoplight, lapit sa inyo, blaya. Sa may... kita mo ng corner sa Halandone, may Jalibid, abla sa may haro.
1: May Jalibid.
0: Gasala ko na da, sir, kayo daw duha ka layer. I mean, duha ka, may ara pedestrian nga
1: laba nga kulit
0: ko sa stoplight. Tapos may ara pagid sa uluna niya, pero daw medyo panas. So, no, gasala ka, abla, kung diin ka na matabok, kagasala man ang vehicles, kung diin dapit sila mapundo, da, sa duha ka linya nga na, Councilor.
5: Yeah, that's maintenance naman. I think ang intention da is to move it further. Pero ti, dapat kong hinulag mo, ginkakas mong una.
1: Tama.
0: Sakto.
1: Kaya dutayan lang ko da kung siguro madapan eh.
0: Kaya kagi nagadulog, gatulog ko sa enforcer nyo, kabasi magpalapit sa mambal, nga nga ka nag-forward gamay, sir, o nga nga nasumbrahan ka.
1: O nga nga
0: yung nagkabus ka. Kaya nga nabalo sa duwa, kaya may ara kurek na masire, pero may kurek man nga malapsaw. Tadi hindi ka kabalob la.
1: I think mo nang punto dira nga daw na ukurita na nga daan nila una. Da yung ginpatras nila.
0: Tiway mapanas to.
1: Why to mapanas? Ang pag-incindi ko sinasilin ko sang kurit. Daba isay kami na ni Mrs. Permi. Silin ko ato pang kurit to. Silin ko mat. Hindi kada. May kurit na di nga daan.
0: Pero medyo panas. So isa na.
1: Siguro part na.
0: Muna maintindihan naman ang intensyon sang imuning ordinansa. So... hindi lang kay dapat before or after stoplight, kundi may established tagid kung diin ang dapat nga lugar. Kag kun i-move nyo, kinanglan na panason nyo tong daan, Councilor.
5: Yeah, that's right. No, ti, amo na, this confusion nga, hindi lang na ininyo, na-experiencehan ko man na, and many others. Amo na yung kalanlan. And sometimes may mga people, may mga request being mga residente or establishment ng butangan pedestrian lane sa tubang nila, dapat we should have a reference kung diin kagkano ang dapat na plastada sa pedestrian lane. Madulom eh. So, kisa may mga wala suga ang pedestrian lane, so the confusion is there. So, I know, no, mabalik yapon kita sa kortesiya, pag-disiplina, na respetohon ang right of way sang pedestrian sa pedestrian lane. Pero kung ara ni siya na hamtang si sa kalugar that is the hindi sakto nga pagplastar, hindi sakto paguman, the risks are still there. That's what we're trying to prevent. No?
0: So, parliamentary courtesy ang ginamenson ni Majority Floor Leader, Councilor Rex Arabia. Nga ti, may naguna pasar, tapos ginsapuira mo, tapos maduso ka man gali sang imo man, nga ang subject, pedestrian lane man gyapon. Of course, na-explain mo na ni kung anong kinalain to sang iya kag sang imo, kag kung paano man gintrato tong iya to, ngaway niya man gin talakay liwat, no? After nga nag-render ka sang committee report sa iya, gin-propose ng ordinansa, ti ano ang point nga i-raise ang parliamentary courtesy diri councilor? Kay sa pagkabalo namon, the same city councilor nga naghambal sini kahapon, amo man sad to nag-defend sang exactly the same gid, no? Nga freedom of information ordinance. Sang nauna nga nagpasar ang nene nila Liana sang time nga to si Sin Marie Mabilog, kag sang uli nagpasar man ang nene nila Liana nga amo ang Sid Frey Gabaluna sang subong nga person na councilor.
5: I would think that's iyan ni Councilor Rex Sarabia nga point of view, no. I believe na the courtesy is given, no. So wala man ka pa nag-iya si ang sinuman nga konsehal kay una siya pasar sa subject matter nga pwede siya lin wala na tadayon ubrahon ni iban kag anything past thereafter dapat iupo doon sa iya. I don't think that will be the case. And okay, if you look at the Freedom of Information Bill sa committee ba man aton ganin na nagtupa and we did the exert the earnest effort nga ma-reconcile tong duha. Yes. So yeah, medyo related gid.
0: Oh, related gid parehas gito ya.
1: Pareho gito ya.
0: Kaya pagpamati namon sa imo, subject lang is pedestrian lane, pero entirely different. Penalty to yung iya mo, yung iya right protocol mo kag transfer, no? Pero sige lang. Anyway, di ka na namon pag
1: isalang
0: gid tudo da kay Krumba si kumag inaway ko ni Councilor Sarabia. Pero kapag demand sa sang parliamentary courtesy, pero I think nalipat man sa nga way niya man mahatag sa imo nga muna courtesy kay pwede niya man na istorya sa imo. Di blaga kaukos man ka mo ante sa session, Councilor?
5: Nagkita na yaman in the day before, no? Pero diba si Dito yung lang nadumduman sa session hall ang iya gusto i-raise, no? So walang, I would give that the benefit of the doubt.
0: Anyway, this jockey ka man sa unang, kurman ka man sa radyo,
1: malam
0: sa
1: TV.
0: Inang halambalon, bala permis sa mga komentaryo, tako may mga issues kita na talakay nga sometimes people woke up in the wrong side of the bed lang. Kasi natay na ito.
1: Medyo, kasi may nag-trigger lang kay ano, kay Councilor Sarabia na dumduman niya, then why niya na madumduman itong naglilipas sa Radyo Manuvi. Pero after sa to, Councilor Sedfrey, nagkakumustahan na man ka mo ni Councilor Sarabia?
5: Well, man, na-timing sangga pa puli kita, nakasabay kami sa elevator and nagmuno man siya nga, ang iyalang pananaw mo na. Sige, sige, it's okay. And namin man ko sa session hall, kadibate, it's an opportunity for us also to raise things. Kaya karon kung ginaplan siya, agad man tanan-tanan prior, no, wala na sa opportunity nga mapaklaro natin sa atin pumuluyo. Kung ano din man ang ginadiso natin.
0: Pero na, ako nabi. Nabi, si Busaido labi sa Councilor. No, medyo kan advance pagin mag-isip lang kag medyo may pagkamarite siya. Sila niyo, why niyo may istoryahan sa elevator? Nga, pre, layang gitbuot ko si mo. Kaya nga, ikaw yung pili, Vice Mayor GPT. Why man sak mo nos
1: na? Why ka mo nos
5: na? Wala man na. Malayo ko man ng 2028.
1: Hindi kaya nga, Abi, ang amo na, Abi, do, mabutang, may ikog, Abi mo. Pwede ka naman lang to kambal to sang
0: kagamay nga bagay. Kagamay
1: bagay. Hindi mo na pag-i-include nga, tiining si kay Councilor Kabaluna, madalagan ni Vice Mayor sa amon grupo. Usually, duway ta naman na ginahambal. Nakibot
0: ang kita. Nahambal na kapon.
1: Doon nahambal niya na, Councilor? Doon nahambal niya na.
0: Meaning, sakto gidyang ako ng analysis eh. No, galing, wala ni may mako. Mabudlay ini-prove, no, ginagalta. Pero sa side naman ni Councilor Sarabia, mabudlay yan man sa i-disprove. Ang gusto tayo i-prove.
1: Sige, in a way, okay. Salamat gid.
0: Oh, Councilor, salamat gid ha sa siningat tiyempo kag mayang aga.
5: Salamat, Radyo Manovi. Salamat, Radyo Manek Regan. Ayo, wala nga ba si mapalap nagtaman ang impormasyon ng respetuhan ng mga pedestrian lane para nga hiluway sa disklasya atong pumuluyo. Thank you, gid.
4: Tatak RMN.
0: Actually,
1: nambal ni Councilor Sarabia eh.
0: Ako ya puno lang sang una. Dumduman nyo. Are, gapamati ka mo da sa City Hall subong. Kagapamati guro ang mga natungdan subong. Napaminsar ko na niya sang malagana si Councilor Sarabia nga usisaon. Ang hindi usto nga paggamit sang salakyan sang sudad. Nga gin-refer sa komitiba niya.
1: Yeah.
0: Napaisip ako. Siling ko nakabakasyon pa abi. kag-ara pa siya sa kalisod. Yeah. At okay, the time,
1: may kwento sa
0: he was grieving. Mm. Bago lang napatay grieving si grieving. Mm. Ako na amigo, si Attorney Rene Amay niya. No? Iloy niya si Judge Sarita Miga kumanto sang City Hall Beat Reporter pa lang ako. Siling ko Cindy Honta. Pagbalik niya de, after sa bakasyon, sige kita interview kay Councilor Nene de la Llana. No, kasi ang vocals ni mo.
1: Yeah.
0: Kung si Nene lang ni ginanit niya na si Sian Kulang to. Oo, si Nene ang gambal niya ula tonta si Councilor Rex. In fact, kung matandaan ni Konsihal Nene de la Llana, nag-message pa ko sa iya, siling ko, sir, na-interview namon si Councilor Rex, why saya kabalo? Sang ulo si Saon niya?
1: Yeah.
0: Niya, niya okay, bago lang siya balik, niya try ko abdi, istoryahon siya. No? Tiyasta nga, sang uli na-interview, tas Councilor Sarabia, nga i-finalize ang committee report, I mean, siguran investigation, tas sa uli i-finalize. Pero, after nga na-finalize ng committee report, sang sano nga may ginpagwa nga results ng investigation ang Blue Ribbon Committee?
1: Wala.
0: Ang akon di
1: ang nanunduman ko lang Radyo Manovi nga kita pa nag-suggest na interview ta siya kaya nagambal siya nga siling niya sige ang tanan na lang to nga mga documents ang ila to nga mga trip tickets ang tanan nga mga opisina ang isubmit sa General Services Office.
0: Kaya mo na
1: nga, and after sa to
0: Why na tabatia?
1: Why na?
0: Ang nakilala tabi nga Rex Sarabia, basta gani si Shin Marie Mabilog kag sila Bla Barundang Igo, gaduhan ang baba niya. No?
1: No, type yagin na.
0: Pero halin sa pre-investigation, investigation kag post-investigation, wala nagduha baba ni Rex Sarabia.
1: Mipus.
0: Isa na lang gani ka baba ang ginahulat tatani sa iya.
1: Insipiran niya pa.
0: Oh, siling ko anong problema?
1: May something
0: gid ni. May sulusunggod ni sa mga trenyas nga hindi niya man mambal. No?
1: Puro pa ba't sa gamay?
0: May sulusunggod sa kiti. Ako nang gahanot di kay Barunda kay Mabilo.
1: Ako ding vocal.
0: Tapos si Kabaluna pa yung vice mayor. Te, sa season gili ka po na
1: dadalo pa. Nambal yan.
0: Te, waay gid ako magsala mo sa idol. Alam mo ginang ginahambal ko nga. Kanami gid sa akon i-label ya. Kay mga 20 years yang balita. Ya sa ulo ko pa na ya. Amo nang ginahambal ko kay Radyo Man Rodolfo Leon. Maninoy, elementary pa lang ako, kapamati na ako sa imo. Ang mga issue ginatakol niyo sa una, matandaan ko pa kung related. Subong, my favorite na part ng chapter sa thesis ko, review of related literature. nagwagid. Gagwagid sa baba nila.
1: Yeah.
0: Amo na ang rason. Of course, ang amon niyang insinuation, kung insinuation tawag niyo, ang amon chismis nga ginambal ni Busaidol, it is very hard to prove.
1: Tiyo.
0: Hindi ta na ma-prove ng motibo ni Sarabia. Kaya mo isa ginpili.
1: Hindi na mo na ma-prove.
0: Pero at the same time, budlayan man si Rex Sarabia to disprove.
1: Yes.
0: Sang aton gusto i-prove. Ti patas. While it is hard to prove, at the same time, sa piyak na bahin, it is also hard to disprove sa among ginambal. Kay na maguhan kami sa imo, Councilor Sarabia, ngang parong mo, halin sa pula, nahimo puti. Kay waay ka nagakuti kay Shin Mabilog.
1: Alam mo ang ako
0: ay ka nagakuti kay Labla Barunda. Nga, well, tani, hindi man ni politika ang parte ni sa use of government vehicle. Kay isyo niya sa nga rimen, nga gindangob sa inyo, halin sa mga random nga listener nga gusto man sa matinlo nga panggobyerno.
1: Very valid, legitimate nga issue, Radyo Manovi.
0: So while nami ini nga isyo, bonus na natane kay maigo decision mari kay sila Bla Barunda. Tingang kay ipos ka. Kaya mo na kay Mayor Raisa Trenyas, bulo balikid kagamay kung sino ang gabit-bit espada da kay base matuslok kagatalikod.
1: Wala nyo si Councilor Sarabia Radyo Manovi. Nakita ko ni saya nga daw brawler bala. Kita mo nang manugsungay nga siya gidyang articulate siya permida ang naghambal sa grupo amo managani ginubra sa nga majority floor leader.
0: Actually naalaman ko ni siya.
1: Alam siya.
0: Maalam
1: articulate ka.
0: Abogado, bataon, student leader. Maluka basta gani.
1: Student leader
0: basta ka. Basta kagi student leader.
1: Lain ay.
0: Namian gid ko na iya sila.
1: Yeah.
0: No? Dira man kita halin mo.
1: Tiyo.
0: No? Lantawab lang kita ka mga tribido sa mga affairs ng gobyerno. Kaya alam mo na training ka sa universidad. Tisid pre Kabaluna, President Manisauna Student Council sa Augustine. Si Francis Grace Parcon.
1: Presidente mo na eh.
0: Pinangampanya ko na sa una sa iya.
1: Duman ko na, Radyo Manuvi.
0: Ang graduate school sa una. Grabing pinangampanya ko para magdaog sa presidente sa student council. Kaya kapartido kami. Si Rex Arabia, presidente.
1: Si presidente sa CPU.
0: CPU Republic.
1: Diba?
0: Daw ang balpagani ni Radyo Man Magi. Siling niya, pagdaga niya, nagatili-tili ang mga chicks sa iya.
1: Time niyo na, Mag. Time niyo.
0: Hindi, magulang. Oh, sila. Magulang si Mag siguro. Bata pa si Rex. Magulang si Rex sa iyo. Ah, magulang si Mags.
1: Oh. Magulang ka pa kay, ano?
0: Magulang siya kay Rex. Di si Maggie, 28 mo. Si Rex, siguro mga 22. No, mga dira. Oo, kay Banti, siyempre, ang edad nila, ibasi ko man sa kabutigon mo.
1: Pakumit na ako tanong. Ang bata pa si Rex, dali.
0: Bata pa si Rex. Bata pa niya.
1: Oh, galing, okay.
0: Bago lang na siya nag-abugado sa gagamit niya... pag-alis radyo. No?
1: Okay.
0: Tigulang timuha din din. Hindi ka na magsakad ka. Malanti mo at hindi, Rex Rabia. Ang mga kaedad mo yan, Bosay. Doon mo din dahil Sid Kabaluna, ho. Dahil Francis Grace Parcon mo na yung mga kaedad mo.
1: Magulang guros na sakot.
0: Di mga official bala student council. Balo ka.
1: Yeah.
0: Ano bala ang universidad, ho? Mga maalam yung mga estudyante
1: na. Eh, grabe.
0: Hindi ko nagdaog ka. Nagdaog ka na. Presidente or konsihal or senador. Sa student council.
1: Ining may dating ka?
0: May dating ka sa mga parehas mong estudyante nga may mga alam. So, muna nga, mapuslanon gini sila kung ibutang ta sila sa lugar.
1: May isang ibutang sila sa trabaho nila, subong. Ginubra na na nila sa Universidad Radyo Manuvi.
0: Tiyan mo na ang tabo, tiyan ko sa muna. Pagdagan ko sa presidente, perdi ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa council ya, daw ko.
1: Mm-hmm.
0: No? Ginpirdi ako sa number 10. Number 1 ako.
1: Pinpirdi ka sa number 10?
0: Oo, kung sa senador pa number 1 ako, pinirdi ako sa number 10.
1: Yeah.
0: Pero after sa eleksyon, hasta subong BFF kuya ang naglaog.
1: Yeah.
0: Kaya wahi gina kuya bisan pointo ang ihisa sa lawas.
1: Tama na.
0: No? Judge subong sa regional trial court. No? May uhay gid kami. Tapos pala, ma-coach pa na kung may libel case ko. Galing kiti judge sa hindi pwede. Ti, nami ginitani sila. Balanta man na kung paano ka mo basahon.
1: Tiyo eh.
0: Tingita mo sa season, why gito yung significance ang or relevance ang party ka madlagan, Vice Mayor.
1: Inambali.
0: So, akunta na lang na ang grupo ninyo sa matuod lang, nagagot-got, kay gusto nyo, lain. No? Kaya hindi na malikawan, Busaydol. Amo man asang una, sang tingog pang barunda, kag Trinyas.
1: Yeah.
0: Kag mga ganso, nilulupod sila.
1: Mm.
0: Nalibak man nila sila, blabarunda,
1: pag number one niya. Pwede pa nakalibak nila
0: sila na. Sila no, number one kay Gasinggol Bot. si Sid Premo man na isyo nila yun, number one kay Gasinggol Bot. Pero matuod ha, panon man lang ka mo, Gasinggol Bot.
1: Galing kay ti, siguro ya si Sid Frey Kabaluna, sa twice na siya nga nagpadalagan, Radyo Manuvi, number one siya.
0: May ang bonus kay Kabaluna, kay... may clout siya sa kabataan.
1: Oh.
0: Lain gimana niya, Busay Dol, kung...
1: may tsura-tsura ka gamay.
0: Mga pareha sa inyo, bala nga may mga itsura.
1: Mm.
0: No? No? Ang mga pareha sa inyo, nga mga gwapo, lain gimana niya ang dating mo. Lantaw, isa taka-volunteer, blad eh. Nga bukal man niya nga, kung nawayon mo nga rin, tapat kagin siya. Stuto, Rodney, blad.
1: Oh.
0: No? Nga hindi ko kay Cindy kung anong ngalan niya na Spaceball. Bahala ka mo da. Basta kami iya, said free kami iya.
1: Tiyo.
0: Hindi, may tao
1: niya nga muna. May tao nga muna sila.
0: So, that explains, no? Yeah. That explains ang nga aga number one siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero, dirap lang ang daan markado na di karong ginpili pag-advice mayor. Ti, gagwa-gwa, gis baba. Matuod siya, tanan gusto mag-vice mayor.
1: Ti, ho man.
0: No?
1: May isa pa na gani nga gusto man guro mag-vice mayor, kali wala man na pilihan.
0: Ti, ano mo
1: kayo? Ang graduating bla na.
0: Ti, ho, eh, may mga ara. Tiyan balong tanan lang, damo sang pwede.
1: Mm-hmm.
0: Actually, tanan sila pwede.
1: Pwede man.
0: Tunay mafio, ti simpre may mga recall eh. Sarabya.
1: Yeah.
0: No? Tiyanob lang sarabya di.
1: Kaya kag-lawyer eh.
0: No?
1: Lawyer.
0: Dilaliana. Nakabais mayor na Dilaliana sa muna.
1: Mm-hmm.
0: Oh, may Trinyas man, nga konsyal subong.
1: Pwede man.
0: May Trinyas man nga ex-counselor, mm-hmm. si Jay Trinyas. Oh, may... Ganson man ng tatay sa una, Vice Mayor.
1: Yeah.
0: Last term pa.
1: Yeah.
0: Subong si Councilor Rodolfo Ganson. So tananda pwede. So hindi na malikawan. Bisan paano, may mga sakit buot na.
1: May mga sungudison ina, hindi lang nila mahambal. Galing kayo kung kaisa kung maapiki Radyo Manuvi, nahambal gid. Hindi niya gusto tani, pero kung pamatian mo, kag kung aware ka sa isyo, ay nga doon nagsigwi ito gamayo. Kaya kung nagdebati ka, ambalon mo lang dito ang party lang sa ginadebatihan ninyo about sa proposed ordinance something. Hindi ka na magambal sa sesyon nga.
0: Or, bisan sa caucus, pwede na na. Pero kung gusto mo i-raise na sa council, there is a, but, there was a better way sa magambal sina. Ang better way nga, team, may ask the gentleman from San Vicente Haro, may ask the chairman of the Committee on Transportation to please reconsider the previous ordinance that was earlier set aside by your committee. So, Councilor de la Llana can push his original version of this ordinance if you believe that this is his original version. Pero yung mga listorya na itong PDG. Balanon, gida. Pero tanan nga ini, para sa akon, part lang isang deliberation, bisan pa nga may piktos gamay, may sunlog gamay, parte sa Bulubay Smeo, kung wala namon makita sa remen, nga ginpabayan ni Rex Sarabia, or kung wala niya man ginpabayan, ginhipsan niya, ang isyo nga makalubong sa TL ni Lablab Ronda, kag ni Shen Marie Mabilog, nga ginhalinan, nga ginbara kita di, ni Jed Mabilog, kag kita ginabakal ta ang isog ni Jed Mabilog. Kay balaan tagid nga si Jed Mabilog kung baklo mo ning isog niya, hindi man ina magbato gintudo-tudo. Kay ang istorya niya sina, gapalagyo na sa away. Kung gadwa-duwa ka mo sa ginamba, namon gapalagyo sa away, mangkota niyo tong tigulang sa daheg.
1: Why na si Jed madalaga na niya?
0: Oo.
1: Mapiki na niya, madalaga na.
0: Oo.
1: Pero ang ato na bi Radyo Manuvi, muna nga may mga na ako subong ha, hindi ko makita abing sincerity nila eh. Labi na gid sa kay Councilor Sarabia. Sir, kung gapamati ka subong, ang pagkasinsiro mo do hindi ko mabatsagan subong. Kay kung sinsiro ka, ikaw ang chairman sang Blue Ribbon, nagpasalig ka nga imbestigaran mo. Pero nagpalipat ka lang. Hindi ko pagambalon nga ginpabayaan, Radyo Manuvi, ang pabayaan nga termino base hindi man ina gin-accurate. Pero sigurado kami nga ginpalipatan mo ang ining isyo sa kay Shen Marie Mabilog. Kiti base kun lain buot mo kay Kabaluna, kay sa pinagkadlaw magamit ni Kabaluna ini sa politika.
0: Lain buot niya kay Trenyas.
1: Or kay Trenyas.
0: Oh.
1: Di ba? Amo lang ang gusto
0: mo. Ang isyo kay Mabilog kay Barunda, si Trenyas maka-benefit sina.
1: Yeah.
0: Oh, sa ila na yang paglantaw mga politiko ni sila mo. Te karon guro mabcho, wa nya makugin pili vice mayor. Wala sa dai. Si Sid pre pa wa yon nya dakay Mabilog eh.
1: Na mo kita sina eh.
0: Ay sus. Basa tana na mga diskarte
1: mo. Michael kagapo lang kita ya Radyo Manuvi na naog sa puno ka banglid kay.
0: Te in light sa sining mga ikog sing istorya. Kun ga pamati subo ang mga Trenyas, patawag nyo si Rex Sarabia. No? Patawag nyo si Nene de la Llana, patawag nyo si Edprek Baluna.
1: Istoryahin nyo na.
0: Dayon, hambalon nyo na ton, Sed. Ano gani itong ordinance nga ginagusto mo? Ano gani ito? Ginawayan nyo ni Rex?
1: Partis ako na.
0: Pakdol ordinance?
1: Pakdol ordinance?
0: Oo. Rex, palapit ding ulo mo gani.
1: Ikaw nini?
0: Huwag man kung may ginambal. No?
1: Ikaw nini,
0: palapit man ng may diber magpatawag ako? Si Mayor Raisa?
1: Si Mayor Raisa eh.
0: Or si Mayor GPT?
1: Si Mayor, kay Mayor Raisa.
0: Ha?
1: Mayor Raisa na lang.
0: Si ex-Mayor GPT lang eh.
1: Ah, galing kay si Mayor Raisa, yan dumidyo hinihini. Iyatag ta ang puder, abi kay
0: Mayor GPT. Ex-Mayor GPT ah.
1: Mayor Jerry.
0: MGPT ah.
1: Oo.
0: MGPT, dahil patawag sila.
1: MGPT, dalo mo, Mayor.
0: Amal, balo mo nga ito. Kring! Hello. Jonas, Milchor. Patawagan ni si Sidpre. Si Rex kag si Nene. Maestorya ko sila da. Pagabot City Hall. Morning. Sidpre. Ano gani itong ordinansa mo? Ikaw si Sidpre, bi. Ano to na propose mo ordinansa wa yan yung recession.
1: Pakdol ordinance.
0: Ano?
1: Pakdol ordinance.
0: Rex, palapit ding ulo mo. Nene, lapit ng ulo mo. Dayon, pagpalapit sa ulo, pagani na ginadlaw ko rin. Ano ba? Galay down palang tagani isang konteks. Ano ba naihimo mo? Lima ton tabi?
1: Oh.
0: Sige, sige. Oh. Kring! Amo gimana ng ulo?
1: Tiyo, amo gimana ang mga duwaan eh. Makaluma na ang mga ringis ng Tilipino.
0: May edad na si Ex-Mayor Trinias, di mga 69,
1: di sila. Classic na nga.
0: Classic nga ringtone.
1: Kling! Kling!
0: Hello, Melchor, Jonas. Patawagan ni si Sidpre, si Nine, kag si Rex. Sorry ako. Di, pag-abot sa militingan. Sidpre, Mayor, morning.
1: Morning, morning,
0: Mayor. Nene, musta? Te, okay na mong pla. Tapos, Rex, eh, musta Rex? Okay man, mustang baby? Wala ko na.
1: Okay, okay man, Mayor.
0: Okay man. Okay, okay. Man. Okay. Lipot lang niya, lasig lang niya. Sid Pre, ano ganito nga lang sa ordinansa na pasar mo? Hindi isa nyo na Rex Capon?
1: Pakdol Ordinance, Mayor.
0: Ano?
1: Pakdol Ordinance.
0: Pakdol? Okay. Rex, lapit ding ulo mo. Nene, lapit ding ulo mo. Dayon, pagpalapit sa ulo, balong nga, ang mga bagay nga nini, kay grupo kita, ginaistoryahan ta ina sa caucus. Kung istoryahan ta man na sa konsiho, way na durong ikong.
1: Sabi ko mambal si Mayor nga. Mitchor. Leo gani nang ginalabatiba bala sa nilaban. Ito man ang
0: pakaw. Pakaw na.
1: No. Leo ko na gani sa pakaw na sa nilaban. Dayon mambal sa Rex. Nine. Day ding ulo nyo.
0: Tapos
1: itaya sa lamisa.
0: No, hindi man guro maglabot sa muna.
1: Hindi itaya sa lamisa, Radyo Manuvik, para nga mabatian nila.
0: Ah, okay.
1: Ang mga, siyempre, si Mayor GPT, ang ginarespeto nila mo.
0: Kingmaker. Hindi sumuhi sa province. Kaya naman sa posisyon si ex-governor Art Defensor. Pero siya ang may final say. May council of elders mo. Mas ginarespeto.
1: Ginarespeto na eh.
0: Pero speaking of Pakdol Ordinance pala, Councilor Sidfrey, halin ka man sa media, kabalo ka naman sir, kadamo mango social media. Pares man to kay Councilor Nene de la Llana. Mang sex education, ang utok sa ibang dayon, to
1: bang
0: sex. Sir, ang Pakdol do ka-offensive pala.
1: Hindi ko naman sa
0: Dulaan na lang na kay karon. Kita mong comments ang mga may nahina, comprehension.
1: Medyo.
0: Ako naman nilang uto, abi nila yaya.
1: Pakdulon
0: ka. Usan, pakdulon kay Imoya. Kung may violation ka, kita mo mga amo na bilang mga bagay nga, awas na bilang sa common sense. Ya. Pero amo nagyapon. So sir, hindi na lang pagamit
1: ang Pakdol Ordinance na ma...
0: Hindi na lang, ang meaning. Sino yung Pakdol Ordinance niya? Nakanami pa manabi, proposed ordinance establishing standards and protocols to pedestrian lanes and other pedestrian facilities. Dino kalayo man sa Pakdol?
1: Bigayin na kuha nila na eh. Gintuno nila na doon naman mo itong
0: nag-viral.
1: Na Pakdol to bila. Hindi lang kurong Pakdol. Naalaway yan.
0: Naalaway isang word nga Pakdol kay doon gina-normalize na bilang violence. Bisan sa gina-propose ang ordinansa.
1: Isli nyo lang title na.
0: Hindi nyo na napagsagad ka-highlight ang Pakdol kay ka-laway.
6: Tatak RMN.
0: Sige, pero Arribla na i-portion ng Mark. Sa voice clip mo kayo na Mark sa STP1. Ang sarabya kagabalo na tubla sa item ta sa local news ta. Hindi natabo sa deliberation. Matiyan tabla, no? Kay daway magambal, daway ginambal ni sarabya, daw may masensa ko, Busaydol.
1: Okay.
0: Balantaman niya ang may hugot kag wala sang hugot. No? Arribla, matiyan ta si Councilor Rex Marcos Sarabya sa deliberation nila ni Councilor Sidfrey kabaluna. Grabe sina iningabahin mo sa idol.
1: Magkaradyo man, ari anay ang nakagamit na sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. Kay Cebu, aton pabatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
8: So, kamusta na sa subong, ma'am?
9: Okay na, okay na sa sir.
8: Ano ginagamit niya subong nga products ng Life Extension?
9: Life Extension, vitamin D3.
8: Mm-hmm.
9: Tapos, yun pa rin, saan niya sa, ano, pumitig. Yun pa, ultrasound, dito na kita, nga, dako na. Hindi nga madara ko lang sa opera na din. Kasi yun, hindi na ko yung mga magpa-opera. Yung gamitan ko rin sa Life Extension, vitamin D3. Yun pa rin, saan niya sa, ano, pumitig. 1 week,
8: uh-huh.
9: Na kaya pangihi. Normal ba lang, hindi na siya, wedugay-wedugay. Balik-balik sa Renula. Okay na, okay sa sir. Tingin nyo ang pomisi. Tapos, life extension, vitamin D3, ay tested. Nainid ang iyang kwan sa lawas eh, nila.
8: Uh-huh.
9: May mga prospect.
7: Life extension, vitamin D3, for longer life.
4: Tatak, RMN.
0: Alright, standby man kamo kay may isa ka eskulahan. Nga may bata na naman nga may dala kutsilyo.
1: Ang info naton Radyo Manuvi may dakpan kuno kutsilyo. Mm. Pero may another info pagkita nga nabaton subong nga may nadakpan kuno may nag-message nga may bata nga maniro kuno.
0: Tay ba si panggamo-gamo naman.
1: Panggamo-gamo naman bala.
0: Pero dapat manigurado lang kita.
4: Tatak RMN.
0: Kita mo na Mark. Eh, ang audio lang Mark, ang audio lang.
1: Audio lang.
0: Nabla, sa newscast ta. Audio lang.
1: Basta sa newscast namon kagina sa first part.
0: May sarabya da.
1: May sarabya or kabaluna ang iya sinang file name. Basta makita
0: kung
1: mo.
0: Kung di mo makita, ara sa report ni Radyoman Joel.
1: Or basi kay Radyoman Joel.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ara kay Radyoman Joel. Tinapado
0: sige.
1: Na.
0: Di, matianta. Nangin mainit ang debate sa proposed araw, Pakdul Ordinance. Kalaway, abis ang Pakdul, no? Ngayon ba ganyan nga tinapungol ka lang sa Pakdul ka mo?
1: Ang Pakdul, abis Radyoman Joel, na ba lang daw...
0: Kagis.
1: Kagis ba na yun?
0: Do kanubo. Do kanubo, gits ang paglantaw sa iyo sa tao.
1: Do para sa Pakdul nga duklon ka ba? May pagani nga sumbagon ko mo. Do yun ang sa duklon mo. Kaya ang duklon, akong duklon ka, do ang panunaw sa imo ya, do...
0: Do langaw ka lang na tuludso, no?
1: Kalaway ako na duklon kay mo. Yan kalaway ka dyan sa
0: sige, duklon. Anyway, okay naman, Mark. Ah.
1: Yeah.
0: Daway naman. Ah, muna.
1: Ah, muna siya.
0: Muna,
1: ah?
0: muna.
1: Ay,
0: muna, muna.
1: Pero may video lang na eh.
0: Sige lang, okay lang, Mark. Problem, Mark. Ubos na naman. Pagbalik ta, report ni Radyoman Flo Navarrete na dakpa na, actually nag-surrender atong banang naging patay niyang asawa niya sa Carles.
1: May imigo siya kuno nga taga Dumaraw. Siguro after dito sa may Carles, sumaliput-put siya sa Dumaraw. Nangayo to sa bulig sa migo niya na advisan. Ang migo niya, gindala siya sa migo niya sa police station sa San Rafael. So San Rafael, nag-coordinate to sa Carles. Gindakop siya. I think Radyo Manuvi na turnover na siya sa Carles PNP.
0: So gayom yung home subungang San Rafael. Kapay mo yung kalangi mo yan. May accomplishment ka na nga i-report sa BPO.
1: Kaya grabe na nga accomplishment Radyo Manuvi.
0: Oy, nga most wanted.
1: Most wanted. Sa imo nag-surrender.
0: Celebrated case sa Northern Iloilo. Sa imo nag-surrender.
1: Wala kang kahirap-hirap.
0: Walang kahirap-hirap. Lata nyo lang mag-mayor si Lynette da.
4: Tatak RMN. Magkaradyo
1: man sa mata para mati nato ng vitamin C nga ato sa ligayin nun. Mighty C, alkaline, digalidad, and effective na vitamin C. Mayo ini para sa imo sininga sipon, ubo, hilan, at langkaso, pneumonia, giban pa nga balatian kung may ari, may allergies ka or may mag, ang pilas ninyo dugay mag-ayo. Sa mga tapala mati nato, mainom ikaw sang Mighty C. And of course, ang atong sininga kape nga may aras ang glutathione, ang kape nga may collagen. Mainom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Amoy ning kape nga nagapapagod sa atong sininga tulan, hindi kita mag-agay-agay kung kita nag-aedad na. And nagapaputi sa atong sininga panit para nga ang imo nga ang panulok sa imo daw Koreano. Ganit sa mga suki naton, may kape ka na, gwapo ka pa, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Tatak RMN.
0: Last 9:20.
10: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, suwabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang kami.
14: Charm, Capcon, pamong pumakablog. Hanggang amoy tulog sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst 5,000

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na kunong ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunong ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panganaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Drive ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, yung mga suking butika.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity na. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
14: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. It's

0: Comes present. Consult a doctor.
1: Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayan, Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak alas 9:30.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Let's go.
6: Flow Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy cottony napkin for heavy flow.
5: Charmy,
2: let's go with the flow.
7: Tatak RMN.
8: Oras las 9:31. Ini nga bahin dulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Anay para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.
9: Makaradyuman kung gusto ninyo nga may ara kita sang regular nga bowel movement kag hindi matiga nga ato suri nga pagbuna, inom kita super fiber 30 minutes bago kita magpanyapon or bago kita nga magtulog. Ang super fiber amo ini ang nagapagwa sang aton suri mga kinaon, ilabi na gid hindi kita maigo sang constipation. Hindi mo ni pag-imnon kung may laktan ka. Kung ara ka na sa balay ninyo, bilong adlaw, anytime pwede mo lang mainom para sa mga tapalamati na ito, makaradyuman, para sa maayos rin nga bowel movement. Kaya mga toxin sa lawas na ito, mapagwa na ito, inom kita sang Super Fiber.
7: Tatak RMN.
8: San ba si Radyo Man Flo Navarrete? Ariana yung ato nga health news, Radyo Man Joel Franco.
10: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber na makabulig sang pagtinwa sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
11: May scientific basis kung nga dapat ka magpainit sa adlaw. Nilamang ini magka-trigger sang production sa vitamin D sa aton lawas gikan sa cholesterol nga aras sa aton panit, kundi may iban pa man ini nga purpose sa aton nga lawas. May isa pa ka mabulig ang silak sang adlaw kag ini amo ang pagpanubo sang aton nga depression. Ang silak sang adlaw nagapataas ang serotonin level sa aton lawas, gani nagayong aton nga mudo, nagakalma kita kag naka-focus sa aton nga ginaobra. Ang malawing exposure sa silak sang adlaw makapaganhagan sang sintomas sang seasonal affective disorder. Kung sa di nagabago ang aton nga mudo sa tagsa kapag abot sa mga matugnaw nga binunan, nagmas malawig ang gabi sang sa adlaw. Siguraduhon na nga sa aga magpainit kag hindi maglampas alas 10 sang aga pagod manikawan ng masingkal nga init sang adlaw.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Aribla, may mga feedback kita sa mga veterano na sa sektor sang edukasyon ta.
12: Mm-hmm.
8: may mga teachers nga late adlaw-adlaw. May ara late mag-submit bisan sang DTR. Sang wala pang biometrics, may ara nga pirmi lang gagawa, may ara nga wala ga uniform, kagadamo pa.
5: Sabi mo, so,
8: pasaway man, hindi ka mo mag-
5: hindi ka mo bala.
8: Hindi ka mo mag-overreact.
5: Overreact bala.
8: Kapin pa balanta man nga nagapadako sina. Ang may interest man niya sa politika kontra kay Presidente Marcos.
5: Hindi ka mo mag-ano, mag- balanta magkatabo. Ariyo Radyumanovi, may nag-missis sa ato, no? Selenia, good morning. Sakto, sakto na ngang iban ng mga teacher, ginabuli nila estudyante. Isa na dang bata ko. Ginahambalan, ginahambalan nga mongoloid. Kay mahina ang bata ko nga laki, sir. Thanks.
8: Tika balo ka mo nga mongoloid, tama ka offensive na.
5: Silingaryo, wala
8: racism na.
5: Grabe.
8: Kati ang right medical terms na may Down syndrome mo.
5: Yeah.
8: Pero kung usaron mo na as insult sa tao, bisan magamit ka pa Down syndrome, offensive, tao gano pagin mongoloid.
5: Tiyan man sang bat sang nanay nag-respect. Bago lang gid 1935 Radyumanovio. Niya wala na, wala na gani gasulod bata ko. Sa teacher nagapuli tana sa balay. Tigin istorya kuno sambanan niya ang teacher. Ang bata amo man gyapon tigin ang balay sambana ko nga konsigihon pagid sang teacher. Niya basi kun makatilaw na siya sa bana ko. So, something amo na Radyumanovio.
8: Amo na. No, paminsaron niya na.
5: Hindi ka mag-overreact.
8: Hindi ka mo mag-overreact kun hindi malang kamo ya guilty.
5: Ang hambal ko gina nga kung hindi ka mo guilty. Why din man kita di sa istorya? Para sa mga hambal kita sa mga pulis na mga ang iba na mga pulis na mga durugista ang may mga pulis na mga
8: wala sang perfect di.
5: Hindi kung hindi kaya durugista kung hindi ka man pulis patula
8: why man eh?
5: Why ka man yan? Tiyan mo man sa mga maestra hindi ka man manging guilty pero ginambal mo turiga tong istra nga pirmiga pirmi ng late. Ayabaw! Sinong bindihan
8: nyo sa nga? Mo na. Kaya ang mga tao, diriga kadto sa radyo kang magreklamo. Doon naman yung isa nga ginaway ta kay Uitiko.
5: Amo ni.
8: Ang bata sa Leganes, sa Lapayon to. No? Ginasagad niya ka-isyo sa maestra nga nagabusong.
5: Nagabusong.
8: Ti ano ba lang nga kahoyanan sa bata kung ang balo mo gabusong?
5: Tiyoy, bilong eskulahan bala na.
8: Oo, tapos hindi matuod. Dayon, ang bata nanugid sa lula.
5: Yeah.
8: Nagreklamo ang lula, nakapangakig ang lula.
5: Kahambal
8: kasi sinabi nga teacher in a right mind, ang mahambal sina.
5: Tama na.
8: Sa estudyante, kay second parent ka dapat sa bata. Oh. Kag hindi man bala matuon.
5: Ayoy.
8: Oh. Una pa ya ang warrant of arrest ng lula sa oral defamation, sang sa akto sang DepEd sa reklamo.
5: Kita nyo.
8: Oh. Kagin sa white na sinasyo itiko, isa na sa gilabel niya sa aton.
5: Nakig siya?
8: Oh. Eh, kwa nyo na? Nga
5: kamu mag-overreact
8: sakto si Claire Castro
5: kamu mag-overreact na kay abots na namon kamu balan ko na
8: kay kaluluhoy ito ang nanay nga OFW I mean nga sa Manila go bra wala tatay abandon na sila sang tatay ang nanay sa Manila
12: straight to the point
8: why niya mag-guide ang bata niya nga tanis siya ning salandigan sang bata in times of bullying in times of need for emotional support kay kinanglan niya man pangabuyan para sa bata niya. Ginbilin sa tigulang nga lula nga isahanon na malang sa kabuhi.
5: Yeah.
8: Duha na lang gid sila de. Kadto ding nanay gihibi. Sila niya nagkadto ako na kayo itiko sa opisina niya. Wala gid ako gin sa pak inakigan pa ako. Ti sila niya ikaw na nagaworry sa bata mo. Nagaworry kapag sa nanay mo kay nakasuhan.
5: Eh, wala kami.
8: No?
5: Wala kami mo.
8: Why kapag matagaan hostisya, akigan ka pa. Sa Department of Education nga office nga dira katani makapangita sang hustisya.
5: Kita nyo. Eh, bala na namon sa kadugay na namon nga gatrabaho sa media. Ang tanan nga mga batasan ka mga klase sang tao na pang-istorya namon. Radyumanovi, malain lang buot ng ibang mga kilala ko pa mo. Nag-graduate ako iya sa Islam. Kagapuli ako iya sa Isla. Bala nyo man kung anong pangabuhi dira.
8: Tiwala man sila sang...
5: Eh, hindi ka mo mag-overreact sa ginambal ni Claire Castro. Kay balaan nyo man nga ginaubra na sang iban.
8: Kagwalagin sila sang isukot sa aton, di.
5: Isukot yung sa amon?
8: Sa mga teachers. While naprogin na mo ni ngang iban sa inyo sa lawayon, kay dirigan ni Gadangop ang gareklamo. Sure man kami, kag sigurado kami sina, nga kami man ang mayor nga nagadipinsa sa inyo.
5: O, totoo na, balaan nyo na.
8: Palisin na mo niya sa remen kung may magreklamo din parte sa alamutan. Pero why gaten sa PTA meeting, automatic hindi kami na magsapak.
5: Tama na.
8: Laygayan pa na namon nga may sala ka. Be a responsible parent. Kung may alamutan, hindi ka di magreklamo.
5: Yeah.
8: Sa iskilahan, ka reklamo. Kung ay ka nag-attend PTA, wala mo na diber magreklamo.
5: Amo na.
8: No.
5: Kada ang alamutan ngayon na, kay kami,
8: kami parents. Kami kita ginagalalay sa teachers.
5: Ginapainsindi pa ginamon. Oh. May mga nagreklamo din. Oh. May alamutan ka mo di sa electric fan. Oh. May alamutan ang ako na pirmi nga standard Jumanuvi.
8: Hmm.
5: Di pilagid ang ginaamutan. May amutan na. Biti ko namutan yung 100 sa bilog na ina nga tuig. Daw hindi ganman guro ka mo sina mag, mag-imol. Kay una bes, di ka mo man ganing gatong it kada simana.
8: Gani.
5: Eh, nagigapahanunot kita.
8: Inong gani ka mo? Iban ga scatter?
5: Da yun, scatter gini. Oo. Da yun, ang ginapamutan si mo, buta mo papamutan ka Rajumanubi 300 pro payable for 1 year.
8: Ano pisos? Ano ginagot-got mo?
5: Pisos mo na nakadadlaw.
8: Na,
5: diba?
8: Kag kami man ang mayor nga nagadepensa sa inyo di, kung gareklamo ka mo nga ang ranking, na, may palakasan.
5: Eh,
8: so wala ka mo sa ngihambal kung kami magsaway sa inyo, nga hindi nyo na nasagad pa dako ang reaksyon ni Claire Castro kay tuod na.
5: Kami-kami ka duso nga pwede, dugangin nyo pagin ang sweldo. Kay bala na ito na Jumanuvi nga kinanglan nyo na. Pero siling abi nga daw, ma-react-react ka mo.
8: Hostile. Ka mo kay... Ang iban sa inyo, mo man ang balasugod?
5: Hindi, baso lang taong tanang itsura ta sa salamin, ha? Kung bala, why kita nag-ubra sini sa aton mga estudyante? I know. Nga may aragin man na Jumanuvi, kagkadamo dira sa mga maestra nga religiously ga-ubra gidya sa trabaho nila. Pero, hindi taman pagpiyungon ang matata.
7: Tatak, RMN.
8: Kwanta reaksyon ang DepEd sini. No, I think ang sa province, si Dr. Lionel Salvilla, may nakita ko nga post niya. Kapanawagan sa mga fellow teachers nga magpakalma.
5: Kalma lang.
8: Kagsundan nyo ang konteks sa ginambal.
5: Kalma lang.
8: Amo na ang mature.
5: Yeah.
8: Nga pag-insindi sa ginambal sang ato niyang press secretary. No? Tiyan mo na, no-wonder nga bata pa nila, Dr. Sarbilla. Nakalabot na sila sa posisyon nila nga mataas.
5: Mataas.
8: Kaya maturity nila sa kabuhi, laing man.
5: Tama na. No? Tama na. Gusto na radyo
8: manuhin. Hindi blakitid paminsaron. Oh. Sige, kag ang region ginapakwa taman ang imong bro sa fraternity. No? Ti bro mo gid sa si Mr. Hernani Escolar ang imong
5: pero guwapo nga tawo ni si kuan mo si Mr. Escolar. Ay
8: guwapo gani pero bro mo sa fraternity.
5: Yeah, man may comment ko tani.
8: Ano nga lang sa fraternity nyo ni Mr. Escolar gani?
5: CPP NPA.
8: Grabe, frat gali ng CPP NPA.
5: Frat niya nga mo
8: CPP. Ano meaning sa CPP NPA?
5: Kalbo puro-puro na wong puro agtang.
8: Okay. Imo yabla. Example mo yay may lawas ako gusto mo rin niya umirag iban. Pero ma-witness naman na sa kontra sa imo. Pero ti, why man?
5: Why man itong kaso niyo? Why gani? Sus, doon ang hinaw lang kami to sa prosecutor.
8: Dawai lang sa kuna, Avi, Frank Luspat, katilod na, katilid dali eh. Nga keg fiscal eh. Why pa kamo din?
5: Tuod lang kung mga layo kita, Abi, no? Tapos na to, kigan
8: kita pa ni fiscal. May next pa na po sa idol. Galing kayo, Timid Joe. Gapang kolor di gulat man ang mga piskal mo. Ayaw man ang na-experiensahan ng mga muna.
5: At least, kanil kabalo na kami. May experience ba kami, kag may isugid ba kami sa inyo.
8: Gani man. Sige, so at least balan sa mga tagpalamati. Every day, I am sitting with a rabid defender of CPP-NPA. Pero antes mag-react ng intel sa army. Ang panyo anay ang ginambal ko dapat sa konteks mo. Kalbo puro-puro na wong puro agtang. CPP NPA. Ang Communist Party ya si Ruben Padilla na yung nag-akod.
5: Siya na yan na yan.
8: Pero lipot lang niya itong sa TL ba lang ano ito? Nasakitan ko para sa bayan.
5: Radumanovi, ang hambal abis ang traffic aid. May sinyas na damo. Kahit ito corner ba sa may intersection. Ang galagas ining
8: ang taytay nga nambal din panigros nga pirto.
5: Oo, panigros. Ang ining dako nga truck. Gakwan sa gadasig-dasig siya. Tibala mo naman ang dako nga truck ti ang isa ni tricycle man lang. Guro niya wala niya makita nga pag takilid sang truck niya maniso sa bala. Labot ra Jumanuvi sangit niya ang tricycle natumba. Susmayo lang kay mahambal pa ko nga mayo lang ha. Kay ti ilang. E paano abi kung lawas ang tao?
8: Yes. Alright, check tabla si Radyoman Flo Navarrete. Lakip na ang balita. Sa Carles Iliwilo, ang bana ginpatay niyang iasawa. nag-surrender na siya.
7: DYRI Radyo Man Report.
12: Radyo Man na Novig, padulungan nato ng Barangay Barrio Obrero, Lapus, no? Sari nagapuyo ang ining 61 years old na babae nga nadisgrasya nga nabungguan ng ilang siniginasakyan nga tricycle, no? Kaga siya ginang natamaan, no? Matapos nga nautod, gidang iya sining TL. Ining biktima nga si Wanda Flores, nagkapabili niya ginabulong subong sa ospital, sa may St. Paul's Hospital. Pero gin panapitan ko niya nga bana, kay nagtuli man ang bana niya da sa ilang balay sa may Barrio Obrero, bangod kay tatlo man na sila kay Star mo. So, tiway to tawo, tigin tulian niya ng anay. Actually, ang ining biktima nga si Wanda Flores, madulong sa tani isang kuwan, no? Isang pagkaon sa city ining mga pagkaon na ilang na ginabaligya, no? Upod niya ang driver nila siyang nawadaan ang ining truck, no? Na nawadaan siyang Prino kaga dito gindumiritso sa iya ang ining truck kaga nautod ang ining tiil sa sining 61 anyos nga babae nga si Wanda Flores. So hindi na magatag siyang kuminto pa ang bana kay kita ko to kay na nagahibibiyon kay ginakuha niya gagawin siya hindi na magatag siyang treatment kay galibog ang iya ulo sa balayran sa ospital. Radyo Man
5: kay, na, kay sino to ano kay sino to truck ang nakatapak?
12: Sa subong hindi pa natin may buluan kay under investigation pa.
5: Pero pero driver din ang driver.
12: Para sa Station 7, no? Police Station 7.
5: Na, i-president mong driver, Radyoman Flo Karon, ha? Kung makatrutaway ka. Kaya ako niya nakita diri. May salab tunto sila. Sila yung bayad sa kagastuhanan. Sina, eh, Katie, sila yung nakadisgrasya sa ni Radyoman Flo?
12: Oo. Ting driver, subong si
5: Romero. Din subong ang, ano, ha? Din subong ang victim, anong ospital?
12: St. Paul's Hospital.
5: Oh, diba sa St. Paul's? Oo. Oh. Ano kwan ginantil niya? Ng...
8: Dunote. Dunote. Sim 10 wheeler. Oh. Kaya tapos na 500 pa kasako nga karga.
5: Ti, do why na yakabat sa Grand Jumanubi, matiyag na guro do inang
8: do, normal lang dagan niya.
5: Normal lang dagan.
8: Ti may nalasak ka na niya.
12: Mm. Ti ang driver diri mo ni si Rimuel de la Cruz, 41 anyos. Ginakwa ta pa ding iya nga barangay ko din sa
8: taga Dingle na.
12: Oh, Dingle. Matapos kay pinawadaan sang air brake, no?
8: Di man ni humod, bro. Kalaw ay kay nakahalit kas tawo.
5: Radyo Man Flo, din ahli ng salakyan na.
8: Ninguri?
12: Dira sa may kwan, sa may ano bala, ang port, ano na da, ng...
5: Nagtabok sa siya sa tulay, pakadto na diri sa ato, patabok siya sa tulay.
8: Patuo sa Flo, pawala.
5: Patuo sa pawala.
12: Patuo, tani.
5: Balabalik, so, balik pa kapitol?
8: Kapitol.
5: Area?
12: Oo.
5: Di...
8: Ang tricycle, gapasaka.
12: Gapasaka ang tricycle.
8: Nasubnit niya.
12: Kapadalhog, o ti, amo to na wadaan sang kwan.
8: Ah, din alin ang tricycle sa Capitoler, ya?
12: Sa may kwan, sa may...
8: Mulye.
12: Sa may... Alin sa may... Pasiti sila mo, papasaka sila.
8: Ah, wadaan okay.
12: Track, padalhog.
8: Okay. Ti, paano nga different na, lane nga nagabtanay ang lane nila?
12: Nagasugot
8: tayo sila Blar Jumanovi. Budlayan man Uber, guro kay Klaba, base mo na.
5: Din ang angkwanaw, di ba ang imong ambal ang truck mapakapitol, mapa-right turn siya. Dayon ang motor din, halin ang tricycle din.
12: Hindi, ang truck, halin sa may port, dabla sa may port.
8: Kabakulod.
12: Oo.
8: Pa-right sa pa, kadto kapitol.
12: Oo. Tapos? Pwede yan ang ining truck, ang ining tricycle, ga padulhog, kaga pa gapasaka, no?
8: Sugata.
12: O, sugata. Ti, amo to.
8: Ma, may ning makadto man sa to sa puerto nga direksyon or mapamulye siya?
12: Mapa, hindi. Ang amo niyo, ang truck, alin sa may Kapitol gani Kapitol.
5: Okay, kay kalunta na Rajuan Flo kay bala mo ginestablisar ta subong kung paano siya nga na ipit. Amo na nga ginapamangkot ka ginamon kung paano siya na ipit. So, ang klaunti kuno na daga cross na dalan mo. Ang tulay amo na pakadto dito sa may wharf.
8: Pabakulod.
5: Kung haling ka dito, patuo na, pakapitol, ang balik na pamuli na. Kung magpasulog ka dito, downtown area na. Diin halin ang truck.
12: Sa Kapitol.
5: Kapitol.
12: Ayun. Gin basihan ko di ba lang kwa, no?
5: So, masulod halin sa Kapitol, ma-left turn siya, makadto sa Masaka sa Tulay.
12: Oo.
5: Okay. Ang tricycle, halin sa babaw sa Tulay, Manaog.
12: Pa-city, no?
5: Pa-city.
12: O, Panaog. So, okay.
8: So nagsalpo ka na eh. Different lane, ano, pero nagsalpo ka na eh, sila nga dua.
12: Oo, kay gitinguan pa sa driver mo.
5: Matsag ko, Rajuman Flo, na nakuan guro, wala matantan siya maayos ang driver, nakuha yung lane.
13: Pawala na siya, halin sa tantay, pawala pa.
5: Ang driver?
13: Ang truck.
5: Ang truck. Rajuman Flo. Ang truck galing
8: ang Rajuman. Flo, do layo.
5: Do layo ni mo, kuto, Flo.
8: Do layo, Flo. Ah. Sa muna nagsampo kanay sila.
5: Sampo kanay sila. So medyo nakuan guro na medyo wala matansya.
8: Dito ay halin sa pier ang kuan. Ang truck.
5: Ang truck bali halin sa pier mapawala siya.
8: Turn left sa pa City Hall nga diretso.
5: City Hall.
8: Dayon ang isalin man City Hall ma diretso sa or ma
5: Pabaryo siya. Pabaryo siya kuno baribrero.
8: Pabaryo siya maliko gi sa Taytay.
5: Maliko sa Taytay. Mas tapit eh.
8: So dira sila nagsugatay sa intersection. Nagapadulhog ang truck. Gapasaka ang tricycle. Sa nasalapay niya, nahulog ang baye,
5: tapakan
8: niya. Nalasak niya ang tiil.
5: Pero Rajuman Flo, hindi ko yung mapati Rajuman moving break.
8: Hindi kaya kay lamsot-lamsot na giman ko, no?
5: Bisan maglamsot-lamsot para Rajuman moving, matsag ko na miscalculate niya ang pagliso niya bala na...
8: Gani, no? Kaya dapat sa right lane siya mo. Ang tricycle niya sa right man mo.
5: Sa right man yung tricycle. Katuwi lang bigkaroon na Rajuman Flo ang driver?
12: Try na to na. Kung makakuha na to kay...
5: Mamangkot lang kita kay... Tisubong na utod gidya ba lang tiilos ang babae? Why gid na
8: yun? Okay. Sige, sige. Anyway, dugangan ta na karoon sa Udto Rajuman
5: Flo. Salamat Rajuman Flo ah.
12: Sa piyakabahin, nagsungka ng ano, si Kaati Vlogs, no? Kung si... ining niya suspect o kung ang bana nga nagtiro, patay siya sining nga asawa, sa Carlis Iloilo, Rajuman Nopi, Rajuman Regan, no? So, nasungka siya sa may San Rafael Municipal Police Station kagabi, kahapon, sa ngaga, kaga nagpanago, siya do, alin pagtabo sa insidente, nagdiretso sa may Dumaraw Capiz, siya kay alias Oliver, siya nga biyan, kagdi si Oliver man ang naglalaygay siya nga mag-surrender sa kapulisan, no? So, alin sa San Rafael Municipal Police Station, again, turnover siya sa may Carles Municipal Police Station, Rajuman Nobi, Rajuman Regan, agawag nga ti normal nga mapasakaan sa nga kasong parricide, Rajuman Nobi, Rajuman Regan. For sure lang sa pagtayag ni Police Lieutenant Jerome Tingala, ang hepe sa nga Carles Municipal Police Station.
14: Bali, sir, anong sungka ni Kapon, sir, mga alas 9. Ginokdan siya sa iya amigo sir na si Elias Oliver. Kaya accordingly sir kay Elias Oliver, dito nagstay siya si Ate for almost 3 days. Tapos sir kasi syempre may cellphone man si Elias Oliver sir. So ang iya nga kwan sir, ang iya nga gin kwan niya sir, gin pakita iya mga kay Ate, ginambalan niya mga medyo kwan na siya na medyo kalat ng iya picture. So, si Elias Oliver ang nag-encourage sa aton nga, ano, sir, nga suspect na mag-surrender, sir. So, mga alas 9, sir, ginokdan niya dito sa station sa San Rafael. And, amon to, sir, nga ginkwan niya, ginpatigayon niya ang pagsungka or pag-surrender ni Elias Ate sa aton ng kapulisan, sir.
12: Ano yan sa Major Carl Jerome Tingala o Kontingala, no? Ang ipisang Carles Municipal Police Station, Rajuman Nobi, Rajuman Regan, nagsubong ina proseso na ang mga pila ka mga dokumento para nga mapasaka ang ining nagambit sining kaso kung kaso nga parricide Rajuman Nobi, Rajuman Regan. Tiko yung kung naibaluan nga tigintiro niya patayan niya sining asawa nga si Arias Orsela, 45 anyos, na pila ka lang kasimana nga nagpauli drihalin sa Dubai bilang overseas Filipino worker o kung OFW. No, kagang motibo diri kahit iluyag naman sa asawa na makigbulag sa iya sining bana Rajuman Nobi, Rajuman Regan. Proceeding kita sa may Tigwawan, lapit na lang kita pag nag-update sa
5: sige, problem sige lang Rajuman Flo, amat-amati lang
8: magkaroon ka Facebook live.
5: Sige, kalakala mahilang, no? Thank you kay Tuto Flo.
12: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo na Barete, Tatak
7: RMN. Tatak RMN.
8: Yari naman ang aton nga loves ko si Mother Earth, Radyo Manjo, Ilin, para onda.
15: Loves ko si Mother Earth, kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagpamalas ang aton nga mga nilabhan nga bayo sa hangin ukon sa paghalay sini sa initan sa baylo nga magamit sang dryer. Santo sa pagtuon gikan sa University of Michigan, natukiban nga ang simple nga pagpamalas sa mga panapton sa halayan ang makabuhin sang greenhouse gas emissions sang 41 to 67% kung ikumpara sa paggamit sang drying machine nga nagapadugang pa sang aton nga carbon footprint. Suno pa sa panalawsaw nga ang appliances kaangay sang tumble dryer ang nagabugos ang 13.6% sang kabilugan nga enerhiya nga mausara sang isa ka panimalay. Samtang ang pagbulad sang aton nilabhan ang makapanubo sang aton nga gasto sa kuryente, mas mahalungan pa naton ang aton nga bayo kag indi kita makagamit sang init sang fossil fuel o kon mekanikal nga enerhiya. Gani sa masunod naton nga pagpanglaba, ihalay na lang naton sa initan ang aton gibunlawan nga nilabhan agud dunang manggad aton maa ligan. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs Co. si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Radyo Man Joylyn Tamayo para onda. Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Ang Radyo Man sa mga suki nato, hindi ko magkalipat ha. Subong adlaw, bakal kita sa D3 Bayo. Mayari ni sang MCT, medium chain triglycerides. Nga nagabulit pa, nagabulit ini pa fit pa rin lang sa ato suning lawas, nagaparasi sa metabolismo. And mayos siya nga magpugong sa bacteria viruses nga nagasuro sa ato lawas para hindi kita dali magbalatian kag. The best man siya mga Radyo Man, kimiara sa some virgin coconut oil nga nagasilig sa bad cholesterol kagina. Kinapadamo niyang good cholesterol. Gani sa mga tampalamati nato na probado sa FDA, inom kita sa D3 Bio kag mayara kita sa supplement nga para sa labing-labing. Inom ikaw, Megaman. Megaman Herbal Capsule, mga karadyuman, 1 hour or 30 minutes before sa labing-labing imnon mo ina. Choy, bahala ka na. Kayo na ang bahala ni Mrs. Basta kung nakainom ka sa Megaman, happy si Mrs.
7: Tatak RMN.
8: Last 9:56. Wa nagid kita tempo diri sa aton nga pagpangalaga. Di ka mamalipat the new and improve non super plus. Mangustin, guyabano, malunggay, gintingob sa isa nga mga super ingredient para sa aton mabakod nga resistensya, likaw sa balatian, bato sa palangluya sang lawas kag madamo pa nga mga benepisyo. Makaparami isang kondisyon sa aton baga kabilog nga respiratory system. The new and improved non super plus capsule available na sa mga butika. Kag siyempre, no, sa aton nga matag palamati pares nyo ang Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape nga bato sa pulaw, gapanami isang mental clarity. Kaglabi kaglabaw sa tanan, gapang kondisyon sa aton nga prostate. Likaw sa enlargement, pagtiga, kagbasi pila kadlaw mahulog sa prostate cancer. In return, healthy prostate, great intimacy sa mga mag-asawa. Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Tatak RMN.
8: Radyo Man Novi Guaso.
16: Radyo Man Regan Arlos.
7: Tatak RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip pati sa lambingan.
18: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
19: Nons, Urban Afula. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan isga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang aladyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man, ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw na katumarka sa NANS Herbal Capsule.
18: NANS Herbal Capsule.
19: Ginapabakon niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
18: NANS Herbal Capsule.
19: Yara lang sa mga butika.
18: Come on. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
19: Putoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na magulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
18: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
19: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Kung ikot with bong katali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sa imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sa erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
18: Megaman Herbal Capsule.
19: 30 minutos ang partner, yara na ang panading.
18: Megaman Herbal Capsule.
19: Mabakal sa mga butika.
18: Mons Lemon Oil.
19: Hala, kariskis, sige pa, kis-kisa patudo hasta magkrapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higto. Sabihin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigto. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
18: NANS Liniment Oil.
19: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mo malawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gitong makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
18: NANS Liniment Oil.
19: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
18: NANS Liniment Oil.
19: Mabakal sa mga butika.
18: NANS Common Coffee.
19: Partner, niya amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Singkod ang ginatilid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basic taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. At permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
18: NANS Corn Coffee!
19: Oo, partner. Kaya ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pariyo sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pariyo sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang NANS Corn Coffee. Caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod binadula isin ni ang pagka-nervyoso mo.
18: NANS Corn Coffee!
19: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee. Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
18: Nuance Corn Coffee acid neutralizer mabakal sa mga butika. Bergaman Corn Coffee Mix.
19: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
18: Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi. Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
20: Kita naman kita. Madamog kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong gawas. Gani magpamati lang diri sa ato nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
18: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kalaga-palpitate ako. So pagsugod ko gamit sang DTX 500, natapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nag-palpitate. Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500! DTX 500!
22: Ako si Jean Paul Hinoloso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500, kag ni MyPC sa aton general well-being. Kaupod na siya na akong diskasyon, amon CEO, si Dr. Ramil Uy, hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
23: Pero radical si. Di ba naman ito ginabalik-balik na ito? Kagaw, hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa pre-radicals.
22: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
23: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo, yagatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
24: Mga cakes. So,
22: unless kung...
23: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo, kangay sa panigarilyo, kaniban pa.
18: DTX 500.
22: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala maging diabetes ang buang. Eh, wala sila.
24: Wala maging natapikan virus.
23: Hindi damo ang ilang ginakaon. So, wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir JP. Kaya ilang problema, arana sa utok.
25: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
22: Ang mga gininom nga kakapsula.
25: Duwa ka beses na sa aga pag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
22: So, wow.
25: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil. Mabakal na ka mo. Sang DTX 500, kay nami itingi sa akong nga lawas.
18: DTX 500.
23: Isa-isa ang taas, Sir JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa akong lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa kadlaw. Mantikaon sa aga. Log na ginprito.
22: Ginprito?
23: Magkaldo linaga. Sobra na guru 20 anyos.
26: Ang average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
23: Hulog ko. Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
22: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo, pala sa boy, pero tinglagdo ka nagtipik ng big skillet.
23: Hindi pag ita pala inong DTX 500, why na? Amang dali kang patay.
22: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Neil. Kaya ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
23: Amang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amang nagkatabo, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amang sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagpatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Tawag mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi ka gaino. DTX 500.
18: DTX 500.
23: Ang nakanami lang sa DTX 500 or DP, unan lang gina-attacke mo free radicals. Pang, kung nila, pang
22: dugangan nila, kulang.
23: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang nang matambo. Una, ginatake before pa makareaksi, glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir JP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
22: na toxins,
23: pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin na JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. Hmm. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
0: May reserve ka na.
23: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
0: Ilan ka bulan ka kainom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
0: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako maintindara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas sa

0: inom natong ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, Gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ka sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, banako na siya!
5: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintiyende ka! Ha?
3: Mang!
6: Ay, kaya mo kinainin ang gugmayaling. Ama, akin ang lahat. Masunod ka lamang.
7: Ama ka na?
6: Diba? Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing.
6: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Talagun.
7: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
3: Kung ako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kunako Pahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambalon!
8: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
9: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga das kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom ang adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi,
17: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
20: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balader ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, basta subong nag-aantos ako sa ako ng balatian.
19: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
21: Alas Jess, this is Ais.
22: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: pala, Mateo! Para dulain naman ko ng approach, balaw. Ako man tingala ko nga, pero may ka magpadala, di problema niya yan, man. Naka, kami mga yung problema, di yan. Uli ko, ah. Ay, hindi. Ay, karoon mo, nataka mo, di ka nang pamatian, eh. Joke talaga mo. Joke. Grabe. Funny. Ay, hindi ka na kumapaduga yun pa kasi Delilah ka pang uwi. Tandiri sa ako. Sabag ka na sa ako. Damo sa istorya. O, subungan lang. Isa naman ka sulat na naging padala sa ato ni... Sino sulat man? Bo? Si Leia, gali? Leia! Birada, day!
1: Mayong adlaw lang sa tanan, ako si Leia, 30 years old, gag-isa ka, disgrasyada. Nadisgrasya ako sa nobyo ko nga kaingod manamon balay. Sa nagbusong ko, ginpanginwala, iya nga hindi ang ginabusong ko. Di kundi nahuyan ko, pero sa nagwaan na bala ang bata, nagalalain siya kay daw hinaplakid ang iya itsura. Agad mahampan nyo na lang sang lubos ang akong sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Leia, pwede ko mahulam ang bata?
1: Ha? Para ano? Hindi ba nahambal mo kagsang pamilya mo nga hindi mo niya bata?
2: Patawara ko, Leia. Ano abi ka ikaw eh? Bisan nobyohanay na ta, may nobyo kapag hindi mo yung iban.
1: Gago mo eh!
2: Oh?
1: Nagapangaluyag to gani sa akon! Hindi ka magpati, no? Ako pa yan, gitakahuyaan mo yan, no?
2: Sorry na, gani. Sala ko na. Eh, palantawa ko bisang bata. Kaya ambal sa tupad balay ta. Do hinaplak, di ko na sa ako ng itsura.
1: Pogi!
2: Sige na, eh. Tanaw ako to.
1: Hindi ko.
3: Hindi pag ipakita sa iya ang bata, Leia, ha?
2: Uy.
3: Hindi iya bata, gusto iya makita?
2: Nge.
3: O, Loya, sila di ang pelta. Hindi sila magpatapakado sa balay, ha?
1: Hala. Ma!

0: Anay kay nakabata ka na, mahulang sila sa bata mo.
1: Hmm, amo na galing si Linko, nga para wala gamo, hindi lang sila din magtapak sa balaya.
2: Hmm. Mama, nanaluoy ko bala kay Pogi, mapa.
0: Bang, ano? Ikaw pa yan aluoy siya nga ikaw yan ang makaluloy?
1: Nalipat ka na sa ginhimo niya sa imo? Nagahilibion ka sang hambal kay Pogi nga siyang amay sang ginabusong mo. Pero nagpati siya? Wala! Daw si Huda siya nga ginpanginwala, yaka.
2: Hala.
0: Mama! Maayo lang gani nga wala ko din siya naabtan sa mga kanto din siya. Tani ko naabtan ko din siya, dinamukol ko pa yung tontoya. Asig ah! Hindi pa bolong siyang bata!
1: Ha? Papa! Mom, shiki, bari,

0: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol niya, no.
3: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni gina-usar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas. Basta ang aton atay.
3: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo ng cholesterol.
2: So ano imuon sa cholesterol? Pag imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may imo siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sa ato cellula, no? Ang lysosomes, ay, atagdi ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sa cellula. Kunami ang imo pader sa imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw. Medyo...
3: Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumad sa D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop daw damo, nagitambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize. Oh. Matig-an.
3: Pag mangin blockage sa siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3-bio,
2: kung nakainom siya D3-bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imo nga vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Nakita mo lang na siya sa D3-bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, abalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sekreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sekreto, sir boy, inom ka D3-bio.
2: D3-bio.
3: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL.
5: So, kaon ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwan na D3-bio ka.
3: D3-bio.
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubo ko lang pa abukado, D3-bio.
2: D3-bio, ginang sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa ginatawag yung medium chain triglycerides, nga kapatabo sa imo HDL.
5: VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Kaya anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa ngatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa ngatawag nga bile. Di, kung damo ang production
3: ang
2: sa bile,
3: ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makabadevelop sa gallstone.
3: So, in short, sir boy, ang D3-bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function ba? So D3-bio gid nami para diba, sir boy, ang rason nga nga damo ang kuan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo ka gin kaon.
2: Correct.
3: Ang solusyon isapot.
2: Stop get.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkaon.
3: Hindi ka gid magkaon, mafasting ka gid ya.
2: Nami pagit. Once you fast,
3: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3-bio.
1: D3-bio.
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3-bio kang bilog ng pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3-bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3-bio.

0: Republic Health News. Para sa dugang impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm and Fabcon, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Hello, anak.
7: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
0: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba. Yan ang pag-isang layon.
16: Gerald Anderson, Easy

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Alas Jess, 33.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
6: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Wala! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
8: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
17: Ikinan, nagigimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Hindi ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, good na yan.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
15: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
22: Untat ina! Tusiran Forte! Bunig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
23: Tusiran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it!
24: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
25: Number 1!
26: Dili lang kami mapainit-init ni Baby sa ugsara ng Leia.
27: Hindi ka mo magpalayo, ha?
26: Ha, nang?
28: Uy,
26: Baby,
28: Ludi?
26: Ba?
28: Abe, amunan niyong bata ni Leia? Okay?
26: Ha? Hala, Ngari ka diya?
0: Ha? Uy, hala. Dung ako, gigaling itsuras ng bata iya. Amo ni itsuras ang gamay ko.
26: Asa ka pa? Hindi ni mo dugo yan, no?
0: Paano nga hindi kaya akong gininsura, ho? Manulay pag iya.
26: Oh, anak! Bira, kalagaling animal ka. Ba, hindi. Kapag nga daw maano, kamagaling makita ang bata. Di mo ka nalang bata sa iban. Hindi na paghingabuta si baby. Kay bisan buhok, kaya hindi. Kagid katandog si niya.
0: Di lo? Di? Oh,

0: tell the people what she wore.
1: It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini.
2: Ay, lingya ari oh, batunan ni.
3: Ano na, Chai Hilda?
2: Ah, daya per kag vitamins.
3: Ay, hindi na. Damo kami sinadiri.
2: Ay, sige lang bala. Bato na lang kayo. Magamit mong gilin sa bata, Leia.
3: Ay, hindi kami gani magbaton sa bisan ano nga bagay halin sa pamilya nyo. Kay hindi na gani inyo, apo.
2: Leia?
3: Oh, Chai! Nalipat ka na? Ikaw, gid bala nagambal sa una nga, hindi magpato lang bata mo sa akon, kay ti. Low, ay ko mo. Kagang bata mo, guwapo.
2: Leia, patawara ako sa mga napanghambal ko sa imo sadto ha. Ginhinulsulan ko na ato ah. Kung magsugot ka, ipakasal ka sa bata ko.
3: Ay, hindi na, Chay. Mangita ko yung lalaki nga wala nag-degrade sa pagkatawo ko. Ay, hindi ko yung magtaktik sa pamilya niyo yan.
2: Leia!

0: Leia, ano may luyag ka pa kay Pogi?
1: Wala gani, ma! Nga ahaw!
0: Kay ba, si bala, ba mo lang ang nagapangindi, pero dumaano ka man yung magbalik sa iya?
1: Ay, ala. Ay, sagit buhat niya sa akon kagsang pamilya, ya, sang nagbusong ko. Ay, hindi, kung ito yung malipatan niya, ma.
0: Siguraduhon mo, kay ba, si bala, kibot lang kami nga dito na kung mamaisal sa ilabalay, haw.
1: Ay, hindi na yung matabo, ma. Kagamon ang pamilya, ay, hindi ko na yung magtapik sa ila, ya. Bahala na wala kuya bana. Hindi, kuya magbalik kay Pogi. Sarangon, kuya mabuhiyo ng bata ko. Basta, ara lang kamuha. Buligan nyo kumaha.
0: Leia!

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amo ining ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na mm-hmm. sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na naging effective ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: 7 Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Pwede na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon isa sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The secret of health.
2: Kaya kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungkol na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot niya sa pampatamis, iba naman na yung nga concern. Pero kung health benefit ng aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh.
1: Oh.
2: Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
4: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: The secret of
1: health. Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Kati do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, parang magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Correct.
1: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
2: Correct.
1: Imbalances.
2: Correct.
1: So, pwede ina, mga abiyan, makabulig ang ito sa nga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes, Tohan!
1: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one, yung makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sa lamok actually, instead nga magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kaya pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabyan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: G3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang G3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: G3 Bio.
12: Ang G3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may G3.
12: Patatas, mga butika.
10: GTX 500.
13: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
10: GTX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
10: Mighty C, mabaka mga butika. Get

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatas mga butika.
2: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFeed, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Oras, tatak, alas 10:50.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakit ang man ino.
10: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta ganit butod.
14: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang sakit sa ulo. Dapat, intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Bal, may lang nasakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
18: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Charm Fab Con. Bangong tumakabloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon at charm.
21: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangbang kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
0: Santon Plus Gold.
22: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nabilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
23: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sang Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026 Domingo ng adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12 sa udto sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kagbilog ni SK kagbarangay Council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation. Kita ay kita. Tatak RMN
24: sa Iloilo City.
1: basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Grabe nga balik-balik sang nobyo ko kag sang Iloya sa balay kay gusto nila nga wala mo ng bata ko. Kay daw hinaplakid ko ng itsura sa nobyo ko. Wow, pero grabe na yung kasakit nga naagyan kuya. Kag magpakahuya sang pamilya yang ako no, hindi ya bata ang ginabusong ko. Ano kay nakita nila nga pareho itsura. Daw maano man siya nga magbalik sa akon kag gusto nila nga wala mo ng bata. Ay hindi kuya, ginpanginwala na nila. Dalo-daloon pa nilang bata ko. Asta balaya subong niya nga nagdako ng bata. Tanan nga paayon na himo nila sa akon kaysa pamilya ko para lang nga makita nila ang bata. Pero abi nyo, donaluoy man ko bala kay Pogi. O di sa inyo, be, kung kamong pangambalon, Leia.
3: Oh, Leia. Leia. Mm-hmm.
4: Say mo, be, may chance pa yan nga magbalik kay sila.
3: Oh, sa mga tiyaga ko may ara.
4: Oo, no.
3: Kaya nagamaw si Leia, nga donaluoy pa siya.
4: Donaluoy siya.
3: May something pa siya.
4: Ting kaluoy, means love na aw.
3: Kay kung...
4: May kaluoy ka
3: na. Oo, eh. Kay kung wala ka man na... ng pagpalangga
4: sa... May iba niya naluoy lang, pero wala na siya iluyag. Saan mo tubing nga ginimaw, pakawian ka da? Pero kung may chance,
3: aray, ako ni nakadepende
4: sa... Pero kung may chance, ha? Teka, dasun... Para na lang sa bata.
3: Mas nami, gijang hindi sila broken family.
4: Oo.
3: Di ba?
4: Kay kalaway nga magdako ang bata nga tunga, no?
3: Kalai. Nang, sino ba lang gusto nga mangin broken family,
4: oo,
3: ha?
4: Oo.
3: Ang bata, ti, wala pa na yung tingog, ya. Hindi pa na sa pwede. O, hindi pa na kambal. Yung ama, pa, hindi lang kamubi magdulagay nga duwa. For the sake sa akon. Hindi. Para lang sa akon. Hindi pa lang desisyon. Nara sa ilang nga duwa ni Leia. Kag sa yung amay, eh. Kag, art naman, bato naman sang Iloy.
4: Oo. Di, hapos na lang na.
3: Okay
4: di,
3: na.
4: Maniubra na da.
3: Istoryahin nyo lang sa insyakto. Oo. Kag nakita, kag hindi nyo to yung manigar nga, itsura gito yung gali sang...
4: Kaga hindi, may bala nila, ma-feel man bala sa bata, may nanay sa may tatay siya.
3: Mm-mm.
4: Kay kalaway nga gada ko, ang bata, sulo lang bala.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Nanay lang iya upod.
3: Ah.
4: Uy, abin nyo, hapos na. Hindi, budlay na sa feeling sa bata iya.
3: Yeah. Mm-hmm.
4: Kay nga, kinahanglan gina isang bata, ang labi nagi kay lalaki, la bata.
3: Oo.
4: Diba?
3: Ang mapagid na.
4: Oo, lalaki, ang bata, kapangita gina iya.
3: Father figure. Lain nang may presensya sang amay.
4: Oo.
3: Kay,
4: ang bisan babae, pa na siguro, lain gid... Kailain bi ang pagdisiplina sang amay sa Iloy.
3: Oh. Kaglain gid ang ginatawag nga complete family.
4: Oo. Oh, oh.
3: Diba?
4: Correct.
3: So muna, kabay ba, ano, we're hoping for the best nga mangin okay ka mo tanan, Leia. Pabalaan nyo
4: lang kami di, ah, kung okay ka mo.
3: Oh, update nyo lang kami kung makapakasal na ka mo kay mamaninay kami, ah!
4: Maninay ka lang, maninay ko.
3: Maninay lang, Kuya B. Nga, hindi ka ganyan
4: magpaginay. Mag-gown-gown ka pag ito niya.
3: Hindi mo tayo parehas gown niya. Diba? Lain ka man niya, di ba?
4: Lain color.
3: So, good luck sa'yo mo, Leia. Padayo na pa padalas ang sulat din sa itong palatuntunan.
2: Kona ko, pahambalon. Kona ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop din sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
25: Sample Plus Gold.
26: Ako si Angie.
27: May bukol ako sa breast ko.
26: Mangkot ko dasun kung ano maayo diri.
27: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
26: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
27: Salamat gid kubala kay
26: matama to nadula ang bukol.
25: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika.
28: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na nating dog, smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
29: Multivitamins plus iron, is his nickname of stress tabs, if symptoms
6: persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinue mo.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Patricos Iberi.
1: Ang Iberi mabagal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
15: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabu-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life.
1: Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain yung parte sa breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sa June 10, 2021. Sa sining ang pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up, and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay, particularly because of breast cancer, kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam agang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, recommended gid sang mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede mga ka-istorya, simpati mapamplona.
4: May bukol ako bigman sa sa breast, nag-break ako ng vitamin D3.
3: Ang Life Extension.
4: Ay, oo. Nagkanto ko sa taklab, ang bukod wa ay nag-i-theater.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kay para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kaglaban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbak Haro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magdawag ko mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
0: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
16: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Tagtasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatya din ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Gaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
18: Oras tatak, alas 11:15.
19: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Cremel S knows best. Yun ilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani. Healthy and glow with proper diet and exercise.
22: United Home.
23: Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
25: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: D3 Bio.
27: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko
0: ko inom ang Ditribayo with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong ngabuyon.
1: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Para sa matinong na dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tayo, GTX 500. Ang GTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, api kanunay, GTX 500. Mas aligan, epektibo, GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Kaya inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kag subong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
25: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
26: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayan, Jessic. Halong!
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
30: Number 1!

0: maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan.
1: Gahom sang habugan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Mayong adlaw nung... Sir?
1: Isa sa mga obreros mo? Ay! Umigo, mga patay gutom ng mga tao na. Hoy! Come on! Mabayro na yun ang umigaroon sa amigo ko sa bano. Kaya matapos na, mangin ako na ang kalaparan ng bantod ngayon eh. Pati na ang umaya sa obos! Gani ako na ang inyong mangin amo!
0: Ano? Ano ko mangin amo? Nung wili, ano buto sige ko sige?
1: Simple lang! Ay, simple lagi kayo. Ginbaligya akong duta ngayon sa iya, kaga wala sa pagdudua. Interesado siya sa pagbakansa.
0: Ano lang? Ini nga duta, ginbaligya mo sa iya?
1: Oo! Nga!
0: Diyos ko! Hindi iniimu duta, no? Nga amon ini!
1: Inyo? Ano siling mo inyo? Din! Di na pabatuhon ninyo nga no. Iyo ini!
0: Ginawala mo ang papilis namon sa duta ngayon, hindi bala? Tungod ang siling mo sa to, nalakip sa papilis nga tong tambing na duta mo.
1: Oh.
0: May proseso ka lang. Kapagkatapos sinaibalik mo sa amon, sa diin na to!
1: Wala ako magkaibalo sa ginapanguwakal mo. Pero, nasiguro ko nga ako na ang duta ngayon eh. Ginbakal ko yun sa imo, kaya may pirma ka diri.
0: Ano?
1: Oo.
0: Oh, Diyos ko nang wili. Hindi ako makahangop sa ginapangwakal mo, no?
1: Yes, hindi na yun ang paghangpa. Ha? Ang mayo pa. Habalo mo na ang bana mo nga magpanghimos na kamo. Nagpangita sa inyo sarang sailuhan kay bisarang duta na ginatidugan sa inyo balay. Hindi na inyo!

0: sa pagkawili! Traitor kabatasan! Manog ka! Wala ka konsensya! Kaugalingon mo nga utod, intoon mo! Kadugo mo, himuuno pa nga intoon! Totoon! Diskal mo lang kay wala sang kaalam! Ano pa? Ginhimuslan mo nga pagkawala ibalo!
1: Wala kong kabugin, Tonto Manuel! May pabatuon ako! Naging bakal ko ang duto ninyo! May pirma siya!
0: Hindi bakla na isang duto ang ginpirmahan niya! Kay kon kay ibalo lang siya nga mo siring matabo! Wala siya nagpadala-dala sa imo! Hakugan ka gigang magla...
1: Magpauli ka lang, Manuel! Nagpangita na ka mo sang sayluhan ninyo!
0: Bwede balas balay mo! Ato ba nga ko? Lalaki sa lalaki! Buha!
1: Hindi ako pagpilita ka tumbaon ka dira sa obsaran ko, Manuel!
0: Wala yung naginahambal, Willie! Bwede balas balay mo! Kay pabulagin ang ulo mo sa lawas mo!
2: Manuel!
0: Sapat ka batasan!
2: Manuel, gusto na
0: iya! Gusto na! Magulang mo!
2: Magpauli na kita! Hindi na pagbatuisin ng Willie! Wala na kita sa mahimo. Nabaligya na niya ang duta ta.
0: Ang kagago niya. Wala sa katulungan ni ningin buhat niya. Hindi ko yan magpasugot niya. Hindi ko magpungustisya.
2: Manuel, husto na.
0: Shit siya.
2: Hindi na pala mapagamo pa. Babayiin na lang magulang ko. Babayiin na lang siya.
3: Muring

0: Kanugol sang duta nga gin panubli mo sa inyong ginikanan. Nga gin gahuman lang sang wala pulos mga magulang. Amo na lagi tong duta ta, kuhaon pa niya ang mayan. Pati ang kalaparan, nga amo lang tong ginakuhaan naton sang aton pangadlaw-adlaw. Tuman gi ka sa kong klase tao. Dalok-dalok klase utod mo rin.
1: Manuel, bisan ano pa nga masakit nga tinaga ang ihaboy naton sa iya, wala na inaasang pulos. Nakuha na niya ang naparte ni sir sa aton. Wala man habi ako magdahog nga. Manginamusin niya ang akon madagtan sa mga kamot sa akon magulang eh. Masakit. Tuman ka sakit ang iyagin himo. Pero sa gihapon, wala kita sa mahimo din eh. Diri sa lugar ninyo, masugot kita liwat sa panibago natong yung kabuhi.

0: lagi ko na kwarta, Bi.
1: Kwarta? Ay, hindi ba lang sa isa lang kada ako nagatag sa imo sa kwarta? 10,000 na to. Ubus na?
0: Kulang. Kabalo ka naman niya sa paborito mo nga hinablos. Gastador.
1: Ay nga, ginaano mong kwarta, haw? Hindi ba lang inagbayad mo to sa eskulahan ninyo?
0: Eskulahan man? Wala na ko yung nag-eskwela. Maduha na kabulan.
1: Desi? Anong siling mo?
0: Siling ko, nag-umtat na ako. Duha na kabulan.
1: Kag nga! Anong rason mo nga nag-umtat ka? Suportado ko man ikaw ah. Kulang blagyapo ng kwarta ang ginahatag ko sa imo? Ano? Ginabulayan ka sa mga leksyon mo?
0: Wala ah.
1: Uti!
0: Natamad lang ako mag-eskwela ah. Pero may galingin ang ulo ko. Siguro, sa ginabusong ko ini.
1: Ano?

0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo, tag-I FM Iloilo, magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingong Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tubtob, alas 12, sa Udto, sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, tagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susi Inc na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may tugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oh, sa Mercy. Narap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka mula noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Sherry. Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators.

0: Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nuns Herbal Capsule, papaskugon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nuns Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. Nuns Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
3: Drive ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ang mga suking butika.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500.
11: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
10: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
16: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon-cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to

0: Marisulta ko ni-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ilong Ranger?
4: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Number 1!

0: Ang laom ko na nag-eskwila ka sa Mayo sa Manwa. Ang barkada gali kag dobinobyo among opisyo mo. Kadalag ko pa pero sa puwarta ang ginapabahanan ko sa imo, bro. Wala gali sa eskwila na kagkato ko din sa baylo sa mga luho ka mga biga mo. Karon nagpabusong ka pa kag wala sa kamay. Uti, manuga sila karun, manuga!
1: Kagahod ba na sa baba mo to? Eh, oo! Ikaw ang nagasuporta sa akong pag-eskwela tungod ako ang paborito mong hinablos. Pero tiyo, talang ka bala? Malihog, hindi ako pag-sermon eh. Anhonta na karon kayo mo sining kapalaran ko?
0: Daisy?
1: Bawi ka na lang sa manghod ko ah! Siya na lang pa-eskwela ha! Suportahin siya hasta nga makatapos sa iya pag-eskwela!
0: Daisy!

0: Maayok kay nakita ko ikaw, Marimoreng. Kamusta na ka mo? Bao malawig man nga tiyon na wala kita magkita, ay ba?
1: Ay, huugid, Maritesa. Ay, okay lang kami. Oo, dugay na abi nga wala kami makabalik sa dutak na tawahan ko.
0: Nahidlaw man ako sa imo ba? Balik na kamo to bala sa aton ko ro.
1: Eh, kag ano pang balik ka namon dito, Mare? Wala na kami sa balay kag duta dito.
0: Ay, oo. Bao, nalipat ako aging kumkum gali isang utod yung si Willie ang kabugusan yung aduta, no? Ahay, makaluluoy man sa inyo.
1: Ah, wala isang kaso, Mare. Madugay na ato. Nakalampuwas na kami dira. Nalipatan na gani namon ato eh.
0: Pero, okay man ang pangabuhi ninyo sa piyak na baryo nga ginsayluhan ninyo?
1: Eh, sa lugar ni Banahon? Ay, okay man. Mula na galing, wala kami sang duta nga amon gid. Pero, nabuhi kami sa Pamugon.
0: Ah, amo bala. Uy, labay lang ang akon, ha? Si Daisy bala? Mm-hmm. Kundi paborito to siya nga hinablos ni Willie nga bata sang utod nyo nga si Mylene? Amo ato ang ginasuportahan ni Willie sa pag-eskwela? Bao, wala gali maayo nag-eskwela sa Banwa? Kayang laday, upod sa barkada. Biga kag nobyo-nobyo ang mong iya? Teto ay, nagabusong subong. Gani naguntat eskwela?
1: Ano?
0: Oo, bao daw wala huya. Daw mapasagod gihapon kay Willie. Karon ang ginapa-eskwela naman niya, amo ang manghod ni Daisy nga si Dalia. Bao otro man ina. Basta hindi na makatapos, mabusong man ina.
1: Pabayin na lang sila, Maria. Hindi, na ako interesado sa pangabuhi nila.
0: Kung ang kabataan mo na lang biyang iya ginsuportahan, kundi sigurado pa nga may balik ang iya pinangabudlayan.
1: Mas naayon na lang wala, Mare. Agad hindi na kami makabati sa mulay, pagyaguta, kagpagpakanubo sa pagkatawo sa mga anak ko nga halin sa iya.
0: Boring!

0: Joben, hindi ba na sakop pa ni sanduta ni Lolo kag Lola ang ginagyanta?
1: Oo nang dayan. Nagbahin ini kay Towi ni Sagto.
0: Uti, basi ari siya diri karon. Pag makita niya kita.
1: Di ano gid, malabay man lang kita ya. Kaya makadto kita sa sinda nga ginaobrante sa piyak kapukatod.
0: Basi bala masuya siya sa aton, haw? O kung ano naman ang iaihambal sa aton?
1: Suya lang sa aton eh.
2: Uy! Sino ka mo? Nagadari ka mo ng agi sa talamnan ko?
0: Patay! Kara siya matuod, Jopen. Nagapung ko sa punos ang kasagingan. Maayong adlaw, Tito Willy!
2: Bay! Kamo? Ang mga patay gutom ng mga tao? Nagadari ka mo ng agi sa talamnan ko? Hindi bala dito na ka mo sa piya ka baryo na Gaistar? Nga nagbalik pa ka mo diri! Mangawat ka mo sa saging ko ay, no?
0: Ano?
2: Animal! Nagbalik lang ka mo diri sa kantahan ko, agad ito ka mangawat? Balos ninyo ni Sakon, ha? Mga patay gutom!
0: Tito Willy!
3: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
5: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
6: Tusiran forte!
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it!
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bisan ka boy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Ako ganay si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C, alkaline vitamin C.
17: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
18: Dina kano ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywa.
19: Sa kadlo ka pila ka magino.
20: Sa TTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
19: Subong kamusta?
18: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nigo ginabatsa.
14: TTX 500 D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
22: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026 Domingo Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12 sa Udto sa Barangay Ungka 2 sa Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK Kagbarangay Council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagseline Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supply Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ilo dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
19: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Alas 11:44.
24: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
23: Kargado!
26: MaxFit, kargado!
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
29: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: Maayo ang lawas ang bata mo.
31: Sums, masakit ang ino.
30: At
31: ang bata nga mapagsik lang tawon,
30: pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
27: Unilab quality yan.
32: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
33: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
34: Rest Time to the rescue.
27: Unilab quality yan.
33: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Supple Plus Gold.
35: Ako gali si Bal, nirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nadulang akong nga pulset.
27: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
36: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
27: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
38: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luwad-luwad man ang paginom, okay gid kay wala nang atake ng arthritis ko.
27: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
39: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
27: Unilab quality yan.
40: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
41: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
42: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
43: Number 1.

0: Mapagid ang matabo sa pagsugataay nila ni Joben Dayen Kagwili. Tubtubsan o ihan ang pagyuguta ni Willy sa iya mga hinablos. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sa kamot sa Ilatiyo nga si Willy sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hakugan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangungkong makablog.
4: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pout, thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Oras tatak, alas 8:50.
1: This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: kasagana ay nakakabtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabagal sa mercury negus Grace Pharmacy kag sa inisuki ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang sakit sa ulo, dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, nirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni ako may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm and Fab Con.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Bangbang kumaka Bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
13: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Gikan

0: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
1: Ganda ng Pinoy!
2: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bulo! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sabad na ubo, ubo, ubo.
4: Unta tina, Tusiran Forte. Unig mag-unta, unta, unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Samphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May cyst ko sa ovary.
10: 3cm na gali.
11: Ini-try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
9: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily isang granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
6: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
14: Maayo ang lawas ang bata mo.
15: Sus, masakitong man ino.
14: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Ang sakit sa ulo, dapat intig ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo?
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Golido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parekoy Ronel Sorbito at Master Don Golido.
20: Welcome sa isa namang edisyon kabagbakalagad sa Palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong Webes. Mga kabyanan, niyari kita sa Petsa 20 na sa bulan naman sa Agosto 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok ng karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog ang kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
21: Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga pisan nga maunguma sa aton kabukiran pagkato sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pagkato sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
20: Inyo kami mabatian sa City Sherry 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
21: Inyo man makita na mga pretty faces dari sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
20: Sa kinandan po ng inyong mga abiyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang pag-ambalan, Master Radyo Mandon, Mr. Greenboy, Dolido!
21: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa, basta may palda, tapos kagid-iha, Mr. Hatin Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito!
20: Kaginiang! Targetanay sa Udto. Subong adlaw mainit ng mga impormasyon ka mga balita ang atong kapagadalon, Master Don, isa ka pintor dira sa Banwa sang Uton Iloilo. Critical subong ang kondisyon diri sa isa ka ospital sa sudad matapos nga gidbuno ini sang upod. Yaman parehas yaman nga pintor. no? I-check na ni karon kay daw patalang igo niya. That's why critical. Kakabay pa nga makasurvive ining biktima, mga kabiyanan.
21: Yes, no? So, i-check na karon ang latest information, mga kabiyanan, no? Pod sa aton sininga mga Radyo Manda reporters. Kag speaking of First District Parikoy, may ara kaginasang threat to violence.
20: Amo nang isa?
21: Dira sa may Tigbawan National High School. Amo nang initial information naton nga may nag-threat ko no, nga may pamatyo no kung sino to ang iyang aging threat. Kag allegedly may nakuha ko no, may nadakpan ko no, nga may dala sang kutsilyo kag pusil. Amo nga wala ta kabalo kung estudyante ini, no? Pero gin-suspend ang klase Parikoy for safety and security purposes ang eskwilahan.
20: Check tayo karon, standby ka mo sa follow-up kay bangod nga ti uso nga danang amuri nga balita, so may kita gatag kumpiyansa kay base bala, no? Base bala. So ining report nga kuno may patyon siya, may kutsilyo siya. I-check tayo dugadugay kay ginapalapin din sa atong mga radyoman reporters dira sa banuwasang Tigbawan, Iloilo. Standby, Radyoman, sinutong nag-follow up si
21: Radyoman Flo.
20: Radyoman Flo, no? Standby, Radyoman Flo, ha? Unahon doon yung Master Don, kay bangod nga amuning mga ginatalupangod, ginatonsubong, kay bangod sa natabo dito sa Sambuanga, kag sa Tacloban. So, hindi kita gusto nga masundan pag din, kay basi ko makita naman kita sa mapasang kalibutan sini. Kay atong natabo sa Sambuanga, Master Don, ha? Nabalita agad sa bilog nga kalibutan, no? Yes. Natabo nga trahedya sa sulod sang campus.
21: Ini Parikoy yung mga school shooting ni do nag-inasod-asod siya after sa Tacloban, here right now may bayan sa Sabuanga, balagaling nila do gapareyo na to sa Amerika. No, kasi sa Amerika dito do medyo madamo ang volume sa mga school shooting na natabo dito sa ila Parikoy. So ano bala no, ang panugyan karon sang aton sining Department of Education sa Division of Iloilo, no? May standing kita nga security measure after sa Tacloban. So bangod sa natabo pagid sa Sambuanga, which is a different case pare ko ya. Kaya sa Sambuanga may salakyan siya. So kung mag-agi ka lang, ordinaryo ka lang sudyante, rigisahon ka gid sa gwardiya sa
20: gate. Wala kag sakay.
21: Oh, diba? Pero kung ara ka sa salakyan, makita nila nga may ara ka lang sang sticker, sulod ka na, wala na sang rikisahanay. Kag amo na natabo.
20: Which is amo man na ding katabo sa mga schools naton diri sa Iloilo.
21: Oh, yes.
20: Kaya kini nakita tama ko ni di mo pagpasudlon ko namo nang imo. Maka-cause naman sa grabe nga traffic.
21: Oo, oh, oo. Oh,
20: like halimbawa diri sa Sudada, bi amo nang imo sa mga state universities o sa mga colleges diri.
21: Oh,
20: nga dalag ko. Igo guro Master Don. Mabudlay ang taguro. Ang trapiko guro adlaw during nasa hour guro, grabe.
21: After sa Tacloban bala Parikoy, kikita mong linya ang linya sang estudyante nga nagasulod sa gate. Kalaba sang linya sang estudyante kay isa ginaisa-isa sang gwardiya mo. No, sa mga public and private schools naton dire. Amo ina but gamay nga huol ina kumpara mo kung may madula ang kabuhi dira Parikoy. So di natong pakta ng utot ang utok abi sa mga pila kabilog ang mga estudyante ngayon.
20: Ag speaking of kwa naman sa panahon na itong grabe ng mga inulan, Master Don, ang mga baha grabe na. Ang pagpalapad sa alagyan sa tubig subong ti isa ini sa responsibilidad ban sa tao mismo, no? Ining paghaboy naton sa basura, no? Amo nang isa sa ginalantaw ng mga rason nga nagagutok o nagagamay ang alagyan sa tubig ta. Ti panawagan sa PDRRMO mo kasunod sa sining pagbaha sa pila ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo, ang paghaboy sa basura importante gid. Hindi pwede nga ihaboy kun dindiin sa mga suba nga among ginagyan. Respetuhon ta ni mga suba,
21: yes,
20: ta. Kaya mo ni ginagyan sa tubig, amo ni nga kung magklag ang aton nga mga alagyan sa tubig, maawas ina, makadto ina sa mga balay ta.
21: Given na nakuntani mo nga maging responsable kita sa aton nga mga basura, kadugay na ina, hindi ako magpating nga may ara sa gyapon sang dungol kag damak nga klase sang mga tao o kon pamilya nga naghaboy lang sang ila nga basura sa kilid sang suba o kon sa suba gid gani mismo. Ang aton malandati, wala mang ginakulang ang aton sini nga sudad. Mapisan man ang aton sini mga nagakuha sa basura. Just a importante dira, on time ka before sila magkuha sa basura, ara na nanabutang. Ginakuha man na tanan no sang GS Lyson Parikoy, nga hindi naton maobra. Let us do our part. Kapila ginakabudlay gina nga magsulod sa plastic na magsegregate sang inyo nga bagong basura, kag ibutang dira sa designated point of pick up sang basurero Parikoy.
20: Master Don, diri sa sudad nagsumaka man ganing numero sa mga barangays nga flooded, no, naglambot sa stinta na. Ligad to, 50 plus lang, aris tinta na. No? Kay ini, sumaka, ang numbers ang mga barangay nga apektado sa sining tubig baha, suno sa report sa CDRRMO. No? Kay Ma'am Donna Magno, nga nag-subside na ganing ibang diri Master Don sa 41 barangays, kag ting nabilin subong arat lang sa report nila do 29 ka barangay. Pero ti, why na nagligad pa na dulang ulan ang barangay ka 29 flooded gyapon? Oh. May problem gina sa drainage.
21: Oh, no? May problema gina ya, no? So ako nasubuan ng parekoy because kadugay na ina, we have already identified kung ano ang matabo. As a matter of fact, may mga na-identified na gani nga mga kabaranggayan na do long way pa to, dugay na to, no? Sa study mga kabinan sang isa ka think tank man, no? So I mean nga awala na ton gimpati ina, why don't we have a plan para nga hindi na maglabot subong parekoy 58 nagligad, 56 ng 58 subong 60 na to napiktuan, subong out of 60 29 na lang. Pero ano na tao, we best na ta subong adlaw nagligad pa tong ulan. No, bag-ulan sila, ara gyapon ng tubig. So this is a failure giniya, no, para sa aton sining mga kauturan dira. May study na eh, may nakita na eh. Pero wala kita may ginubran para maamat-amat solbar na parekoy.
20: By the way, before kita mag-check sa aton nga RMN News Nationwide Master, ginapabalola naton kay Baloka ining mga fake news kag mga disinformation about sa mga kwan sa mga eskwelahan. Baloka ba si may banda ba lang nga nagpagwa na yun sa information nga muni ti malaptan na dasig. Kay Baloka, amo na subong ang gina-monitor na ton nga information eh. So just like sa natabo dira sa Tigbawan, Iloilo, ang Tigbawan PNP o Municipal Police Station nagpagwa na yun sa report nga parte ito bala kuno may threat sa Tigbawan National High School.
21: Oo.
20: Siling sang Tigbawan Municipal Police Station in response to the circulation of false and misleading information.
21: Oo.
20: Involving Tigbawan National High School, Tigbawan Municipal Police Station immediately coordinated with concerned school officials to verify the reported information and prevent the further spread of fake news. The public was advised to refrain from sharing unverified information on social media and to rely only on official announcements from authorized agencies and school authorities. Through information dissemination and community awareness efforts, Tigbawan MPS emphasized the importance of responsible use of social media and the need to verify facts before posting or sharing online content. Tigbawan MPS remains committed to promoting accurate information, maintaining public order, and protecting the community from the harmful effects of misinformation and fake news. So anyway, mayroon yung ma-check naman karoon ng aton nga RMN patrol team para sa dugang
21: pag-ipagdasana. That's why ganit, in-verify na ito, kaya amuning information, no? Hindi man na pwede. Aming kubla parekoy, we cannot just lie idly, no? Dere sa aton, sininga pulungkuan, dere sa stasyon, and not doing our job, nga mag-verify sina.
20: So mayo na ka ang pagpanas o para sa information.
21: Okay, kung maghipos ang ta kagabalon ta, wala man nagalaya. But then gaspread yung nagaspread ang false information.
20: Dapat tuldukan naton ining pagpalakat naton sa mga reporters naton, Master.
21: Oo.
20: Para tuldukan kung bala.
21: Matuod o kung hindi.
20: Matuod o kung hindi. Kay balokang iban sina, pag amo nagali kung digilap ta, marilay na sila sa mainstream. Andri na, mainstream na dayon. Pero kung kaysa ang aton nga kwanda ko kay sino-sino lang nagalin balita ta.
21: Oo.
20: Pero kung duga-duda ta, nga check me sa mainstream. Check me sa RMN be.
21: Oo.
20: Check me sa RMN. Kaya kung magwa ang information sa RMN, nga tuod o kung hindi, amo na patihan ta.
21: Tiki wala naman sila iban pare ko yung nga dapat i-checkon for facts and truthful information.
20: Correct.
21: We are the number one network in the country, mga kabayanan, no? IFM and the RMN network. So kita nagapasalamat by the way sa tanan
20: yes.
21: Counseling ng mga utod nga nagasuporta all throughout the years, no, sa RMN Radio Mindanao Network for giving us this prestige parekoy bilang numero uno nga network.
20: Network diri sa Iloilo, sa Iloilo Survey. Congratulations IFM and RMN, combined number one radio network diri sa sudag kag probinsya sang Iloilo. Thank you. Oy, dali lang. I-check tara mga drag ko nga balita nasunod kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang
21: Targitanay sa Udto.
1: RMN Network News. ng store. Nang kasuyon ng maganap ang malaking sunog. Bukod sa tindahan ng mga biktima, hindi bababaw mano sa 10 establishmento ang tuluyang natupok ng apoy. Lumalabas din sa inisyal na report na 4 months old na buntis si Noraisa nang maganap ang insidente dahilan upang iakyat sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi at lawak ng pinsalang dulot ng naturang insidente.
5: Sa may fire incident, may barangay populasyon, Mother Sheriff Aguac, Maginaraw del Sur sa Barangburg ko yung mga 8 to 10 stalls. Habali, mercantile po siya. Made of concrete materials, concrete and light materials, approximately mga 20 by 30 square meters. Sa kasamang palad, may report po tayo na may dalawang mag-asawa, Basco and Noraisa Agulgani.
1: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cota Bato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak Karamin!
12: Network News. 12:18 po tayo ng magandang tanghali. Walang epekto o ibigat sa kaso ni Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbaliktad ng dating bagman ni Zaldico na si Orly Gutesa at pagbawi ng kanyang mga pahayag laban sa dating House Speaker. Si Gutesa mga kasama ay humaharap sa pagdinig ng Senado noong September 2025 kung saan idinin ito si Romualdez na tumanggap umano ng mali-maletang pera na kickback sa flood control project sa tinatawag pa nitong basura. Sa panayam ng JZXLRM and Manila, sinabi ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa na malinaw ng natukoy na may anomalya sa flood control project kung saan kabilang itong si Romualdez sa mga idinidiin. Hindi lamang din si Gutesa Anya ang testigong nagdiin kay Romualdez sa nasabing anomalya kaya walang gaanong epekto ang kanyang recantation.
22: Malinaw na napakaraming mga flood control projects, ghost projects, anomalous talaga, talaga scam. At ito nangyari dahil dun sa mga insertions at namumumisyon ang mga congressman. At, so malinaw na ho yun, established fact. Mm. Ang kahalagahan lang nung mga testimonya, nung mga maleta boys kumbaga, ay kasi dun na i-direct yung nailing yung mga pinaghihinala ang mga pasimuno nito o nakinabang dito. Ngayon, kung mag-isa lang itong Gudesa na witness na nagli-link na may binigay talaga sila kay Speaker Romualdez, mabigat ang dating sa kanyang recantation. Pero nasugdan kasi siya ng 18 Marines.
12: Binigyan din ni Cayosa na hindi basta-basta pinaniniwalaan ng korte ang recantation at maring maharap sa kaso ang mga ito.
22: Ang general rule dyan, the evidence, that is viewed with caution by the courts. Hindi basta-basta paniniwalaan. Kinakailangan makumbinsin mo ang korte kung bakit. Otherwise, perjury ang kinakaharap mong kaso, kaya obstruction of justice.
12: Para po sa law expert, mas malaki ang posibleng kaharaping kaso ni Senador Rodante Marculeta at former Congressman Mike Defensor matapos silang idiin ni Gutesa at sabihing gawa-gawa lamang ang kanyang testimonya kapalit ng pera at scholarship ng kanyang mga anak.
22: May mas malaking problema ngayon. Yung mga gumamit kay Gudesa, si Senador Marculeta at siya yung congressman. Ang problema ng dalawang ito, dun sa kanyang pagrikan, diretsyahang kinukoy sila eh. So, abogado, bawal na bawal sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability, yung Code of Ethics natin, na magsumiti ka sa anumang korte, anumang legal na proseso ng mga kasinungalingan. So, pwede ho silang makasuhan ng ethics, pwede mag-isbar tungkol dyan, pwede rin kung makasama sila dun sa obstruction of justice o kaya dun sa perjury.
12: Sa ngayon mga kasama, humaharap sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering hinggil sa flood control anomalies.
23: Samantalang investigasyon sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, hindi maapektuhan ng recantation ni Orly Gutesa. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Chelsea Arcilla.
24: RNN Live Report.
25: Hindi na bago para sa Office of the Ombudsman ang pagbawi ng naunang salaysay sa mga high-profile case gaya ng ginawa ni Orly Gutesa, dating bodyguard ni former Congressman Zaldico. Kasunod ito ng pagbawi ng testimonya ni Gutesa kagabi sa ugnay ng nauna niyang sinabi na naghatid umano siya ng maletang naglalaman ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ahensya, hindi umiikot sa iisa o sa iilang witness ang investigasyon. Dagdag pa rito, nasa ilalim na umano ng legal process ang 28 testigo ng Office of the Ombudsman na kapwa mga nakauniforme at aktibo pa rin sa serbisyo para makapagbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso ni Romualdez. Iit pa ng ahensya, obligasyon sa batas at hindi choice ang pakikipagtulungan ng mga testigo sa nasabing investigasyon. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
12: Sa kaugnay pa rin balita, dating House Speaker Martin Romualdez maghahain ng supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kalakip ang pagbaliktad ni Kutesa. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyo Man Grace Mariano. RMN
0: Live Report. Ngayong araw mismo ay maghahain ang counter-affidavit sa Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at kalakit niyan ang naging pagbaliktad ni Orly Gutesa. Ayon kay Attorney Ade Fajardo na tagapagsalita ni Romualdez, kasama sa ihahain ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating mga drivers at security aides ni dating Congressman Zaldico. Binanggit ni Fajardo na kinontra nila ang kwento ng 18 maleta boys na ipinresenta ni Attorney Levy Baligod. Di ni Fajardo malinaw sa kanilang mga pahayag na walang naganap na anumang delivery o paghahatid ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno kabilang si Romualdez, at hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo at kapalit daw niyan ay pera kung saan meron na ring affidavit na inihanda sa kanila.
3: Representative Martin Romualdez will be filing today a supplemental counter affidavit with the Ombudsman, attaching to it sworn statements of 25 other former drivers and security aides of Representative Zaldico. Isasama na rin natin dyan ang natabalitang pagbaliktad ni Mr. Orly Cotesa. They have come forward and directly contradicted the earlier accounts of the 18 maleta boys represented by Attorney Baligod. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
0: Binigyang diin ni Attorney Fajardo na malinaw sa mga magkakasalungat na mga kwento na

0: sa Preliminary Investigation ng Ombudsman dahil sa reklamong graft at plunder kaugnay sa umano'y anumalya sa 10 billion pesos na solar energy projects sa panayam ng DZXL Armen Manila. Sinabi ni Cayosa na bagamat posibleng maghain ng political asylum ang mag-ina, mas mabuting harapin ni na Legarda at Lewiste ang issue kaysa sa magtago sa ibang bansa.
1: Pagod ka sana sa mag-ina na harapin nila yung general mga statements na political persecution. Kumita na yung ganyan eh. Hindi ba nakahalata na every time may nakakasukang politiko, kahit tambak ang ebidensya, ang unang sasambitin ng mga yan, political persecution ito.
2: That's right.
1: It's never been a defense. At sana, yung anlinaw ng mga isyo, one by one, sagutin nila. Yun ang yung hinihintay natin. Hindi sila, ano, mga abogado lang nila. So, you know, they insulate themselves from the possible consequences kung mayroon hindi silang tamang ginawa.
0: Una nang pinalaga ng ombudsman ang umano'y kay hinahinalang dalawang buwang travel authority, niliviste at extension ng medical leave ni Senator Legarda.
3: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Mga pamilyang ikinukonsidera ang sarili bilang mahirap na dagdaga ng mahigit 1 milyon ayon sa survey ng Okta Research.
0: At La Trinidad Benguet isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at habagat.
4: RMN Network News.
5: Pilipinas, sa ito po sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections, narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
8: Kahandaan sa pagbaha. Ano ang mga dapat gawin?
9: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
10: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
3: 12:28 po tayo na magandang hapon mga kasama, Rajuman Angel Garcia.
0: At ako naman po si Rajuman Christian Bascones.
4: RMN Weather Report.
3: Mga kasama, mabagal na kumikilos ang bagyong Neneng sa katubigang sakop ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na hanggang sa 55 kilometers per hour habang kumikilos ng pahilaga hilagang silangan. Inaasahan naman na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Neneng ngayong araw. Pero samantala, may isa pang bagyo na posible pong pumasok sa loob ng PAR sa Linggo o sa Lunes at tatawagin naman na bagyong Obet. Huling namataan ng tropical storm na may international name na Sudel sa layong 2,800 kilometers ng silangan ng Eastern Visayas. Inaasahan na palalakasin nito ang habagat at magdadala ulit na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na linggo.
0: Samantala, ang La Trinidad Benguet isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Bagyo si Idol J.Ann Calis.
4: RMN Live Report.
11: Nailalim na sa state of calamity ang La Trinidad Benguet matapos makapagtala ng malawakang pinsala na dulot ng malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo at patuloy na epekto ng habagat. Inaprubahan ng sanggunyang bayan ang deklarasyon na batay sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC.

0: Aabot sa 57 milyong piso ang naitalang pinsala sa infrastruktura, kabilang ang mga washout at blockage sa Benguet Nueva Vizcaya Road. Samantala, tinatayang 220 milyong piso naman ang kinakailangan para sa buong rehabilitasyon ng mga pampublikong infrastruktura. Nasa 1.6 milyong piso naman ang initial damage sa mga nasirang bahay, habang halos 25 milyong piso naman ang naitalang agricultural losses. Dahil sa deklarasyon, maaari nang gamitin ng municipal government ang 13 milyong pisong quick response fund o QRF para sa agarang ayuda, emergency repairs at iba pang kinakailangang assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
1: Mula Baguio, dako naman tayo dyan po sa Mariveles, Bataan, dahil yung ilan po sa kanilang kalsada binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaral.
2: RMN Live Report.
3: Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Mariveles, Bataan dahil sa walang humpay na pag-ulan ayon sa lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bahagi ng Roman Superhighway sa Barangay Kapkabin at Barangay Townsite, habang nagkasarin ng rescue operation ang MDRRMO Mariveles dahil sa patuloy na pagtaas ng baha, partikular sa Barangay Townsite. Pinapayuhan ng LGU ang publiko na iwasan muna ang mga binahang kalsada, lalo na ang mga light vehicles, upang maiwasan ang aksidente at iba pa ang panganib. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
4: Samantala, lalaking tinignan lang sana ang mga alagang hayop sa kasagsagan ng ulan, patay matapos na ngayon ang agos ng ilog sa Sariya, Quezon. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
2: RMN Live Report.
5: Patay ang isang 47 anyos na lalaki na kinilala si Armando Albitos sa Purok 7, Barangay Sampaloc, Bugon, matapos tanghali ng malakas na agos habang tumatawid ito sa Barangay Sampaloc do sa Rehay, Quezon. Ayon sa imbestigasyon ng mga kapulisan, umalis ang biktima sa kanilang bahay upang puntahan ang kanyang mga alagang baka sa kabilang bahagi ng ilog, pero hindi na ito nakauwi. Natagpuan ng search and rescue team ng Sariya, MDRRMO, PNP at mga residente ang labi ng biktima sa bahagi ng Barangay Sampaloc 2. Pinaniniwala ang tinangay ito ng malakas na agos habang tumatawid sa ilog. Dinala ang labi ni alias Albitos sa isang funeral parlor sa Barangay Sampaloc 2. Patuloy naman ang investigasyon ng Sariya Municipal Police Station personnel kaugnay ng insidente. Samantala, nag-abiso naman ang Sariya MDRRMO na iwasan muna ang pagtawid sa mga ilog at ilog na binabaha sa panahon ng malalakas na ulan upang maiwasan ang ganitong trahedya. Kasama mo sa Reven Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgar de Maceda, Tatak, RMN.
1: Pinsala sa sektor ng agrikultura sa Occidental Mindoro, bunsod ng Habagat, pumalo na sa mahigit 122 milyon pesos. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Marcelo Raro ng RMN Mindoro.
2: RMN Live Report.
6: Pumalo na sa 122,592,681 pesos ang kasalukuyang pinsala sa agrikultura dulot ng hagupit ng Habagat sa Occidental Mindoro. Ayon sa datos ni Provincial Agriculture Chief Engineer Alriza Zubiri, na ito anya ay partial report na nakuha base sa mga isinumite mula sa 11 Municipal Agriculture Office. Sa ngayon ay 10,581 na magsasaka ang laylay ang mga balikat dahil inanod lamang ang kanilang mga pananim. Pinakamalaki dito ay palay na kasalukuyang nasa 90,744,000 sa halaga ng pinsala. Kasunod ang mais na umabot sa 22,079,000, sinundan ng high value crops na 8,650,000 ang partial damage. Samantala, sa fisheries sectors ay 1,119,000 ang partial damage cost. Ayon naman sa Provincial Engineering Office, umaabot na sa kasalukuyang pinsala sa infrastructure, learning facilities na may estimated damage cost na 11,060,000, na ilan dito ay flood control projects. Sa kasalukuyan ay 71 barangay na ang nasa flooded situation mula sa 10 munisipalidad. Ayon sa mga matatanda, nakakaiba ngayon ang dala ng habagat, dahil sa bagamat pabugso-bugso lamang ang pag-ulan, ay todo buhos naman na nagdudulot tuloy ng biglang pagtaas ng tubig baha. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tata, RMN.
2: RMN Network. Network News.
4: Samantala, 13 bagong pumping stations itatayo sa loob at labas ng Metro Manila bilang pangontra sa baha. Ayon huyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar.
2: RNN Live Report.
7: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng 13 bagong pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila bilang dagdag na hakbang laban sa pagbaha. Ayon kay Pangulong Marcos, target na mailagay sa operasyon ang mga bagong pumping station bago matapos ang taon sa unang bahagi ng 2027. Kailangan anyang dagdagan ang kapasidad ng pumping stations dahil mas marami ang tubig na bumabagsak kapag umuulan kumpara sa mga nakaraang taon.
8: Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and that will has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations. And those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we'll have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year.
7: Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na nananatiling malaking problema ang basura na pumapasok sa pumping stations at nakababawas sa kanilang efficiency. Kaya kasabay ng pagpapalakas ng flood control system, naghahanap din ang gobyerno ng paraan para mapakinabangan ang basura kabilang paggawa ng compost at pagpapatupad ng waste to energy program.
8: Kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga pompa natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga pompa natin, maandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill.
7: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Patak RMN.
1: Mga pamilyang ikinukonsidera ang sarili bilang mahirap na dagdaga ng mahigit 1 milyon ayon sa Okta Research. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Jairus Peña Florida.
2: RMN Live Report.
9: Mahigit 1 milyong pamilya nga Pilipino ang nadagdag sa mga nagsasabing kinukonsidera nga nila ang sarili bilang mahirap. Yan ang lumabas sa pinakuling tugon ng mass survey ng Okta Research kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty sa bansa mula sa 35% na naitala noong March 2026. Katumbas siya ng 10.3 milyon na pamilya na naitala noong July mula sa 9.2 milyon noong Marso. Samantala, umakyat din sa 5.6 million na pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng gutom mula sa 4.5 million na pamilya sa kaparehong panahon. Karamihan sa mga pamilyang nakaranas ng gutom ang nagsabing naranasan nila ito sa loob lamang na ilang beses at hindi rin naman madalas, habang naitala naman sa 7.4 million na pamilya nitong July ang nagsabing kinulang sila sa pagkain na mas mababa naman kumpara sa 8.1 million na pamilya noong March. Ayon sa Okta, Mindanao pa rin ang may pinakamaraming nagsabi na mahirap sila, pero Balanced Luzon naman ang may pinakamataas na bilang ng mga nakaranas ng gutom. Isinagawa ang survey ng July 4 hanggang July 11 sa 1,200 na respondents, edad 18 pataas, sa pamamagitan niya ng face-to-face interviews at may plus minus 3% margin of error sa 95% na confidence level. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña Florida, Tatak RMN.
4: Samantala, sa ating balitang sports, handa na ang Team Philippines para sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan na magsisimula sa September 19. Target ng Pilipinas na malampasan ang 4 na gold medals na napanalunan sa 2018 Jakarta Palembang at 2023 Hangzhou Asiad. Kabilang sa mga pangunahing medal hopefuls, sina Olympic champion Carlos Yulo, tennis ace Alex Yala, pole vaulter EJ Obiena, swimmer Kyla Sanchez at mga atleta na si jiu-jitsu at weightlifting. Muling aangat sa kompetisyon ang defending champion na Gilas Pilipinas, habang sasandalan din ang Philippine Boxing Team para sa mga medalya. Samantala, pangungunahan ni Yulo ang 14-man Philippine Gymnastics Team kasama ang kanyang kapatid na si Carl N. Eldrew. Naggagawa ng Asia debut. Umaasa din ang Philippine Olympic Committee na magtutuloy-tuloy ang momentum ng bansa mula sa nakaraang Olympic campaign.
2: RMN Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
4: At ako lang po si Radyoman Christian Bascones.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
2: RMN Network News.
10: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
15: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Super Fiber.
22: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makatindog. Pamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
21: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa beta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
3: Uti Vitamins Plus Iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na kuno ni, ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Santo Plus Gold.
5: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Santo Plus Gold. Kal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gising ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: Nance Corn Coffee.
11: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
10: Ang Nance Corn Coffee
11: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
10: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
11: para magpabilin ka nga healthy,
10: focused kag energized.
11: Nance Corn Coffee.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodia. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be MXtraordinary with MX3.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
17: Yung may Visio!
19: Ang Visio!
17: Yung may D3!
19: Makakas mga butika!
17: TTX 500
20: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos gipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
21: Karon pila na may mo sugar?
20: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
17: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mabaka ang butika. D3 Bio.
23: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
17: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
24: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pagkalaga diri sa RMN Targetanay sa Unto. Ang oras na itong Philippine Standard Time tataklas sa 12:50. Standby, diri sa itong pagpangalagad, i-check taon na Rajuman Don para nga matuldukan taning niya sa may banwasang Tigmawan, Iloilo. Sa follow-up report ni Rajuman Flo Navarrete. Standby, Rajuman Flo, ah. Balikan ka naman kay, ti siyempre, ang una ginimo sa eskulan, ti siyempre, papulig ginimo mga estudyante. Pagkabati nga may amotong information, pinapulig ginimo siyempre, kaya basi kung wati puntuon, no? Pero, i-check tang latest sa sinigang mga trion, kung bala, ma-resume sila subong hapon, or hindi na. No? Kay may ibang mga estudyante ito pinapuli, Master Don. I-check ta kung tanang ginang pinapuli ko.
0: Oh, kung matuod.
24: Kung oh, matuod.
0: Oh. Oh. Check na to na duga-duga dari sa aton sining pagpangalagad pa rin ko. Kag storyahan taman kay nagligan, nagsapol si Mayor Ray Satrenas Chu, no, sa mga transport cooperative. Kay ti daw medyo na alarma si Mayor Raisa, it's because na natabo dito parekoy sa may bahin sang Bacolod City.
24: Mm-mm.
0: Nga pila gito kabilog ang mga transport cooperative ang gin ano bla do gin foreclose sang bangko ang ilang mga ginabiyahe sining mga minibuses. So nagakalarma man si Mayor, which of course dako nga bagay man para sa aton parekoy, because at the end of the day, kung hindi naton masolusyonan, kundi tumabalaan ang ilang sila nga problema, kung kaya pablaw kung hindi nga magbayad sang ilang loan sa bangko, sinong may guan sina? Not only mga kabyanan, ang mga driver kag operator kag mga shareholder sa sinang kooperatiba, kundi kita mismo nga riding public.
24: Yeah, sa riding public kundi paano ang commuter sa maigo sa nada? Di paano sila din sila ma-commute? Kay balo kag design din na master sa una gitagaan na sila sang ligwa nga makanegosyo.
0: Oo.
24: No, parang at least maka-start sila, no? Kagdapos sa mata-mata na nila ang bayad ti karon nahatag sa ila ina, pila ka bilog mga fleet na, no?
0: Kadamo eh.
24: Damo na. Ti karon ani ara na sila.
0: Kulang pa gani.
24: Kung hindi nila mabayaran, master, kag imbargohon, hindi ka biyahe, ti anong matabo sa transport sector da? Anong matabo sa mga commuters lakat?
0: Sa muna, so dapat naton lang taon kag as much as possible. Gusto naton may baluan kung anong status nila na. Because we don't want to be another Bacolod City. No, nga natabo sila to. Tikarong gakalot sa bagol. To karon si Mayor Greg Sataya, bangod sina, no? So, duwa lang kabagay na, no? Pwede nila maubra dira, no? Magpangayo bulig sa nasyonal, no? O kung sila mismo sa lokal, they can bail out sang mga transport cooperative ngayon na. Kung baga, sila mabayad sang kautangan sang transport cooperative, in return, ang transport cooperative, dito naman mabayad sa ila, sa gobyerno naton. But anyway, check naton nina, diri sa aton sining pagpangalagad parekoy, ang ining porsyon.
24: Ining porsyon, ginadulong sa inyo sa kaluan na mga kabiyanan sang produkto di kalidad nga Life Extension Vitamin D3. For longer life, no, para maglawig ang kabuhit naton mga kabiyanan. Inom kita sini 2 to 3 soft gels kada adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Balo ka master ginhalin niya sa Amerika, dinala diri sa Philippines para maghatag alibyo sa ginabatyag sa aton pumuloyo. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. Tiyan mo niyo mga babae na magpamangkot niyo, di pwede na sa amon nga nagabusong. Pwede gidi. Pwede sa nagapadidi, pwede sa nagabusong. Kay mas mayo, gani ko nagainom ka mo sininga nanay. Kay bakod healthy ka mo ang inyong mga kabataan healthy man. Gani, aton rekomendasyon, dua o tatlo ka soft gels sang Life Extension Vitamin D3 everyday.
0: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, kasi siyempre epektibo. Kung hindi siya epektibo, damo, bala, ginatos kalibo, bala ka mga utod naton ang mapatronize ni, wala. Pero bangod, effective siya, ang Life Extension Vitamin D3, nagadamo, nga nagadamo mga kabiyanan, ang nagainom ka ron, ka nagabakal sa Life Extension Vitamin D3. Be one with the 100,000 of people, no? Nga nakabaton sa alibyo sa Life Extension Vitamin D3. Sarang na mabakal sa mga butika, kaltanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
24: Kag siyempre nga ito nga super fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan ang mahigo nga colon, tunaan sa traidor nga balatian. Kung tagtatlo, apat, lima, hanong kadlaw, hindi kagwang higo sa lawas. Di una, kamag super fiber, dagundagun sa butika, mga pumuluyo na ito, no? Kag 1 hour, o 10 to 15 minutes before magpanyapon, inom ka mo super fiber para pagkaaga, agwasa. So, lahay, makasinggit kagad, yes, success!
0: Yes, parekoy ang super fiber, Abby. When constipation strikes, super fiber is the answer, no? Ipuno ini sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton para gilayon nga magwa ang nabudlayan, ipagwaon naton nga higko. Gani sa kay nanay da, abi pangumpra kita sa super fiber, kinita mapaktan ang tion nga mag-atake si constipation, si Toto, si Inday, mapituan, basi ikaw man, no? So dapat arat na na mismo sa balay nyo da, sa tokador nyo. ang Super Fiber. Kadto lang kamo, delikat lang kamo sa Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika diri sa Western Visayas.
24: Kag siyempre mga kabira, nagabalik na ang pinakaunang kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective nga kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
24: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanang mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
24: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
0: Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Doon, Radyo Man Don, Radyo Man Romel, no? Kritikal lang na kondisyon sa isa ka pintor. Matapos nga ginbuno, ginbuno siya sa isa man ka...
24: Flo, ante sinaplo, Bla. Aliyo ko na i-update sa amon sa Tigbawan kay damo ka pinamangkot ba lang. Proceed.
2: Sa subong para yon ang ginahimo nga mga tikang sang Tigbawan Municipal Police Station angot sang nagpanapta no sang sining pagpamahog sa sulod sang eskulahan sang Tigbawan National High School. Sulod ri kay Police Captain Alfred Mansoy ang hipis sang Tigbawan Municipal Police Station nga ginpadala sang matapos nga ginpadala sang isa ka estudyante ang among minsay o kon pagpamahog o kon pagpaniro sa sulod sang eskulahan pero hindi nila matumod kon sano ini matabo no basta lang nga nagpadala ang ining estudyante sa sining nagalaktang pamahog nga ginpadala niya sa maestra dira sa Tigbawan National High School. Now ang kundingid ang hindi pagdiri matumod abi sang Tigbawan Municipal Police Station mo kung kay sino gid naghalin pero ang ining estudyante nga nakabaton paagi sa messenger nga gin chat niya ang iya sini nga maestra para pabalon nga may nagalan dinapta nga pamahog. Now ang maestra man sa Tigbawan National High School nagreport sa kapulisa sa school principal nila kag gin-report man dayon sa kapulisan. That's why nga nag-conduct kay ina sang investigation ng Tigbawan Municipal Police Station and at the same time ang mga manunudlo nagpatigayon sang meeting gilayon kag gin-cancel man ang klase diri sa may Tigbawan.
24: So bali hasta subongapon ano mabalik sila klase kay bangod gyud daw naman or suspended gyapon ang klase?
2: Ah, hindi na, no?
24: Okay.
2: Gisuspended the whole day sa bailong...
0: Pero, nakabaton gidya sang message ng isa ka estudyante, din ang estudyante ngayon eh, nagpabalo sa maestraya. So, iniya konfirmado?
2: Yes, correct na. Radyo man doon, no? Pero kung sino ang nagpadala, amo pa ni karon ang ginapibalo nila, no? Kung din ginaghalin ang inyong pagpamahog.
0: Kati ko mo sa messenger, makita eh ang ngalan eh.
2: Oh, amo nagaling ipamangkot ko si...
0: Ang pamangkot na kung basi nga ang nagpadala ng Ubra account, butang-butangan sa ngalan da, no? Mary Grace Piato sabi, no? Kung Mary Grace Uwisi, no? Wala takbalo, ti dumakakadlaw kabla sa ngalan. Pero this is very serious. That's why nga, bangod sini, yung palabot gila yun sa maestra, kaging palabot sa maestra sa school authorities.
2: Yes, no, kada okay. Seryoso sila nga ti why nila nga gina-take ini nila na bilang pagpamahog, no? Kaga amo nga ning gin cancel ang klase the whole day and
0: ano kanong pahog plo?
2: May tirohon kuno sa sulod sang eskulahan.
0: Wow,
2: especially sa special program journalism na na building sa among eskulahan. Radyo Man Don. Pero hindi nila matumod kung sa no ina matabo, no? That is why nga ti nagtatawag nila yon sa immediate meeting ang ining eskwelahan, no? Radyo Maronel, Radyo Mandon. Yari si Police Captain Alfred Mansoy, ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station.
4: Bili kagina ni sa no, mga 8, nag-inform din ang isa ka maestra sa Tigbawan National High School na may na-receive siya ng message sa isa ka estudyante na may nag-alapta ng information regarding sa na may matabo ng paniro sa sulod sang isilaan. Pero wala man siya nagtumot nga amutong adlaw. Muto da yun nga nag-tagto kita dito mismo, nag-ordinate kita sa isilaan, nag-shift sila sa modular exam tungod nga may emergency meeting sila.
5: Sir, ang maestra nga na siya ang nakabatong sa pagpamahog, first hand niya, sir, kung di pabalulang siya?
4: Bali, hindi pabalulang siya. Bali, wala gin siya directly nga nag-threat nga muna may paniro sa sulod islaan. Bali, ay ila, may nag-inform lang man siya, kasi dyan, amo na bino, nag-circulate nga information, nga galagaw, nga may matabo nga paniro sa sulod sa islaan.
5: Bakod sinis, sir, king cancel ang klase. Ano matabo, sir? Hindi pagi sa ano sa klase yan?
4: Bali, gin nag-shift sila sa modular nila klase para i-kuan nila na, no? I-assist nila ang situation and then for safety man sa kabataan.
5: Hindi ko ba particular ang nagaling ang pagpamahog?
4: Bali, sa investigation na to, no? Bali, man sa convo, man sa mga kabataan sila directly conversation nila.
5: Ano sa estudyante, sir?
4: Sa estudyante man.
5: Ang pagpamahog, halin sa estudyante?
4: Oo, halin sa estudyante. Bali, pero amo pa to ang ginapadalaman na to, no? Kung may directly kay, wala kita dito, wala kita, kung mabasi kita sa ebidensya, base evidence kita, wala kita person nga, text nga, nagalin nga, nga may directly ka pamahog sa isilaan, wala eh. Hindi. Amo ko to ang panaton karon, no? Sige pa to ang aton investigador, ato pa dito. Dito makita nagalin. Bali, nag-meeting man to kita gina. Kag nag-meeting man ang mga maestra. Kung di hindi na, amo to ka nang ginang kuhan ko man sila, nga hindi na to ni-take a granted, nga bisan ang information is not personal information, hindi kita mag-
2: Radyo man na Ronel, Radyo man na doon, no? Si Police Captain Mansoy.
0: So, wala nila na story ang bata na nakabaton sang message?
2: Hindi pa abi nila ma-sure gin kung amo tong nagpadala. Kay, basi...
0: Hindi ang nakabaton, Blaya?
2: Oo. Why pa, Radyo man doon, no?
0: Ah, okay.
2: Kay padayon pa ang pag-investigar man.
0: Kay mahapos na, mabalaan na nila gila yun, no? Ipasa nila sa RACO na mabalaan na sa RACO ang IP address ang ano na Paritoy, no? Sang nagpadala.
8: Tingwayang, ang bali ni Sir Mansoy, wala directly makabaton ang eskwelahan. But it doesn't follow nga kung wala directly, hindi na mag-acto, which is amuni gani nga nag-acto sila dayon.
0: Oo, correct.
8: Na gin-suspend nilang klase. Kiti, langulango kag hindi na yan, Master. Dapat ikabigon mo na yung
0: Titret mo.
8: Threat giniya kag nga tuod sa amuna nga time.
0: Kaya ang threat, Paritoy, Radyo Manflo, constitute sa crime. May tiruhon siya mo.
8: Oo.
0: May tiruhon siya. It constitutes a crime nga ti dapat ang pulis naton. Amo ang magulang na sinik, hindi kita pwede kambal nga at hindi man na-verify. Basi, ano mula na?
8: Balok, Aria, kung matabo ni Flo, nga mapaslawan sila nga ma-identify kung din ni Halin, basi permi na matabo.
0: Oo, pero sa ton din nagligad.
8: Pero sa nagligad, di mga bam-threat de. Ti karoon ka na sampulan kay may gipang pailan ka, so kung din untat.
2: Kaya mo na gina-edit sa ating bawang municipal police station, kaya hindi na basta-basta mo. Kaya may di, ang pamahog niya, may tirohon. So, ginatake nila ni seriously ang ining incident ni Radyo Maronel. Radyo Mandon.
0: Sige, follow up lang guro by tomorrow, Radyo Manflo, kung anong mga updates siya na.
2: Buwas, why man guro klase, ang Tigbawa National High School.
0: 21 mo?
8: Okay.
2: Okay. National, ano na?
0: Ano ng 21 gani? Ang August 21, ano na gani, Flo?
2: Binoy Aquino. day.
24: Ginpa-kwanya ka? Ginpa-sulod ka sa trap nga kulabi. Ang malol mo otherwise ano na balaan. Tapos hindi ma-talents ka. Mayos yan.
0: Ang August 25 yan, ano?
24: Ara.
0: Bebele daw tabi.
2: Simple. Sinag-drive pa, baby ko, subong
24: sarbon. Kamot na. Sabar mo nga ni ang bago lang ni Noyakino. Tapos ang August 25, eh. Ano ang August 25, eh?
2: August 25?
24: Ha?
2: Ibsa, baby.
24: Ano?
2: Ibsa.
0: Gabi ba? Sala. Charter date, ah. Anyway, atong pintor, Radyo Man Flo, abi binuno, ang binuno inyaw?
2: Inbuno diri ang isa ka pintor, sang kasubong man yang pintor dira sa may Emerald States, sa division sa kopsang barangay, Kagbang Uton Iloilo, sinilamang aga. Kay kasi diri sa impormasyon natong nga nakuha sa Uton Municipal Police Station, nga nagbaisay ang duha ka pintor sa din ang ining biktima amo ni si Marlon Sumagaysay. Marlon Sumagaysay, legal man ang edad kag residente sa barangay Abangay Dingli Iloilo, while ang suspect amo ni si Jisrel Katipunan legal man ang edad kag residente sa barangay San Miguel Ilawod Tapas Capiz. Pero sino kay police sa Lieutenant Colonel Norbert Sikuli ang hipis ang Uton Municipal Police Station nga hindi pa nila ma-establisar, no? Kung ano gid kadalom, kung ano ang rason sa ilang pagbinaisay nga ti sa din inali na lang nga ginbuno sang suspect o kung si ining si Katipunan ang ining si Marlon Sumagaysay nga karon critical ang sitwasyon dira sa may hospital sa may siyudad sang Iloilo, Radyo Man Ronel Radyo Man doon kay ti may igo ini sa iya sining lawas, no? Yari si Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, ang Chief of Police ng Uton Municipal Police Station.
6: May stop incident kita natabo kagina sa aga, mga alas 8 sa aga sa natabo. Dito sir sa Block 12, Lot 14, Page 2 sa Emerald Subdivision, sir.
7: Sino ning ngalan sa biktima, sir?
6: Ang aton nga biktima, sir, na si Sir Tina Marlon Sumagaysay, sir.
7: Kinaintanda siya.
6: Legal age ni si sir, residente ni si sir sa barangay Abangay Dingli Iloilo, sir.
7: I see. Ano da sa sir? Dara siya ka-star?
6: Bali, ano sa sir? Mga pintor ni sila, sir. Pinter sila sa ginaubrada, sir, ng mga balay, sir, sa sulod sa subdivision, sir.
7: I see. Sino ang suspect, sir?
6: May alata sa sir suspect. Amo na ang atong suspect si alias Jisrael, sir. Katipunan. Legal age man ni siya, sir.
7: Jisrael Katipunan, sir.
6: Yes, sir.
7: Legal age. Taga din ni sir?
6: Resident din si sir sa barangay San Miguel Ilawod, Tapas Capiz, sir.
7: Paano natabong incident sir?
6: Bisa information natong kagina sir nakuha dito during sa initial investigation naton. Upod din sila sa obra, pareho sila na pinter ni sir. Then, sunod sa mga upod nila, may nabatihan sila na golpe na nagbaisa, hindi sila natuwa. Nakita nila na binunok na ni, ano, ni, sa suspect nato ni yung biktima.
7: Kamusta sir ang biktim?
6: Actually sir, ang ato pa ang imbisigador nato nagapalaop sa, ano, sa hospital. Kay imititigin yung dala ni sa isang usard nato sa hospital, sir.
7: Conscious sa sir?
6: Pag ano kagina, sir, ano po siya? Pag bisa ano kanina, kagina, sir, sa ano nato na conscious pa sa pag ano sa usard, sir.
7: Pero under investigation, pasasawang sa hospital?
6: Yes, sir. Nagpula pa dito, sir, ang investigador nato, sir.
7: Under observation, gali? Under observation sa hospital. Ding hospital, sir?
6: Sa Western, sir.
7: Natumod niyo na sir kung anong ginhalinan kay nagbaisay sila, anong ginbaisa nila sir kung may tima-tima ni sila ba nao?
6: Sa sunok sa ano kay na sir sa mga upo nila, gulpi man lang kung sila sir nagbaisay. Wala man daw wala man previous sila naging ano, amo pa ganin sir ang napadalman pa sa imbestigador naton sir kung ano gid ang ginhalinan sang ilang ano sir binaisay kay gina sir.
7: I see. Dugay na sila nga pintor ta sir.
6: Siguro sir kay sila nagkakontrata ni sir sa mga ginaubra nga ano sir. Nga balay,
7: most probably kilala hay ang biktima kag ang suspect sir ano?
6: Yes, sir. Kay upod sila, sir.
2: Radyo Man, Rogel. Yeah. Radyo Man doon. Si Police Lieutenant Colonel.
24: Upod ba lang sila, no? Botsilingon niya. Kuhangi sila. Ang ginapinturahan nila, isa lang. Isa ka-project ni.
2: Kaga nagkukontrata na da sila sa nasambit ka sa division kung sino ang mapakinta sa sulod siyang asang nila sining mga balay Radyo Man na Ronel Radyo Man Don.
0: So may binaisan sila guro? May idea ka flo? Nakambal si Sir to kung anong binaisan nila?
2: Wala pa kay pagtawag ko po kay Nasiya.
0: Ang suspect kailin by the way din?
2: At large mo suspect. No?
0: Si Jisrael, no? Jisrael
2: Katipunan.
0: Katipunan ba?
2: Oo. Nalagyo niya sa tapos.
0: Jisrael Katipunan.
24: Ang armas.
0: At tapang na tao.
24: Ang armas na recover?
2: Wala na recover, no? Ang kutsilyo.
24: Mm-hmm.
2: So, Radyo Man Ronel. No, ang ginamit niya sa pagbuno.
24: Dingan ng igo sa victim, Maflo?
2: Ara lang siya nga parte sa lawas niya do. Ara doon sa may lapit sa may iya nga siyang kagduhan.
24: Critical to mat. Ara gid. Oh. Kay bangod nga critical ang iya condition. So basi may mga vital organs. Bila nga basi na labot. Bila master. Tiyan mga anglikado. So ba't ginapangamuyuan na ito makasurvive ini nga biktima. Kahit may mga pamilya man eh.
0: Mm. Sige. Thank you so much, Radyo Man Flo.
2: Amani madalong natong nga information subong nga udto kagikan diri sa Maya Banwasang Tigbawan Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tataka RMN.
9: Tatak RMN.
24: So muna master isa may mga upod mo malang balahaw.
0: Di may mga gamit na sila pareko kay nagapinta guro may ibandra iya nagapanday pa. Di may mga kulukot silyo na. Wala kong balok anong ginamit ya.
24: Kisa agad na sila galuto-luto. Guro ka gano'n. Balok ko naman sa mga construction workers. Mm. No? Di kisa may kihadon ka na may ano. Di may mga kulukot silyo sila da. Di pero dugay na naman sila gay. Nopdanay kay sila malang pangontrata da sulod sa division.
0: Okay, may patindog da. O, sino ni? O, amon na na sir ah. O, mga kami na. Okay man kami kung kami ah. No? Tigaling kay manti. May binaisan ko na sila eh.
24: Manambudlay kung hindi ka kapugong sa imong kaakig. No. Igo ang paginulso na to, sige dagan na to subong kagplagyo. Hindi ka naman madugayan, bakpan ka. Pero tiyan mo na bla, pamilya mo, alitan mo. Kabuhi mo, alitan mo gini. Kung makapatay ka, mas grabe na gid, mas lala na gid.
0: Amo nang mabudlay pare ko. Anyway, kabay pang surrender ka na lang noya.
24: Balok ako makapatay ka pagidya, duwa gid ka pamilya na litan mo da ang iya ka biktima mo kag imo eh.
0: Imo pamilya.
24: Kiti kun
0: nagataga huol pamilya mo eh.
24: Huay ka da, kuan ka da, tanan ka mo pierde basta sa away. Master, anong mayo da?
0: Well, ari pare koyo, nagabatyag ka na bala sang diabetes? High blood pressure, arthritis, asthma, uko, nagadubo, nagatubo ang mga bukol kang iban pa nga masakit? Kis aga kabalaka kita kung magtumar kita sa mga suplemento. Basib lang may side effect, ang delikado, ilabi na sa aton kidney. Mga kauturan naton, hindi ka mo magkabalaka. May mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, FDA approved niya, epektibo kag wala sang risgo sa imong kidney. Madamo na ang nakapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini. Botsilingon dasing matunaw kag safe ini sa imong tinai. At tayo ka pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imong kidney. Tungod nga bisan sa tubig lang gani, nagatunaw na ini. Ano pagidayan sa tiyan mo nga may acid? No? Ang Dr. Pinoy Squalene may harapan sa powerful healing property katulad sang natural ingredient pareho sa alkyl glycerols, omega 3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag E. Tungod sini madamo nga balatian ang paayos ang Dr. Pinoy. Halin pa sang 2004, Dr. Pinoy Squalene ang nagabulig sa pagadipan sang imo sini nga ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene capsule, safe kag epektibo.
24: Sa pihak nga bahin, kinahanglan ginaton sang quality nga tulog. Isa ka bala sa mga nabudayan magtulog, bisan nga ti kun anong liso-liso muda, posisyon mo, magtulog mo, gumurarat gapon mata. Gapiyong mata mo, po gumurarat ang una-una mo, babudlay na. Sa mga nagedad edad, no? Dako gini nga problema. Aring samat sa mga problema, sa mga wala pa makatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, tumaron na ito nini. Kay makakuha ko mo sa benepisyo. Halin sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, amo ang omega-3 fatty acid nga may kapasidad nga maghatag sang quality sleep o kung quality nga tulog tungod nga nagapabaskog ini sang melatonin. Ang melatonin isa naka-hormone para mapadasig ang aton nga pagtulog mga kabiyanan. Naghatag ini sang circadian rhythms nga nagabulig preparara sa lawas para nga magtulog paagi sa paghatag sa signal sa lawas nga oras na para magpahuway. Ano pang ginahulat ninyo magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule 2 or 3 ka kapsula kada adlaw. Pagbalik ta, Master.
0: I-check na ito, mga kabenan, ang si Miss Joy Pantelaga Gurusal, ang spokesperson sa aton alkalde. Ano ba lang ginmitingan sa mga transport cooperative? Kiti nagkakangawa, nagligad si Mayor Raisa, ay, amo na ito natabo sa Bacolod to, nga nagapangalot sa mong sangulo to si Mayor Greg Sataya.
24: Basi,
0: nagin pang foreclose pa rin ang mga unit sa mga kooperativa. Ito, kayo lang bayad sa bangko.
24: Ang nabudlay kung may mismanage mong kooperativa.
0: Yes. Tiyang balya, abi, imitingon sa pulon ta, abi, ang mga transport cooperative ta, para mabalaan ta, ang situation nila subong. No? So ano ba lang ginistoryan? Ano ba lang presentar sa mga transport cooperative?
24: Kaya basi kung daulo ang gid, gado matakilid man kita, basi ba lang nasoklar sa Bacolod, amo man ang aton?
0: Mayo maning idea, kaglihok ni Mayor Raisa, it's because nga hindi na ta magulat.
24: Abansi na ta?
0: Oo, nga ati, ano?
24: Lang taon ta?
0: Kag kung balaan ni Mayor Raisa ang problema nila, makapautok man ang alkalde kung paano sila mabuligan.
24: Ano, una na din check, Guru Master, ting financial capacity sa kooperativa. Kung bala, ano na? Basi kung gaigod na blas lao?
0: Basi, bala may kooperatiba nga nagatakingking na blas, dugi-dugay matumba na.
24: Eh, no? Dapat mapreparahan ka, tiki siyempre, Master, ang bangko, kung hindi ka kabayad na iya, lang ang bangko, kung pagano.
0: Negosyo man ang ila.
24: Negosyo man ang iya mo, tapos si guba na may karong kagkwan niya, hindi niya, kamoy ka pangimpulo sila iya, why na?
0: Correct, correct.
24: Bayad niyo, why na? Tapos gamit niyo nga gamit ang sakyan? Oh, anyway, balikan ta na. Kabay pa nga hindi lang mo ng status ng kooperatiba tadi. Kabay nga hindi na mismanage. Wala ma-mismanage sa mga kooperatiba ta sa transportation. Balikan ta pagaligan na sa mga pahibalo. Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa launa sa hapon. Magabalik ang Targitanay sa Uto.
10: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
2: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: kalibutan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sunken Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
9: Kaboy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Estudyante ka ba lang nga sige lang? Laptop o kon cellphone?
12: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
13: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Hindi magpalibog. May Iberry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko Iberry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako kasi si Captain Yuli, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Narilito, dayon, senior, sa kamanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, nung kisipot na ko nung isa, extension, vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakipuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, life extension, vitamin D3. Sigurado, epic.
0: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old.

0: True Global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi Mabakasa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong pumakablog. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangtong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatak sa mga butika.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamig ka bala ang gina-energy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
10: DTX 500!
9: Masaligan!
10: DTX 500!
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makatulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3,
8: yung may visio.
10: Ang Visio,
8: yung may D3.
10: Para sa mga butika.

0: Mainlo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabadyag ang gout ko.
13: Sample Plus Gold.
15: Kal sa mga butika.
13: Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong gapa.
13: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay nasalaga. Max Protect
6: Stop cavities even before they start, while keeping bread

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: Malupit sa kamay mo. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Bisan kapoy, kayod gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani healthy ang low with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabyan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nagmamadali kasi tong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa iyo.
6: Mahirap 'yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako, believe!
10: Patas nga komentaryo, kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
11: Ronel Sorbito.
10: Kag Radyoman Don Dolido.
11: Don Dolido.
10: Targetanay sa Udto.
12: Mga Radyoman, balik sa ito kapag pagkalagad diri sa reminder kita na sa Udtong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalo una, 37 isang hapon. Standby kay Dugay-Dugay, kuwantang report, kuwantang connection natin with Ma'am Joy Fatilaga Gorsal kay para mabalanta ko nanutod ang ka-detalye dito sa Bacolod. Ginatabo, no? Nagka-problema ang transport sector nila dito, labi na ginang mga
13: transport modern, cooperative.
12: Ang transport cooperative, ganti, nagbakal ba sa mga
13: minibuses,
12: ano yung mga modern jeepneys, bila? Kung pambalon sila. Ti, karon ang problema, kay ti, pang kuha sa bangko, pinangbutong, siyempre nadula to.
13: Oo.
12: Pinangdula. Ti, karon why na nagabiyahe sa dalan? Napamangkot karon enough pa bala nagabiyahe nga dalan sa ila, asa nga sarakyan sa ila, para pasakay sa mga pasayro.
13: Correct.
12: What if kung amo na matabo sa Iloilo? Daw di kita gusto matabo na?
13: Wala tondo pa na. Why si Mayor Raisa nagpatigayon sa pagsapol sila nagligad ng mga inadlaw to know the status, financial status, especially sa mga transport cooperative mini. Anyway, dugay-dugay, check na ton si Miss Joy Fantilaga Gursal Parikoy.
12: Inigabahin, Master. Ginadulong sa inyo.
13: Sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog na Panay Island. Ganin makasigurada ka, hindi peke, limitation ang makuha mong mga Kubota products. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase nyo gali, mayara ka mo raffle ticket, ha? Basi ka mo naman palaron ng winner, lapit na lang, no? December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated with Kubota Philippines Incorporated. Kadto ilang sila sa
12: Tidra sa Balantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang exclusive dealer sa genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island kag Gimaras. Nagabaligyaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pa ginahulat ninyo? Kubota, Iloilo, New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City.
13: Ari na sa itong alinya mga kabilan ng spokesperson sa alkalde dito sa Sudan sa Iloilo, si Miss Joy Fantilaga Gursal. Miss Joy, si Radyo Mandon, kag Radyo Manronel, may hapon.
14: Mayong hapon, Radyo Mandon and Radyo Manronel.
13: Miss Joy, I know nga nag-sapol, nagligad si Mayor Raisa Trenas regarding sa mga status ng transport cooperative naton diri, no? Could you tell us more about this? Ano gid bala ang rason sang aton alkalde sang iya sini nga gin-meeting sila?
14: Sang Martes, ginpatawag ini sang aton alkalde Mayor Raisa Trenas ang aton nga transport cooperatives and corporations. Diri sa Iloilo, we have 14 ka co-op and then duha ka corporation. Ini kasunod sang nabalitaan niya man, kay ti very active man ang aton yung alkalde sa social media, na balitaan niya man sa ibang lugar na may mga gindagdaga, no, sang foreclosure order ang do I think do mga more than 300 sa 8 out of 11 ka mga co-ops dito sa ibang lugar. And diri sa aton ti na alarm man siya and na nahangawa na basi amo man ibalan sitwasyon naton diri. So ang ginhimo niya gen advice niya ang aton nga TTM co-head si Retired Colonel Garbanzos to meet initially anay with the transport group. So ining 14 plus 2 corporations nagmeeting ini sila anay to consolidate anong problema nyo, anong concern nyo, muna basi matabo ni sa aton ang natabo sa iban nga lugar. So, after to nga nakapatigayo na sila sa consultative meeting within their group, gintingob ini tanan, and then gin-present nila kay Mayor sang Martes kung ano ning mga concern nga ginaatubang nila subo kay basi bala pagkabugtaw to sa gaway na sa may mabiyahe ng mga modernized jeep sa aton. So, hindi gusto sa aton ng alkalde nga matabo ini sa Iloilo, although nga hambaga gani naglahog pa siya nga bisan hindi siya ang nagpuutang no sa mga co-op niya ni, pero tiyang commitment niya nga pangitaan sa pamaagi kung paano nato mabuligan kag maprotektahan both ang operators, drivers at the same time especially ginang aton nga mga commuters kasi amo ning ginasaligan nila sa pagkatuman nila sa ilang mga trabaho kag kaduan. So, diri na-raise ang ila sa ining mga concern and accordingly sa ila nga presentation man nga masarangan pa nila no ang ila sa ining balayran kada bulan. Kay may mga nag-request naman sila sa bangko, I think na may mga deferment man sa payment until December end of this year, no? And bangod man sa ining pagtaas ang petroleum products. And may mga ginpang parang ginpang restructured bala ang ilang payment scheme do gin-adjust no. So
12: buti lingon sina Ma'am Joy pagintindi ko medyo nagka problema gi man na sila, that's why yung bangko siguro gapangita lang paagi para nga hindi sila mamuan gid bangod man sang grabe nga pagtaas ang sang gatong no. So laman na ba nagka problema sila, bat ginpakitaan ideya sa bangko para nga maka-adjust sila kag makop up nila to ang mga backlog, Joy, Ma'am Joy?
14: Tama, correct ina, no? So, amo na sa ilang nga concern nga gimpalabot as to the financial viability, no? So, isa pa gidiri ka concern nila since nga siling nila masarangan pa man nila nga magbayad, but ang ayo lang gid nila sa Iloilo City Government kay Mayor Isa Trenas ang mga kolorom kag mga unconsolidated nga mga operations, no? Nga mga wala ng upod bala, mga unconsolidated naton. But na-identify naman nila na kung pila ini sila, mga around more or less mga 100,000 ka mga unconsolidated jeepneys.
12: Pila-pila, Miss Joy? 1,000?
14: More or less 1,000, okay. Yes. Ka mga unconsolidated jeepneys nga nag-operate din sa Iloilo City. And medyo may epekto definitely sa ilaman sining daily income. Mm-hmm. From 7,000 based ilang report naga income na lang sila around 4,500 to 5,500 daily, no? So may effect po dawa sa ila sini income.
1: Kaya so ginaagaw mo sang hindi man niya lisensyado, hindi man niya consolidated, in short kolorom ang mga pasayro nila, Miss Joy. That is why nga tisang una sang instrituana nagalabot pa sa 7,000 a day. Mm. No, dako pa. Tisubo mga 4,500 to 5,000 na lang, no?
12: So pilagi na dapat ng kuno ang
1: 7,000.
12: Ang average lang dapat nga makasurvive sila mga pila, Ma'am Joya. According sa
14: ila. According sa ila dira sa mga 7,000 per
12: gross
14: day, per
12: gross
14: year.
12: Na.
14: Wala ko lang ma-qualify kung is it this is gross or ila na gid na net, no? Mm. But anyway, so amo na ang ila sini nga gen-raise. Pero sa side sa city government ni Mayor Isa, previously gin-meet niya naman ni ang ining mga grupo kag not only encourage maginabalan din magsunod sa proseso kag magpa-consolidate. And isa man diri actually sa
1: so, istorya ni Mayor Isa ining more or less 1,000 ka mga kolorom.
14: Ila representative.
1: Ila representative.
14: Yes. Previously na-meet yun na ni. And na istorya, nga dapat ting mag-upod sila kag magpa-consolidate. Mm. Isa din sa gen-race ni Mayor, kung nga ang medyo damo ang kulurong, also ang mga tricycle, kay nakita man, na-observe man sa alkali kag may nag-report man siya, nga may mga ruta, especially dira sa Mega World area, nga up until 8 p.m. lang ang gabiyahe. So ang iban ng mga commuters nato napipilitan nga magsakay sa tricycle or may magbiyahe ng kulorom because of the limited man nga mga units nga nagabiyahe. So ang commitment ang request man sa mayor sa ila nga to address sang mga kulorom, no, kita nag-operate man ang TPMO, kita nyo na, damo na sila, pero may nga ginapang tow na mga ng mga tricycle, no? Nag-operate man na sila. Pero tikon gab eh, away choice ang aton nga mga nga commuters, especially damo kita sa DPO companies, no? Dira sa may
1: Gatimprano sila, gatimprano sila, okay. Miss Joy Grahe. No, correct, that is why because wala na or manakanaka na nagabiyahe ng mga minibuses, mga modernized bus naton, dira na gasulod ang necessity nga ginatawag. Si karon makita nila o tricycle, kapi pa may mga suki-suki na, pero kolorong gali na. Si sakyan niya, kay gusto yung makakantod yun siya.
12: Tingali kay, why ka man choice ka, why ka man yung sakyan. Well, pero kung ako, total na-determine na naton, bala ma'am Joy, no, eh, nag-pop-up na sa may naton. Total na-determine naman ang mga oras, gid nga daw kinanglantang iban bala, hindi lang mga minibus oras na masalon. Siguro, tagaan talang time, abi nga pwede lang sila, no, Jack Thomas, sir? Tapos, istriktuhan ang pagdakop sa ila sa mga oras, iya nga dapat para panayin sa mga legit, no, ma'am Joy?
1: Galing kay Tito, yeah. Zero tolerance si Mayor eh, sa kolorom.
14: Kung baga na sinatolerate pa na natin. No? But, ang haba ni Mayor, butangan, rutahan, yung dira, pabayayan. Kita rin sa ilang-ilang city government, mas maistrikuhan man natin, no? Ang pag-implement natin sa regulation ordinance, agad sa kolorom.
1: Kay man, Miss Joy, ako pag-insindi ko, nag-create sang need mo. Tiko wala sa wala sila sakyan.
12: Kung wala sakyan, tiko di mangita pa magi ang tawo.
1: Timisan kolorom niya.
12: Pero kung butangan mo datoon, kag i-oblige sila, nga magbiyahe, bisan na muna na nga oras, ti siguro may masakay ginaya kag ano?
1: Ti, ano, may mga BPO pa, may open pang actually, open pang mall pa rin eh.
12: Actually, are, kung wala man na iya sa mga kwanabe, mga muna, mas tarang, matarang ang kolorom, strictuhon mo, ti, mangita man lang sila, may grab man.
1: Mm-mm. Correct.
12: May mga
1: correct.
12: Taxi man. Makakuan pang taxi. Actually, kakawadaan ang mga taxi kag iban bangod sa mga kuluro mo.
1: Mm-mm.
12: So, tsakto na, zero tolerance man, sir, doon. Okay ko da?
1: Mm-mm. Oo.
12: Okay ko da? Kaya balan mo, hindi ta ma-instill ang discipline, Ma'am Joy, Rajuman doon, kung hindi ta pag-insaktuhon, kaya tito, tsakto na, may ligwa sila nga makasulod ang mga kuluro mo eh. Ma'am Joy?
14: Correct. So, amo na siya ang ginhambal man sa ila ni Mayor sang Martes, nga ti dapat pagbutangan nyo da, parutahan nyo.
12: Okay,
14: hindi
12: good,
14: lang
12: good.
14: Until 8 p.m. Kay para nga ti kita man sa city government, makastrikto man kita sa implements ng kolorom.
1: Pero magluwas na lang, Miss Joy, may mga gin-open man bala ni Mayor, ang ako na dumduman ko, may mga study, doon to ko si Mayor ay sa ato nagmando, nga studyuhan ang pila ka mga dalan naton dire. So that bala base mabutangan sang additional nga ruta sa mga salakyan naton, especially sa mga jeep naton. Kay ti sang una wala subong may need na bala, kay may nagtululuhaw na ang mga negosyo, Miss Joy.
14: I'm about to say that na una.
1: Aba, ko. Aba, grabe ba?
14: sa LPTRP kag mga ruta, actually may mga ruta nga kinahanglan i-review kag i-recalibrate, no?
1: Okay.
14: In fact, may ara na nga initial data. Tama ikaw, may napa-review na ni Mayor. May initial data na siya. And but ginatunan, baka hindi niya nga hambal nga kumaara ng data, okay na dahil implementa. But we have to also consider sa ibang pagid ng mga factors, no? So may initial data na siya kag ginapa-review niya pagid ini, no? Para matunan kung paano naton ma-maximize ang kada ruta kag kung diin kinahanglan nga magdugang or mag-adjust kita.
1: Yes.
14: So ara na sa on the table na ni Mayor, ara na siya ang na-raise ninyo ang pag-review sa mga ruta. Kay base to all example, may mga areas kita nga nagtilindog ang mga establishment.
1: Na, so,
14: base kinahanglan, no? Kinahanglan nga mabutangan sang ruta. Susundan mo na. Sa mo nang ginapa-review subong ni Mayor. Aside sina, yes.
12: Proceed, ma'am, proceed. Tapos
14: okay. So, aside sina, of course, gin-raise man ang fare adjustment, but you know, hindi naman nalipod sa ilaman, sa transport nga, hindi niya unilateral nga desisyon sa city government, no? And we really need this some national action ang fare adjustment. But gin-share man ni Mayor, nga I think the ang DOTR may ginatunan man nila nga ang possibility nga basi mahatag, no? sa LGU ang papel sa okay. fare adjustment. But medyo dugay pa kita sa sina nga
12: Sa bagay. Ma'am Joy, gamay lang bigang background, ang natabo sa Bacolod, kaya para daw ma-picture out sa Pumuluyo, in case nga matabo ni Magkaladula ang mga bases naton. Anong ginasuffer nila subong to sa Bacolod? Nga doga palangalot, kaga plamunggo si Mayor Gasataya.
14: Well, I'm not that privy bit, but pero sa mga news nga na basa man nato, no? 8 out of 11 co-ops, I believe.
12: 8 out of 11?
1: Amo na kadako, balik lang. Gin pang foreclose sa bangko.
14: Sa mga 300 units.
12: Aragoy!
14: I think nag-intervene man ang LTO, I believe, na daw na parang napahold ina. Damo ng litas nga nakita naton. So, hamba ni Mayor, hindi pa gusto nga maglabot kita sa amo na
1: yes. Kapunto. Ako gadayagay ko kay Mayor Raisa because hindi naton mag gusto nga mag although may mga pamaagi kita sina katulad sa mga government bailout which is ang may kapasidad sina ya mostly ang national government sila ang damo kwarta mo no ang sudad ya sang mga sudad highly urbanized city yes may kwarta kita may savings kita pero kung kaysa hindi ka bail out sa ila because limitado man ya ang budget sang mga highly urbanized city
12: ka nga isa Bacolod mag 300
1: eh atin 300 units
12: no problem dula sa isa kadlong 300 may strike no may count strike lang ya mo
1: transfer 8 out of 11 cooperative just imagine.
12: Ti galing kay dapat gani malikawan ang mismanagement sa mga kooperatiba nga ini. Pero so far ang assessment ta daway man na mismanaged ang mga kooperatiba naton diri ma'am.
14: Well, according sa ila, man nga report.
1: Kaya
14: sila,
1: pa?
14: Yes, masarangan
12: sila. Di ba siya malambalang? Paano ito, ma'am? Sure, magipakita sila ng mga, kung ba, si istorya lang ito?
14: Yes, may figure man sila, okay. No, nagin pakita sa kanilor.
1: Subot silingon, although sometimes ka-problema sila because ng taon mo gani, Miss Joy, no, Parikoy, because sa pagtaas ang presyo sa mga gatong, at of course, ang majority sang kita nila gakadto sa fuel
12: gatong,
1: mo
12: gatong
1: o sa gatong mo te kung isa pila nila na matik home sa ila driver plus ang iya sa kooperatiba
12: ay istoryanta to gina gross guro to master don
1: o gross na siya kay
12: dira pa na kuha ang gatong mo
1: dira pa na no so kumbaga ang ambal to ni Mr. nga 7,000 before ina nga nag sinulod ang mga kolorom te nadula ang kapin sa 2,500 sa ila sang ginpabayan ang mga kolorom. Gamiton tani ang term ng ginpabayan. Mostly, sang LTO, sang LTFRB, no? And of course, kamukong kaysa ang aton ng mga traffic enforcer, wala Miss Joy, limitado mo lang sa aton yung ano mo, local ordinances yan aton. No, we don't have the power ganyan nga lang taon bala kung ina siya legal o kung hindi. Although, mga tricycle, naibaluan na naton Miss Joy kay may mga numero na ina sila may color coding kita dali naton maabot no pero ini mga traditional jeepneys to kabudlay Miss Joy.
14: Correct. Actually may gipadala ko dira nga news article I think inyo manihan ni sa sister station man inyo dito sa Tabok no ang ang party sining report dito sa may Bacolod.
1: Ah, okay. So pero importante dira Miss Joy kaya pa and si Mayor nagambal nga in one year di other mabuligid nga makurtail nang meeting siya gani sa mga kolorong operator ni.
14: Yes. Kag amo lang ni ang ilaman nga panawagan kay although mati sa subong daw hindi pamangin ni na kinalang sa intervention from the LGU sa balayra nila ang ilang lang appeal ang pagstrikto naton sa kolorong which is madasig lang na no
1: yes.
14: Na ma-address
1: kag very capable man siya no eh si Colonel Garbanzo sa capable ang TTMO kag pos mo magubra na
14: so amo na kag atong request lang man ni Mayor nga parutahan nila or I mean pabiyahihan nila asa magabi ang mga ruta balangati adamo pakuntani sa mga pasahero.
1: Dumduman mo man to Miss Joy amo man to concern ni Mayor kita mo tong daga pamulak bala to nga jeep to bala sa dinto Kalinog.
12: Grabe.
1: Oh tiga pamulak tong
12: jeep. Sobra na to yan.
1: It's because ginaproblemahan man to Miss Joy I think do nagsapol man si Mayor to Mayor Raisa. Kaya ti, kung gabi, wala sila kabalok anong oras ang last trip. Ti, pero damo pa ya sa mga estudyante, mga nagatrabaho, nga gusto mong puli sila lugar. So, those are things nga nakita na naton because timprano gagrahe. ining mga salakyan. Anyway, Miss Joy, basi may dugang ka pa, nga wala na mo ng pamangkot, Miss Joy.
14: Wala naman, no. Ang isa lang siguro nga i-share man naton ang reklamo na balasang aton man nga mga BPO companies
1: dira okay.
14: Sa mag-world kay may gipalapot man ni nila actually nga reklamo kay mayor nga ang request ko dali nga mapanubuan but instead nga magpanubo mas nagsaka pagid ang parking fee dira sa may mega world although nga ti private ina siya but gin-raise ini sa aton alcalde during sa nga
1: business meeting
14: with the Iloilo City Business Development Council wherein ang Mega World part man no sa sininga council generate ini ni mayor kag yesterday or last night gin inform ang alcalde naton nga magapabilin sa 40 pesos per I think ang ilang parking fee plus may gin provide sila nga 600 na free parking slot sa ilang mga tenants, ilang mga customers, okay. Ng mga nagakadto man dira also mga BPO companies no. Maging allowed sila nga 600 ka mga parking space para dira.
1: Sige.
14: So amo na ang intervention man sa nga LGU sa reklamo sa aton nga mga pumuluyo dira sa Mega World area.
1: Sige. Sige, with this Miss Joy, thank you so much for the time and information. Good luck, God bless.
14: Salamat, ma'am, and maayong hapon.
12: Thank you, si Ma'am Joy Fantilaga Gorzal.
1: Mayo ini nga gintimpranuhan ni Mayor Raisa, and I salute Mayor Raisa for that, no? Because ang nagwa ining information, balita, pareko dito sa Bayan sa Bacolod City, nga 8 out of 11 ka mga transport cooperative, yun pang foreclosed to almost 300 units.
12: Gabin.
1: Just imagine, 300 kabilong madulas dalan.
12: Say.
1: Ti ga pala munggo mga estudyante, mga trabahador, ano sakyan na mundo kinay? Ti permi puno eh.
12: Bintahan
1: ang nagabiyahe ang duha kaya transport cooperative galing may mga ruta mo na
12: sa kanila. Bintahan na niya sa mga abi mong private nagahalog hindi do halogaw ang dalan
1: ha. Wala tawag suabe.
12: Wala traffic. Proti way nagbiyahe ang 300 bilog eh.
1: Mm.
12: Kiti, so budlay na kabalo ka master ina yeah, mismanagement.
1: Siguro. Mismanagement.
12: Kiti, at siyempre gabayad ka mo. Ting bangko ay foreclosed gilang na kung hindi ka nakabayan.
1: Oh, so mismanagement ina parikoy. Kaya wala tabla, gakita ka man na dadlaw.
12: Oo.
1: Tinga wala ka gid ge partnership dira sang obligasyon mo sa bangko.
12: Basing kihad yo dako.
1: Na, basing inutan ninyo yung kagulingon nyo.
12: Oh, bala gid unan nyo kagulingon nyo ti hindi niya. Ang bangko man sila mati din bayad nyo. Ti mismo ti dali lang kay gitungan.
1: Gin unan ay namon dividendo
12: sa. Pero kang gwa, ya. Ma-adjust ka mo sa dividendo nyo, guru, eh.
1: Oh.
12: Kung daw alang-alang, kag daw, ops, dali lang, hindi tayo magkwa, be.
1: Hindi tayo magkwa,
12: kay... Hindi tayo magkwa, kay daw, tagili daw, basi hindi tayo kabayad utang tayo.
1: At ibintindihan niya sa tanan niya, mga membro.
12: Ang muna yung business mo.
1: Mm-mm.
12: Lain ang da, kung nagabutang ka mo, sang fix nga balatunon sa isang bulan.
1: Ginoon
12: na daw ang daw ginoon na bla nya kada amo ni kwa tay amo niya amount
1: para buhi
12: regardless kung sila yung income nyo
1: ipakto ni sir tagi niya
12: yes kung gagamay siguro pwede ka mo ka himo nga percentage sa inyo net ba among kwaon nyo para may bilin hindi yan sila nga amo gining amount ha ti ang butchel ngon ni balaan mas ler kung amo gining amount fix na regardless kung pilang income no bo man kung taas pero kung magsiling ka nga base sa net amo ni nga porsyento kwaon ta do okay pa na kay nga may mabilin gina ya sure
1: correct
12: oh.
1: Lagid kay ari nang aton small town lottery result
12: ari na ang STR sa probinsya sang Iloilo Radyo Manmohon kamin
15: probinsya sang Iloilo yari nang aton siling resulta sang STL subong apo na gusto 20 kay gusto 26 first draw kita las 2 sa apo first winning number numero 26 number 26 second winning number na to, numero 34, number 34. Pagyari na nga itong tiningkatatlong ang numero subong na hapon para sa mga taga-probinsya sa Iloilo. Numero 33, nagkompleto sa atong sing 3 winning number subong hapon.
16: So, about 2023, it's 2 p.m. 36, 34, 33, kaliwa, 26,
15: 34, 33. Congratulations sa atong sining mga winners sa mga kumarayan nato na daw sa probinsya sa Iloilo. Atong subong draw team head Sir Antonio C. No? ang atin sining adult operation specialist Sir Victoria Custodio, SDL Representative Mr. Glenn Sunya, ang atin sining register person Mr. Dave Danoy, kaya po sa niya sining mga members Jonas Roslinda, Rio Catibrilla, Kagma Bell Gameroy. Now, congratulations sa atin sining mga winners and happy birthday kay no? Okay, Sir Antonio C. So, Bastia, na daw mga karadyo na. Director sa STL Broker sa PCSO, isang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyoman Moon Yales Kapalian, Tatak Armen.
17: Tatak RMN.
12: Thank you very much, Radyoman Moon Kapalian, ang alas 8 kadrokor sa gabi bantayan, diriman sa RMN Iloilo. Hindi nga bahin sa itong pagpakalagad, ginadunong sa inyo sa luwan sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang talaga sobra buhin, ang talaga kulang dugangan. Yeah. Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, the best ni. Ano pang ginahulat ninyo? Bakal na kamo sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kaya Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, tandaan ha, Evergreen Herbal Capsule, ang tanan nga sobra, sugar mo, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan, ina. Pero kung kulang ka naman sa minerals and vitamins, dugangan niya naman. Because may pito ka pwersa, may turmeric sa luyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
1: Evergreenable Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, sure ball, ina nga mamasakit agad. So para malikawan nato nina, inom ka mo 2 to 3 capsule a day sang Evergreenable Capsule, ayos na ang buto-buto. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
12: Pagbalik ta, Master Don!
1: Sa atong pagpanobalik pa rin ko, iban walang yun sa tubungan, no? 100%?
12: Wow.
1: Nga may mga kasilyas ang mga pumuluyo.
12: Banwa lang gid, amo lang gid ni siya.
1: O, tinamin ko pa rin ko, it is a necessity mo.
12: Gani?
1: Necessidad ini, nga may ara ka sa, kung sa Tagalog, papalikuran.
12: Mm-hmm.
1: May kasilyas ka. So uh-oh, that na nga, hindi pwede nga kulukot-kot-kot-kot kalada. Uh-oh.
12: Hindi pwede nga carpet bombing anywhere ka, no?
1: May isa pa na sa mga umuman natin sa una, open na bala parang may buho lang.
12: Uh-oh.
1: Tiga pa na lupsok na yan, ano? Tiga. Ang inghangig ko. Nakaroon, tapos lapit pa karoon sa bubon mo dati.
12: Bubon?
1: Oh my God.
12: Ito sa umangan na, pagdating ako sa ang kwan mo sa tigaang mo. Ano?
1: Tigaang mo, kung dira kapag paligo.
12: Dira kapag hugas pinggan.
1: Hugas pinggan.
12: Kung i-check mo na na.
18: Si James, nagapilit si mo pinggan.
1: Kung mainom mo to, kung mainom mo pagit kay gali paligo, ka mainom mo tubig, at sino naman gambal.
18: Ako, ako si dehydration. Nag-uubos ang sustansya ka, baby.
12: Ay, dumduman mo na.
1: No, elementary ko na mo.
12: Dika daw chinta ng mga commercial, blano. Anyway, magabalik kita pagaligan sa mga pahibalawang oras. Alas 2:04 magabalik ang
1: Targetanay sa Udto.
19: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by BMAG Premium. Kitang-kita ang galing. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: Maulan man, no worries na apoy ko lubang damit.
21: Charm, fab, car, pangong tumakablog, hanggang amoy kulo, sa pangon ng charm.
22: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
21: Pangbang kumbaka blooms sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
23: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas Das kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
0: Banyos-banyos para sa putod?
2: Mami,
0: ang putod ara sa sulod sang chani baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani putod,
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang kakulangan sang energy na tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredienting na dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
2: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtuman sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Gikan

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Matatas magabuti ka.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang may TC.
0: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Mag-DDX 500! Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gidane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
0: ng may D3.
1: Mabakal, sumagbuti ka.
4: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na gating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Uti Vitamins Plus Iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Kapoy.
16: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
17: Cellphone Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Cellphone Plus Gold.
19: Pumili sa mga butika.
17: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Reddell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
17: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mami!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko!
10: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Sa opisina, pirmi ko malanag atubang sa computer.
14: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang peda na kunoni. IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunoni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blau, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopsura. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
18: Ang iBerry mabakal sa mercury. Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
19: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
2: Yes!
1: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito sa Targetanay. Sa
3: mga Karajuman, balik sa ito kapag pagkalagad diri sa Arementer Gitanay sa Udo. Ang oras at akalas 2:21 sa hapon. Iningabahin, Master, dugay-dugay, kwauntang report ni Rajuman na Joel.
4: Yes, so.
3: Diribla sa sudan sa Iloilo, nagligad to, 50 plus ang tong ginbaha. Sumaka atong numero sa stinta.
4: Yes, so.
3: Ano ba ang mga rasones diri? Pero subong nagsulo-subside na, kasi siyempre wala naman tinupag ng ulan. But, may sobra pa 20, lapit 30 ka mga barangay. Nga subong, yeah, bastardo, may baha pa.
4: So, sa dugay report ni Rajuman Joel, ini mga flooded barangay sa sudad, natumod na nga daan, gali parikoy, ang vulnerability niya, suno sa isa ka hydrologic study, ka risk assessment. So, ano balang boat silingon sini? Kung dugay na nato na ibalawan ini, anong ang ginobra nato? Anong ginobra sa DPWH? Anong ginobra sa syudad, no? So i-check nato na dugay dugay diri sa atong pagpangalagad.
3: Before yes, that, before that aring Santon na, Gold yes. Coffee Mix mga kabiyanan sa aton nga mga tagpiramati, no? Sa aton nga mga tagpiramati basta gani nga kape. Pangitaon gid ang Santon Gold Coffee Mix para nga may ara sang glutathione, may ara ini sang ginatawag nga collagen. Nagapabakod sang aton natulan, nagapailastic sang panit ta, meaning mga fine lines, wrinkles gakadula na. Kag magluwas sina, nag-radiant ka, bawag ba na agay, tinlo ka, gwa sulod ng tinlo mo. Kami may gluta saya, ti nami tubo sa buhok mo, sa kuko mo, pati sa panit mo, good eyesight, the best man. Ganyan mga kabiyanan, basta kape, drink na sa Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Kag siyempre kung kapsula, ari ang kapsula, nga mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Basta gani may gold ang alan sa Santon mo, botsilingon, amo sina. No? Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon plus gold. Ang gold standard sa patag sang ikayong lawas. Kay mangod, inihalin sa extract sang mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kagmay, spirulina. Gani, ano pa ginahulat? Para sa mga mahigo ang dugo, may hypertensive, may mga bukol-bukol kung nahubag-ubag sa lawas. Santon plus gold. 2 to 3 capsules kada adlaw.
4: I-check tadugtugay, ara na, naka-standby na Rajuman Joel Franco.
5: TYRI, Rajuman Report.
6: Na tumod, no, ang ini nga mga barangay nga ginbaha, subong Rajuman doon, kabahing gid man sila sa nagwa sa hydrologic study sa UP experts, no, diri sa siyudad sa Iloilo, no. Ining hydrologic study, man sila gatuon kung din gid lang ang mga lugar na gakadto, na ilig ang tubig, no, kag possibly pagabahaan, no. So, doon sa kay Mr. Namagdo, ang head sa City Disaster Risk Reduction Management Office, na base sa ilaman nga hydrologic study plus ang risk assessment, amunig yung maling mga barangays, no, ang apektado. As of now, may ara sa total 70 flooded barangays na na-record ang CDRMO matapos itong atong duha ka daw mapakulan. Pero as of now, Rajuman doon may ara pa sa mga pwede bang nubo 20 or yeah, those mga 31 barangays pa ang nabilin, no, nga nagaano nga nagabaha pa, no. So sunod sa kay Miss Dona Magno, dako ba ng posibilidad na masulit pag ini in case, no, nga mag tupaliwat sa gihapon na mabasog na ulan. Ang ulan niya na experience natin sa Lunes at Martes na dyan doon, sa Lunes specifically, naglangat ito sa 197 millimeters, no, in 6 hours na pagtupas ng ulan. Whereas, nga ang daily average in the 24 hours na average diri sa ito sa syudad na na-record ara sa 200 plus millimeter. So, buta ba noon, during the time, grabe man ang pagbubuos ng ulan. That is why amo to ang 30 man, no, nga pagdalom sang tubig baha sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo. Ari mate na to ng pagpahayag ni Miss Dona Magno.
7: Identify din na sila, not just sa hydrologic na study, no, even sa aton nga climate and disaster risk assessment, kung sa mga historical data sa mga ara sa aton nga nga CITREP. So sila din determine. If I can just share with you, no, ang natabo sa mga few days ago mapag-ulan. It was an extreme event, as mentioned by Sir Vice Chair Neil. Because, kung nila,

0: and naka-record sa 165, I think, and 161 dito sa Mejaro Health Center. So that explains nga mga sa mga barangays nga around that sensor, nung malapit sa sensor nga na nag-experience din sa flooding. So kung tanawon man, ang dinbuko sa region na ulan, based on historical data, is 215 ang average, 215 millimeter rainfall. Sa final nga record nga dinubra sa aton nga resident meteorologist, ang nakuha nga average is 197 millimeter rainfall. So imagine, for just that particular period alone. So that explains ang torrential nga rain, kang flooding na natabo sa aton nga kabarangay.
1: So going to say, ma'am, we will experience the same kung nasulit ang nga senaryo?
0: Yes, sir. Mungin ang nihawal sa mga scientists as explained by Sir Neil. Bala na nato niya, bala mo may damasabi sa Libra sa city na alam sa climate and disaster risk assessment nato. And even way before that, no, kay Manila Observatory they've been working with the Iloilo City. So nakita na nga in the near and the mid and far future. So with the issue of climate change, ang dry days nato will become drier, the wet days will become wetter. So that's why...
2: Well...
3: Ang patag no ni Miss Donna Magno no. Kon what siga mo ra di man Donna di Maronel ang ulan during the time do ginabubugit man no.
2: Oh, do ginaula ya will mo? Pero ano
3: imagine?
2: Sige, go ahead. So iniwell sambal mo gani may mga study na ni and san opa iniwell? Do you have an idea san opa ning study?
3: Panang ni pwede ka magsala last do last year ni ang hydrologic study no. Doon naman mo tong naglupok gid ang isyo sa mga flood control projects. Na after sa todo mga after 2 months or 3 months gin conduct tong hydrologic study no.
2: DP to na gano, DPWH to or kita lang di
3: City Government of Iloilo gin commission nila ang hydrologic experts from University of the Philippines.
2: Yes. Dumduman ko na. Oo.
3: Tatlo to hydrologic experts ang ginagin commission. Kag diri nila ginto na ano ko ano gid ang hydrologic profile no sang syudad sang Iloilo no. Kag mo ni natubo nila ni ang mga syudad ang mga barangays nga mga balaon ang cost of flooding no diri sa syudad sang Iloilo no.
2: So kada napamatud-an ini during sang sining pagulan-ulan sa aton nga indeed din tsakto ang study nila.
3: Yes, mismo si Engineer Mavi Gustilo ang nag-confirm no sa ato lang previous interview kay Engineer Mavi Gustilo no nga atong ambal niya bala nga ang problema sa mga pagbaha sa barangay manubo na ang outlet sa barangay taas na ang ano ang mga creeks no outdated na ang
2: drainage.
3: Mga ano
2: drainage.
3: Oo kag ti ang mga basura no.
2: Correct.
3: That's why ambal ni Engineer Mavi Gustilo kay na nga gakin na lang nagid sang engineering intervention no ang ining problema sang baha sa syudad sang Iloilo pero inang full engineering intervention welcome after na sang mahuman nila ang ining feasibility study para sa comprehensive drainage master plan kay currently no daw gasugod na niyang procurement para sa feasibility study sang comprehensive drainage master plan kung sa dinhi gabase ini sa sing hydrologic study plus sa ibang pang mga balasihan nila. No daw ano kuno daw mga 10 million eh ang ginaprovide nga budget sa syudad para lang sa feasibility study pa lang ha. But na malontunan pa lang ni, no. Hindi pa implementation ha. Tuon pa lang na no 10 million pesos ang hintay na pundo sa syudad kag due for bidding ini no. Tanto man sa payag kay na ni Engineer Mavi Gustilo. Kung matunduman mo Radyo Mandola Radyo Maronel, iba ining comprehensive drainage master plan sang times ng DPWH so mga 2010 onwards no during the time diba daw pila ko do mga 4 billion na tong daan more or less no ang gi-expect mo budget kung implement ni mo fully ang master plan during the time sa plan no sang DPWH no so subong we don't know basi magsubra pa dira ang budget based sa study because ikinala nila nga expand ang mga kanal kinangalan nila nga mag-install sang mga equipment like pumping station no flood gates no etc namo nang kinangalan no, nila subong sa pag na mga engineering intervention pero tiyamal kan Engineer Mavi Gustilo may implement lang ina once makita sa comprehensive drainage master plan feasibility study nga amo ni ang mga lugar nga butangan nila sang flood gates kay subong man sa mga pumping station.
2: See, so amo na gani

0: kada mo kita sendapat obrahon eh, no, isa na dira so of course sa mga underground flood wells, no, para sa aton sining pagtupa sa tubig dito gani sa may area sa Japan niya, lapad-lapad niya sa dalom mo, underground, lumdalom niya ang tubig da. And during the times ng summer nga ginakulang sila sa tubig, kina-pump out nila ng tubig ni para gamiton sa mga pangpamunyag tanomda in other activities dira sa aton sining mga government agencies sila dito, Rajaman Joel.
1: Sining ni Engineer Nila Pinakaina, no, sang, sa DSO, ang tanong nga plasas natin nabutangan siyang cistern tank. Do. So, of course, operational na yan, cistern tank dira sa may lapas. No. Ang diri sa may Plaza Libertad, butangan mo na diri Plaza Manduriao, Plaza Haro. No. And iban pa nga mga plasa, butangan niya siyang cistern tank. Kagsubong, hambal ni Engineer Bobby Gustilo, is strictly implement nila ining ordinance kina nag-mandate sa tanan ng mga buildings, newly constructed buildings, nga magbutanggid sang cistern tank o kon rainwater harvesting facility. No, kaya mo ina ang
0: sa una balawel, dumduman ko may ordinansa na si Kagawa del Estante mo. Anong ordinansa bala nga may ano na may tangke nga amunisya. So, di bala daw nangin automatic ni ina nga kung magpatindo kayo masabdis para makakomply ka sa aton sining ordinansa diri, no? So, stricto nga ipatuman na ni Subo, anong ambal sa aton sining city engineers?
1: Stricto nila inang ipatuman Subo, kahit hindi ka makakuha sa building permit
0: correct.
1: Once nga wala ka sa sining
0: sa plano mo
1: para sa imo nga cistern tank. Dapat part ina sa plano sa construction sa imo sining building, agad nga matagaan kanila sa building permit.
0: I see, sige. Thank you so much, Rajaman Joel.
1: Balita, nagigan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Thank you very much, Rajaman Joel Franco.
0: Dito sa Japan niya, parekoy, ang underground flood well nila, ya, ang kalapad doon, mapati, kasi 6.3 kilometers.
3: Ah, grabe na, ya.
0: May lima ka mga pillars. Do, katedral yan, tsura mo.
3: Pwede.
0: 540 metric tons ka tubig ang mahold dyan.
3: Padalom na.
0: Oo.
3: Grabe
0: na. Oo. Tapos sinagi na pump out nila sa Edo River. No? Ang masubra sini nga tubig. Pero ti amak mo ti kung mag-overflow ko no ang mga river sila dito, gapangita sila ginag-ubrang nila ya sang alagyan para magsulod na dito.
3: Amo nang matabo.
0: Di ba amo nang sugyata na ligad?
3: Dito din nga dapat do may catch basin ka nga halimbawa no. Ang syudad dali sang Iloilo, kay ti ginalantaw na ni Master nga mangin ano ba mo nang ano,
0: manubo na ni
3: below sea level,
0: below sea level.
3: Madula na sa 2050 ganit no, oh, so isa ka solusyon sina Master, i-guide mo ang tubig nga makadto sa ibang nga lugar layo sa Iloilo. No, kumbaga imuan mo sa guide dito siya
0: obra ka drainage,
3: pwede gani guro ko obra to guro sang daw lawa eh. Lawa bla di ba
0: daw web amo ning
3: hindi web ang kuan bala kun sa Tagalog lawa bla. Ang ano ganito?
0: Ah, lake.
3: Lake, no?
0: Artificial lake.
3: Artificial nga lake.
0: Dapat
3: pasulod.
0: Amo niya, at sakto rin mo pa rin ko, amo man na sa mind ko, duha ka bagay, maubra kita artificial lake da, o kon, maubra kita sa underground flood well, no?
3: Kaya grabe na kamalmahal.
0: Kaya ko rin pa rin ko, po example na, nabalaan ta na.
3: Abi.
0: Maggrabe ang ulan, dugangan sa high tide, hindi ka gawa tubig na kay gataas ang dagat na tunda. So nga, nagita papilit nga dira isugpon ang mga drainage ta.
3: Ariya.
0: Why not, we make another channel, ubra kita sa artificial lake, balang ko pareko ito medyo malmahal ini, pero, ano, mapabaya lang ta?
3: Kwa niya, Master, kwa niya ng long term niya.
0: Long term niya.
3: Balo ka ini, hindi mo na niya mapunggan. Masaka na din nga masaka yung tubig sa sudan sa Iloilo.
0: Kumbaga,
3: so, bisa ano mo kabalik na, uy, ang tubig do, ebi ipump out to sa river?
0: Oo.
3: Tika mo nagyapon, ibalik yung magyapon.
0: Ibalik yapon, kaya di nagtupong na mo.
3: Oo. Oh.
0: Nagtupong na ang dagat, ang river. Ang outfall mo, wala na.
3: Why?
0: So, ang sobrang na tubig dito, bangot sa pressure sa balod, kapag taas ang tide, isulod yun na. So, kita mo ito nagligat to, nag-high tide ng mga 2.something meters to. Init-init ang panahon, gabaha sa may halandunay, City Proper.
3: Kaya mo na natabo, da. But ini, ang ginapinsar to, Master, may bili ini.
0: Oo.
3: May presyo abin ini mo.
0: Pero wala ka first to good kita ni Parikoy. So, kumbaga, for example, da, ang mapobra kita artificial lake, diin kita mobra no kalapad ang duta, tada.
3: Tapos diin. Diin. Medyo, well, ini siya, ang ako niya nga kwan diri master doon ining ugay pa man ni siya kay layo pa pero mayo ko gireprehan kay ginamat-amat na black
0: hindi na ta magulat pare ko nga maglala ng sitwasyon
3: subong black iti basa na mo ang Iloilo City diya master doon ang labi na gid ang city proper
0: ang coastal area da
3: o malubong niya sa tubig
0: yes ara na nasa prediction
3: ara na ti paano ta na malikawan subong pala nga daan kun matabo ning aton ginambal nga may artificial lake da, tapos sa dito ya madiretso ang tubig mo no, tingita sa ibang nga lugar nga layo diri eh.
0: Oh, ti amo na pare damo kita sa duta or we can purchase sa mga duta. No?
3: Galing na ba guro outside Iloilo City?
0: Oh, kay man amo na pare ko sample amo na. Oh, ang La Paz Haro area, obra kita artificial lake sa may banwa sa Leganes, mabakal kita duta dito. Obrahan ta drainage, butangan ta channel nga dito mag-agi sila, no? Makadto dito sa aton artificial lake. Oh, ang area naman sa Molo, down to City Proper, diri naman kita mangita lugar.
3: Oton be?
0: Oton na. Oh. Narin ko pare ko, we have to do this first to good kita. Hindi pwede nga, oh, hindi na kamo mag-aboy basura, ang ano ninyo, hindi ta na mo, brada, no? Because naglala na ni mo, naglala na ni Parikoy ang sitwasyon.
3: So, anyway, Master Don, amo nang pila ka mga kwan, mga bagay na nga do, engineering works na guro na, no? Kaga, of course, ang budget sa gobyerno naghampang. Amo na maghampang sila sa future naton. Anyway, stand by. Ini nga bahin sa atong pagpangalagad. Ari na atong mga segments sa sining hapon. Pero ini nga bahin ginadulong sa inyo sa kalwansang Non-Super Plus. Non-Super Plus, the best ini nga kapsula dito sa Mindanao. Number one man diri sa Panay Island, Kagimaras. Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Halin sa Mangustin, Kuya Bano, Malunggay. The best ini ang mga superfood nga ging combined dira. So may mga bukol-bukol ka sa lawas, mayong pa rin kay singkay nga gusto mo, hawan una-una mo para hindi ka maging irritable, Non-Super Plus ang imnon mo. Mas gin pabaskog ini, mas gin improve ini, nga klase nga produkto ni Tita Arlene, kag Herbs Med Pharma Corporation. Gani mga kabiyanan, ano pag inahula, 2 to 3 capsules every day, Non-Super Plus!
4: Ay, yes, Tito Ronel.
3: Inablos, ginagulpi
0: nga. Ang nubo ako dito.
3: Inablos, gulpi ko nagdobo ah. Inom ka Non-Super Plus para...
0: Yes,
3: uy, gasig ba?
0: Anami, pag inibarikoy, Non-Liniment Oil. Ang pambansang liniment ng Pilipinas. Kaysa Non-Liniment Oil, ga pala mo ipoy lawas mo may solusyon.
3: Yes.
0: Masaya lang, kay may soothing and relaxing effect ang Non-Liniment Oil. Si Toto, si Indami, katol-katol, alap-a, parikis, ew, banyo silang affected area, kay madula na. Ang namian pa kung gapag-inkursin eh, kay may arin ni Neem Tree Extract, gatabog sa lamok. Di syempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Hindi ka magka-dengge, kinding-dengge, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala, dengge! Mga kabiyanan, ganit ko na ko sa inyo, nung pag-inahulat ninyo, bakal na sa mga butika, Balanyos nga the best, Balanyos nga barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, dula pang arikis, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems, dula ang palanakit sa kalawasan, basta ganit pang massage, Non-Liniment Oil, hindi ka mag-arikison, Non-Liniment Oil, ha? Kag para nga dula mga kwanda ang pag-worry nato nga basi idenggeng bata ta or kitaman bangod sa kagat sang lamok banyos ka sang Non-Liniment Oil sagwa ka man ang konsulod sa balay mo tanang nga expose mo nga panit banyosan mo
0: yes and of course parikoy manami
3: Megaman
0: Megaman
3: oy arianay ang aton isa pagid ka rock music ni Master Don
0: Megaman herbal capsule theme song

0: naman.
1: Mega Man!
0: Herbal capsule. Sana na, hindi na ako magdugang pa dahil ka namin na to sa
1: peranda.
0: No? Mabitas ka. No?
1: Bitas!
0: Bitas!
1: Bitas!
0: Bitas!
1: Grabe, no?
0: Mega Man! Oh, Mega Man Herbal Capsule. Sana mabakal sa mga butika. Kasi siyempre, may kape man tada. May cold coffee mix man daw.
1: Wala. Wala. Pero, iislan ko.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga kape sa mga gwapo. Okay man tigka gwapo yung performance mo, noy, no? Kung gatrabaho ka man, puno sa resistensya ang lawas mo, no? Pangapi-ngapi ka lang, coffee time gid siya. Wala sa kabalungan mo na to galing talisman mo, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Pagpuli sa balay, may no limit ka pa kay misis. No problem. May kubaga sa battery, may ara pa nga tatlo ka bar. No, ang imo sining lawas sini makakaya gyapon magperforma, no, sa kay misis. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Grabe.
0: Ang kape sa mga gwapo.
1: Gwapo gid ya mga kabiyanan ko na ka Mega Man Gold Coffee Mix ka kay the best niya Mega Man Gold Coffee Mix mo. Man nga ah, ah kay nabatian nyo naman tong bago lang gid Master Don, no? Batian mo naman tong bago lang gid.
0: Ati mera ma ang Mega Man
1: Gold. So, syempre Master Don, ang Mega Man Gold Coffee Mix, amo ning kape sa mga gwapo performance, no? Gwapo performance hindi gid mo yan. 1 hour before sang sambua, inom ka Mega Man Gold Coffee Mix. Gapon pa pa kape ka lang, probi mo. Ang tanan mo nga nabatian kay ina?
0: Mm.
1: Ah, grabe. Ah, basta nabatian mo kay ina.

0: Okay, amo na to.
1: Wala damo ang bala. Nambal yun naman tanan. Liwat. Nahambal na ninyo tanan.
2: Lain naman.

0: Okay. Ang mga to, tingnan ba tiyan? Yon. Makon mo pasulaton.
1: May kulang. May kulang.
0: Yung dikakak.
1: Siya, no? Ari lang aton mga segment. Okay. No, ayaw na ito ng aton nga health news with Radyoman Joel Franco.
2: Pakinigan ba hindi nalala sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Makapayos ang panglawason kag makapanubos ang risgo sa kamatayon ng pagkaon sa prutas. Inibangon nga dagaya ang prutas sa mga essential vitamins at minerals kag mataas man sa fiber. Makahatag man ang prutas sa madabong health boosting antioxidants lakip na sang flavonoids. Ang diet nga madamo sang prutas, makapanubos ang risgo sang tawo nga makadevelop sang heart disease, cancer, pagbalamanog, kag diabetes. Sa pagtuon, ginirekomenda na magkaon sa mga prutas kaangay sang lemons, strawberry, lime, pink, kag pula nga grapefruit, saging, abukado, kag mansanas.
3: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
2: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
0: Thank you very much, Radyoman Joel Franco. Yari naman ang atong turista o pagka-Radyoman Lynette Yulatriz.
4: Ang turista of the day ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Nagabatsyag kabala sa diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kung may nagatubo nga bukol kay iban pang masakit. Kung kaisa, nagkakabala ka kita nga kung magtumar kita sa suplemento. Base may side effects kang delikado ilabi na sa aton kidney. Apang mga ka-Radyoman, hindi na kamo magkabala ka pa. May suplemento na nga sigurado nga masaligan. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo kidney. Madamo na ang nagapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy's Qualin. Ang Dr. Pinoy's soft gel nga capsule ini, buot silingon dasig matunaw kag safe ini sa imo tinae atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini para sa imo kidney. Ang Dr. Pinoy's Qualin mayara man sang powerful healing properties bangod sa mga natural nga ingrediente pareho sang alkyl glycerols, omega 3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag vitamin E. Bangod sini, madamo nga balatian ang mapaayos sang Dr. Pinoy. Ginpakigbahin sa Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang mga wala na ginabasihan kung mag-hire sa isang empleyado sa Pungsod, Canada. Suno kay Manikan nga sa nasambit nga pungsod, wala na ginakonsiderar ang color o kung rasa sang isa katawo, ang relihiyon, edad kag sexual orientation. Payag pa niya nga wala man ginabasihan ang marital o kung family status. Halinpas ng 2004, Dr. Pinoy's Qualin na ang imo kabulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Salamat Radyoman Lynette, Yulatriz.
1: Okay, kundi pa rekord kay Jan Perocho sumagaysay, kanday James Carpe, Mami Lilita La Pastora, Greg Briones Dinosta. Thank you so much sa inyo. Kag kay Ma'am Margie Covillas. Oy, by the way, hindi ka mo makalipat sa mga utod nato na mag-inom sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon nilanat kag trangka. So binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
0: D3 Bio, mga kabilang kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Gusto mo pagid mamate, no? Gusto mo magawin?

0: naging request mo kinabing yung dikakak mo. So, tiara. No. So, in a way, mga kabiyanan, pag sa pagpadayon,
1: no,
0: sa pagpadayon, ano?
1: Ditribayo.
0: Doon, gintuduan mo pa ko, no? Para, doon nalipat ko, no, abe. So, ditribayo, mas kanto. Yes, yes. Amo malana, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Balok naman yung coconut oil. Doon na niya, natunaan yung bulong mo. Kaya ano yung masakit sa kwanin, di ba? So, una, ang mga coconut na, grabe na yung... Halin sa... Grabe, bilib ko sa coconut, Master Don. Kaya halin sa ulo, asta sa dapadapay, asang niyog, mapuslan mo.
1: Correct, correct.
0: Pero, bigin ito, amo na, isa sinadira, amo ning virgin coconut oil. Gani nga, ano pag ginulat ninyo, bakal kita, D3 Bio, 2 to 3 soft gels, and D3 correct, Bio, correct. The best in yung mga kabiyanan. Kag, hindi ginmalipat mga kabiyanan, no? Sa atong yung mga tagpanamati, ang vitamin C naton, mighty C, vitamin C, sa alam palang, very mighty na. Tandaan mo, non-acidic kag alkaline. Meaning, hindi magisi ang tinae o kon ang tiyan mo, no? Kay bangod nga safe ini, no? Safe gamiton adlaw-adlaw. Ang lawas ta wala ni produce vitamin C. Amo na nga dapat may ara kita sang giniinom nga Mighty C vitamin C adlaw-adlaw.
1: Mighty C vitamin C mga kabayanan ang puro-puro nga vitamin C. Bangod nga puro-puro nga vitamin C ini siya. May ara ini abilidad no nga magpainat mang paelastic sang aton mga ugat so dat madula drabla ang mga blockages nga mo nagatuga mga kabayanan no sang hypertension sa aton. Pero suggestion kong ginom ka Mighty C vitamin C ino ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement, no? Kaya ginanormalize si abing blood sugar level ta. That is why layo kita ya sa diabetes, no? 2 to 3 capsule a day lang sa DTX 500, ox na ox ka na. Sarang na mabakal sa mga butika.
0: Yes, mga kabiyanan. Gani sa aton nga mga tagpramati, mag-DTX 500 na adlaw-adlaw. DTX 500, halin sa D-sugar, sugarcane. Ang kalamay gingkwa sa sugarcane, no? Kagtapos ang nabilindira, gimpuga, pag ginambagaso, ang nabilindira. Bo, ang extract gina, gatulo-tulo, ginsalod gina. Kaya mo na yung the best ng antioxidant. Kag-aray na sa itong DTX 500. So, DTX 500, nagpahubin sa atay kagidni. Kung hubin ang atay kagidni, layo ka sa balatian. Gani kung gusto mo batuan ang balatian, kamangin healthy ang lawas, adlaw-adlaw magtumar sang DTX 500 DTX 500 po ng Mighty C Vitamin C ginatawag nga Batman and Robin
1: sa patagsang ikaayong lawas. Ari na nga aton nga viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalian.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
3: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may nemti extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka 98 anyos na tigulang nga lalaki. Matapos gagin challenge ini sang 3-point shootout sang mga pamatanon nga player. Sa video makitaan, naging paligid sa mga bata nga nag-challenge sa tigulang ang bula padulong sa tiil sang 98 anyos. Apisar nga mahinay ang paghulag, ginkuha ini sang tigulang. Kagin dribble sang makatatlo ka beses bag-o gintira. Napabilib ang mga kabataan kag ang mga tumalanaw sang magsulod ang bula matapos nga nagumpok sa ring. Ang viral video sang 3-point shootout sang 98 anyos ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: And of course, ari man ato nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Subong adlaw, Agosto 20, ginadumdum ang National Radio Day. Iniyang adlaw, agod niya hatagan sang pagkilala ang incredible impact sang radio sa aton kabuhi. Naghikan sa balita kag impormasyon, padulong sa entertainment kag companionship, ang radio ang nanging constant presence sa aton panimalaya kag sa mga salakyan sa pila na kahenerasyon. Happy National Radio Day, mga karadyo man! Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
4: Ayos. Sige. Alang-alang nagidan chimpo naton parikoy.
6: Mga talamyawon kada. Uy, ang greet lang nato ng aton nga mga listeners pa sa aton yung mga RMN Iloilo Fans Club dira sa Singapore, no?
4: Yes.
6: RMN Iloilo Fans Club naton sa bahin sang Hong Kong kag RMN Iloilo Fans Club main chapter, no? May lang pag-upo diri sa aton nga pangalagad. Riglado. So, kagsubo yes na ng mga Radyo Manibela na ito, ng RMN 774 Targitanay Taxi Club, Master Don. Kag RMN 774 Targitanay OFW International.
4: Alright. No? So, in a way, sa ito mga kautulang mga kabinan, standby lang sa mga report na ito, ng report ni Radyo Man Regan. Siguro sa ibang public affairs program na lang, doon lang alang, nagiging ito, nagiging chimpo parikoy, no? Anyway, by tomorrow, Ninoy Aquino Day daw, ano ini siya, no, ng special non-working holiday, I think, ang Ninoy Aquino Day, no, special...
6: Tiwain ng mga klase, Master?
4: Wala klase.
6: Tiwain ng mga klase. Ti, ba, may estudyante na may an ba? No? Straight na, kiti konbwas...
4: special non-working holiday, no? Under proclamation number 1006 series of 2025. Mm-mm. No, so special day, wala trabaho, wala klase.
6: Wala trabaho, wala klase to. Ah. Dalang kati, alang-alang naman kita sa chimpo.
4: Ano da?
6: Diri sa aton nga pagpangalagad. So, buwas, hasta lawig, no? Long weekend sa...
4: Ti, buwas kong impriyado ka sa gobyerno, pareko. Ti, tatlo kadlaw ganyan eh.
6: Mm-hmm.
4: 21, Biyernes, 22, mm-hmm, Sabado, 23, Domingo.
6: Mm-hmm.
4: O pag-abot naman sa Martes,
6: uy,
4: charter ano day, no? Local holiday sa Iloilo City.
6: Ti, laban-laban, alaw sa mana.
4: Mm-hmm. So, pwede kakalib, no? 24, okay, August 24.
6: Natuduan mo gid sila, ma.
4: Okay. Live ka mo!
6: Oo. Ano, ano?
4: Live ka mo, live. Pero, lawi ko. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, kag Martes.
6: Oo.
4: So, lima kadlaw gid yung imo nga atsakto. 1, 2, 3, 4, 5. O, lima kadlaw gid.
6: Gabi ba?
4: Bakasyon mo.
6: Okay. Langalang tagaling sa chimpo.

0: Abu.
1: Goodbye!
0: Alang-alang na kita sa chip po, mga kabira ng pag-gaya. Radyo Man Mark Daniel Sokol dito. Kasama mo sa DYRI Ari Meniluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jun.
5: Nox Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan kay ihi mo. Bangon sang dried semen, mucus, or discharge. Kung basi nakaagi ka bala infection, injury, or scarring, dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Natural, partner, practice kagadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sang NANS Herbal Capsule. Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
2: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
2: Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat ang mapunder na ginatugtog sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
2: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Kornigotwi, tungkat ali. Kag-ginseng nga mo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sang Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
2: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner.
2: Yara la ang panarig.
5: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Nuns Lemon Oil.
5: Hala, kariski, siga pa, kiski sa patudo hasta magkrapat ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
2: NANS Lemon Oil.
5: Yari para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang magbulig sa NANS Lemon Oil. Marilip ka niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
2: NANS Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
2: NANS Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
2: NANS Common Coffee.
5: Partner, nga amo kasi napagbasa sang imong cellphone now. Sinudang ginatigid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
2: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay sini ang pagka-nervyoso mo.
2: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
2: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
2: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
2: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
2: Megaman
5: Gold Coffee Mix.
2: Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
2: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Kita naman kita.
1: Padamot kita sa pagtulunan na hanunod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hiniling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Today's newscast is brought to you by Sakaban Ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamind Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
4: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, grab, car, pamong tumak, blue, hanggang amoy kulo, sa pangon ng charm.
17: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Pangkong kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Oras tatak alas 3, Jess.
19: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sang Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo ng adlaw. Sugod alas 8 sa aga, tugtog alas 12 sa ngunto sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK kag Barangay Council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall, Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supply Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlog sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan. Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
22: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Itripayo! Ako si Richard, isa ka-trespol driver. Ang galing mo lang po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng Itripayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
25: Itripayo! Ang Itripayo!
26: Yung may VCO!
25: Ang VCO!
26: Yung may D3!
25: Makakas mga butika!
26: Mighty C,
25: ang alkaline nga vitamin C.
27: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
25: Mighty C, mabaka sa mga butika.
28: PTX 500 Q7 lot.
29: Nung ginabatsyag mo sa
28: ulan? High blood gid ko.
29: Kaya sa unang angin mo?
28: Blood pressure 180/100.
29: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
28: 3 times a day ginakon. PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang PTX 500.
25: X500 D3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio, ang D3
30: yung may Physio,
25: ang Physio
30: yung may D3.
25: D3 Bio. PTX 500.
31: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
32: Imo nga blood sugar test.
31: Ilan itong score gani?
32: 470.
31: Nagtiko 2
32: sa gabi, 2 sa
31: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
32: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: DTX 500.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
16: Charm, Fabcon, ang mungkong makablo. Hanggang amoy kulo sa pangunan charm.
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Pangbang kumakablo sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
17: Evergreen Herbal Capsule.
33: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka-teacher kag nag-take-kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
17: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
34: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suking ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Gigan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, may alipiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang ako nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa na.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:20.
2: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom ang low adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Shazette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
15: Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang peda na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburkon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom.
20: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
21: Nuts Liniment Oil.
22: Kaspan?
21: Wala problema.
22: Nuts Liniment Oil Partner.
21: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
22: nga amo ang kaspan.
21: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
22: Nuts Liniment Oil D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kay malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio.
23: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
23: Yung may D3.
22: Mga butika.
24: DTX 500.
25: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
24: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
25: Patigil ka namin isang DTX 500 165. Sa dugo ko man 120/80. DTX 500
22: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ni regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Marakas mga butika.
4: Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compact.
4: Nga nagapanugo.
0: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
5: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
26: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
7: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, kay diktibo kayo.
5: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: impormasyon sa ikaayong gawa. Malingaw ka na!
1: Sa ligang mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
0: Maedukar ka pa!
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga

0: lawas. For example,
1: ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bakterya that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
2: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
0: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
1: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
1: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
1: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
2: Sobra pang iban.
1: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score nga ni
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at least.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sa antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sa gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sa makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, gainong ngigo DTX 500 kag Mighty C, kung katukos pa na Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sa balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sa gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da, orange da, mga orange.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
0: Ang isa pag din sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatugas ang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
6: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
6: Correct.
1: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? para nga ano, makabato ang imulawas, imosilyula sa mga free radicals, oh. No? So sa DTX 500 kag ITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka different sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag ITC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
7: Ah, one general ba, panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
1: Once ka panago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya, pila edad, sir boy.
2: DC ko no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18 plan to mo. Uy, oh. 19
7: ha. Kampiyon ni
1: Magpisyo. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo.
2: Basic.
1: Gina- ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kanilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: So, wow.
9: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa iyo?
9: Mabakalang ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
10: DTX 500. C, ang alkaline niya vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, si Balon. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
10: Pure C Vitamin C. Xanthan Plus.
2: Garantisado.
10: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
12: Diyakin, bilyakakan, tagay ganyan. Permilang kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagtry ako mag-take sa dulo ko na dura.
10: Pure C Vitamin C. Kag Xanthan Plus. Manami Pure C Vitamin C.
13: Ikaw ba lang may ginabatiat sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika

0: sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti.
2: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
2: Uh-huh.
1: Kung baho, pagid ng ilok.
3: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magyapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas. So, wala.
4: Dahil hindi man makaklinik ka, diyo fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Uh-huh.
5: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
2: Mangapi na ta.
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
4: Kagala ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
2: uh-huh,
4: hindi red sugar.
5: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ginikaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na.
5: Mm-hmm. Kay engineer ya pampabakod, extend.
4: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
2: Mm-hmm.
4: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa support, Sir Boy.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy,
2: uh-huh,
1: hindi man tanan nga fat lain. Ha?
2: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
4: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
4: building blocks na mo. Kinahanglan na kay ga-act ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Nga work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Mm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
4: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
4: Kung
2: no?
4: Sa kurinti pa,
2: covering.
4: Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi mag-ground.
4: Mm-hmm. Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, piliin nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gyud gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Iwala na iba niya, aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Champion.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
7: D3 bio with Physio.
8: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 bio.
9: Ang D3 bio.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Magabuti ka.
7: D3 bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton, gitry na amon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
7: D3 bio! ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magkats,
9: magabot ka.
7: QC. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Yung Placeray Relota from Sarangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng QC. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
7: QC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami gi. QC Vitamin C. QC. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo, nga may pure C vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akan nga ubo.
7: Pure C vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manami gid. Pure C vitamin C.
13: Ikaw bala may ginabatsyag sa inyong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Clinic.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
0: Giga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang iBerry na bagal ng mercury na with Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
10: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon magha. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: ISO certified world class quality.
1: DTX 500. Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Hitri Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko lang po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Paya ng paninisis ng Hitri Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: Hitri Bio. Ang Hitri Bio. Yumay VCO, ang VCO, yung may D3. Magabuti ka. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio, ang Physio. Yung may D3. Bio Megaman Herba Capsule.
10: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
0: Megaman Herba Capsule.
10: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
0: Megaman,
10: mabukal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4 jazz.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
6: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
5: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarap din ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog, smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress Tabs.
9: Multivitamin plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Kaya Jessie, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bio Jessie. Halong!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako gali si Van, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
13: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Supple Plus Gold.
16: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintuman nga suplemento. Salamat gid gubala kay ama to nadula ang bukol.
13: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang kami.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
19: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
20: Ang iBerry mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong mga butika.
21: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
0: Gikan

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Oras tatak, alas 4:20.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang low, with proper diet and exercise.
1: United
3: Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Busog bosog ikaw to nila.
14: Ako man bro kalot.
13: Oh, ikaw yung bro kuste.
14: Busog bosog eh.
13: O tila ka tata. Bayari na to tulilot.
14: Oh bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
15: Yes, sir.
14: Ay!
13: Anong ay?
14: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
13: Ano na matuon na yun. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
14: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
16: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
13: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man imo.
14: Relax lang, bro, bro kalot. Dala ko di ang puspro.
13: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
14: Abaw! Hindi ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
13: Uy, hala.
16: Baman.
13: Tanga?
16: Hala, tanga matuon.
14: Diskerti lang na iya.
13: Oh no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
14: Nagpalapit na din waiter mga bro.
15: Sir?
14: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
15: Ay, tanga na, sir.
14: Nan! Kita mo? Ikaw na nagako nga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga gali ito yung mga pagkawin niyo!
15: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
14: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
15: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
14: Ay!

kinaon kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot kag tulilot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Len Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hitray Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
3: Hitray Bio! Ang Hitray Bio!
5: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
5: Yung may D3!
3: Mga butika!
5: Mighty C!
3: Ang alkaline nga vitamin C!
6: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga uho!
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na ha!
8: DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compact!
7: Nga nagapanubo!
8: Sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
5: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, di bugit katama.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika!
5: DTX 500!
10: Si Edding Grace, paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
12: Wow!
11: Mabakal na kamo. Sang DTX 500. Kinamigit ingi sa aron nga lawa.
5: DTX 500!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Gali, TJ, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminsari. Salamat sa Mighty C.
5: Mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
10: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit ako.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw anlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sa imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maayo ang lawas ang bata mo?
3: Sus, masakiton man ino.
2: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Oras, tatak, alas 4:30.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Banyos-banyos para sa butod?
9: Mami,
8: ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
10: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangodyara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
13: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Hipay ko kay sisigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
11: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
14: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
15: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
16: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
18: Number 1!

0: May, wala pa makatapos inom tuba sila ni Kalot.
1: Ay, wala pala. Abi mo balala? Kasadya sa ila sa guwa mo.
0: Ha? Nga, hindi ako gusto sang hinubog, ha?
1: Lola, timprano pa man lang. Nagasadya-sadya lang to sila, ya. Si Tulilot, balala, kasadya nga tawo. First time ay ako na yung mag-inom tuba. Tinuduhan niya la. Kay ko mo katamis, kundi timprano pa, igo na siya.
0: Ay, kung hubog na sila paunta ta kag patuluga. Base kung magbinaoy na da karon kag mangita kontra tapos gid kita.
1: Lola!

0: Breakfasting. Tagay ko liwat sa aking tubabi kay kanamit. Tagay ko.
1: Husto na. Husto na lang ngayon, bro, tol. Kayo, nagapalamula lang imo.
0: Nga?
1: Guya.
2: Kaya ang pagkamandol mo bala tulilot. Pagbutang sa baso, halin pa kayo na sa suba. Ginatungga mo dayon. Datong sa dahak, dahak ka sa tuba.
0: At ang isabi mo, tagay ko, bro, gusting.
1: Bro, tulilot. Inay-inay lang bala. Araw, oh. May bisaya na nga manok ang gitulan ni Mimay. Higo pala sa bawya.
0: Hindi ko. Nga. Namasuka ko.
2: Suka na pala karon. Isang container nga tuba nga wala buhin. Ipaligo ko na sa'yo.
0: Hindi man.
2: Dayan na lang. Sa'yo, hindi ka makantong nga natindong ka.
0: Di ko, bro. Di ko.
3: Ay, din ka tulilot makadto. Masulod ka na sa balay. Updanta ka.
0: Sige, update ko, Mimay, kay manghihi ko.
1: Yay! Bro, tulilot.
3: Ay, ala, manghihi kaya gali. Di ko yung magupod sa imo, ya.
2: May panghihito, blanay. Panghihito, no? Bata, jute. Karoon ng paupod-upod ka pangaslo ka.
0: Bro, matumba ko.
1: Paglubay-bay ka lang, bro. Sikod na lang kawayan. Dirala siya igad, oh. Hindi na magpalayo.
0: Hindi, bro, gusto niya. Oo. Basi makita nilang rendabil ko.
1: Bro, tulit.
2: Sina ba binamihan magtanaw? Sina ang kagamay, sina? Sige na. Panghihina to. Ibasi ka ron, mag-ililihi ka naman na ka ron sa shirts mo.
0: Ay! Bura ka ron!

0: Bro Khaled. Bro Khaled bung tau. Bro.
1: Bro Sting.
0: Bro. Pasensya ka ha. Gitbukaw ta ka. Las dos pa lang sang kagahon.
1: Ox lang bro Gusting ha.
0: Eh, kakuan abis si bro to lilot bro. Why, na di sa tupat ta?
1: Ay, salamat.
0: Bro?
1: Hindi kakakit sa din siya nakad to bro.
0: But ka niya bro ha?
1: Dali lang, dungan matakay na disulod sa... Tagkatulog. Di ba dungan tayo disulod?
0: Amo gani, why na di siya oh? Amo ko din siya nakad to ha? Amo nagit po ko
2: ta... Ay,
0: bro, tasimimay man itong singgit.
1: Di pong karuya. Lakata bro, upi ko. Basta may kinahimo nga malayas ito lilot sa pagkaisa ko.
0: Yay!
1: Liyaw!
0: Bro, tulila! Bro!
1: Sadita! Tulila!
2: Sadita ko, abalaw!
1: Yay! Sadimay! Ang anaw!
2: Ari kami ano nililot sa kwarto!
0: Alalala!
1: Ano?
2: Hindi siya kagawa sa pertahan, no? Hambal ko kay kagamay sa abri sa perta, tipada ko niya, hindi siya kabalo!
0: Yeah! Adi! Eh, adi ko, ano ko na? Ah, adi! Ako mabri sa pertahan, padakoon ko na!
1: Padakoan!
0: Thanks! Bro, lalo!
1: Thanks! Sumula ka rin ka di makakaroon, Nagano ka di ha? Nagano ka sa kwarto ni Pakaisa ko? Anong ginabuhat niya si Mo, ha? Kaso anong ginabuhat
0: niya? Ginano mo si bro, ha? Mimay!
3: Wala, mga bro, ha? Nagbangon ko kayo dito, mga hihihi ko. Abi ko pertahan sa kusina, galing. Pertahan sa kwarto ni Mimay!
0: Yeah! Bro, talila!
3: Ang dali-dalimat ko, guha, pero hindi ko kabalo mag... Abris ang pitahan! Kay imbris gali, pasulod ang abri! Pagbuwa, gali!
0: Oh,

0: Oras Tatak, alas 4:40.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Mataas pa lang ang ibublood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa ibublood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa ligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
4: Yung may D3.
6: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
7: Importante mga ledok na may sufficient tigi kita ng oxygen sa atong nga dugo.
8: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
18: Ang VCO nga may D3.
19: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Para sa matinong nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy gatay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Mas tatilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500.
16: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
16: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
16: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
18: D3 Bio.
16: Lakas Herbal Capsule.
22: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
16: Nance Herbal Capsule.
22: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
16: Mabakal sa mga butika.

0: Panikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: na nagtuloy ng kaw.
1: Ano malayo naging buhat ko, bro? How?
0: Hindi to malayo naging buhat mo. How? Ano to? Nami?
1: Bam! Bro Kalot!
0: Nami, ito nga nagsulod ka sa kwarto sa pakay sa kaw.
1: Bam! Si Bro Kalot man, nagsuri na ko kay Mimay.
2: Bro Kalot, ang heart mo, aagapan niyo. Hindi na pala mga aki kasi Mimay nagibang ko yung nagambal nga wala man sa may giniin mo si Bro Tulilot sa iya. Nagsala na lang siya sa sulod.
0: Pasala-sala lang siya siguro, aw!
1: Ay! Bro Kalot!
0: Abi ko, anay, kung ginabot ka naman sa pagkamanyakers mo.
1: Wala, Bro Kalot, ah! Mahuya man ko siya mo!
2: Kadason gani, kung banta mo nga goods ka na, Bro Tulilot. Untat ka na inom.
0: Mandak-dak sa tuba.
1: Kanamit abis ang tuba, bro. First time ko iya kay inom tuba. Kag nami kay katamis, daw Diyos lang kundi binirahan ko.
0: Eh kundi iigo kang animal ka. Nagisina ka pa nga buisit ka. Ay karon mapastro kung ta ka nga buisit ka.
1: Ay! Bro, kalong!

0: gawin yung alupi ko, Chugusti.
1: Alupi mo, Mimay?
0: Oh, Chugustin. Ang alupi ko, ngagin luto.
1: Ay, abi ko anay, imo alupi.
0: Cho! Oh, ay, Cho, oh.
1: Ha?
0: Tilawi bala. Ah. Kabay pa nga manamitan ka.
2: Ah, si Tio Gusting pa. Paborito yan ang alupi, Mimay.
0: Ay, galing!
2: Oh, wow.
0: Hala! Gusto ko na, Tio Gusting. Gusto ko na makita ng ginakaon mong alupi ko.
2: Tistingi, Tio?
0: Ngagin lupo.
2: Tistingi, Tio.
1: Bro!
3: Bro, Gusting! Bro, galot! Salat ka mo di anay sa banyo!
2: Yay!
1: Tulilot, tulilot. Ginapasunod niya kita sa banyo, bro, kalot!
2: Nagano ka naman ng... Hello? Ano naman ang eksila na tulilot, man?

0: oras tatak in punto alas 5.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Sampo Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
2: Sampo Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas ang antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sinasuko. May aking diskarte para magdamit tayo. At higit sa lahat, may puso mong tanglumaban.
7: Sa iba, ang pag-isang layon.
8: Gerald Anderson.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
3: Charm and Fab Con, pamungkong makablog, tanggal amoy kulob sa tangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangtong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung maapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo na pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: TX500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag ra og gabi.
11: Pero pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TX500.
12: TX500. D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair follow. Hindi man namin akon putis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon putis.
12: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
14: Tumakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold, sulutin ko wakabulan noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga
4: butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: you need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: BM Extraordinary with MX3
6: TTX 500.
7: Dinakano ang ginabatya ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang
8: sa kadlo ka pila ka maginom
9: sa DTX 500
7: sa primero katatlo sa subong kaduan na lang
9: subong kamusta
7: oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nako ginabatya
6: TTX 500 Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabuli si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
12: Ako, Gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko nundi. Ay, hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request iBerry.
13: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak ala 5:10.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: PGX 500.
4: Si Edding Grace paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imong gininom nga kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. Sugar.
4: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 nga migit ini sa aron nga lawas.
3: PGX 500. Bio.
7: Ako si Luto, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matagat sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline na vitamin C!
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
11: Number 1!

0: Sunfon Plus Gold.
1: Ako galit si Maya. May Cisco sa ovary. 3cm na galit. Ini-try ko gininom ang Sunfon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan. Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
0: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mahigko pala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka pala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras, tatak, alas 5.15.
2: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo. Tag-I FM Iloilo. Magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026. Domingong Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12. Sangudto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK, Kagbarangay Council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, Tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
4: Sampung Plus Gold.
5: Kasi Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
4: Sampung Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusa.
4: Sampung Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Sampung Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may ara gid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Sampung Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Sampung Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Sampung Plus Gold.
4: Sampung Plus Gold.
6: Mamahal sa mga butika.
4: Sampung Plus Gold. Sampung Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampung Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sampung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras RMN Iloilo, alas 5.18 sa hapon.
11: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
12: RMN News and Public Service.
11: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
12: RMN News and Public Service.
13: News and Public Service.
10: Mayong hapon, Mr. Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes sa Petsa 20 na kita sa bulan sa Agosto 2026.
14: Live sa gihapon yung makitaan kang mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
14: Kag Radyoman Maggie Arasuelo Malariado.
15: Tatak! RMN.
10: Sa subong hapon, Webes na kita nga adlaw, Radyoman Maggi, sa katapusan na nag-improve na nga itong sining panahon, no? For this week, no? Malinsa nagligad nga adlaw itong Domingo, Lunes, no? Gidiridiritso niya, may mga pagbaha-baha nga na-experiensyahan sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
14: Sa subong adlaw, Radyoman Mon, update sa mga balita lokal. Padayon ang investigasyon dira sa may Tigbawan Municipal Police Station. Angot sa kunsino ang nagpalaktas ang pamahog dira sa may Tigbawan National High School. So indeed, may ara sang threat, Radyoman Mon, no? Ambal kaina, fake news na may ara sang threat pero ang may ara sang pamahog pero wala madayon, which is good. Mm-hmm. Rajuman mon ginpapauli kay ti mas maayo na ni nga naga preparar ka advance ka bala mag-isip kuno bala. Mm-hmm. Rajuman mon kasi sa ulaton mo pa nga may matabo, no? Kaya ginaimbestigaran karon sa mga kapulisan kung sino ining nagpadala sa mensahe nga may ara sang intensyon. Hmm. Nga mag-inflict sang harm sa mga estudyante o kung sa mga manunudlo sa nasambit nga bulutuan. Kaya ining impormasyon, Rajuman Mon, ginpadala, gin-inform ang maestra nga may nagalapta nga pamahog dira sa minasambit nga eskulahan. Kaya gin-report nila sa kapulisan kaina. That's why nga gilayon nila nga ginaktuhan nag sapol ang mga manunudlo, ginpapauli ang mga estudyante.
10: Hindi ni lahog-lahog na dyan magi kay ang siguridad na isang eskwelahan kay sa mga kabataan o ang concern din kag plus the fact nati may mga series of incidents of school violence.
14: Oh, wala tamang ginapangayo pero basi bala mo kalabot dre sa Iloilo ang gambal nila nga groomer. Mm. No, ti mas maayo na nga nagapreparar kag abal nila or on the side of safety. Yes. Bala Rajuman Mon palayo lang, no, pero ang mga bulutuan subong may mga suggestion kani Rajuman Mon nga i-transparent bag na lang. Mm-hmm. Ang gamiton sa mga estudyante pagkadto sa eskolahan. Transparent bag, hindi lang mga estudyante sa isa ka-eskolahan sa South Cotabato, ginainggan nyo sila na magamit sa transparent bag ang mga estudyante, mga manudlo. Mm-hmm. Pati mga staff sa eskolahan, kaya ti kung lang tawin mo pareho sa natabo sa Zamboanga, Rajuman Mon, ang wala, hindi ka blakapakot ang estudyante. Yes. Kaya may dala siya nga armas or mga patalom, no, mga kamamatay ngayon nga niban sa iyang bag. So kung transparent, at least sa gwardiya pa lang makita na Rajuman Mon kung ano ang unod sa inyong bag.
10: Oo, kag mahapos mo ma-identify, kag hindi magdugay, bla Rajuman Magi, sa frisking or inspection area, no, kay ti nanotisyahan tananing nga kun i-implement sang stricto. Mm. Grabe ang pila sa mga estudyante, pero kun may subonggit man sining mga transparent bag, no, mga mayari pagig nga mga do net bag na blank
14: net
10: taon
14: bag. Oo, dyan, no? Ang transparent bag usually kita ko na sa mga elementary bala, or kinder na ginagamit nila. Pero bal nila nami gani ni nga may transparent bags para nga makita mabladayon. Tapos nami pagin na kay madisiplina mga kabataan nga hipido ng sulod. Hmm. Sa bag nila kay mahuya ka man nga kitaon sa guwa nga nagirinukay na Rajuman Mon. Ba pasugtan lang kuno sila nga may pouch gamay for ano bala, for privacy man nila nga ang ilang mga personal necessities. Mm. Tidra nila ibutang.
10: Mm. At least na iya sigurado kang nga wala sang butang dira ng mga armas.
14: Galing may nagreklamo.
10: Na ano?
14: Di kaya ang mga miyembro sa federasyon na nila ti makita na nakaroon nila karon nga may make-up yawon bagay ti prano pala ang huli pero di kulong. Anyway, ng mga suggestion ina kay ti balaan mo nag batsag man sang kulba ang mga parents kasunod sa serye sa mga pagpanglutang sa mga eskwelahan sa naghalaylay nga bayan sang pungsod.
10: Sige, standby kay balunta ang update sa dugang information. Ano tabo diri sa may Tigbawan, no? Karakip na ining hold up man iya. O kung nasa sa sining update sa drivers and truck, no? Nga nagabunggo dira kapon sa may city proper na kalapak sang tiil sang isa ka senior citizen. Kamusta na ni ang driver? At the same time, ining hold up Rajuman Magi, no? Nga naglunta dira sa may area iya sang Pututan, no? Sinigidamang iyang adlaw. Standby kay Rajuman Marjorie Herbo Miani.
16: TYRI Rajuman Report.
17: Rajuman Mon, Rajuman Magi, nagaluntad ang isa ka hold up incident sa may Banwasang Pototan subong gid lamang hapon Agosto 20. Based diri sa atong pagpangusisa kay medyo masakop ang kapolisan naton sa hot pursuit operation. Ginatabo ining insidente sa barangay Bungko Pototan subong gid lamang nga hapon ang exact time diri mga kaina mga 11:40 a.m. no, natabo ining hold up incident. Sa information nga nakuha naton na ang biktima diri isa ka lalaki kusa diri nakuha ang ginapangayag 20,000 pesos nga kwarta sini kag ang suspect riding in tandem karon isa na sa gina follow up no sang Pototan PNP o kod ang IPPO kay nagabulig na dito karon ang Provincial Intelligence Unit agud matumod kag madakpan ining mga suspetsado. Sa pinakabangin, nagkagawa na Radyo Man Magi ang driver sa 10-wheeler truck na disgrasya nga nakalapak sa tiil sa isa ka 61 anyos na babae dira sa Maymuri Luni Bridge City proper sa tinalikdan nga adlaw. Sunod diri o inaming kumpirmar ni Police Major Eduardo Chacon Jr. ang OIC karon na Traffic Enforcement Unit. Di ba nagligad lang nga si Mana Radyaman Monoy, ligad adlaw na mangkot kasi ng traffic.
10: Oo, araw sa galit ha?
17: Si Sir Chacon naman sumunga adlaw. Wala lang. Pwede wala lang man na diba? Dupo na lang ka days. Ito binulan na itong gindiscuss na doon isa ka bulan. And then, wala isa ka semana.
10: OIC siya subong?
17: Siya subong ang OIC. Sang Traffic Enforcement Unit, sang Iloilo City Police Office. According kay Major Chacon, na mga alas 12 kaina, nakapian sa ining driver nga si Remuel de la Cruz sang Dingli Iloilo. Ang sa kaso, so far, according kay Major Chacon, nga ginapreparar na nila ang tanang nga dokumento pero naglapse ng iya reglementary period. Kaga may initial ni sila kung nga internal agreement. So kung may agreement, hindi naman na maka-intra ang police. Pero tinaka-ready naman niya ang ilay ang mga kinahanglan. In kaso nga mag-desisyon ng biktima na magpasaka sa kaso, batok sa driver. Ang biktima, padayon karon nga nag- paayos sa ospital, siyempre naupag dito daan ng iyang atiil, masubuman kay ti, siyempre kabulamin pala mag-iho, Radyaman Mon, Radyaman Magi, pero ti, nahulat pa nilang desisyon, pero sa initial na agreement, according kay Major Chacon, nga daw buligan ko na sa gasto, no, sa ospital, ining biktima, katamuha nakagwa, kaya wala mapailan dayon kaso, pero lang taunta ko ni Porso pa nilang kaso, o kung hindi, sa ining natabo nga disgrasya, Radyaman Mon, Radyaman Magi, kag, bantayan karon sa Palabra di Honor program ang update nato no gin-edit nato na natabo sa may tigmawan because ang ginakonfirmar diri sa Japan Iloilo nga may ara sang pamahog pero plano ha plano alleged plan nga magpanit
18: ba ko kay na Radyaman Marge nga immediately balado gin disregard nila dayon nga hindi wala fake news wala sang threat. Pero you should take threats seriously. So may aras ang plano, wala na dayon, which is good.
17: Oo. Kay actually, nabasa ko, ginatagan na kita chance na makita lang dalagan sa conversation. Kag actually, na may intervention ang police na ginhimo. Kaya lang kikainan sang aga, even ang DepEd, naghahambal. Ngayon, ang information, sabida mo, abi nagsakay nga, mga marites, bila Radyaman Mon, Radyaman Magi nga, o may naniro, o may mamuno, doon, tapos may bomb threat, doon, nagdog, kakasangag lang, may narites, bala nga type. Amo na ang kintinaya ka police nga, may natabo nga stabbing, or may nakuhaan armas. Pero, sa information nga may nag-threat, nga may nag-plano, wala ni gintinay ka PNP, and even ang DepEd, ulihin naman lang nila na, na found out nga mo na
18: natumod nila sa police na natumod nila is hindi matuod nga may ginbuno may
17: oh yes may arma
18: kaya mo na information nga una nagwa pero matuod nga may threat
17: matuod nga may nagplano pero

0: Yan naging story na siya. Pero na-gets man nato ng points ng bata nga isa nga nanugid. Kiti nahadlock man siguro.
1: See, which
0: nga,
1: is very good. Dapat gin man nga ano siya, nanugid siya. Nanugid
0: siya radyo man dati, pero hindi niya ginhambal nga like nga siya directly siguro ang gin-chat. Nga ba yan, nakabaton siya sa info. Pero kiti siyempre siya ang gina-chat mo. Nga ipakita mo lang yung chat ko once natabo na bala. Kagun anong himuon niya after sa kaulingon niya. So, amo na nga, ara na na.
1: Siya? Naplano yan na?
0: Ang hambal niya is pwede madayon, pwede hindi. Pero may intervention dari, kaya nakuha na siya sang arang intervention kay DepEd, arang man ang kapulisan. Kaya ginpasikto natin kay ina si Police Major, Police Captain Mansoy, or Major Mansoy. And amo na according sa ila kay ina, dumudamo, gidbiga sa kay sa info.
1: Balaamo, Rajaman Marge, sa mga banwa, ang istorya piso, pag-abot sa iban, libo.
0: Nagdumduman ko ng istorya ka, maestra ako sa grade 2, sa hindi pa nauso ang chismis, kaya hindi tapa bala mabalaan kung ano na Rajaman Mon, Rajaman Magi nga. Binabalan nga si Juan de la Cruz, o manan si Marjorie, ito nabungguan, nagbangon. Ang istorya sa piyak, si Marjorie nabungguan, natumbang, isa na ospital, hasta nga gindala sa punerarya, kaya naglabot sa punta, nga ginbisitahan nila si Balay, na si Marjorie ito gampang. Na wala nila ma-realize bilang nga
1: nagabata information. Pero Rajaman Marge, sa Tigbawan National High School, may guidance counselor sila, registered guidance counselor.
0: Ang amo pa na ang hibaloon na, patikin na sa istorya ko kay Sir Lionel, nag-contact sila sa region. Kag may team man sa province nga nag-facilitate dari regarding the ring information. Pero ipatbata ni karon dugang, medyo anong talang karon ng iba, ninsyon dihan gid naton gagang ayo sa DepEd sa welfare sa ining mga bata.
1: Kay hindi lang ni siya one shot lang mo Rajaman Marjorie Moon ko nakalabot na siya sa mga plano kag ginambal yan na meaning liwat-liwat ni sa utok ya dapat series no sang psychosocial na intervention.
0: Yes, and ang isa pa dira, ang mga mga incident like shooting, muna nga kita sa media, nag-appeal gid niya din na nagali. Pagpalaktahan because gina-mention, kaginabasihan nila, Rajaman Mon, Rajaman Magi.
1: Kaya bala so, mo, ang mainstream media, wala man tayo nagpakita kang nagbalita sinagid sang video, especially sa POV to bala. Galing kiti may mga nag-upload bala sa social media, Rajaman Marge, nga makita, very, ano, maka-trigger bala sa iban.
2: Ang iba ni for content, tabi, ginagamit nila para magdamo man viewers, tiyaway sila kapalos ang epekto.
0: So, ipang patpata na karon, muna ka pa salamat mata sa ginhatag ng salika na ipa, ikag-force ang kapulisan ng istorya man naton para mabuligan man sila sa mga kaangay sinikid na kuman ang role naton para hindi na nila mga bata, Rajaman Mon, Rajaman Magi, especially ng mga nagalakta nga video na ginabasihan
1: sa kapta. Ano, pilang edad sa bata, ano nga grade?
0: Wala na patpat ni Sir Lionel.
1: Kaya information kay ina to grade 8 kung matuod?
0: Ang ginuhulat kanila ang official result kay official investigation nga i-submit sa school kay damo gani sa bala Rajaman Mon, Rajaman Magi ido damo gid nagsakay kagati pinang padala dayon kay message nga ti pati ang pulis gasala
1: kay mo ko nang bata for example instructionan sa classroom nila nga pauli ka mo anay, suspend na klase, pauli ka mo anay for your safety. Nabatian niya to, pagsugid niya kay nanay, lain naman na dugangan na guro eh, nagbata ng istorya.
0: Anay niya, nanugid na sa iba niya nanay, asanga nagsirin ng asanga, hindi mo rin nabatian na mo, hindi, pati ang pulis.
1: Because ang cool ba, bo, grabe nagbata, pag ng istorya.
0: Ang police diri kag DepEd may mga interventions nga ginahimo especially sa bata nga ni kid need niya gid sang dumay anong mental health problem or dapat nga i-stress Rajaman Mon, Rajaman Magi.
1: Kag ma-plaster bala Rajaman Marjorie ang chronology of events kun nga kalabot dira no sa threat anong natabo kay na kay kadamo sa mga confused ka pa sa mga impormasyon bala nga mabaton kay ina kay wala sang mga official nga nagahambal gid angot sa matuod nga natabo.
0: Nag-even ang mga teachers kayo na na-confuse gidman, Rajaman Mon, Rajaman Magi because ang surge of information kanang labot, ganyan may bomb threat pagid gani kuno kaina. Kaya hambal ka police, grabe na nga kinabuyanay nga pinatalang. Kaya hambal na bago kami halin sa eskwela nga naghambal nga may ginbuno and all. Pero wala no, sa mga amunang insidente nga natabo. But wala sang active threat. Alleged plan lang, hindi man matumod pa kung plano niya gid man ito himuon o kung ginhambal niya lang, Rajaman Mon, Rajaman Magi. So, bantayan na karutumatian, plus tayo na ito sa Palabra de Honor program. Kasama mo sa DYRI, Araman Iliilo, Rajaman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
3: Tatak, RMN.
4: Nabati ang report ni Rajaman Marjorie Miane. Bantayan karon ang development sa investigasyon sa Tigbawan Municipal Police Station angot sining pag

0: pamahog na ginhimo sa isa ka estudyante sa Tigbawan National High School. At the same time, ang hold-up incident sa isa ka banwa sa Tercer Distrito. Ang hiningabahin kinatulong sa inyo sa Senton Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay Mayaras ang collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay Mayaras ang glutathione, kag may protection pa kag nagadetox ang atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Senton Gold Coffee Mix, kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman sa isang balatian, kag-up ni pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag-DTX 500.
1: Ang oras nato na alas 5:34 na sa hapon. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national kag international. Kabantayan nyo karon ha. Ang dugang nga mga updates ning mga dalagko nga balita lokal sa Remen Palabra de Honor. Mayo nga po ng Kaiser Stephen Panega sa Kaikas Broadpit Madera Bistuwer, Kaikas sa John Pirutso Sumagaysay, no? Sa may danawan ni Wayda mayo nga po sa Barangay Treasurer nila, no? Kapamati, gitsubo nga hapon.
0: Good afternoon man kay Sir Ernesto Llavore, sa kay Sir Andy C. Embong Celoberis, kag sa iban nga nagapamati sa aton subong hapon, Rajuman Mon.
1: Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Mon Yales Kapalihan.
0: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
2: Tatak! RMN. RMN Network News.
3: Dito ang pagpapalabas ng relief assistance, serbisyong medikal at mga programa para sa rehabilitasyon ng mga apektadong residente at mga lugar. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
4: Pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, posibleng may kaugnayan sa terorismo ayon sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
5: RMN Live Report!
6: Nakahanda ang Department of Justice sakaling maghahina ng reklamo sa kagawaran na kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Justice Secretary Eric Bida, sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng law enforcement agencies pero hindi rin nila isinasantabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Yan ay dahil nakita rito ang elemento ng terorismo kabilang na layuning maghasik ng pananakot sa publiko.
7: We have now teams looking at possibilities. Alam niyo yung work confirming information na mentor, alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila, tinetext sila tapos para meron silang kinoconsult na okay ba tong ginawa ko, ano ba tong gagawin ko. So we're pursuing those aspects, no? But the details I can only give you generalities kasi ongoing yung actions ng law enforcement agencies natin. On the aspect of it being a terrorist act, definitely, nakikita naman, because the purpose of terrorism is to sow fear, di ba? In the general population. No? So, pag nakita nyo, that element of creating fear on the public, it's present, no?
6: Samantala, nanawagan naman ng kalihim sa mga magulang na bandayang mabuti ang mga anak lalo na sa mga ginagawa at pinapanood online. Malaga niya makausap na magulang ang kanilang anak upang magabayan ng mga ito. Habang may panawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
7: Pag nakita kasi na yung may flags na ganun yung bata nagbababad sa ganung violent games, may mga nagta-target sa kanila and nire-recruit sila on certain group chats. Tapos yun na nagsisimula. So, pero heavy na ang mga law enforcement agencies natin on this. We're pursuing all these leads, no? Tapos ang pakiusap ko pala, this is an appeal to the parents and to those really exercising parental authority. Please, exercise it with the earnest, no? Tutukan natin kung anong ginagawa ng mga bata natin. Let's engage. Kausapin natin sila.
6: Kasama mo sa BCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
2: Network News.
4: Philippine National Police, hiniling sa Department of Education na payagan silang magronda sa loob ng mga paaralan kasunod ng mga school shooting incident. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulit.
2: RNN Live Report.
8: Daramagan ang pambansang pulisya sa Department of Education at DepEd na payagan silang makapagronda o makapag-ikot sa loob ng mga paaralan. Kasunod na rin ito ng mga serye ng school shooting incident na kinasasangkutan ng mga estudyante. Ayon kay Southern Police District o SPD District Director Police Brigadier General Glenn Cinco, ang kanilang parawagan ay para mag-alangan ang mga estudyante gumagawa ng karahasan. Hindi naman anya araw-araw ang isasagawa nilang pagroronda sa mga paaralan para hindi magdulot ng alarma itong papasok pagpasok ng mga pulisa sa mga eskwelahan.
4: Rajuman Gerald.
8: Una na nga sinabi ng SPD na magdadagdag sila ng mga pulis sa paligid ng mga paaralan para masiguro ang seguridad ng mga estudyante, guro mga kawaniang paaralan maging ng mga magulang. Binabantay na rin ngayon ang TNT ang mga nakakalarmang post ng mga estudyante sa social media para maagapan na kaagad at hindi na lumala ang sitwasyon kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Gerald, Biulet, Tataka, RMN.
2: RMN Network News.
4: Lalaking nagbanta ng pamamaril sa isang paaralan sa Cebu City, arestado. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
2: RMN Live Report.
9: Arestado ang isang culinary student matapos ito ma-identify ng kapulisan na siyang responsable sa paggawa ng isang banta ng pamamaril sa isang pribadong universidad sa lungsod ng Cebu. Matapos makilala si alias Renz, ay kagad na naglunsad ng joint operation ang Cebu City Police Office Station 1 at ang Station 3 ng Mandawi City Police Office upang sundan at hanapin ang 26 na estudyante hanggang sa maaresto ito sa munisipalidad ng Puro sa Isla ng Kamuti sa Northern Cebu. Sa isang live TikTok video, nag-comment si alias Renz sa Bisaya na school shooting ko ara ugma, nang ibig sabihin ay gagawa ito ng pamamaril sa isang private university sa Cebu City. Nang maaresto si alias Renz, ay inamin nito na siya ang gumawa ng banta, ngunit nilinaw na ito'y biro lang at walang intensyon na tututuhanin nito ang kaniyang ginawa. Gayunpaman, sasampahan ito ng kapulisan ng kasong paglabag sa Republic Act 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa kaniyang ginawa. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Candalinea, Tatak Arlimen.
4: Mag-asawang senior citizens inaksak sa loob ng kanilang bahay sa Negros Occidental. Mr. Patay, Mrs. Sugatan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Report.
10: Patay ang 84 anyos na albularyo o manggagamot na mister matapos saksakin ng hindi pa nakilalang mga individual sa Don Hermino Village, Brigwan, IB Magluna, Negros Occidental. Ayon sa inisyal na investigasyon ng IB Magluna Municipal Police Station, nangyaring krimen habang natutulog ang biktima na si Bonifacio Boring Dikit at ang kanyang 61 anyos na asawa na si Virginia Dikit. Ayon kay Virginia, bigla na lang pumasok sa kanilang bahay ang limang individual na nakasuot ng bunit at ilang beses na sinaksak sila na mag-asawa. Bagamat nagtamo ng mga sugat sa katawan, nakaligtas naman si Virginia matapos nakatakas. Minadali pang dalhin sa ospital si Bonifacio pero idiniklara itong dead on arrival habang patuloy naman na ginagamot ang kanyang asawa. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng krimen at sa identity ng mga nakatakas na suspects. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak ka rin.
2: Network News.
4: Hindi na ikinagulat ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor ang pagbaliktad ng ex-bodyguard at nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na si Orly Goteza. Kognito ng umano'y paghahatid ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects kina dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel at defensor, na pinuntirya talaga ang kanyang kliyente dahil sa ito o isa ito sa mga kritiko ng administrasyon.
11: Kasi po itong administrasyon na to ay mahilig gumawa ng script. Kasi ang galing lang gumawa ng kwento eh, na fiction. Eh talaga pong pupuntiryahin yan kasi alam niyo po, he is one of the most vocal critics of the present administration.
4: Narindigan naman si Topacio na walang suhol ang paglantad ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senator Rodante Mark Coleta.
11: Itong mga tao ito ay lumabas ng usang loob at sinabi yung kanilang gustong sabihin at wala pong nag-uudyok sa kanila, walang nangangako ng premyo sa kanila o kahit anumang kapalit o gantumpala, labang sila ay nag-come forward upang sabihin nila in the name of public interest yung nalalaman po nilang mga anomalya sa gobyerno. So kung binabawi po nila ngayon, ay aalamin po natin kung ano po talaga ang kanilang motivation.
4: Bukod kay Gutesa, may apat pang nagpakilalang ex-bodyguards ang bumaliktad sa nauna nilang salaysay tungkol sa paghahatid ng mali-maletang pera. Tinawag na kabaduyan ni Attorney Rowena Bing Guanzon ang pagdawit sa kanya ng ex-marine at nagpakilalang bagman ni dating Congressman Saldico na si Orly Gutesa. Kaugnay ito ng umano'y paghahatid ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects kina dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, tahas ang sinabi ni Guanzon na personalan at kasinungalingan ng bagong affidavit ni Gutesa na nasa likod anya ay si Romualdez.
12: Gusto talaga ni Martin Romualdez, madamay ako dyan kasi ako talagang number one, di ba, nakaawa pa yung nagsabi na mag-resign na siya. I was the first to say mag-resign na siya. At I'm a staunch critic na mortal enemy ko yan. Saka alam nila eh na good friend ako ni Senator Marcoleta at supporter. Hindi lang politika, talagang personalan na tong laban na ito. Personalan na to sa aming dalawa ni Martin Romualdez.
4: Paliwanag niya hindi siya kailanman naging consultant ni Marcoleta at hindi rin anya siya tatanggap ng kliyenteng katulad ni Gutesa.
12: Retired na po ako as COMELEC commissioner. At nagpa-practice din naman po ako noon for 25 years. Pero hindi po mga ganyang kasong inahawakan ko. So nagsisinungaling talaga siya na I made myself available para ayusin daw. He used the word ayusin or gagawin yung kanyang affidavit. Ibig sabihin magsisinungaling ako. Retokehin ko yung affidavit niya. Bakit naman ako gagawa ng ganyan?
4: Sa kabila nito, sinabi ni Guanzon na hindi na siya magsasampa ng kaso sa ex-marine.
12: Kung na baduy niya, sinapapaila ng kaso, baduy-baduy.
4: Oo.
12: Baduy mo, Agtesa. Huwag mo nga akong sarasarin dyan at nakakahiya ka.
4: Oo. Okay.
12: Nakakahiya ka sa kaluluwa mo na kakahiya ka sa mga ano mo, hindi na advan, hindi ka nahiya sa amin, hindi ka nahiya sa mga ano mo, mga anak mo, magiging apo mo. O sige, Utesa, ipalit mo na yung maleta sa rehas. Sana maghimas rehas ka.
4: Si Guanzon ang tinukoy ni Gutesa sa kanyang panibagong affidavit na umano'y ibinigay na contact ng isang staff sa opisina ni Senate Rodante Marcoleta para ayusin ang affidavit na para sa kansong planong isa o plan para kansong planong isasampa nito noong September 29, 2025. Senado, ipauubayan na lamang sa Ombudsman ang panibagong development sa pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang testimonya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
2: RNN Live Report.
13: Ipinauubayan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang pagrekant o pagbawi sa testimonya ng dating security aide ni dating Congressman Zaldico na si ex-Marine Orly Gutesa. Matatandaang si Gutesa ang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ni Senator Ping Lacso na unang umamin na naghahatid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko kabilang sina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Tulfo, bahala na ang Ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Gutesa matapos nilang ipasa ang mga investigasyon investigasyon kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Paliwanag na senador, hindi lang investigasyon ang habol nila kundi accountability na sa tingin niya ay mas mabilis na makakamit kapag ibinigay na sa ombudsman. Dagdag pa naman babatas, kung dadaan pa sa Blue Ribbon Committee ay aabot pa ng isa hanggang dalawang buwan ang pagdinig.
14: Po, ipapasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po, kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot. Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan pa po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di ho ba?
15: So yung pagrikan ni Gutierrez sa ombudsman?
14: Doon na ho, sa kanila ho yun, para ikang isa na lang.
13: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Maankuan de Batak, Tatak, RMN.
4: Malacanang nababahala sa mga peking testigo sa flood control scam kasunod ng recantation ni Orly Gutierrez. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN
16: Live Report. Nababahala ang Malacanang sa paggamit ng mga peking testigo at gawa-gawang salaysay sa investigasyon ng flood control scam kapalit ng pera. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro matapos bawiin ang dating security aide ni Zaldico na si Orly Gutierrez ang nauna nitong mga alegasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, hindi dapat gamitin ang mga testigo para manira o magpalakas na isang kwento laban sa ibang tao. Dapat umanong manaig ang totoong salaysay, ebidensya, batas at due process sa pagtukoy kung sino ang dapat managot sa flood control anomaly.
17: Medyo nakakabahala ito. Dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya.
16: Wala naman naging reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagrikant ni Gutierrez. Nanawagan din ang palasyo sa mga may totoong impormasyon na magsalita at makipagtulungan sa investigasyon, ngunit nagbabala laban sa mga gawa-gawang salaysay at ebidensya. Patuloy ang investigasyon ng Ombudsman at Department of Justice sa flood control scandal. Naipasa na rin ng Senado sa Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang nakalap nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: Magkakasal ang iba't ibang aktibidad bukas kaugnay sa pagunita o ng pagunita ng Ninoy Aquino Day. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convenor at apo ni Aquino Ninoy na si Francis Kiko Aquino D, magdaraos ng misa sa Manila Memorial Park alas 10 ng umaga bukas. May libreng admission din bukas sa Aquino Center Museum sa Tarlac habang magsasagawa ng commemoration ng National Historic Commission of the Philippines sa NAIA Terminal 1.
18: Yung sa Ninoy and Cory Aquino Foundation, consistent naman po tayo ever since yung unang death anniversary po ni Lolo Ninoy noong 1984 ay nag-misa, nagpapamisa po yung pamilya sa Manila Memorial Park, 10 a.m. po. Rain or shine, tuloy po yan. Bukod po dyan, may ibang mga activities pa po sa buong bansa. So at least yung pamilya ako sa Aquino Center and Museum sa Tarlac na under din ng Aquino Foundation, may free admission po dito sa para sa August 21. And then, I think yung NHCP meron din pong isang commemoration dito sa NAIA Terminal 1.
4: Kasabay ng pag-alaala o pag-alala kay Ninoy Aquino, iginiit ni D ang mensahe ng kanyang lolo na Filipinos are worth dying for, lalo na sa panahong maraming Pilipino ang dismayado sa pamahalaan. Nanatili anyang mahalaga ang legasiya ni Ninoy dahil paulit-ulit pa rin lumilitaw sa kasalukuyan ang mga isyong pinaglaban nito gaya ng korupsyon at karapatang pantao.
18: Siguro yung paalala ni Lolo Ninoy ay para sa kanya. Nagduda din naman siya minsan nung nasa kulungan siya. Pero nung nakalaya na siya at nung nasa US na siya at ano, parang napag-isipan na niya, napag-nilayan na niya yung lahat ng karanasan niya, ay ang conclusion niya pa rin ay the Filipino is worth dying for. So sana yung paalala niya siguro sa lahat ng mga Pilipino, ano man yung politika natin, ay sana huwag po tayong mawala ng pag-asa sa ating kapwa Pilipino.
4: Magkasama si Tindig Pilipinas co-convener at apo Nili Aquino na si Francis Kiko Aquino D sa Panayam ng DZXL RMN Manila. House Prosecution Panel suportado ang hangad ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang impeachment trial. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
5: RMN Live Report.
19: Kaisang House Prosecution Panel sa kagustuhan ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang impeachment trial. Ayon kay House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., patunay na minamadali din nilang paglilitis ay ang pag-atras nila na ipresenta ang ilang mga testigo sa ika-apat na article of impeachment patungkol sa grave threats. Gayunpaman, binigyang diin ni Tolosa na hindi naman nila sasayangin ang oportunidad na makapagpresenta ng matitibay na ebidensya sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment case laban kay VP Sara. Hinikayat din ni Tolosa si VP Sara na iparating sa defense team ang hangarin dahil may mga aksyon o desisyon ang mga ito na nagpapabagal sa takbo ng paglilitis. Diin naman ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur representative ilang beses nang naipakita ng prosecution ang layunin nilang mapabilis ang paglilitis kay VP Sara, pero sadyading may mga sitwasyon na hindi nila kontrolado tulad na lamang ng masamang lagay na panahon na sanhi ng ilang beses na pagsuspende sa trial.
20: Speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? at the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. Maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team.
21: Ang gusto talaga ng House Prosecution Panel, pabilisan din. Because we also do not want repetitive testimonies coming from various witnesses kasi it would only waste the time of the court.
19: Binanggit naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na magkapareho ng naisin ang ikalawang pangulo at ang House Prosecution Team, kaya sisikapin nila na maisalang ang lahat ng ebidensya at testigo sa pinakamaaga at pinakamabilis na panahon. Sabi ni Rido, ito ay para makapagpresenta na rin ng depensa ng kanilang mga ebidensya at testigo at sa dulo ay makapagbigay na ng hatol ang impeachment court. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Chinese Embassy mistulang PR firm ni Tony Yang ayon kay Defense Secretary Chodoro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
5: RMN Live Report.
22: Tinawag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na mistulang PR firm ni Tony Yang at ng iba pang illegal na aktibidad sa bansa na kinasasangkutan ang kanilang makababayan, ang Chinese Embassy. Aniya mula sa mga pampublikong bahayag na nasabing embahada nitong mga nakaraang araw, malinaw na kinocover up o pinagtatakpan nila ang nasabing individual. Kung saan, tanawagan si Chodoro na dapat sumbirahin ito ng publiko. Aniya, sa lahat ng embahada dito sa bansa, ay ngayon lang sila nakakita ng ganitong klase na pagmamalabis. Ang pahayag na ito ni Chodoro ay kasunod ng pag-aakusan ng nasabing embahada na target umano ng operasyon ng Pilipinas ang mga Chinese nationals. Nabatid na sa higit 60 Chinese nationals ang nahuli sa nagawang operasyon sa Sanjia Steel Corporation ng Mayo sa Misamis Oriental matapos sa pag-alaman na mayroong radioactive materials at nasabing steel plant kung saan noon na rin binahangin si Chodoro na dati itong pagmamayari ni Tony Yang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN.
4: Magkasama sensitibong balita, lalaki umakyat at tumalon sa poste ng kuryente sa Davao City. Detalye ng balita niya mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao.
2: RNN Live Report.
0: Nagulantang ang mga residente sa NHA Village, Buhangin, Davao City matapos na umakyat ang isang lalaki sa taas ng poste ng kuryente sa lugar kaninang umaga. Sa panayam ng Davao Media kay Kagawad Larry Tatad sa barangay Buhangin Proper, alas 3 umano ng madaling araw nang sinubukan umanong pumasok ng lalaki sa isang bahay sa lugar. Pero nabigo ito dahilan na tumalon ito sa mga bubong ng mga bahay. Alas 5 ng umaga nang umakyat na ito sa poste ng kuryente kaya daling inireport sa mga otoridad ang insidente. Nadali namang nirespon pundihan ng Buhangin PNP, Central 911 at ng Davao City Fire District. Sinubukan pa ang pag-iusapan ng mga rescuer ang lalaki dala ang isang boomer truck pero hindi ito bumaba. Hindi rin niya tinanggap ang inalok na pagkain at tubig ng mga otoridad. Pasado alas 9 naman ng umaga nang tumalon ang nasabing lalaki mula sa poste pero bigo itong nasalo ng mga otoridad sa kabila ng inihandang trampoline dahil di umano sinadya nitong tumalon sa kabilang bahagi. Dali namang dinala ang lalaki sa Southern Philippines Medical Center or SPMC at sa ngayon ay nagpapatuloy ang imbestigasyon kung saan sa ngayon ay inaalam pa ang pagkakakilanlan at ang motibo sa pag-akyat ng nasabing lalaki. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
2: RMN Entertainment News.
4: Singer na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30. Alamin natin ang balita mula kay Radyoman Alex Furake.
1: Pumanaw na ang singer ng Dota o Aqua na si Vanessa Blanca sa edad na 30-year-old. Sa Facebook, malungkot na inanunsyo ng pinsan ni Vanessa na si Ivy Ann Salomo Bilag ang pagpanaw ng singer. Sinabi rin ni Ivy na nagtamo ng severe traumatic brain injury si Vanessa na nagresulta sa internal brain hemorrhage matapos sa aksidenteng mahulog. Nagbibiyos naman si Vanessa sa banyo ng madapa at tumamang mukha at ulo nito sa sahig. Ayon kay Ivy, agad silang humingi ng emergency assistance at tumawag ng ambulansya, ngunit matapos ang paghihintay ng 15 minuto, hindi pa rin dumating ang ambulansya. Dahil kailangan ng agarang medical attention ng singer, dinala ng biktima sa pinakamalapit na paggamutan at isinakay sa wheelchair. Ngunit, pinawian pa rin ang buhay. Katakda namang gawin ng public viewing sa August 21 alas 6 ng gabi sa Loyola Memorial Chapel sa Commonwealth, Quezon City. Samantala, nagbigay pugay naman ang singer na si Julian San Jose sa kanyang kasamahan sa sugar pop ni si Vanessa. Sa Instagram stories, pinahagi ni Julie ang larawan nila ni Vanessa kalakip ang isang heartfelt message para sa pumanaw na singer. Binalikan din niya ang kanilang planong reunion. Si Vanessa ay miyembro ng Sugar Pop kung saan kasama sila Julian, Rita Daniela at dalawang iba pa. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakia, Tatak RMN.
4: At sumayin po ang mga nangungunang balita. Ako si Radyoman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Zamboanga, Buenas Noches.
3: Inyo pong natunghal.
4: Oras, 6:01.
2: RMN Network News. Southon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
24: Good thing may Southon Gold Coffee Mix.
23: Maluwas sa manamit gid,
24: may free collagen,
23: ang guta tayong gapa.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
25: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sa Biogesic. Halong!
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life extension, vitamin D3. The science of a health. Your life.
2: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach

0: Yeah! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updinase ang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Ako nred la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Supple Plus Gold.
8: Bakal sa mga butika.
6: Cellphone Plus Gold.
9: Rules of Mercy. Narap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sagutan ko wakabulan noong pawan ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09.
16: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
15: Mayong gabi mga ka-radyo mana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
17: Adlaw kita sang Webes sa ato mga ka-radyo mana, Agosto 23, 2026.
15: Kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
17: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
15: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Marjorie Herbo Miane.
17: Ako naman si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
18: Headlines.
15: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, pinakamadamol nga ulan na rason sa pagbaha sa syudad subong nga simana.
17: DOE ginsapol ang mga gobernador sa Panay angot sa nagapadayon yung rotational power interruptions.
15: Balita international, masobra isa kagatos katawo patay matapos mag-collapse ang isa kaminahan sa Central African Republic.
17: Sa showbiz, dotaw ako singer nga si Vanessa Blanca nagtaliwa na.
15: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:10, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Naka-experience ang syudad sang Iloilo sa pinakamabaskog nga ulan nga na-record halin sang Enero subong nga tuig sunod kay Darwin Jomel Papa, head sa Disaster Response Division sang CDRRMO. Yara sa 197mm ang ulan sa sulod lamang sang anum ka oras sa pahayag ni Papa nga tuman ini kabaskog ipaanggid sa monthly average nga na-record sang syudad. Sa niligad na tuig naka-record ang syudad sa masobra 200mm sa sulod sang 24 oras. Ang ining bahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasi kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon pangontra man ini sa constipation kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkot tanon, mag-text o magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
17: Sa iban pang balita lokal, sa ito nga sa nagapadayon ng rotational power interruptions bungod sa ginahiwat ng manual load dropping o kon MLD sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, ginsapol sa Department of Energy ang mga local chief executives sa Panay Island o kon Panay Island agad ipahibalong update sa power situation sa Visayas Grid. Kalakip sa nagtambong sa Iloilo Governor Toto Defensor ka Governor Joanne Miraflores sang Aklan, kaupod kay DOE Visayas Field Office Director Renante Sevilla. Sira kay Sevilla, may mga energy projects na ang gobyerno nga ipatuman agud masabat ang problema sa kakulang sa supply sa kuryente kag mabalik sa estable ang electricity supply sa grid. Ila man ginistoryahan ang kaimportante sa close coordination sa tanga sa national government, local government units kag power industry stakeholders agud masolusyonan ang problema sa kuryente sa Panaya. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang ang samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis sa softness ng supat. Gani kung ini ang magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa ang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining nga ginapabasko ang ato niya supat gan mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
15: Samtang nga ginapasiguro sa Department of Education o kon DepEd Region 6 nga tanan or para sa tanan ng edukasyon sa Western Visayas. Ini sa highlights sa Regional Education Report ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco kadungan sa opening ceremony sa Regional Assembly of Education Leaders o kon RAEL. Sino kay Regional Director Eco, samtang ginapasiguro sa Departamento ng Basic Quality Education, ginahatagan man sinisang pabor ang inclusive ng edukasyon sa piyak sa lokasyon ay kasablagan kag circumstansya sa mga estudyante. Ginpakita man sa niyang datos sa bugos ng rehiyon sa IS na mayara sa 32,947 ka special needs education o kan SNED learners, 2,413 Muslim learners, 49,985 indigenous people o kan IPs learners, 96,496 4PIS learners, 34,279 last mile and geographically isolated and disadvantaged area akon Jida, 247,509 learners affected by disasters, kag 2,577 learners affected by armed conflict. Suno pa sa regional director nga nagapakita lamang ini sa commitment sa departamento nga wala dapat sa nagakabilin nga estudyante hindi lamang bangod kay kabahin ini sa polisa kundi bangod nagapakita ini sa social justice and action. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension kag mahigkong nga dugo ari ng solusyon Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic malunggay kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
17: Nagpabutyag sang pagkabalakang Department of Education o kon DepEd Region 6 sa nagadabo nga numero sa mga kabataan nga naga-enroll, nagatener kag nagatapos ang ila pag-eskwela. Sino kay DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, pila sa mga importante nga indicators sa edukasyon sa rehiyon ang nagnubo, lakip ng enrollment, transition, retention, promotion, completion, cohort survival kag graduation rates. Samtang nagdamo naman ang repeaters kag dropouts. Payag sa regional director, pila sa mga posibleng rason sa niya mong kaimulon, gasto sa transportasyon, problema sa pag-eskwela, kag iban pa nga problema ang ginatubang sa mga pamilya. Bagod sa ginatagan pagtamod sa DepEd 6 ang kinanglanon nga tutukan, hindi lamang ang kadamoon sa mga kabataan niya naka-enroll, kundi pati man ang ila pagpadayon sa pagtuon kag pagtapos sang basic education. Ang iningabayan ginadulong sa inyo sang new and improved and super plus. Mas ginpe epektibo kag mas ginpabaskog. Gintingong bang mangosteen plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Medpharma Corporation.
15: Sa piyag na bahay ginahibalo pa sa karon sa Tigbawan Municipal Police Station kung sino ang nagwalaptas ang pagpamahog sa Tigbawan National High School. Sunod kay Police Captain Alfred Mansuy, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, nga nasambit ng pagpamahog ginpadala sa estudyante sa isa sang among eskwelahan sa isa ka manunudlo. Paig ni Mansuy nga hindi pa nila matul or mapatood kung ano nga klase inisang threat. Dugang pa niya nga gilayon nga ginpalabot sa manunudlo sa ila principal ang chat sa estudyante ka ginreport sa mga otoridad. Bangon sinigin kanselar ang klases sa Tigbawan National High School, kagin shift sa modular classes. Ang ining abahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea, alkaline nga vitamin C na gabulig. Agod makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubos ang level sang histamine. Kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata, kaangit sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building San Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka ba lang nga nagatigab? Masami ba lang may hangin ng imo nga tiyan base may deparensya ng imo nga liver? Mag DTX 500 mga karadyo mana, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
17: Sa katapusan ng balita lokal, critical ang kondisyon sa isa ka pintor matapos ginbuno isang kasubong man niya pintor sa Emerald State Subdivision sa Barangay Kagbangoton, Iloilo sa Bungadlaw. Ang biktima gin kilala kay Marlon sa Magaysay, legal ang edad, kag pumuloy isang barangay Abangay Dingle, Iloilo. Samtang ang suspect amo si Jasril Katipunan, legal ang edad, kag residente sa Barangay San Miguel, Ilawod, Tapaz, Capiz. Sino kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepe sa Ngoton Municipal Police Station nga may kinbaisan ang suspect agang biktima apang hindi pa nila ma-establishar kung ano gid kadalom ang ginawayan sa mga ini. Payag pa sa opisyal nga hinali na lang ang ginbuno ni Katipunan si Magsaysay kag nagpalagi o padulong sa wala pa mahibaluan nga lugar. Sa karon padayon pa ang pursuit operation sa Ngoton Municipal Police Station, agod madakpan ang suspect. Ang iningabahin giladulong sa inyo sa D3 Bayong pinakabago garantisado kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO nga yara lamang makita sa D3 Bayo ang pinagamayo nga suplemento batak sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
15: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
8: Kabloom!
15: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
8: Kabloom!
15: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
8: kabloom!
15: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS!
19: Banda sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
17: Nagdagat sa masobra isa kagatos kataong ginbawian sang kabuhi matapos mag-collapse ang isa ka artisanal gold mine sa Western Central African Republic malapit sa border sang Cameroon. Sa report niya posible landslide ang rason sa pagkarumpag sang pila ka underground tunnels sa diin nag-operate ang mga nagapangmina. Ginalauman nga magsaka pang numero sa mga napatay bagod madamo pa ang mga lawas nga wala na recover. Ang inapatihan na tumpak natampukan sang duta. Nagpalabot naman sang pagpakigunong si government spokesman Evarista nga mana sa mga pamilya sang biktima kagin pasalig nga magahatag sila sa bulig sa mga ini. Ang balita sa luwas sang pungsod ginadalong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
15: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing NANS Liniment Oil. pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and nans liniment oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po'y palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas, sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga bali, kanagadugo ng pilas. Iyay ni Paunta Tonokon Patuguno na buuan lang sang nans liniment oil. Nans liniment oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation na aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
20: Balitang showbiz.
15: Sa showbiz, sa Dota o Ako singer nga si Vanessa Blanca nagtaliwa na. Kasama mo sa balita, Radyo Manlinet, Yulatris.
21: Sa edad nga 30 anyos, nagtaliwa na ang Dota o Ako singer nga si Vanessa Blanca matapos maaksidente sa ginatinaran sini nga condominium sa Manila. Iniangin kumpirmar sa ipakaisa nga si Ivy sa isa ka Facebook post. Payag ni Ivy nga nakaagom sang severe traumatic brain injury si Vanessa nga nagresulta sa internal brain hemorrhage kasunod sa pagkatumba niya samtang nag-iilis sa banyo. Nakilala si Vanessa matapos magsikat sa Do ang original version sang Dota o Ako sang 2011, nangin ang bahano ni sa mga pamatanon nga nahilig sa online computer game nga Dota nga nag-uso sa tung 2010. Ang balita sa showbiz nga nadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo huyang kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilalang nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon na ukon pagkapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products and Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Leneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
15: Mga idol, nabatsyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisa san ano ang imo himuon do nagakadula ang hining kag puti isang imo nga panit kabudlay di bala ako man sadto kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong white rose papaya, may double whitening ng papaya extracts and vitamin B3, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast, available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:24.
15: Radyo Manresi, happy, happy listening. Sa kay to Joseph, sa Joseph Tayloring, nahapit ko ginman yung inugpatahe ko ba? Sa mga duwa guro, isa guro ka bulan duha. Ambot lang ko kay Igo pa to. Sa kay Rolly Gaspe, ang e-bike driver sa Barotac Nuevo, si Eman. Sa Bihera Taxi 0911, kay Mami Rena Mapa, sa Di Kamay Eatery, kay Lola Milania Padernal, kay Manini Retired Police Brigadier General, Roger James Brillantes, kag Manini Michelle, dara sa Jan B. Hotel sa Henrosa Street Gimbal, nakatutok dari sa atong pagpangalagad. Kayto Pablo Inasalan dara sa Valeria kag kay Corning Inasalan, o diba? Nakabalaan. Ho, nakang kataligid gab eh. Happy happy listening kasi iban pa gingin nakatutok dari sa atong pagpangalagad, may lang nga pagpamati.
23: Sa ato naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Florenzo Sokaldito Kalimpay, Araman si Romeo Soberi, si Regina Gumakil, Imbong Soloberis, Niel de la Riarte, Jan Perocho sa Magaysay. Napatamyaw ni Ma'am Nenazel Blancada, happy 63rd birthday sa iyan nanay. Get well soon lang kuno from Singapore. Mayong gabi man kay Marino Hector sang Tatoy Sumanukan and Seafoods kay Maninay Marichu. Mayong gabi.
15: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayang sang RMN Evening News.
23: Sa Luwat Adlaw kita sang Webes, Agosto 23, Dismil 26.
15: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
23: Radyo Man Joval David.
15: Kasama mo sa DYR I, RMN Ili-Ili.
23: Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
15: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
24: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
0: Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apang nagakabuhin sa panunduman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang humatudan na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo na nyo sininga Pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon yung ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc, ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may aras ang turmeric o kunining loyang dilaw.

0: anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging nabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koi Herbal Capsule, ang imo sininga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang. Koi for Diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level, nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants, certified sa isang Bureau of Food and Drugs o kung BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins, kaga terpenoids, ang makita lamang sa ampalaya mo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement, ang nagabulig agad nga magnubo ang kanamu on sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Pinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 mg, mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula, kag ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan, kag hindi himo-himo gid lamang, lain gid jam yara sang testimonya ang aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Per Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sagadiin ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakain ng sangkoy, ma'am? Ano yung mga ginabadyag?
3: Sang wala po, painom sangkoy. May ulcer ko, ma'am. Kaya sakit niya ako tiyan. Pero sang nakainom ko po, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa tiyan ko.
2: Sana, ma'am, bal mo, ma'am, sakoy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat po sakoy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabulig magita sa ating lawas.
2: Pwede mo mamay bitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibitar pa mo nga magamit sa mo siyang koy, kaya namin isa nga food supplement, epektibo.
0: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
0: Tumpak insaktong insakto gid. Ari na ang The Original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag nakumatud-an na bakuron ta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang The Original Koi Herbal Capsule may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang, mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nira namtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783-272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad dirigid lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang ato sa mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sa ninga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm, Fab, Con, Pamungkong
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Oras natak, alas 6:35.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number 1!

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Mundo nga, di ba nun mo ba lang siya? Uy, pabayida! Wala punos ang bata ngayon na mapusla mo na maglako sa ho, ha? Ang pangikay sa mga tao ang mabatian mo! Nagarintoy na ang bagol ko nga daw makriminal na ako sa mga pag-ulay ang mabatian ko!
2: Mundo!
1: Kapoy na ako sa umagutom pa! Nasung wala ka pa makadigamo! Ano ka klase asawa?
2: Hindi ko ganyan papabayaan ang anak mo! Dali lang bala! Pahuhayaan ni kay maluto ko sa utan, dasig malang na!
1: Ah!
2: Dahil mo hindi ka pangaboy gamit!
1: Hindi na! Hindi na kay mangita dala ako sa kalanon ko! Piste ka pangabuhay ng aton! Piste!
2: Mundo!

0: Igor y Mundo. Ubog na umig. Ako man yung umig. Siningin, inom. Bas naman, bas naman.
1: Inom ba ka mo ah? Chay! Tagay, baka may gani sa klaba, Liogda. Ako lang na yung mabayad, Chay ah.
2: Ay, sos, Raymundo. Gusto na yung nakainom kayo, ho? Nagalalakwid ang dila nyo, ho? Pala uli na kamo sa inyo kay Gabi na manirahan ako yan.
1: Sana lang, klaba, Liog, Chay! Ako yaw, okay lang eh, basta hindi ko matulog. Total, wala na may pulos ng pangabuhi ko.
0: Mundo?
2: Ay, di ka galing pa na mo, sinamundo ha.
0: Ano, magmag...
2: Kami puli na to? Kaya mag-iloy mo, nagalaba na to gurong Liog ni Dolores sa imo?
1: Laba, Liog man! Aray ang laba, Liog ang nami to, oh. Ang whiskey. Blessed Dolores, why niya? Isa sa nadulaan na ko gana siya, ya! Wala na ni Plus, pangabuhay ko, ya!
0: Eh.
1: Wala!
0: May mundo!

Kadugay man to kay Dolor mang labayas to buran man. Ipisti nga bata, oh. Ibihibi pa. Amo giniblang ginabuhi sa mga buhi ko mo. Amo ni nga ginabuhi sa mga buhi namon tungod sa bata ngayon eh. Hoy, hipos! Hindi ka karoon mag-hipos? Isulot ka karoon sa sakong animal ka! Ay, huwag itutuhan niya pagigani, isbi, ho? Bahala ka na mapatay ka sa hibay, ah. Wala akong labot si Himoy. Tanahin nga atensyon ni Dolores, ginahatag din na lang sa Himo. Kaya ako, ginapabayag din na lang. Gusto. Gusto. Ah, ang mahayo pa. Kuhaon kong bata ngayon eh, kag ipapalayo dari. Sa sila, mangin matawhay ng pag-upod namon nga duha ni Dolores. Pero sa diin ko dalo ng bata ngayon ni man, hindi namon siya makita, tugtugsan o. Sa diin ko siya dalon.

0: Oras tatak alas 6:40.
1: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imunga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
3: TTX 500.
6: Q7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Kila sa una ang imunga blood pressure?
6: 180/100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120/90.
3: TTX 500.
5: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
8: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ang init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga siman nga na-assign sa ano, engine room,
7: kusina,
8: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
7: Correct?
8: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya wagin mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kada pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility, ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong nga mga sperm. Nga aga katabuna, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma-untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginarosita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
7: Nga ara sa DTX 500.
8: Nga ara pa DTX 500.
3: DTX 500!
9: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni disease ng D3Bio, tatlo ka disease sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang galingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabuti ka!
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sa listrik ko. May aking diskarte para magdamit tayo. At higit sa lahat, may puso mong tang lumaban para sa iba. Yan ang panggis ng layon.
13: Gerald Anderson.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
4: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon.
9: Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
10: Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello?
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, grab, car,
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst style of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
20: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa itsura mo, kag sa kagamay sa mga bata ka, diri dapat ang lugar mo. Kidaw inkanto ang dagway mo, kag hindi tao. Hmm? Kita mo? Dugay-dugay maisa ka na katuig, gamay ka man gihapon. Nagtaas ka matuod, nagsubra ka na sa isa kadangaw. Dari ka. Dari! Ibilin ko ikaw dari sa itong asalasang. Kag malakat ko dayon, agud hindi ako pagkonsensyahon. Kung gusabon ka man sa layaw ng mga sapat, dari. Sa sina! Mga buhi kami ni Dolores sa matawai. Kag wala na sa palaligwan. Ha? Bati ka? Ha? Pisti ka nga bata ka. Ay, karoon ko si Unta ka. Pitkon ta ka karoon. Madugay ang hulat namon ng makabata. Tapos ikaw lang maging anak namon? Hindi! Hindi ko ikaw mabaton! Kag hindi ko ikaw anak!

Damdamin yun ko paglakad kay manog alas 9 na sang aga. Madigamo pa ako panyaga eh. Maayo kay wala man nagreklamo kay Ina Serimondo sang ginbilin ko sa iya si Tuto Gamay. Undoy. Oh, kanami sa ngalan sa bata ko. Ah, kung bunyagan siya, anong nami nga ngalan man? Roberto! Husto! Roberto ang ihingalan namon sa iya. Mag-abot ko sa balay. Istoryahan ko sa Rimundo kung saan unamon pabunyagan si Undoy. Lapit na lang siya mag-isa katuig eh. May pa siguro. Dungano na lang namon ang bunyag kag birthday ni Undoy ay. Ang bahala na kung anong ihambal sa mga tao diri sa among lugar. Ipakita ko na siya sa mga tao. Kay nagdako-dako na siya. Buyag-buyag na si iya. Manugduan na siya kadangaw eh. Ari na ako sa balay. Oh, ba? Tawala, tinimok-timok ako. Natulugan siguro mag-amay ko ay. Ga! Mundo! Ari na ako! Sadiin ka! Oh, wala man siya dilis sa guwas ang balay. Sa sulod, B. Abrihan kong puwerta. Raymondo! Ga! Wala man siya diri sa sulod balay. Masi aray siya sa sulod sa kwarto. Oh, naghuli siya guro kay Undoy ay. Raymondo! Ga! Wahigon ko biyang kultina sa kwarto. Oh. Oh. Ma! Wala man di siya. Si Undoy! Wala man di! Sa diin niya ganda lang bata namon? Sa diin?

0: ay, wala man sila diri. Hindi pala nga, wala nyo na pagwa ang bata.
1: Wala gani, Nay. Oh, sa diin sila nagkagtuman?
0: Eh, base kung ginlagaw-lagaw ni Rimundong anak niya eh.
1: Ba, Nay? Lagaw-lagaw nga? Nainitsigani kay Undoy.
0: Ay, wae mo. Base kung nagbago ng pensar niya, kag okay na sa iya nga amusin ang bata niyo.
1: Nay? Kabay pa eh. Pero daw ginakulbaan ako eh.
0: Ay, ari nagali si Rimundo, ho?
1: Oh, Rimundo? Ba, ikaw lang isa? Hindi ko dala si Undoy.
2: Ah, anong Undoy man? Hindi na bata mo?
1: Ano? Hindi, pinag-invainan ko siya sa imo. Kaya nang laba ako?
2: Eh, nagkakatulog mo to siya sa kwarto? Ginbayaan ko, kaya nagpatubog ko sa karabaw?
1: Ano? Nga, ginbayaan mo si Undoy? Ha? Wala na tong anak ta, Rimundo. Wala na siya. Oh, Diyos ko, sadiin ko pangitao na bata ta. Sadiin!
2: Ha?

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
8: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po, ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
14: Tusiran Forte!
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado!
0: Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. At tik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
25: Rest Time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
26: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayos sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
30: Number 1!

pa ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilano dinisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong ubos nga alaga Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon.

0: mainland. Mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yandel Katuyan. May high blood ka ba sa una?
3: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon. So, kung saan nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulahay ng tanang-tanang sa ako.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa yan ang Vanular.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakiton man ino.
10: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
15: O si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
18: Charm and the Fabricon. Ang mong makablo. Hanggang amoy kulo. Sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
18: Pangang kumaka blues sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang malubong nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
2: TPX 500.
3: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TPX 500 buntag na o gabi.
4: Parang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Na-manage kaya kong tulog sa TPX 500.
2: TPX 500.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Isimula ninyo, sila mga orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station that is up and I, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time. 11 minuto sa kaligid sa Takna, Sinigala, Siyote, sang gabi!
7: RMN, palabra, di honor, palatuntunan, nga nagasentro sa isulungan, may kasanagan, palabra, di honor, palatuntunan, palatido sa publiko, masuko sa publiko, masuko, pagatubang sa tawisko, para sa tawalan, may kinahimbalan. Palabra, di honor, palabra, di honor, alas 9 sa gabi, lunes, Lunes, sa RMN Live, sa RMN, 7-4, sa iyo mga radyo. RMN, palabra, di honor, kagkaroon, yari, ang inyo, anchorman.
8: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera tumawag.
9: Yes, sir. Identify din na sila, not just sa hydrologic study, no? Even sa aton niya climate disaster risk assessment, kasi sa mga historical data, sa mga aras sa aton niya, anak, na CITREP. So sila ginipirme. If I can just share with you, no, ang natabo sa ano, a few days ago ng pag-ulan. It was an extreme event, as mentioned by Sir, by Sir Neil. Because, kunwari, kita na ano, network of hazard sensors. Mm. So, isa na itong sensor dito naka-record sa 166.5 millimeter rainfall. And that was in San Isidro, there, no?
10: Yeah.
9: Lapas na sensor na ito. So, when we check sa ito niya, resident meteorologist, pila ang average rainfall sa August, no? Sa, for Region 6. So, sila niya, ma'am, based on historical data, it's 215 millimeter rainfall. So, imagine, in 6 hours alone, from pagsugod-sugod na natin sa around 8, no? No, 8, up to 2 a.m., naka-accumulate ang that particular na sensor natin sa 166.5 millimeter rainfall. And then, followed by Manduriao, BFP station natin yung sensor na naka-record sa 165, I think, and 161 dito sa Mayharo Health Center. So, that explains...
6: Gin sita ni Senador Rizal Ontiveros ang mahinay nga pag-takedown sa Meta nga mo ini ang nagapanag-iya sa Facebook sa live streaming sang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School gaging kamatay sa isa ka biktima kag sang suspitsado. Gin pahayag sang senador nga tumtum karon may mga nakita pa sa Facebook nga kopya sang live stream video angot sa school shooting incident. Overhead ang utok ni sang Facebook. Ang mga hindi kong kisa i-flag down, yun ang flag down nila. Ari mga kasama, tama, nagitkat, hagi, pabayan pa nila mag-live. Nga nagapina ni Rona. Sa hearing sa Senate Committee on Women, ginpahayag ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC Director Undersecretary Renato Paraiso nga nagdangat sang 14 minutos sang live streaming sa Facebook sang pagpanglutang sang sining bata sang Customs Commander sa Zamboanga Port. 5 ka minuto suno sa iyang una nila na hibaluan ang live stream sang pagpaniro kagilayon nila ining agin report sa kay Facebook kagilayon naman nga nag-akto kag na take down ang live stream sa sulod sang 9 minutos. Pero gin pamilit ni Ontiveros nga tuma nakadugay ang 14 minutos kag posible magamit pa ang video sa mga sala nga mga impluwensya. Subong pa man, ginako ni Paraiso nga nag-live man sa ibang nga platform ang Child in Conflict with the Law or CICL nga karon lamang nila nahibaluan sa tunga sa investigasyon kag posibli sa posible dito mas labi pa nga naglaptang video bangod wala sa jurisdiction diri ang CICC. Nagapilar naman si Paraiso sa mga senador nga magduso sang hagna nga maghatag man sa ila sa jurisdiction sa iban pa nga mga messaging platform web-based chat groups kasubong sang Discord. Nga, mga kabataan ninyo, hindi na ninyo na pagpampanga sa mga Roblox, Gorblox, Haloblox, ano pa ang mga Blox-Blox? Basta nagatiro-tiro, sawayan nyo ng mga bata nyo, kag nagay naka-chat-chat da, sa hindi mga matarong ang mga group chat, ini mga Discord na, ipang black na. Kay pahiwitan ta ng mga tuntong ini mga developers ng sininga classic ang mga chat group ni nga wala sa mga control. Ginapinabayaan nila nga maggamit sa kalainan ng ila sininga mga apps. Ginpamilit ni Hontiveros nga dapat magmatomato na lang si Meta kag hindi pagitugyan sa CICC ang pagtilo sa basura sa ilang nga platform. Kaya nga hindi nalang ipag-i-block deris Pilipinas yung klase isang mga hampang ina kag mga apps nga ina. I-control ta, mga kasama, bisan ang Facebook, i-control naton. Kaya ginagamit sa disinformation, misinformation, malinformation, sa palta edukasyon, ginagamit sa kalakasan, kag subong man sa mga yuwanon nga buhat mga kasama. So dapat tanan iya may yara sang control ini pwede nga pinagusto lang mga kasama no te lang tawan yung social media. Hindi nakita nakalabot nga dapat ang purpose malang sini actually ang intention ang goal sang naka-discover sini or nag set up sini amo to amo mga kaabyanan mga kasama nga i-connect ang mga magpamilya kag mga mag-abyan mag-create sang small community. Pero subong, nasubrahan kaalam ang mga mango, ang mga gagu-gago. Ginagamit na nila mga kasama sa hindi husto ang ining platform nga dapat nag-unify sa aton yung mga paghimata nga madugay na way nag-kirit-anay, kag-imposible yung mag-kirit-anay, kaya ang iban kalayo-layo ng mga lugar. So dira na lang sa social media kamo mag-connect, no? Pero ginamit na iya sa kung ano nga mga kalainan. Di subong kadamo-damo sa mga ginapang introduce ng mga proposal ng mga hagna amone moto amora amoja baka pahagan-hagan man na siguro pero ang root cause ang problema mga kasama why naton ma pan why naton ma address anong root cause ini mga pamilya ng mga balutangog. Hindi kisrot ang mga ginikanan, mga kasama, irresponsable ang mga ginikanan, nga hindi kisrot magpadako sa kabataan. Pabayalan nila kabataan, kita nyo na kisa, daw kung ako ang tatay, daw kung namin pitkon sa mga bata mo. Kita, kakita ka mo sa mga bata sa mga mall, nga galigid-ligid sa mall, no? Hindi kasaway ang nanay o ang tatay. Inano na yung klase yung pagdisiplina sa bata. Bata pa lang, hindi ka mo control. Kaya ginapinabayaan lang, napagustuhan lang, no? Tiyang bata, simpre, ya, hindi man niya maintindihan nga sala ng ginahimo niya. Kaya bangod, may nakita na siya nagligad, may experience na siya, gasang magligid-ligid siya, ginpasugtan ang gusto niya. Hindi ba ligid-ligid naman siya? Diba? Ti amo palang ganin na bata, kinanglan niya, matudloan mo sa gusto ang bata. Ti maligid-ligid sa daya mga kasama, mahinibi sa dakag mga siningitan. Ay na, no na yung klase. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapangalagi ng palatuntunan yung regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra de Honor.
7: RMN Palabra de Honor.
6: Karon nga adlaw sa ato sini nga pagpakalaga duay bes na kita pet sa 20 sa bulan sa Agosto tuig 2026 ikatatlo na nga Huwebes nga adlaw sa ikawalong nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa ato nga Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kay install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz kag sa TikTok RMN Iloilo official ang aton nga TikTok account.
1: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
6: Yari mga topiko ng pag-istorya nato ng pag-diskusyonan karong nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama sa balita lokal. Plano sang isa sini kay estudyante nga magpaniro sulod sang eskwelahan sa Tigbawan na tap na. Kita mo lang, no? Nagasunod-sunod kaya muna dapat why na gina maximize gid sa social media, ginadetalyegid ko na naghimo kay may mga mango, may mga baghak, may mga overheat utok ng mga kabataan, mga palta edukado ng mga girikanan. Nga may ni nagapagamo sa aton sini nga sosyedad mga kasama, no? Tila nila paghangop, abi nila gihapon iya kadayawan sa baylo nga sawayon, ang mga bata nga naghihimo sa walain, kadlawan pa kag daw kulan na lang suguon pa sa mga pobre espiritu nga mga ginikana nga sige himo ato nami to. Parehas na bala dupraan ka sang bata bala no si lolo yan dupraan sang bata. Kiri nadlaw pa sila. Ikaw ti abi sa bata nami, kay kinadlaw. Oh. Eh bata, hindi gusto nga bakulon kay kaluluoy kay kung ano pa nga mga rason. Ay, sosyo deposit naman yun, dabante. O tinagdralag ko mga kasama nga pagusto lang sa ilang sininga himuon, hindi magpasaway, wala na sang kahadlok. Kay man sang bata pa, ginadayaw ang kalainan. Palabra di honor. May mga proposal karon pati mga bag himuon nga transparent, himuon na lang plastic. So una gani why mat mga bag plastic malang, silupin malang, or sako ka bunong bag. RMN Iloilo, liwat na naman yung mga pananom sa mga kahoy sa RMN Broadcast 3 Project sa pagsulog sa 74th founding anniversary sa network. Magluwas pa sa aton sining blood donation drive sa Domingong Adlaw, dira sa may GT Town Center sa Pavia. Linibo ka liso sang money tree nga ginhatag sang RMN listener during the fishing tournament. Gin turnover na sang RMN kay Mr. Armand Dairit sang Urban Tree Nursery. Ihunol ko ni mga kasama linibo hindi mag hindi magnubo sa 1,000 to ka mga kwan liso sang money tree. Yang money tree nga daan buy nas kuno ni mga kasama kon itanom mo, magtanom ka sang money tree sa kilid sang balay mo, dasig ka magmanggaranon rajuman jubal. How much more kung damo nga money tree pag itanom mo sa palibot mo? Kag nami pag siguro kung ang haligi sang balay mo, money tree? Asus ga tubod lang gurong kwarta. Mga panibad doon bala mga kasama nga ti, wala man sa malayan kung hindi mo pagsundon, no? Pero ti, wala man sa may madula sa imo kung sundon mo, kay karon ba si magmatuod, di ba? O, ti mga money tree, ni kin donate sang organ hatag sa aton. Sang listener tag, pamunit kita to gindala nyo to. Ah, kang ikang patong aton nga listener mga kasama halin sa Lapos do Barrio Obrero to siya. No gindulong nga gid, siya nga kay tinabatian ko gapananom ko mo sang kahoy, pangita ka mo sang mga seedlings or mga liso nga pwede mahunol sa Urban Tree Nursery naton kay Mr. Armand Dairit, ang aton nga Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government. So gindulong niya sa aton mga kasama, no? Ginhatag niya. Oh, karon pa bati tanang interview bala sa iya ni Radyo Manmon. Kag in turnover man aton kagiina sa kay Mr. Armand Dairit kay nag-meet kita sa Vice President sang Alta Chera Homeowners Association para sa aton patigayunon nga Broadcast 3, RMN Broadcast 3 sa August 28 dira sa Alta Chera, no? Mga 500 ka seedlings ang aton dalonda para sa mga pumuluyo nga gusto magtanom, mga taga Alta Chera, mga taga Quintinsalas, taga Imbihit sa Nova Haro, taga Balabago, nga gusto magtanom sa ila balay, sa kilid balay nila, or sa ugsaran sa ibang nga tawo. Basta magpasugot lang. Oo. mahatag kita mga kasama ma-provide ang Iloilo City Urban Tree. No, kabayan sang RMN Broadcast Tree, i-tree growing, tree planting activities ang RMN series ini sang environment friendly program parang sakdag naton sa kampanya sang gobyerno ta kag sang mga Pilipino para mapahaganhagan ang epekto sang climate change kay nagainit nga nagainit ng temperature sang atong kalibutan. Amo na mga kasama nga tama naka-extreme sang panahon ang ulan, ang bagyo, perti ka kusog. Ulan lang subong, habagat lang, gabi na kita. Bangod extreme na, hindi na maintindihan ang panahon. Bangod, nagainit nga nagainit ang atong kalibutan mga kasama. No? So muna dapat damuon tang kahoy, diri sa syudad, agod mag pabugnaw sa atong syudad. No? Kag, mabuhin-buhinan ang pagbinaha.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Wala na sang market day, no? Ang market day sa pila ka mga merkado sa syudad, magluwas lang siguro sa Huwebes sa haro. Gindula na, bangod ang mga bulantero, mga kasama, nga nagareklamo sa tong, hindi sila makabaligya. May mga pwesto na sila, ginakomodar na sila sa Iloilo Terminal Market. O, panami, tani ni sing market day, mga kasama, no? Kay kadamo sang mga priska nga mga utan, ikaw nga mabakal, nami, tani. Diba, no? Pero ay na, gindula na, no? Tiambal sa isa kabulantero na-interview sa RMA, RMN. Okay naman sila, no? Sa rooftop, sa parking area, sa rooftop, sang supermarket.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Transport Cooperatives kag corporations sa syudad sang Iloilo masarangan pa man ang ila bulanan nga balayran, no, sa utang siguro ni sa ila sini masarakan. So no, sa spokesperson sang alkalde sang syudad kag i-check taman karon ang latest mga kasama sining pagpang hold up nga natabo dira sa may pututan, no, isa sini kalalaki may dala nga kwarta ang gin hold up hindi magnubo sa 20,000 pesos ang ginapahayag nga nakuha.
7: Isa ka tinaga, isa na kasumpa, Ranchman Henry Aspera Lumawan.
6: Sige, amo na yung mga topiko na itong karong agabi dari sa atong silingapag pangalaga gindulong kaginbuylogan sang Klinika D3 Bio. Ang extra virgin ko na tol nga may vitamin D3 kay man ang lawas sa atong ginabira ini sa madamo nga mga toxins mahal sa unhealthy nga lifestyle kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton lawas. Ginagubas ang toxins sa atong siling organs. Ilabi ng atay, tinaay kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong alawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Agon matinloan sa toxin sa atong alawas, makabuligid ang adlaw-adlaw o pag-inom sang D3 Bio ng may extra virgin coconut oil. Para sa alawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapdaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma kay man pangasay isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang DTX 500 puno sa anti-carcinogenic properties, agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C kampion nga immune system agitator nga nagapokusog sa immune system capability sa good patch ng mga gubak nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes maman ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din na maghulat para magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagaw, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Subong man, sa Sara Iloilo.
7: RMN, Palabra de Honor.
4: RMN News, Panahon.
6: Yari mga kasama, ang pinagkauling adalagan sa panahon, halin sa 4 PM nga forecast sa pag-asa. Alas 3 sa subong hapon mga kasamang low pressure area, formerly amo ining tropical depression nga sinining ginabulobanta yara siya karon sa mga 460 kilometers sa north sang Itbayat Batanes. Mga kasama sa ibabaw na sa sang Batanes, no, so nangin low pressure na lang ang bagyo nga sinining. So layo kayo ini sa aton ang Itbayat malapit na ni sa may Taiwan southwest monsoon naman nagapikto sa Luzon mga kasama. Ang tropical cyclone sagwa sang para sa 3 PM today kay ning si Tropical Storm Saudel nga may code number nga 2618 ara sa

0: ba probability sa siling tropical storm nga si Saudel. So pasaka man ang iya sining nga direksyon kag magalapaw sa Pilipinas, no. Actually ginasunod niya adtong agi ni Bagyo Dolphin Bla nga didto nagaigo sa Xinjiang province sa China, si dalom lang sang Shanghai, no. Ang ginaproblemahan galing naton diri ginakangawan nga base kon higupo ni Saudel ang habagat kamagtuga naman sa pag-ulan sa aton, no. Medyo makusog-kusog ang maximum sustained winds ni Saudel, 75 kilometers per hour malapit sa sentro, gag up to 90 kilometers per hour mga kasama ang iya sining pagmadlos. Nagahulag siya north northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour.
1: Palabra di honor.
0: Ang weather system karon nga ma-experience sa mga bayan sa pungsod, southwest monsoon kag localized thunderstorm sa ining southwest monsoon nagapikto karon sa may Ilocos Region, Batanes, Cagayan, Cagapayao, Metro Manila kag nabilin nga bayan sa Luzon nga magadala sang cloudy skies, kisa partly cloudy to cloudy skies man nga may lapda ang pag-ulan kag pagpanagoob. Samtang sa ibang bayan sa pungsod lakip na diri sa aton localized thunderstorms, no, ang nagapikto partly cloudy to cloudy skies nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanagoob ang iya sini madalang weather condition sa aton mga kasama, no. Halungan tagyapon kay bisan localized thunderstorms pwede siya magtugas ang pag-ulan, no, pero sini nakaligad nga inadlaw daw bilog adlaw subong kaghaling kahapon, no, wala sang ulan. So 2 days na nga wala kita sang ulan diri sa syudad sang Iloilo, yadto mga nagdanaw-danaw nga mga party sang aton sini nga syudad, mga ugsaranta, mga open spaces naton, no. Kag iban pa nga mga manubo nga parte sang syudad ang dalayon nga nagmala, no, ang tubig nga nagpunong dito nagsalupsop na sa duta, no. So medyo kuana subong hindi na saturated na aton sini nga duta mga kasama, meaning nga masuyop niya naman, mapasalupsop niya naman ang volume sa tubig nga magtupa, no, hindi lang pagpatamaan kakusog.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ang forecast wind and coastal weather condition naton mga kasama sa northern kag western section sang Luzon, kasarangan tubtob babaskog, ang hangin southwest, ang coastal water ti amo mana, no, kasarangan tubtob nga mabalod, 1.5 to 3.4 meters ang yasini nga kataason. Sa Visayas kag nabili nga bahin sang Luzon, mahina tubtob kasarangan ang aton sini nga balod. Oh, ti daw okay ni magpangisda dang mga fishermen naton sa coastal towns sang Iloilo diri sa southern Iloilo kag diri sa central to northern na Iloilo mga kasama, especially da mga Banate, mga Ahoy, Concepcion, San Dionisio, mga Estancia, Carles, no, muna mga fishing ground naton mga kasama, mga damo din ang mga kauturan ta, mga pumuluyo, palangabuhian nila mong pagpangisda. Oh, mahina tubtob kasarangan ang huyob sang hangin ti ang balod sina parehas man, no, kay nagadepende man ang kadalagkuon sang balod sa huyob sang hangin, mahina tubtob kasarangan man, no. Although medyo taas-taas gapon ang maximum niyang kataason sang balod is 2.1 meters, so that's around 6 to 7 feet taas kayong balod mga kasama. Ang guro gagmay lang imo sining pambot ni medyo makapan na ni, no, iawan na siya kasaka di sa 7 feet nga balod.
1: RML Palabra di Honor.
0: So amo na ang nabili nga bahin sang pungsod, mahina tubtob kasarangan man ang kabaskugon sang hangin, bangod ina sa south to southwest nga huyop mga kasama.
1: Sa pagkutubay kuya, ang isa katinaga, isa na kasumpa, Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Gendulo ka ginboy lugan, inigabahin sang aton nga palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible, standby ka Radyoman Marge sa Radyoman Jobal, nga vitamin D3, gina-prescribe nga vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang sininga protection sa atong immune health, batok sa threat sa kung anong mga variants ang pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3, 100% ginimo ginmanufacture sa US. Standalone kag potent Vitamin D3 product nga ginaprescribe sa Life Extension Medical Doctors, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras.

0: So man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinakauna nga kape, may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan, bakod manamit na mahamot pa, ini ang kargado sa mga ingrediente, nga may binipisyo sa imo ikang lawas, ang pinakabago nga kape, nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Sige, naka-standby sila ng matinon si Rajuman Marjorie Herbomiani kay after sining incident dito sa may Sambuanga mga kasama. Nakaroon kadamo sa mga ginaduso, may pag-amend sa kasuguan sa Ruben Padilla Law para himuon nga non-billable ang illegal possession of firearm. May nagaduso nga i-regulate ang ining mga computer games nga ini nga violente. No, may mga tiro-tiro. Tiro-tiro gamit ang pusil, no? So nayos na mga kabataan, sabi niya, okay lang, no? In actual battle, mga kasama, okay lang maniro sa tao, man sa games exciting. Ano pa gid, may ginaduso man Senador Erwin Tulfo nga ang mga tag-iya sa mga pusil nga magamit sa mga krimen parehasin ni mga kasama. Dapat pasabton. O, parehas ni isang tatay ni isang bata dito sa Sambuanga. O, hindi ko magpati mga kasama nga pabayaan niya lang iyasin yung mga pusil kag mga bala sa sulod sa lakyan. No? Nga nakuha sa bata, wala siya kabalo. O, dapat pasabton. Kag may mga proposal man nga ang mga do, dinagyang bala parehas aton sa dinagyang para masecure ng dinagyang ang mga backpack ginadumili. Kung madala ka man backpack, dapat transparent. Nagasirang ang iya atay-atay. Para makita eh kung ano ang sulod do mga kasama. Galing ang balnikas ni Kulay Somis. Kwan ini mo mga estudyante, may mga nagadinalaga ng mga estudyante, may mga dala na da ng mga hygiene kits mga kasama or mga galamiton personal nga iyasang pangbabayi. Ti, anon mo na da karon ipasirang mo man sa bag. Diba, no? Ay, kadamo lang kita sang nadumduman mga kasama, no? Pero, nalimtan ta, nga talupang doon, ang puno sinitanan. Pamilya nga wala tupa.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Sige, check ta, si Rajuman Marjorie Herbomiani, kay may estudyante naman, no? Sa Tigbawa, nagaplano ko nung magpanggamo. Rajuman Marjorie Herbomiani.
1: TYRI, Rajuman, report!
2: Radyo Mana Henry, gin kumpirmar diri sa aton sa DepEd Iloilo na dapat na no or na prevent ang ginapahayag plano, ginapahayag dito hindi ko masigurado kung plan niya gid ini tutuod o kung ginhambal niya lang or pahog-pahog lang sang ining isa ka
0: di man pa na Radyo Man Marge sambal ni Professor Shai Hiljos Alexander.
2: Yes, kamaganda si Man Henry.
0: Sa linggo na ko na na-discuss na, di ba, sa interview sa Targitana Isoto ni Professor Shai, nga mga indikasyon na ina Radyo Man Mars, nga may plano ang bata, mga mamo na hindi mo paglawglawgan, masiling nga mapalupo ko di Granada, no? Makutol ko di isang talong. Na, mga indikasyon na dapat ginaseryoso na Radyo Man Mars.
2: Oo, i-tastar ka na Radyo Man Henry. Bali na lab, na ano na ini no ginakonfirm ini sang DepEd Iloilo nga wala sang active threat sa nasambit ni school lahan sa Mitigbawan National High School nga din ka panic sa mga estudyante kag ginikanan kay inang sang aga kung sabiin gin cancelar ang klase sa pagpakigangot naton diri sa kay Division Information and Action Officer sing DepEd Schools Division Iloilo Sir Lionel Salvilla nga ang natabo kay ina sang aga nagin report sang isa ka estudyante ang ginpalabot sang iya nga classmate hindi lang naton pag i-mention ang name pero 16 years old ini siya kag high school no ang high school ang hayo term nga ginagamit ni sir
0: hayo ilang kay Butchikik.
2: Butang tabi si Toto, high school learner, no? Kay, syempre, kinanglan man i-protect ang bata.
0: Hindi na paggamitan ng Toto kay Kumo, nakagama Toto, yan mabuot.
2: Si
0: Turaksoy.
2: Paduwa para hapos lang tandaan, no? So, amuning...
0: Si alias Turaksoy.
2: So, amunang natabo, Radyo Man Henry, kay Actually, na basa naton ang unod sa conversation. Pero ti siyempre, hindi na naton gid ma-divulge tanan-tanan. Pero ang unod niya, nga, nag-send siya sa video sa Tacloban incident, bala, shooting incident. And ginhambal niya, nga, himuon niya ni sa eskwelahan. Maniro siya. And hambal niya, himuhambal niya sa isa, hindi ka magkabala ka, kabisan may sala ka sa ako, hindi ta kapag umidon. Something like that. And then, naghambal pagid siya, na may mga target siya kuno per low year level, bala Rajuman Henry, o kung section. And hambal niya, himuon niya na kuno puno na siya, o kung makapoy. And pagkatapos sina, nakamention siya, na bahala na kuno kung ano matabo. Kag ipagwaon lang kuno ang conversation once natapos na. Ang hambal sa bata, sang ining suspect or ining high school, naghambal siya na kapuso niya man kung nung kaugalingon niya after pag nahimo niya na ini. Dawa mo na balang dalagan sa conversation, pero may mga nakitaan dito nga sa pag-assess.
0: Huwag mo na, Rajuman Marzo, medyo...
2: Dulain, oo.
0: Delikado na kayo ng mga...
2: Oo.
0: Bisan siling mo lahog-lahog, pero kung isa...
2: Do, hindi siya lahog-lahog.
0: Kwal na mo, daw palagyan lang actually sa pag-aseryoso mo, para nga daw hindi ka mag-seryoso, palahog-lahog mo lang. Pero actually, yan mo na yung sulod sa imo, bala tiyagon kag utok.
2: May sugpon to, Rajuman Henry. I'm not joking. Amo nang nabutang. So, kainas ang aga, ang natabo abi, in fairness man sa kapulisan, kag sa DepEd, kay tigin pang istorya natong sila kung ano gid ang natabo. Ang gin-deny lang to sa polis, ang nagrelaktang information, kay intindihan taman ang ginikanan, nagapanik, pero damo, bula nagpinadala sa message, nga doon na-exaggerate na bula Rajuman Henry, nga nakakos ang panik. Ang iban dito, naghambal nga, may nadakpan nga may armas, may nadakpan nga may kutsilyo, may bata nga maniro, may ginbuno, may bomb threat, pagid ganit nga gingamit. Pero, ataran po gintong verify sa police kang DepEd, given ang mga teachers, doon medyo nabudlayan man bala kay damo ang naglinapta ng info, only to find out sa naplastar na kag nasubmit na ang report, nga, ano galito siya, wala active na threat, but ginplano, or ang plano sa isa ka bata, ginshare niya sa isa ka estudyante. Ang bata nga ni, ang accordingly, need ini sang psychosocial intervention because lain ang dalagan sang iya nga paminsaron, Rajuman Henry. May ginmention pa siya nga tatlo sila kuno nga nagaplano kag kun sino na ang ilang mga target. So umuto nga ang isa ka bata, kinulbaan, gi-report ini sa teachers, pero wala ni gibulag directly ginhambal, possibly nga ang niyo, ang time niya, nabato niya lang info, pero siya gali directly ang ginachat. Ginapahibalo sa dala sa plano, Rajuman Henry. Nawang bata, ginkuha na inis ang pulis, may mga interventions nga gina patigayon para nga maano siya bala, maistorya, kag mapatawag ang iban sininga mga upod, kung tuod, gidman, or kung ano ang plan, Rajuman Henry. But ang klaro diri, according sa pulis, na naka-mention sa punta nga posible man nga mahimo o posible man nga hindi matigayon. Pero nami lang siya, kay na-report siya balada yun. Wala na balagin hula, Rajuman Henry, nga may matabo pa. Kaging sugid inigila yun para nga matap na, no, ang plano o kung posible nga matabo, Rajuman Henry, according to Richard DepEd, Iloilo. Pamatiyan to balang pagplastar or pagpatpat sa aton kay ina, ni Sir Lionel Salvilla, tagpamaba sa DepEd Iloilo, regarding sa ining natabo kaina sang aga dira sa Tigbawan National High School kung sa din gingkanselar ang klase.
3: Sa morning, na-receive ta ang report from the school administration, and we were able to talk with the school principal together with the public schools district supervisor nga do may alleged, no, nga plan or kumbaga do may threat ko no sa sulod sang eskwelahan early morning, and upon verification ang mga una nga naglaptang ang mga balita nga may active threat dito, nga may namuno, may nang tiro, or may mga nadakpan nga may nagabit-bit sang armas, were confirmed to be false, no? So hindi siya tuod. But later today, may mga updates and dugang nga mga information nga nakuha ang aton sining schools division, and the office is now handling, no, the situation, especially ang status masang learner nga allegedly amo ang may conversation, no? May nakita na conversation, of an alleged plan no nga maghimo sa mga hindi manami nga mga buluhaton inside the school campus.
4: Bali in short sir, ang kaistorya niya or kachat sa ining bata gani amo ning nanugit sa maestra because concerned siya or lain pagid niya tawo.
3: Yeah, I think doon mo na, no, ang nag-sugid, nag-inform sa school administration sa aton, one of the school personnel, and then gin-inform sang teacher, ang aton nga school administration, and immediately they decided to suspend classes kaina sang aga to ensure man ang safety and security sa aton nga mga kabataan pending the investigation sa aton PNP and verification of as regards sa veracity no sang ang information na una nila na baton.
4: Sir, sa dalagan sang convo sang ining bata nga may plan kagati hambal niya ganito ginailog niyo ba na sir sa mga previous incidents like sa Tacloban and ano anong lantaw niyo diri sir kasi dalagan sang convo niya do anong bata.
3: Don't need gina naton anay nga ma-assess ang bata no so with the help sa aton actually na-inform ta na ning aton nga team sa division office schedule na kita dito for psychosocial support so we cannot really make a conclusion at this time no kung ano gid ang iya nga sitwasyon but kita naton nga the person needs psychosocial support no so amo na ang tutukan naton and definitely that will be part of our assessment initial intervention.
4: Pero sa according sa PNP naka-istorya sila sa bata and ara naman sa inyo nga part sir. Ano dumay aside sa na mention nato pero dumay mental health ano siya sir? Kay do dumay mga term siya nga do hindi niya nakaya kung makaya niya pa and so, mga babalos.
3: Yeah, so that will be the subject sang aton nga intervention hindi mata maka ano sina makahimo gid ayon sang conclusion unless may mga experts no nga mabulig sa aton determine kung ano gid ang tuduod nga status ng bata in terms ang iya nga psychosocial status.
4: Pero ang ipatawag or ang ihatagan intervention sir ang bata lang ay ini nga nagapahayag sa mga plans niya or pati man ang kachat niya sir
3: including those nga sa conversation kag ang mga possibly na-identify nga do dala diri sa do kung may grupo gid man no so actually part ni na Regiment March ang ano naton sang maging verification and investigation sa school ongoing pa man ang pag conduct nila sini and once ma-finalize ang report that will be part of our intervention.
4: Pero so far, sir, ang aton nga ginahimo nga pag strengthen sa security naton. Kamusta? Ano subong yung mga ano naton? So far, kitingin yung mga alleged plans pa lang, wala man may nagkakatabo and then may natabo sa nuevo nga may armas. Pero after sa to, sir, anong mga ginpanghugot naton nga gina-apply naton subong, sir?
3: Do sige man aton nga strengthening especially of our security and safety protocols sa eskwelahan ang isa gid sa mga ginatutukan man aton isang aton coordination with our partners with other agencies para bala sa response no kung kinahanglan may mga kinahanglan kita for response or assistance halin sa other government agencies amo nang ginapapag-on naton nga coordination apart from the mga gin-establish naton nga strengthening of safety and security protocols pagsulod even inside the school premises.
4: Oh, sir, ang plan sa bata nga ni sir so far, ano hindi pa ni siya nakabalik sa school or ano sir?
3: Okay, for now, ang pwede naton na lang mahatag sa iyang intervention is pwede naton na mabutang siya sa ADM. Although gahulat kita sa reports ng school, I think right now kompleto pa nila ang mga facts no of the incidents including the plans no for the learner so that could be possible no parang hindi man ma hamper ang iya nga pag eskwela while ginahatagan naton siya sa intervention sige ang iya pag eskwela.
4: Sir, ginalantaw taman dari sir, and part sa bullying. Kaya doon na-mention siya nga doon gusto niya magbalas do revenge is enough or like mga doon mo na sir?
3: Actually, sana sa mga areas nga doon kailangan natin tutukan, no? The implementation of our anti-bullying policies and mechanisms is kailangan. So, amo na gina strengthen natin subong, especially with the schools, no? So, gina-check din natin sa mga eskwelahan ang functionalities ng ilang Child Protection Committee, ang functionalities ng ilang Learner Formation Office, no? kapag ang mga psychosocial, available psychosocial support na pwede natin mahatag sa mga kabataan who have been victims, no, or possibly nangin kabahin sa mga bullying incidents sa itong eskwelahan. So, that will be part man sa atong intervention, no? Kag di wala na itong ginahambal nga it's wala pa tayong conclude man dahil nga bullying siya. Kaya that will still be subject for investigation, mangin part na sa investigation sa school child protection committee. So once nga ma-determine that there is indeed bullying, so maagi man na sa gusto nga proseso sa base sa atong existing policies.
4: Lastly, sir, mapasalig to sa mga ginikanan. Sir, kasi syempre mga ginikanan is because sa mga series of incidents, bala sir, and may mga threat ka. Angay sila ito, ginakulbaan na sir. Yang ibang diri, basi bala mo minsan sila parte sa pagpa-eskwela sa ilang kabataan.
3: Ang ma-assure ni DepEd is our safety security protocols are in place. Ginapapag-uni naton, kagina-establish naton ang maayong collaboration and coordination with our other agencies, concerned agencies nga pwede makabalik sa aton sa pagpasiguro nga safe and motivating ang aton learning environment sa sulod sa eskwelahan. But importante masiguro yung Regiment Marge is we open our line of communication, no? Kag before we believe, no, sa mga nagalaptang mga istorya, verify tagid anay, no? Kumbaga presence of mind.
4: Kaya hindi makakos ng panic.
3: Yes, so kaya tingin ko kaisa kung mapati tada yon sa mga istorya, wala pa man ma-verify, no? So una gid information is when we receive information such as this, i-verify naton, no, we coordinate immediately with the school authorities, no, istorya kita sa advisor, sa teacher, kung anong matuod, and then we help disseminate correct information para ma-address naton immediately ang mga pariyosin ng mga insidente. And siguro we have to work together, no, as a community of families of the school, no, nga ma-address naton ang mga problems nga ginaagyan sa aton ng mga kabataan, and also siguro ang mga issues and challenges pertaining to bullying and violence inside the school campus.
2: Okay. Sir Rajaman Henry, si Sir Leonel Salvilla, ang natagkamakma sa nga DepEd Iloilo, Iloilo province, sa aton diri nga na-interview, no? So, ang bata, may ara sila intervention, gina-istorya ini sa karon, and most probably, hindi anay makabalik ini sa eskwelahan while nga gina-imbestigaran, no, ang ining natabo. Actually, ang account na ginamit niya, Rajuman Henry.
0: Rajuman Marge, gina-check yun ang background sa bata, no, klasik na pamilya ang ara siya bla, no?
2: Oo, dito mangkot ko mga ni kay sir, pero
0: so far... Bilang kita katutok sa bata. Bata lang permi, pero paano sige padako? Kaya bata ya, pagwa yan sa kalibutan, why na yasang dalang abatasan niya mo?
2: Oo, nagdaka-develop niya yun. Te, karun, managita mo ako, sinabok ko siya, ano ni product na ikaw, broken family, or what? Te, ang habalsang, habalin sa Salvilla, ginahulat niya pang dugang report, pero, ano na gani,
0: laing... Sana, no? And then, para generally, makakama up sila sa DepEd, local government unit, national government, no? Kisagan lang kita pinasar sa mga laye, prisuhon amo ni, pinahan siya amo ni, pero kahit naman gina-address ang root cause gin sa problema, nga may mga kabataan niya kasubong sini, because sa mga ginikanan man yung mga baghak. Ginikanan yung mga pobre espirito, Rajuman Marge.
2: Oo. Ay, nakita ko gid ang vlogan sa conversation. Ang gaya is, daw gusto niya lang makapanghalit, ilugon niya talaga na after ito nung mamuga na, madaloon niya man niya kaugalingon. Wala sa dalahadlo.
0: Nakita nga kayuhan, abi sa ilabalay mo, puno siya sang kaakig. Na kuha na siya, nasulay na siya sang yawa, Rajuman Marge. Ay wala siya sang nabatsyagan nga pagpalangga.
2: Tapos, ang dinsend niya nga video, amo na ganyan nag-circulate sa social media, kasi kita yan sa mainstream, kita specifically sa RMN, wala kita nag-post sa mga POV videos na bala. Ang dinsend niya to ang video sa Tacloban. Nga, amo na ko nung ubraho niya, live ko nung sa Tacloban, Rajuman Henry, na maniro siya. So, ano ba ito ganyan niya eh? Per section, year level, ang may ara sa kung
0: na-target. Tayo na natunogan sa iyang mga ginikanan or sa mga adults around him na remind na siya nga hindi na husto, hindi ka maglango-lango sina, no? Tapos dala dapal bala sa iya kag bakol. para maintindihan niya hindi na laughing matter or mga bagay nga dapat mo lang ulanguhon, Rajuman Marge.
2: Nagsugtan siya ganito punta nga, I'm not joking. Ako ba niya, hindi ko tulong?
0: Batihan naman ang Vice Presidenta, no joke, no joke.
2: Ang ba niya, hindi man subong, basi sa mga masunod nga inadlaw or what, imuun niya na ako, no? Basta lang kung nga maka... kwansa, hindi mo, ang term niya pag dito ha, hindi mo siya kung mapreso, o mo nang term niya, Radyo Man Henry.
0: Okay, so kung makita ko siya, matapungulan siya si Itlog. Mga bata na, nga nagapalati ka mo sining narrative sa mga yawa, nga hindi ka mo mapreso, makahimo ka mo kakrimen, hindi na matuod, malukot ka mo sa bilangguan, no?
2: Oo, ginapaila na kaso.
0: Masiparar ka mo sa ginikanan nyo, no? Mawawaw gig ka mo kag masaramo, sipo nyo kag galwa. Radyo Man Marge?
2: Amugid, laingid ako ng mga bata, blas mong ginatutukan sa ilang ginikanan. Kiti, syempre, grabe yung social media, na dapat may mga limits, bala Radyo Man Henry. Kagati, syempre, ang time and balas ang ginikanan.
0: Gusto
2: ginyan ang
0: pagpanako, bala Radyo Man Marge, ang paghambal ginyan sa bata, anong husto kag hindi, bla?
2: Oo.
0: Diba, ipensin din ginyan sa iya, hindi lang yung kita kada ang may katuntuhan nga na ubrang bata, kay kumu palangga mo, hindi mo yung pagsakiton, hindi mo yung pagakigan, kay naluoy ikaw, dayawon mo pa, no? Makadlaw pa ikaw, no? Ang mga halimbawa, kung bala ang bata, bala nga, mga tag less than a year old pa lang or 1 year old, yan ang daway pa buot, wala. Hindi, pag hampang-hampang ka, mahimo siya sang malain, like hampa ko niya, abis lolo niya, or statay niya, dopraan niya, tapos, way ginasaway, makinadlaw pang mga malam, no? Tuyo-tuyo pa sila kadlaw.
2: Abis sa bata, okay lang.
0: Ano pa na? Tingunti, abis sa bata, usto?
2: Oo.
0: Na,
2: Temo na subong Radyo Man Henry.
0: Mga balon mga ops. Bad, hindi na. Don't do that, no? Hindi paghimua ina na malain ina law ay na, no? Hindi pa rin yung sister sa bata, hindi yung makinadlaw pa.
2: No Halloween ang kadlaw.
0: Pusit ang mahani yung daman. Kita mo may mga bata, kisa kita ka sa Mall Radyo Man, Marcy Creek, si Casey.
2: Oo. Amo na ganyan ko sometimes. Mandal ko bala kay T.Y. Mangid, ano, syempre, wife pa, mantaya bata, Radyo Man Henry, pero...
0: Pero dami mo na hinablos.
2: May mga hinablos ko sa balay, pero mga bago ganyan nga disiplinado, because kiti, pag sala ya, kigan ka, ginapainsindi si Imo, but pati sila na yan. Kaya
0: malayan ang akig, ginapainsindi kita sa una, nga pagkigan ka, hindi nabot silingon nga malain ka, palangga ka! Amo na nga ginakigan ka, kay palangga ka, hindi ka gusto nga
2: ginakorekta,
0: maglain
2: yes.
0: Mo.
2: Oo. Ti, may muna kisa, may makitaan ko bilang ang mga bata nga, kaya hindi ko nila pwede rasunan nga, ti bata pa na, kaya ti mga bata, sa balay, pag may sala, da, paghambal mo nga bad na ka gano, sorry, kag wala na nila ginaliwat. I mean, madisiplina, gibla kayo natutukan namon, pero pag may makita ko, iban nga bata, nga daw ginahamba ko, ano na yung klase kapag padako, kaya ti, may mga bata man sa balay, disiplinado man gani.
0: Tika, ang hinablos mo, magmuling ka mo, may gustuhan siya nga bayo or hampanganan, kung hindi pagbaklon siya, maligid siya sa mall.
2: Ah, wala mo na sila nga batasan. Pag makasigtan na sila sa iban nga doon medyo dungol, mabalaan ko ginaya kay maskin kami, ang lolo nila, lola, ginikanin nila, or even ako. Pag muno na yaka pagsaway, kag iban nga tao nga hindi, gapati na iya dayon. Pero may iban, ganyan nga doon hindi makontrol. Depende na iya sa pagtadako. Ay, kaya ko gapati ko na.
0: Sa ginikanan na iya, kag sa mga adults, Radyo Man Marge.
2: Oo, na, sa palibot nila.
0: Pinapaanad nilang bata. No? Basta kayo mo iya sang sala, hindi o pagkuhan. Bisa
2: hindi pag itolerate.
0: Pamuyayaw gani, hindi mo dapat pagpabati sa bata. Di ba?
2: Oo, sa balay gani, mamuyayaw ka, balik doon ka ka bata. Oo. Ang bal ni lola, bad na. Tay, amun ka na.
0: Oras ang una, tampak gid baba mo.
2: Tampak.
0: Mo yaya.
2: Tampakon ka gid ya.
0: Tamparoson ka dayon. Malain na.
2: Oo, even gani magsabat-sabat o mag-intra sa istorya ka mga adult na may mga ano gina mga bata sa balay wala gid ko not unless makutol mo.
0: Mamuyayo ang bata, tawgo niya si lolo niya. Gago! O kanilang pang lolo.
2: Mamal sila unang muyaya o diba? Dapat sa wayon na sa.
0: Ang society natin yung nga nag-aaram mo na ni kadamo sa mga dungol ng mga kabataan kay bangod sa mga ginikanan na nahadlok mag-aking sa bata nila kay basa sa mga lantawa.
2: nagdorongol. Pero tingo po lima tagaan isang nagakaigo gini intervention ng bata. Pag may story ang gini kanan, kaya actually gini patawag na ni, baloon talang ding update, kiti we don't understand man nga daw medyo, ano kay ti minor, pero ti dapat tagaan sa so, nagakaigo ng intervention.
0: Ay, karibing makuha man ang background regimen, Marge, pila sila magutod, anong background sa mga gini kanan. Mm-hmm. Ha? Sige, yes. Kaya na STL na ton.
2: Amo na madulong natin na update na gikan sa Tigbawan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: Salamat kayo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane. Balikan tayo karon kag suponan mga kasama. Yari anay, resulta sa istiyal natin sa probinsya sa Iloilo, upod kay Radyo Man Mon Kapalian.
5: Probinsya sa Iloilo, yari na natin sa mga resulta sa istiyal sa pumagabi sa Kandro, Agosto 20, kag 2026. At ang siring first winning number, numero 10, number 10. At ang siring second winning number, numero 7. At ang siring third winning number, numero 3.
6: Draw number 1,532, si Candro Sobongagati. Kamu ang numero 10, numero 7, at numero 3, kalwa 10, 7, 3. Okay, Jaji?
5: Numero 10, 7, kag 3. 10-7-3. Ang maringang konsiling resulta sa ngayon sa mga gabi, Regiman Henry, para iya sa probinsya sang Iloilo. Ang atong silinga draw team head, Mr. Antonio C. Ang atong silinga draw official specialist, Mr. Raymond Pinyol. Kapag sa atong silinga STL representative, Mr. Glenn Sunyo, pag-upod man, no? Sa kay Sir Attorney Eufrasio Pupugal Jr., ang department manager sang Visayas, DCU sa Regiman Henry, Register Person natin, Mr. Barry Cortisano. Ang upod sa iya sa mga members, Clark Kino Viva, Mark Christian Barcelona, kag Ernie Evan. Congratulations sa liwat sa atong sining mga winners sa probinsya kay sa mula kapatayan sa pagkaya para makabulig kita sa kawagawa. Direktadari sa STL Draw Court sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Regiman Mon Yalis Kapalian, Tatakamil Kremen.
0: Salamat kayo, Drajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, Jess Shete Kag 3. 10, 3, and... or 10, 7, and 3. Jess Shete Kag 3. Nagwang Shete mo kas, Jessley. Pero ay upon niya dos. Sa mga nagdawag, congratulations. So wala, sige tayo lang. Kaya ang inyo tayo nagkado sa Kawang Gawa.
7: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, kasama siya ni Justness, no? Dira sa Zamboanga City siya. Buenas noches! Mochi simas gracias, Sir Henry. No? No, no, kwan lang? Buenas noches lang nabalaan ko, mga gabi. Ang mochi simas gracias... More power, tama, no? Gracias ti, gracia mo. Muchi damo. Hasta la vista, kasamang Johnny Justness. El Toro El Capon. El Taklas El Carro Cajon. Basta sa Espanyol, ya may LL na mo. Basta may L. O, tiyan mo na. El Toro El Capon. Good day lang da sa Buanga. Te, kumusta na da after sang shooting to cast, no? Grabe gid ang kwan siguro. Ang trauma da sa eskwela. Gindulong kagin builugan ni Rigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product ang ginhimo. Gamit na na isa rin nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pag-uon niya mahigko. Ang badugay na nagtinira sa ato sing large intestine ang mag-absorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang ato na adlaw-adlaw nga pagpamuhin. Agon nga mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto ng proteksyon sa atong atyan kag hulon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, naga-limpyo, naga-pabakod, no? Sang kag nagabalansin sa mga sistema sa atong lawas. Ang number one nga balanyos or Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dug Hico Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
7: RMN, Palabra de Honor.
0: Pagbalik na mga kasama, istoryahan natin ang tree planting activities ng RMN, no? Sa August 28 sa anniversary gid sa RMN founding anniversary. Hindi ka mo ma-confuse sa June 12, no? Station relaunching anniversary to iya. Ining 28 iya, August 28 founding anniversary gid ang pagatukod gid sa RMN didto sa may Cagayan de Oro pagi sa DXCC RMN Cagayan de Oro. So 74 years na ang RMN. So matanom kita sang Kahoy Dera Salta Chera sa August 28. So standby karon kay maging kaupod naton ang Vice President sa Alta Chera Homeowners Association Incorporated si Mr. Florencio Yap. So, dira kita mananom sa ilang open space mga kasama kay ang mga pumuloyo dira ginainganyo man nga mag-upod. So, sobra isa kalibo mangili around ang mga homeowners, no, sang Alta Chera Homeowners Association. Oh, dibisan tunga lang sinang magtanom sang kahoy, isa ka kahoy, isa ka native tree or fruit tree. Oh, 500 trees na ina mga kasama, damo na na.
7: RMN, Palabra de Honor.
0: Sige, kagkaroon, may report man si Rajuman Reagan Arlo sang Banwa sang Tubungan, nag-isanon nga Banwa sa probinsya nga ang tanan nga balay mayara na sang Kasilya suno sa Iloilo Provincial Health Office. Bao, pati sa mga bukid. Sige, standby. Istoryahan tayo pagbalik ka mga kasama. 6 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sang gabi.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
9: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo, tag IFM Iloilo, magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tugtog, alas 12, sa Udto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yaral lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may tugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall kag indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Tabakal sa mga butika.
13: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
14: NANS Herbal Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Uso Mercy, narakuhan mo ranas. May pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugutan duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. GTX 500.
2: Gina Cano. Ang ginibatsak ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa katlo kapila ka mag-inom.
4: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
2: Oye na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagko ginibatsak.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kumbali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
7: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Hala, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
16: Untati na! Tusiran Forte! Bunig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
17: Tusiran Forte!
18: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bisan ka boy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo na pwede makahatag sa imo sa mga malalakas at makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw ang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
18: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Kargado!
21: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong?
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kapoy!
28: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: PGX 500.
8: Si Erin Grace paglumutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
12: Wow.
8: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
2: PGX 500. Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
1: babaka sa mga butika.
2: D3Bio.
17: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO. Yung
1: may D3.
20: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
27: Oras sa RYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time. 16 minuto sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
1: RMN, palabra di honor.
27: Sa buwas gali, no? Holiday kita nationwide, duay kita sang opisina kag klase buwas, no? Special non-working day buwas nga adlaw. August 21, 2026, no? Nationwide holiday ba? Long weekend sa mga kwanto, government employees, no? Tomorrow marks Ninoy Aquino Day, officially gindeklara bilang special non-working holiday sa bilog nga pungsod mga kasama. Wala klase, wala opisina sa government offices, no? Mga eskwelahan kag mga universities sirado, madamo ang mga private offices ang also nagplano man mga kasama. Dito sa Manila, ang number coding scheme suspended sa EDSA. Sa concern naman sang sweldo sa mga empleyado, ang DOLE nagahambal nga no work no pay rule ining special non-working day, no? Kung wala ka obra, wala ka man sweldo buwas, no? Unless ang kompanya nga mga policy nagahambal otherwise, no? Pero kung mag-obra ka buwas nga adlaw, entitled ikaw sa additional nga 30% sang imo sini nga basic daily wage, no? So kung 1,000 ang per day nimo, 30% sina pila 300 pesos, no? So may dugang nga 300 pesos sang imo sini nga adlaw. So ang 1,000 mo mahimo nga 13, no? Gini-example ko lang na para mahapos sa i-compute ang 30%, kay karon kung mag 500, iawan ka ka-compute pilang 30%. Pero subong dako naman ang minimum wage sa Diris, no? Yung mga reason niya, mga 1.5 na ning per day niya, ni. Ang minimum wage siya daw mga 560 plus, no? Or malapit 600 mga kasama. Pwede dako naman, no? Kung bisa, ibutan talaga abi 500, no? 30% sa 500, pila. Tikon sa 1,000, ang 30% niya is 300 sa 500, di 150, you know? Ang 30% niya, 150. So, ang 500 ni mga sweldo, padugangan sa 150, so mahimo 650 ang imo sining adlaw. Okay ba?
1: RMN, palabra di honor.
27: Yan na dumdum tina mga kasama ni Noy Aquino Day kay ang August 21 na mga kasama angot ina sa birthday ni Ninoy. Doon nalipat ako. Birthday niya, no? Hindi ni adlaw sang iyang pagkapatay, no? August 21, mga kasama, no? Tama, August 21, mga kasama, Ninoy Aquino Day, birthday niya, death niya. Death anniversary niya, kag assassination gali ni former Senator Ninoy Aquino, no? Kay iban iya ginadumdum sa ilang kadlawan, no? Iban nga heroes naton adlaw nila sang pagkabunag, no? Iba naman niya ginadumdum ta pagi sa pagpasar sang lahi bangod sang adlaw sang pagpatay sa ila.
1: RNN, palabra di honor.
27: Gintiro siya kag napatay sa August 21, 1983 sa Manila International Airport. Karon ginatawag na Ninoy Aquino International Airport.
3: RMN, Palabra di Honor.
27: Gindulo kag Yunboy Ugan, iligabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog ng Panay Island kag Yumaras, Nans Liniment Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kag iban pang balatian, dalasang kutot sa lamok, mosquito repellent. Kanang safe ka sa imo sining pagwaw or bisan pa sa sulod sa imo balay, may Neem Tree Extract siya pareho sa performance ng citronila nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadulas ang pasmo-pasmo sa imo kogatan kag maskulo. Nans Liniment Oil, maayo man kontra sa mga skin problems pareho sa arikis, salapa, palipungaan, aneksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingredient, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo ka bala mga kasama ang depression, isa ka seryoso nga kondisyon? Problema ini sa bugos nga kalibutan kag wala sang may ginapiling edad ukon estado sa kabuhi. Tungod sini nag-research sa mga scientifico kag nahibaloan nila nga ang EPA kag DHA nga klase sang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule mayugid sa mga mood disorders pareho sang depression. Isa man sa mga rason nga epektibo ang Dr. Pinoy kay ini ang nagapastable pagid sang hormone sa lawas kag tungod sa hormonal imbalance na karesulta man sa depression. Ang omega 3 fatty acids kag squalene nga ara sa Dr. Pinoy ang nagapataas man sang serotonin level sa lawas. Ano ang serotonin? Ini ang ginatawag nga happy hormone. Kung ang utok naton manggaranon sa serotonin, sigurado madulang aton depression kay kita mangin malipayon. Amo na mga depression kisa bangod sa kadamo sang kasubo sa aton utok. Man wala kita pagpalangga, puro kaakig ang nagapangibabaw, that is why may mga depression. Dapat happy-happy lang, no? Kag mag-share sang pagpalangga sa isig kapareho mga kasama, no? Hindi paghimua nga daw kalbaryo ang imo kabuhi. Kay kadamo sa mga bagay nga dapat naton isaulog para kita ang mangin malipayon, no? Hindi paghimua nga daw kalbaryo ang imo ko galingon kay hindi lang imo ko galingon ang imo ginapinahan sina kundi ang iban man nga tawo. Tama ni mga kabataan nga ning maniro mamatay, no? Mga estudyante ni gamay lang problema dayon resort sa paniro sa krimen, kulang sa pagpalangga, wala happy hormone ang ila utok.
3: Palabra di Honor.
27: So mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa CLJ Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Botica K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marex Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Kag sa mga butika man malapit sa inyo lugar, sa dugang impormasyon, mag-contact lang sa cellphone number 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: RMN, Palabra di Honor.
27: Yari na nga aton sininga tingog hiligay noon, kag standby dugay-dugay istoryahan tang aton sininga tree planting activity. Mga kasama, yari anay, aton tingog hiligay noon, upod kay Rajuman, Fea May Otero.
4: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
5: Ining binalabay ginatiguluhan ido sa Plaza Libertad. Kulintas sa panulok ang kwelyo niya sa liog, apang upang sa tilaok. Lawig nga daw pasyonista, gaingat nga kadena ang gatabid sa kwelyo niya. Sungad nga natabunan sang busal nga angay bulawan, gali salsalon nga ang taghol na himunggan. Samtang lawig ginauyatan, sing angay gaanta nga kamot, sang tao nga kuno abi mabuot. Mga tiil na himunggan, nga indi makadalagan, saluyag nga padulungan. Bangon liog nga may kwelyo, nga naangutan sang kadena, ang nagagahom sa iya. Ang busal sa iya sungad, gapugong sa pagtaghol nga mapabutsyag. Ang kinamatarong kaisipan, kag-igbalatyag. Busal sa paginhawa, gaupang huyup sang hangin hindi mahakluan, ang tunay kag-himpit nga kahilwayan. Niyan tubtob na lamang bala sa panulukan, sa pinanid sang kasaysayan ang sakripisyo sa mga baganihan? Unta indi pagtugtan nga malutos sang busal kag kwelyo nga mahigot kag kamot nga gapamigos agud ang kahilwayan nga tampad padayon nga mahaklo sa Plaza Libertad. Ining binalaybay ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez sa Bituon Haro Iloilo City PIO sa Sumakwalan Iloilo Incorporated.
0: Palabra di honor.
27: Salamat gid Radyo Man PM Otero sa aton nga tingog hiligaynon. Isa man ini sa mga advocacy naton mga kasama no para ma-promote ang pulong hiligaynon, matipigan, ma-preserve naton no gamiton ta sa aton siningalingguwahe matag adlaw pagi sa binalaybay no. Kung kamoda may mga binalaybay or mga halambalanon pagi sa pulong hiligaynon, i-share niyo diri mga kasama kaya aton basahon sa segment naton nga tingog hiligaynon, especially mga dumaan nga mga pulong nga daw ay ginagamit subong no. Pwede niyo na ma-share diri agud nga ma-remind ta mga pamatanon nga mo ini ang matinaga nga dapat nila tipigan, dapat nila halungan nga ipasa man sa masunod nga henerasyon, ipasa man sa ila kabataan para hindi ma patay sa dalayon lang.
0: RML, palabra di honor.
27: Sa mga gusto magdaog sa inyong traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets mga kasama, no, magpasakop na sa kubot at kaagapa isang manguma para sa masarang agrikultura raffle promo. Asa pa ini December 5, 2026. Dugay pa! No, may chance pa kamo magpamalaklon sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, saunan lang sa Ceres Terminal para makakuha kamo sang coupon kag makapasakop mga kasama. Kay man, in every 3,000 pesos worth sang inyo sining aginbakal nga kubota products or genuine spare parts, may isa ikaw ka raffle coupon. Filapan inakagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated before 2 p.m. sa December 5, 2026. Kaya pagka 3 p.m. patigayon ng dayon ang grand raffle draw nga pagawit ni San Man sang DTI representative mga kasama. Kubota! Kagapay isang manguma para sa masanag agrikultura mga kasama. Ang draw patigayon nun sa December 5, 2026 3 p.m. sa INA Farmers Learning Site and Agri-Farm Barotac, Nuevo, Iloilo. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
0: RNL Palabra di Honor.
27: All set na mga kasama sa August 28, no? Ang RMN Broadcast 3. Isa sa series ang tree planting, tree growing activity, environment-friendly nga advocacy sang RMN, mga kasama, pagpananom sang kahoy, pagpadamo sang kahoy, native or fruit trees man, basta kahoy, diri sa palibot sang syudad. Kay ang syudad naton, mga kasama, kinahanglan niya sang madamo nga kahoy, no? Agod nga mabalansita ang aton sininga temperatura kay damo nga parte sang syudad wala na kahoy kay mga siminto na kag mga building, no? Tang aton sining ginalagas diri sang urban tree nursery kag sang executive assistant for environment Mr. Armand Dairit nga at least bisan mga 10% lang sang thousands of hectares sang duta sa syudad sang Iloilo ang matamna naton sang kahoy, no? Ang 10% sinaara sa mga 7 hectares, no? Tama, nga kakahuyan, mga kasama. Ti, gamay pa kayo ina, no? So, muna nga kinanglan buligan naton, mananom kita kahoy. And this time, nag-partner sa aton, kag nagpasugot, nga dira sa ila ipananom ang kahoy, no? Sa ila sining open spaces dira sa Altachira Village sa mga kasama. Yari sa linya nato ng Vice President sa Altachira Homeowners Association Incorporated si Mr. Florencio Yap. Mr. Yap, mayong gabi. Welcome diri sa RMN Iloilo.
6: Mayong gabi, Ma'am Radyo Mana Henry Lumawan, sa Ilogyan Grupo sa RMN.
27: Yeah, thank you gid, no, sa sining opportunity nga makapartner ka mo. So all set na kita sa August 28. May ara na kita sang area dira nga pagatamnan sang mga fruit and native trees sa RMN Broadcast 3, Mr. Yap, sa inyo sining lugar.
6: Gusto ko gid Radyo Manen di kaginaw po doon nakita yun naman. So, umpisa na tato panindo, pag-awan siya ito.

0: Tapos hindi na maga kwan na mga native kang mga fish, native kang mga flowers and shrub, amo na katabos sa so gusto nato na i-remedy sa pagi sa pag-umpis at sa pag-tanong sa mga native kita.
1: So dira kita mananom sa Eco Park, of course, syempre kay syudad ini hindi kita pagusto ka ang space nato na limited, no? Kaya mga open spaces sa mga barangay, sa mga subdivision, tigaragmay mo lang, no? Pero may isa kita ka nadumduman nga pamaagi nga para madamo nga mga kahoy ang matanom ta, inganyuhon nimo ang mga homeowners, no? Kung may bakante sa ila lote dira or sa ogsara nila, pwede sila ka tanom, no? Picturean lang nila kay ipakita to prove nga indeed gintanom gid man nila ang hunol nga ginhatag sang urban tree nursery naton, Mr. Yap, sir.
0: Also, kibilang sa mga punto, Radyo Man Henry, kay ini naumpisan ka rin, and tapos sinabuligyan ta ni Mr. Armando Dairit, ang mga ton nga isipig assistance for environment, sa pagi sa pag-supportan man ni former mayor naton, Jerry Trinia, ipadayon man ni Mayor Raisa. So, ipadayon nun ta ni, sa aton nga medyo nga pagsilingog nga buhat. So, dira sa Altakira, hindi lang ng Eco Park, tagang 1 hectare na mga open space ginapatindugan subong sa sports gym, sa proposed high school, sa park. Tag sa mga pumuloy kay ilang Altakira, mga 32 hectares na. So, sa dira pala ka daan, siro mga 800 na pabanay. So, ginagyan nyo mga masin kadabalay kay isa o duwa lang ang native tree o fruit trees nila. Tako na mapuli kay kada observada mo last week tigi baha na samon. Asay ko problema sa mga na-support ng mga drainage system. So, at least, kung mayara sa mga salong sa kadabalay, makatuyok na si tubig para hindi basta as much possible hindi mabaan. Amo na mong itiwaan na sa inyo nga magbulig man, nga mga kagabulig sa syudad, tamnan ka si mga kakauyan dira sa atong
1: bali, ang mga open spaces ninyo dira, kalabanan, hindi native trees ang nagatubo or why gid siya matamnan sa native trees, Mr. Yap, sir?
0: Hindi, kay kasubo siya muna, hindi daw masubo, bakit siya muna, kina-encourage na tumahugan eh. Isa nang hiyatok sa government agency. Pero, masiling na ito daw wala bilamahin si Bianca. Nga ang parasik na mahugan niya si Ibig siya. Ginakapatay ba nga tanong. So ini, mayon eh, kay sa syudan, including na sa probinsya kay Governor Defensor Junior, yara man sila na pagdayo nila nga ang baga tanong daw in Mobile de Paris province, something like that. So, soli ang tubig sa kabukiran, hindi maga magpagkasyudada yun kung na mga kahoy man ginatanong sa kabukiran ng probinsya.
1: Okay. Sige, ang imo na lang ang pagpangagda, Mr. Yap, no? Sa mga homeowners, kag homeowners ng Altachera, kag mga pumuloyo sa kaiping nga barangay like Imbitsanuba, Balabago, kag Quintinsalas. Kung gusto nila sa August 28, Biyernes ina ang adlaw, mga around 9 or 10 AM, ara dira ang RMN, ang Urban Tree Nursery naton, si Mr. Dairit, kag kamo sa Homeowners Association sa Altachera, ma-provide kita sang si Mr. Dairit, no? Ang syudad ma-provide sang around 500 seedlings, no? Sang native and fruit trees. Kung gusto nila magtanom, pwede sila kakuha ang imo nga pagpangagda sa ila, Mr. Yap, sir.
0: In behalf sa amon ng Altachera Homeowners Association Incorporated, sa pagbubuno si ni Presidente naman, Engineer Nelson Lopez, so ginaagda naman tanang ng mga pumuluyo na ato suportara ng project na rin men pag-sakyudan para matamnan ta kabalikawan ni mala ang urban heat, climate change, kag mabuligyan kita sa syudad ang sa seedling, pati nyo sa supply sa seedling. Kag, ang Altakira ay sarang siro mga 6,000 to 8,000. So, sa palibot sa mga senior home, country home, Tapos ilang mga balabago, kitik.

0: Sala CB sa Nova, kaya dira lapit pa ng SMCP nga masunod. So kinanglanon sa nga atong climate sa palibot environment na medyo pollution free. Kaya mga tanong niya nag-absorb na yung carbon dioxide, ina-exhaust ang oxygen para nainita manita sa palabuto. So sa liwat, ginabangin ako ang atong na replanting sa August 28, 8 to 10, something like that. Hmm. Na magtanong kita, kung may kitang lang mga sindik, kato lang ka mo sa area, ay ma-provide na sa atong city na ito.
1: Or ma-communicate sila sa imo, dati siguro may group chat man ka mundira sa homeowners association, ma-communicate sila sa imo kung gusto nila kay para masiguro na to, no? Kaya ang ginakahangawaan ni Mr. Direct kasi kwaon lang bala ang seedlings kaya hindi man pag itanom, no? So communicate sila sa imo, Mr. Yap, sir. Picturean nila, no? Ngagin buhuan nila kag gintanoman sa ila og sarandira and then picturean nga natapos na tanom kag isend sa imo para mapakita nga indeed ang seedlings libre lang niya, no? Ipanghatag lang ni Mr. Direct ang kwan kay ang seedlings way ini bayad libre lang ni, no? Ipanghatag sa pumuluyo basta itanom lang, no? Itanom lang nila, picturean kag isend lang sa inyo sining group chat para mapasa diri sa remen kay para mapangpost naton yung mapakita nga bisan sa ilatag sa ka mga balay ang mga pumuluyo naton nagaupod sa pagpananom bisan tag isa duha lang kabilog nga kahoy kon kada balay may tanom nga kahoy isa kabilog sa populasyon naton diri sa Iloilo mapadamo tagid ang kahoy diri sa palibot naton sa syudad, Mr. Yap, sir.
0: So sa liwat ni kapasalamat kita sa Renen sa pag-ilogyo sa sini mapadamo tang tanong sa ato mga palibot. So sa liwat na yung gabi sa tanan,
1: thank you again, Mr. Florencio Yap, mayong gabi dira sa inyo, sir. So Mr. Florencio Yap, Vice President sa Altachira Homeowners Association, no? So mga 800 to 1,000 ang ilan sininga mga homeowners, no? So sa mga homeowners dira sa Altachira, gusto ninyo magtanom sang kahoy, native trees, may fruit trees man, no? May mga avocado to, citrus, no? Si Mr. Yap, kag iban pa ginyo mga fruit trees, no? Kung gusto ninyo magtanom, message lang kamo kay Mr. Yap dira sa inyo sining Homeowners Association kay tagaan kamo sang seedlings sa 28, no? Madala dira sang around 500 ka seedlings, native trees, no? Mga bakan, fruit trees, mga avocado, mga citrus, kag iban pa nga mga fruit trees, dalon dira ang hunol and then kuha lang kamo sa Eco Park, no? Dira sa may Altachira and then itanom ninyo, picturean nyo sa inyo sininga balay kag isend kay Mr. Yap, no? Kay siya na lang matipon sina kag ipadala diri sa remen agud mapost naton nga ang mga taga Altachira nagpananom. Kag hindi lang Altachira kay iping nga kabarangayan dira sa Balabago, kung may mga bakante kamo da sa inyo sining og saranyo pwede pa matamnan, no? Sa Quintinsalas, sa MBH Sanobaharo or kay iping nga mga kabarangayan, pwede gid, no? Welcome gid mga kasama. Buruligan naton magpananom kita kahoy, no? Tudloy niyo mga bata, hagara ang mga bata. Naton dali ka, dali ka. Inang kamot mo, inang apuro na lang na ML na. Ikumos na sa kamo sa duta. Tanom ka sang kahoy, no? Amo nang imo kahoy at ipanon mo ina, no? Parehas na abi abukado. Te, mabakal ka pa imo ya sang piki nga sabor sa abukado, kung may abukado kay imo da nga tanom. Di ba? Oh, abukado ka nami mga kasama, butangan mo sang kwan, gatas kag muskubado. Ano ni mga paborito ko, mga prutas, abukado, paho, lubi, no? Ang butong, no? That is why isang high school pa lang ko yan, nagtanom na ko, yeah, no? Nagtanom na ko lubi, nagtanom ko sang abukado. Nan ti sa ulihi hindi ka man kabatas ka on palabra di honor ano ko bukado to sa bukid-bukid sa maisa naman do duha ka puno ang nabuhi. Nagtanoman ko kawayan, no, kay siling ko sipila kadlaw pag pangasawa ko ya hindi na ko magbakal kawayan, no, di ba? So umari sa mo na ya, no, ang balayasong tao sa so, uma ya way ka man og bakal siminto kag lublax kahoy, ang haligi mo kahoy, ang imo salog kawayan, ang imo dingding kawayan, atop mo kugon. Si bisang kugon, no, ginabakal. Kawayan, ginabakal. Tanom ka na lang, no, damo man ko mga butong na another type sang kawayan nga gintanom. Diba? Iman sa ulihitak, an ka man kay partika damo. Pero ka namin, bala ko nagpananom kita mga kasama, no? Makita mong imo tinanom sa kilid balay ni mo nga nagatubo, nagadako na siya. Ah, pwede mo yung istorya. Amo nang iban mga plantitos ka mga plantitos, istorya nila mga tanom, mga bulak, mga orchids yan eh. Istoryahon mo. Bisan mga kahoy, istoryahon mo. Ganami ang tubo nila mga kasama. Ti, much more kung mga prutas na, may mga lansunis ka, abida. No? May lungkong ko, lisos ang lungkong kong higim tanom. Kagang tamis nga lansunis ni Parinik Piñasales, ni Don Nicanor Nick Piñasales, ang pinakaaluan nga negosyante sa Iloilo. Tamis ang lansunis niya. Ngayon, nahatag niya, no? Ti, mapatubuon ko to. Itanoman. O, ti, may lungkong ka, no? Nga lansunis. Tapos, may lansunis ka pagiging tamisa. Iawang kay mo kaon sa plakadlaw. Diba? Tapos, nakabulig ka pa sa kampanya kontra sa climate change nga mapahagan-hagan kay damo kakahoy nga gintanom nga nagapabugnaw sa aton sininga palibot. Yari bala si Mr. Armand Dairit, mga kasama, ang Executive Assistant for Environment sa City Government ni Mayor Raisa Treñas, at the same time head no sa Iloilo City Urban Tree Nursery dira sa Barangay Kaingin Lapas, no? Kung gusto niyo magtanom sang kahoy, no, pwede ka mo pamasyal da kay Mr. Dairit naton, pwede ka pangayo di hunol mo, no? Basta pakita niyo lang sa iya nga gintanom niyo, wa niyo ginbaligya ha. Dapo da sa mga hunol, no? Ti ang target ko no sini mga kasama around 10% no sang kadutaan sa syudad sang Iloilo, no, kay ang land area sang syudad sang Iloilo do 78 square kilometers, no. Sige, check ta na karon. Basta ra ginahambal da ni Mr. Dairit 10% sa kadutaan naton do 70 hectares or 7 hectares nga dapat matamnan ta sang kahoy. Ti subong ang aton nga mga open spaces diri, mga plaza naton amo na may mga kahoy na pangtamnan ni Mr. Dairit, kilid Garsada, sa Diversion Road, sa Sunset Boulevard, sa floodway naton sa kilid agin panamnan ang kahoy, no, kag iban pa nga mga open spaces, hindi na enough, no, nga makalabot sang 10%. So that is why dapat damo kita sang lugar, no, kon sa mga homeowners association da, sa mga barangay da, pamayara ka mo mga public lands da or mga duta ginapanagiyahan sang asosasyon or sang barangay, no, pwede ka mo kami message diri sa Remen. Ato na Remen, mayari kami di tamne kami di pwede na bisan tigaragmay lang tag isa kagatos puno, 50 ka puno. Basta may matanom, okay lang na. Anhon mo nang padamo-damo sinaka katos bukid nga way man ta kabalo kun nagkalabuhi to kay linasak to kung mga baka kag karbaw. Dire iya ti at least mabalik-balikan naton kag ma-check kay ari lang di sa syudad, kag importante diri sa syudad mga kasama kay damo na mga building, damo karsada, damo gin pang siminto, pero ang kahoy gagamay nga gagamay. So dapat padamoon ta. Yari bala si Mr. Dairit mga kasama sa iya sini nga pagpahayag. Sir, di naman kita mananom sang mga kahoy sa August 28.
2: You mean to say ang broadcast 3, no? Sang RMM, no? So, I talked to Mr. Novi Guaso kag Mr. Yap na we decided to have it here in Altacera. Actually, ano na siya, may mga tanong na nadako. Pero ang idea sini is we will plant a native tree sa old na mga tanong de. Later on, pamagta ko nakuha ko naman eh, ang mga hindi native. So, ano ang program sa 28? Amo na lang, we are calling subdivision homeowners to come and join us. Kaya on that particular day, mahata kami sa tanong. Not only at Tatera, ang Balabagudi, mga tanan bala neighboring.
1: Neighboring barangays.
2: Neighboring barangay to come. Na ma-witness di ang tanong po ako niyo di kasi ang itanong nyo sa mga kabalay nyo may mga fruit trees, may mga native trees, may mga sari-sari trees. So po ako niyo di kasi ang itanong nyo ipaparalan nyo ang mga sa mga kabalay nyo na mabuhok mo. So in this case tamna nato niya sa 28 with the RMM department kaga mga barangay officials. So I would like to invite everyone from Altacera neighboring subdivisions to come and join us sa August 28. Thank you very much.
1: How important ang packet tree planting?
2: Na-mention ko na niya. For example, ang tree canopy sa Iloilo, kinalan at least we have around 11% tree canopy. What do I mean by this? Kinalan may mga puno, takpan ang siyudad para sa climate change, matugnaw muna. Ang East Asian nation gana, ang ilagay na, for example, sa London, mga 30% of the area ni cover. Iloilo is 37,000 square hectares. So at 7,000, I mean to say 7,000 square hectares. I'm sorry about that. If you look at it, at 10%, we need only 700 hectares to plant. So even if you combine ang Plaza Libertad, Plaza Haro, Plaza Manduria, tanan i-combine mo na tanan, bisa ng mga esplanad, hindi man na siya makakuha 700 hectares, pati ka. Tanan-tanan, i-combine mo na tanan, hindi na makakuha ang mga floodway, i-combine mo na tanan, hindi na makakuha sa 700 hectares. So, layo pa ta. Layo pa ta sa 10% na gina-target natin para matugnaw ang syudad. 10% lang ganyan gina-aim namin. So, o for example, Plaza Libertad, o Plaza, i-combine mo na tanan, hindi bala, pinaka-hectare na. So, hindi tayo kalambot. So, kinandan, nag-move out sa mga barangay, sa mga subdivisions, matanong ka na matanong para matugnawan si city.
1: Okay. May money tree nga gin turnover sa RMN during sang fishing tournament namo dito sa May Muli Dili and Restaurant ginhatag sa isa ka listener namo halin sa Lapus, no? Anong himuon naton si ni sir? Ihunol naman ini siya ang money tree.
2: Oo, ihunol na nenda kabalo mo ginahunol na mo ana da paghunol na. Dason ginabutan namo sa duwa na amay man wait may natawo ta ragtag ang ginabutan na sa Dulcela. Pero ini ihunol na mo ni overnight. Dason ginabutan natin sa sterilized soil. Pagtubo si Nice Silo.
1: Okay. So, ining money tree, manami man siya nga kahoy. Nami man itanom.
2: Siguro kay Idol, gusto man sa mga tao pala, doon swerte na.
1: Swerte. Okay.
2: So, inuno nanay nato na. Bagsak ko siguro mga 1,000 seeds na, no?
1: Seeds, so.
2: Mga 1,000 seeds na. Damo na.
1: So there you are mga kasama si Mr. Armand Dairit, no, ang Executive Assistant for Environment kag ang head sang Urban Tree Nursery sang syudad. Sila ni nagapanghunol dira, no, para ipananom sa syudad mga kasama. Kay ang area sang syudad in terms of hectares, 7,834 hectares, no, ang kalaparon sang syudad sang Iloilo. Gamay ini kayo. In square kilometers, this is 78.34 square kilometers, no. Ang requirement subong iya sa local government code kung magsyudad ang isa ka banwa, first class municipalities, isa sa requirement sa land area is dapat at least 100 square kilometers. Square kilometers ng iyang area, ang kalaparon niya. Ato niya 78. Gamay kayo, no? Gindugang na natin ang mga ribalo, ang mga haro ni Salog, syudad sang Salog. So, naging upo na na this syudad sang Iloilo, ay pagyapon ka labot 100 square kilometers mga kasama, no? So in hectares, that is 7,834 hectares. Siling ni Mr. Dairit, ang target naton bisan 10% lang sang total number of hectares sang land area sang syudad. Ang aton nga mapangtamnan sang kahoy, no? Di sila yung pangtingbon mo na yung mga open spaces na naging pangtamnan ta, ang mga plaza ta, Plaza Libertad, Plaza Haro, ang mga diversion road, mga sunset boulevard, mga floodway, no, mga open spaces sa mga subdivision, ang napangtamnan na naton dito sa Lidisco, dira sa Boulevard Molo, no, sa Housing Manduriao, why panaka ano-ano sa 784 hectares? Could you imagine that? Dapat ang matamnan ta 784 hectares, no? Tilayo pa mga kasama, no? So mo na nga pas-pas gid kita, no? Durupan tagid pananom, importante ang pananom sang kahoy. Pananom sa mga tanom, no, mga green para magbugnaw ang aton palibot agod nga indi na magdinamol ang ulan. Si Tita Jen Palomo di ba damo sa tukon ng dwarf coconuts, no? Sa Pasi. Ipanghatag niya lang kuno di, bulig niya sa aton. para sa aton sining RMN broadcast. Bauti, very good gid, no? Tita Jen Palomo, di ba? Good evening kay Mr. Antonio, di ba?
3: RMN, palabra di honor.
1: Gindulong, kagin po ilugan, hindi ka bahing sa atong pala tutunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanang yung mga drivers, ginagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwas sina. Nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule ng proteksyon sa kalalakian nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanang yung problema sa kalalakian, makuha para sa prostit problems. Wala na gatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sa pag-aagresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw. Solve na ang problema. Mabakal sa mga botika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki. Nag-aamling sa atong prostate para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. Sa tiyon sa labing-labing, bakon may ginseng tong katali, maka, kagso palmeto, ang kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, ragabato sa pulogag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
3: Palabra di honor.
1: Pag balik ta mga kasama, ang ato naman nga blood donation drive kag report ni Rajman Regan ang tubungan kuno nag-isanon nga banwa sa probinsya nga na siguro niya nang antaran nga mga balay may aras ang kogalingon nga mga kasilyas. Yang iba nga mga banwa din ang kasilyas. Adto sa Pilas. 52 minutos sa kaligad sa takna siring alas 8 sang gabi.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
5: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
3: Samphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
11: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagtakol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
12: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home.
2: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
16: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updating sang granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
8: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
17: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado.
8: MaxFit, kargado. Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
20: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Maayo ang lawas ang bata mo.
22: Sus, masakit ang man ino.
21: At ang bata nga mapagsik lang taon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
23: Banyos-banyos para sa butod? Nami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani butod.
24: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayos ang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio.
12: Ang D3.
1: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
1: Yung may D3. Ang
14: Mahigpo bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
14: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
14: DTX 500!
1: Masalikan!
14: DTX 500!
18: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Under Time, in punto alas 9 na sa gabi.
26: Palabra di honor.
18: Sa maabot sining Domingo mga kasama, Agosto 23 sa alas 8 sang aga, mayara man kita patigayunon no nga blood donation drive sang RMN angot gihapon ini sa 74th founding anniversary sang network no sang RMN Networks no. Kita mo lang may pananom kita kahoy, may pamunit kita, may blood donation pa kita. Tanan ini serbisyo alagad sa banwa mga kasama. No, gani sa mga gusto magdonar sa dugo sa mga nagaedad 18 anyos, at least 45 kilos, wala tato, wala nakainom makahulubog nga ilim noon sang the night before, wala nakakaon mga tambok nga mga pagkaon, no? Healthy. Oh, donar kita sa atong dugo kay do parehas lang ang gina-chinsu oil kita, naga-chinsu oil kita sa atong siningalawas mga kasama ko naga-donar kita sang dugo, no? Tama lang ka hapos sisiw, no? Why sakit? Do parehas lang ang ginakuhaan ka sample nga dugo mga kasama, no? Sakit pa na gani kisang ginatuslo ka dis tudlo mo.
26: Palabra di honor.
18: Mayo na lang ni ikaw ga-donar dugo sang sa ikaw donaran sa pilakadlaw. Pili ka. RMN Blood Donation Drive, mga kasama, August 23, 2026, Domingo ng adlaw, sugod alas 8 sang aga tobto alas 12 sang udto, sa ungka dos pabiya Iloilo upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog nga SK and Barangay Council sa ungka dos pabiya sa second floor sang GT Town Center sa Pabiya. Ini isa ka aktibidad angot sa 74th founding anniversary sang RMN Networks in partnership sa mga masunod, Fifth Distribution sa Logistics Services nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center nga ginapanagian ni Mr. Rafi Kindao, MCarb School and Office Supplies and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin and Celine Fuentes, Susi Incorporated nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, JW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo Chapter. Gani ginagdagid ang tanan nga mag-donate sang inyo dugo ang 50 ka mga successful blood donors magabaton sang tagli makakilos ang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang inyo dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita sa Domingo, Agosto 23, tuig 2026, 8 AM, second floor, GT Town Center, Pabiya. RMN Blood Donation, mga kasama, Boy Luganta.
26: RMN, palabra di honor.
18: San bahay kay Radyo Manrega na Arlos, gindolang kaginboy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Para likaw stroke kag balatian mga kasama, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee, nag-boost ang atong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palabas ang resistensya, nag-improve sang blood circulation, nag-detoxify sa lawas, nag-alibit sang migraine kag sakit sa ulo, non-scorn coffee kag non-serbal capsule, lonsa ini produkto sa Herbs Med Pharma Corporation aprobado sa FDA mabakal sa mga butika.
26: RMN Palabra di Honor.
18: San ba mga kasama kay check natong dugay-dugay si Radyo Man Regan Arlos kay tubungan lang kuno nag-isa anon nga banwa nga tanan nga balay kuno iya may CR na. May kasilyas na ti kabalo naman kamo sa mga bukid-bukid mga kasama sa mga malayo ang mga barangay no. Do hindi ka obligado iya mag-obras ng CR kay ti lapit puong-puong. Unlike diri sa syudad mga kasama ti din kay mo potwas karon da kun indi ka mag-obras ng CR mo.
26: Palabra di honor.
18: Kay mga naga kwan eh naga squat sa mga public lands sa kilid suba ti amo na eh suba da ila sining paotwasan. No. Ti sa mga uma-uma iya mga kasama, no? Kwan ini nang do hindi obligado bala mga tao pero ara na sa mga barangay officials, so pwede ma kwan maobligar. Amun sa una isa na sa mga ging kampanya na mun sang college pa lang ko nagbarangay kagawad gumo. Sugo ina sang DILG, no DILG ina order, no tingin pang libot na mun day kapitan gumo upod gumo kagawad. O kamo wa kamo sang CRD. O obra kamo sang CR, kot-kot kamo, hapos wala na kay kalapan sang duta di. Kung hindi kaya masarangan isa-isa, gid, communal ka mo, no? Pero hapos mo lang yan sa uma, kay lapaduta, no? Layo mga kaingod. Bisan din lang yan, pwede ka kutkot, no? Kutkot ka lang na mga kasama, kag tampukan lang na. Pwede na yan, may CR ka na, no? Lain man niya ang banyo, direyo sa syudad, di. Kisa kulang ang duta, no? Limited ang space sa mga kasama.
26: RML, Palabra, di Honor.
18: Diyan mo na daw ka budlay sundo, no? Ang gobyerno tani sinam, obra sa mga public toilets, no? Sa mga public mga comfort rooms, no? Para nga dira magkwan, no? Dira mag pautwas ang tanan. So, yun doon lang alagor sa Rajuman Regan, no? Si nakapiyong-piyong na siya. Ipilitan lang matian naton ang Iloilo Provincial Health Office mga kasama or IPHO sa ila sining pahayag angot sini.
3: So, we are celebrating the G2 Summit, no? Ato ni isa sini sa ato nga ginaubra, no? Sa Dalum, alin sa barangay, nga ang ato nga mga barangay maging G2 certified. So, kantaku ni siya nga ulubrahon sa ila kay nag-graduate na kayta sa zero open defecation, which is ang grade 1, no? Nga wala na ta sang pumuluyo nga nagapupo anywhere, no? This time around, not only that nga gusto natin nga wala sila gapupo anywhere, we want to establish that all households in all barangays have a toilet sa ilang panimalay. Hindi lang a shared, no? Gina-insure gid natin nga ang tanan nga households, not only households, but also public facilities, may ara nga mga toilets gid nga male, may female, may nga gender sensitive. Kag likewise, ang tanan nga schools, no? For every 101 ka mga kabataan, dapat may ara gid nga kasilyas, no? And gina-implement man diri sa G2 nga tanan naton nga waste materials, no, gina-segregate. Okay, so may ara din nga para sa biodegradable, non-biodegradable, and infectious, no? So amuna siya ang ina-pa-check naton. Likewise, kung may mga piggeries dira nga ara sa barangay, kilanlan ang ilang mga ginakadtuan sang waste, no, may ara din nga septic tank. So amuna siya ka stricto, no? Kagbat, may ara na kita, good to say nga, I'm happy to say nga may ara na kita 103 ka barangays. Bisan amuna ka tedious, kag amuna ka budlay, sang mga proseso, no, nga gin-undergo, nakapasar sila. Kag may isa na kita ka banwa, amuna ang tubungan, nga all barangays in Tubungan, I think 48 barangays, no, naka-certified na nga G2 barangays. So kung naubras ang Tubungan, kag naubras ang mga ibang tanga barangays karon, no, kay may ara kita nga 45 ka tani lang ka mga barangays nga i-target, kaya mo lang nang ma-available tanga cash awards. Pero may ibang pagidya nga as nga dagdugang, no, nga mga I think 9 of them nga nagtugang pagid nga ma bisan wala nang anay cash awards sa, pero do na excite bala sila kay go na inspire man sila kan motivate sa iban natun nga mga kabaranggayan nga nag G2 na. So amo na i-celebrate sila karon, no? So happy din na sila tanan, and we wish to inspire more barangay.
18: Mga kasama, no, ang Iloilo Provincial Health Office, no, Tubungan pa lang, no, so tanan yung mga barangays Tubungan, mga pamalay dira, wala na nag-potwas sa puong-puong. May ara, sila ako galingon, bisan to sa mga bukid-bukid, no? Teka po sina actually i-achieve mga kasama, no? Intrahan sa barangay, no? Kay kiti, isa uma, magpararintihan na yung lang na. Di ba? Teka hindi sila kahimo sang ila para utuasan, isa-isa, imuhan sila sang komunal. Di ba? Buruligan, tawilian, isus. Pilagi lang na magkot-kot mga kasama. Kinanglan mo wala na mga lima kapusog, anom kapusog. Kaya para man sa matinlo naton nga palibot mga kasama ang gusto ng pag-dispose. Hindi ko may kuro-kwarta pagid, mayo pagid, kon ang mga septic tank ta, silyado, no? Para hindi siya mag-upod sa aton sining water table ang mga higko halin sa aton sining mga septic tank, no? Kag dapat ipalayo siya around ang hambala sa World Health Organization 25 meters away. No, ang inyo sining mga bubon, ang mga bumba, 25 meters away sa mga septic tank mga kasama.
26: RNN, Palabra di Honor.
18: Gindulong kagin boy lugahan, edi kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Yari ng Balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. Ang ingredient is ini, sampat gid mga kasama. Gintingob ini, para nami gid ang blending niya kag epektibo gid, no? May aloe vera, may lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Ang rosemary oil nagapa-relax ini sang tulog naton, ginabuhinan dula ko rinot sang panit. Bao, naganami pa nagabataon ka, then nami pa tulog nimo. Ti ano pa ang problema, no? Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C. Kag subong man, mga kasama, Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Tilawi bisan kay isa lang kay istoryahan tang refund kun indi ka manamitan. Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee, may mga ingrediente nga tama ka importante mga kasama, no? Parehasang ginseng, mangosteen, balunggay, chia seeds, black cumin kag iban pa, no? Ining mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa Balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulao, nagapapagros ang pagangaanay nga ginpatami ispuyid sang stevia kag gin pananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee, pila ka adlaw istoryahan tang refund kun indi ka manamitan. Kape Henyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo. Para daw ganahan ka mo magsulbar. Problema nyo sa CR, kapihin nyo. Para ganahan ka magkutkot.
26: Palabra di Honor.
18: Yung subuki, di man, napas ka lang sa kahoy na, di ba? Mabuho ka lang. Tapos tungtungan mo sa mga kahoy, kagtambakan mo sa duta. Ay sus, kasimple kayo.
26: Palabra di Honor.
18: Wala na. Tapos, yung mga dingding na, bisan mga ramay lang. Parang akong sidingon ka sang aswang, balaan mo kay Gakulas.
26: RNN, Palabra di Honor.
18: Mabakal sa ang kapehin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil sa mga butika malapit sa inyo sining lugar, kasubong man sa shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa activity center mga kasama. Sa Pututan, sa may Farmacia Santa Elena, sa Saraga Pro Drug Pharmacy, Soki Job Pharmacy, sa Bangga Bante, Nip Curie Drug Store, sa Liganes, Farmacia Fortuna, sa Barutak Noibo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy, Sunji Pharmacy, sa Dumangas, Farmacia Dos Dumanguenos, sa Anilao, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Bakting Pharmacy, sa Banate, Ara Pagida, sa Jorge Pharmacy, sa San Enrique, Panes Pharmacy. No? Dira mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
26: RNN, Palabra di Honor.
18: Kasamang Vic Riazo, nag-upod gid sa aton, steady pulso lang. Pare Alan Ubli sa Guinness, nag-pamati, nag-shot-shot while nag-pamati diri sa aton pala tuntunan. Hindi, magpasobra pa rin, ha? Basi kundi na kumakad to. Laban-laban ang iasumsuma ni Kinila, oh.
26: Palabra di Honor.
18: Kinilaw ang isda, no? Si kasama Elenita La Pastora, good evening. Tiyoy Fred Pakako, kag Tiyoy Nanting Amora sa San Enrique. James Carpe, good evening. Nagapamati man, no? Si Joey Lagutang Tolentino, nagatutokin permis sa RMN. Si Cas Nicolay Somes, dera sa Land of Smiles sa Thailand. Happy birthday, kid. Kay Cas Jojo Borsilio Malyo. Bow! Birthday kali ni Cas Jojo. Oh, Cas Jojo, good evening kag happy birthday, no? Yan nung para fulta da kas traktora. Pagmarami haling kay kasamang Nicolay Somis from the land of smile. Happy birthday kas Jojo Borsilio Malio. Si Tatay Sinanay TC kag Tatay Unyok, no? Nagapamati man hambal ni James Francis Jens. Brad Pitt Madira Bisto Air present man, no? Kag iban pa gid naton nga mga estudyante, mga kasama no nga nagaupod no ari nagalantaw lives kasamang iban din ni Buso Dario, si Bingbing, Doña Margarita Margie Cobillas Biuda di Erdohan, Rosie Amaho Manihar, Maribik Cercado, Ernesto Liabore no dira sa Negros no dingani kamukas Victorias, Judan Montalbo Somaribos, good evening gid no si Kasason Pineda. Good evening ka sa Ason, si kasamang Tilly Pifer, Ihada Malot Ramos Kirante Tolentino, kag si Ado Jose Tolentino, dira sa Diyos Marlit Sunan sa Kabatuan, pero si Ihada Malot, ya, ari niya sa Singapore. No? Danilo Layos, good evening. Sonico Big Bay Carmona, si Cas Jessie Lauro, Carigaba Richard, present man, no? Jispal, GB Calad, present man, no? Iban pa rin yung mga estudyante natin. Si kasamang Berna Suchar, Hels Makachag Sanchez, Shilet Perez Nabael, Bimitat si Ibab, present man. Kasamang Stephen Paniga, Kasmajo Umayaw, Jan Perotso Sumagaysay, good evening gid, no? Si Don Manuel Ventura, Biodo de Melania Trump, si Bonbon Bilhera, no? Sa Delfo Terry Filling Station, sumuman sa Labrador Hardware, good evening, no? Si Kasmarji Adrian Gumape, dara sa Hawaiian Silay City, good evening. Milani Lagarto Paunon, good evening gid kas, no? Renanti Sigobia, good evening. Happy shot-shot lang da sa mga taga Kabalagnan, Gimaras. Kabalagnan, way babalin siya, no? Gimaras from Sigobia family. Hector Poras, good evening. Hindi siya kunoy pabor sa transparent nga bakbak. Jerome Dikilia, good evening kay kagawad Helen Sorenosos, kag kagawad Christopher Araño sa poblasyon Dingli. Kas Rosel Gayapa Gumilia, Laila Nerbiol, Angelita Gonzales, Imbong Silobere sa Alice Friedrich, sa Edgar Labarico Senior, Rinaldo Borse, good evening. Rajuman Henry, no? Si kasamang Romeo Ramos Sausa Senior, good evening, no? Si GB Calad, no? Ara na. Kag iban pa kayo mga estudyante naton, may utang lang kita. Salamat gid sa inyo pag-upo. Jesse, 7 minutos sa kaligid sa takna sining alas 9 sa gabi. Sa field, upod naton, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa New Center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatris, Rajuman Rizida New Subordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Rajuman Joe Val David. Ako naman ang inyong sinilaga na imuang kurban. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipakon.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
7: Also available.
6: Remind Choco Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Samsung Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
1: Samsung Plus Gold.
3: Mas pinanakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Samsung Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic.
6: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: DTX 500.
7: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500.
4: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
12: Ko si Arlene, may aray ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Nans Corn Coffee.
13: Bisan diin ka pa sa trabaho
14: kag mga ulobrahon sa balay.
13: Ang Nans Corn Coffee
14: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
13: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
14: para magpabiling ka nga healthy,
13: focused kag energized.
1: Nans Corn Coffee.
15: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
16: Unta tina. 2740. Bunig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagdakol na patunlan due to post-nasal drip. Sabad ka, ubo? Mag-2-siran.
17: 2740.
18: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of 2740. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit? Just stop it.
21: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi ikasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
18: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Kargado!
24: Sa mga Ilonggo nga magatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
23: MaxFit Kargado!
18: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
25: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong?
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabakal ng butika.
1: Hit

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. Ang visio. You might D3. Mga buti ka.
1: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
7: Importante nga pahanungdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ISO certified world class quality.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: The Secrets of Health.
5: Dalala ilabalatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
4: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
6: Bayan ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
4: kag The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
7: Kumusta mga sukid nga mga tagbalamati? Salamat! Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin, padayon kita sini nga maghatag sa inyo, magadulong sa inyo sa pilas sini ka mga detalye, pilas sini ka mga health info, and even pagdugang sini sang inyo o kung aton sini ihibalo sa patag-iya sang naturopathic medicine o kung natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sang aton sini nga lawas pagbulong sa balatian kag kung paano natunumpasan nyo no, ang aton sini kalawasan para balang kung mahimo palang makalikaw na kitang adaan sa nagkalain-lain nga mga balatian. Pero kung may ginabatsyag kita sa aton sa nikalawasan, ara man ang aton sa nga session, kung mahimo pa lang, maghatag magani kita sa pila sa nga mga food supplement nga makabulig ano, para sa aton sa nga ginabatsyag. At syempre, aprobado ini sa nga aton FDA o kung Food and Drug Administration. Masi may mga concern ka mo no, sa inyo sa nga ikaayong lawas, may mo nyo lang ipadala dari sa aton sa nga pagpangalagad sa aton sa nga text hotline 0928-287-4637. Kag since nga live man ano, nga mabatian, kag makitaan ng aton sa nga pagpangalagad sa Facebook page sang RMNDYRI Iloilo. Kung may mga concern na kamo sa ikaing lawas, nagatanaw kamo sa aton, nagapamati kamo sa aton through Facebook Live, pwede nyo man masulat ang inyo sini nga mga concern kag ipadala dira sa aton sa nga comment section kaya matiyempo pa karon sa aton pagpangalagad aton ina paga basahon.
8: The secret of
7: health. Isang naman ka topic ko ang aton sa pag-istoryhan sa negedisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Mati, kumusta no ang aton sa nga gabi? Or kumusta ang aton sa nga adlaw? Kumusta ang aton paningkay-singkay kag tinakapanyapon na bala ang halos kalabanan dira? Ukon, mamangko tabi ako kung ano masami oras ang inyo sini nga pagpanihapon. Temprano pa bala? Ukon na gabi na? Or ang iban sini, tuma na gid ka gabi? Ukon ang iban, manihapon temprano pagkatapos antes magtulog may mga ginatimo-timo pa? Or iban, tuyo gid nga pag-abot sang 10 oras ang gabi, mangima-kima pa? Aton tukibon karon no sa aton sini mga tagbarmati ang mga benepisyo, mga bintaha sa pagkaon sini sang panihapon sang temprano kag ang mga desbentaha kun kita sini ang gabi na nagakaon sang aton sini nga panihapon. So una-una aton tun-an karon ang mga bintaha sa pagkaon sini sang temprano. Kag ano bala ang mga makabulig diri sa aton no sa aton sini mga tagparabati para nga mapabakod ang aton sini nga lawas, aton sini nga digestive system upod sa lifestyle modification para nga mapabilin nga manami ang aton sini nga nutrient absorption, ang aton sini nga digestion, manami ang aton sini nga evacuation or waste elimination para nga makalikaw kita sa balatian. Pero kung may ginabatsyag pa kita sa lawas, syempre, kung may ara kita sa mga pagbago nga ginahimo sa tontogalingon, healthy lifestyle kita, mahimo nga badasig kita sinima umpawan. So, pamangkot, pila-bila ka oras antes kita magtulog kaga manihapon nga daan kita. Basta sa pagtuon, mas bintahan, no? Kung dalibawa, mga duha or tatlo or even apat ka oras sini, nakakaon ang adan kita sa panihapon antes kita sini magtulog. Ah, may mga nag-negosyar pag hindi sila sato. Ah, sinasato mo, sige, Dok.

Sul abang iya sining pamatyag siya sulok-sulok kag di niya maintindihan ang iya sining ginatawag tutunlan may nagainit nga may naga asgad tungod na gabi na siya naga panihapon permiso kung tilawi bala 3 to 4 hours before bedtime kuan ka nga daan panihapon ka nga daan kag sigo mas manami o galion ni mo nga magtumar sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para mahatagan sang dugang sininga fiber o kinahanglanon nga fiber, kinahanglanon nga protina, kinahanglanon sa mga vitamina, minerals, phytochemicals, bioactive compounds ang imong sininga lawas nga nagabulig man pati sa aton sininga digestive system, pati sa pagbalanse sa aton sininga hormone, pati sa pagpabakod sa aton sininga resistensya after 2 weeks nag-update ano. Si ma'am, aton sa nga texter nga nagtawag man sa aton gani kay hindi gin mapahamtang. Damo gid sa gusto klarohon mo. Sa badok te salamat gid. Dako gid sang nabag-o sa akon sa nga kagalingon. Way pa gid man madula siya ang akon sa nga mga ginabatyag sa akon dyan. Pero masiling ako kung makasiling ako nga siya mga 50% para sa akon pagpanilag nga nagtawag gid ang akon sa nga pamatyagan. Kaysa subong nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C tungkol na buligan ang iyang nagalilain niya problema sa lawas. Kamudira ha sa aton sa mga tagpalamati mga live Facebook viewers na aton kung may maginabatsag makamu sa inyo sa inyong lawas makabulig man ha pagtumar sa inyong Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Santhon Vitamin C or kung gusto niyo lang yung mapabakod ang inyong sa inyong lawas ma-maintain ang maayo niyong pamatsyagan kati ako on tagimantag sa hindi indi naton makumpleto matag adlaw ang mga kinahanglan naton yung mga bitamina mga minerals pinagi sa pagkuha sini sa mga utanon mga prutas nga ginakaon naton adlaw adlaw magluwas gyud man siguro sa iban ano nga mahimo nila ini pero sa kalabanan kulang gid diri sini nagasulod ng papel sa naton sa nga Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C na maghatag o kung mag-supply sa mga ginagmay nga kakulangan sa kalawasan. Kati ang kinanglanon na ito ng mga vitamins, minerals, ginagmay malang ina. Pero sa padayon yung padayon, kung magkulang kita sina, dira sina nagasugod ang pagkadula sa balanse sa sulod sa aton sa ningalawas kag nagaresulta sini sa nagkalain-lain ng mga sintomas nga aton sini mabatyagan. Agani o galio na ito. Bisan twice daily lang ha. Pagtumar sa rin sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Balik kita nga duha tub-tub tatlo ka oras o kung apat ka oras gani antes kita magtulog dapat nakakao na kita or last meal na naton ina sa gabi magabal kita nga last meal hindi siling na duga-dugay mangima-kima ka pa hindi buta balon nga antes ka magtulog may timoon ka pa actually no manami ni nga practice para nga mapanami ang aton sa nga digestion lakip man ang aton sa nga pagtulog. Nga ano ang bentaha sa ni kung temprano pag kita nagapanyapon antes pa kita sa ni magtulog. Number one, better digestion. Manami ang aton sa ni nga pagpanunaw. Kaya ang problema sa ni sa ang kadamuan kung gabi na nagapanihapon kapin pa kung damo pa kanon sang kanon. Pagkatapos may panghimagas o kung may pangyamis pagid ang posible sa ni matabo natuyo ka. Ukon ka nami, gid sini hilay-hilay. Pagkatapos kaon, hambal sang kilala ko siya, Dok, daw ginasuyop gid ang akon sa nga mata nga magpiyong. Tapos so kaon, tigab ipamanabi, disturbo ang aton sa nga panunaw. Kung nagatulog kita or nagahigda kita, dayon, ha? Ukon, hindi madugayan ka maghigda kita tapos panyapon, tungod niya gabi na, nagapahinay ini sa aton sa nga digestion, nagapataas sini sa risgo sa acid reflux, nga sakit aton dughan nga nagapinot especially kung ang aton sini magin kaon pinirito mga masebo mga matambok sini nga mga o kung may tambok nga mga kalanon gani hatagan aton sang ligwa duha tubtob tatlo ka oras o kung may ligwa pagin apat ka oras antes kita magtulog gaan aton sang ligwa nga aton sini nga tiyan nga makatrabaho nga madigest nga proseso niya ang aton sini nga mga ginkaon antes kita sini maghigda number 2 kung
sobrano pag kita nagakaon, manami pagyad ang aton sini nga tulog. Posible makatulog kita sini sang mahamuok. Kaya ang iban sini, nga gabi na nagapanihapon, magtulog dayon.

0: utod-utod ang tulog sang iban sini. Tungod nga, siyempre si gigyapon ang trabaho sa imo sini nga tiyan, imbes nga magpahuway na tani, ang temperatura mo sini, ti instead tani nga mag-relax o kon mag-lower, ti ara gyapon ang pagtrabaho sang imo sini nga sistema, especially digestive system. Blood sugar mo, saka panaog, kapin pa, kon damo kaginkaon sini nga kanon, may tinapay pa, may pang yamis pa o kon dessert pa. Ang tuman pagida nga pag kabusog sa aton sini nga pagkaon sa panihapon, syempre ang iban sini no duty pa kanon sini sa aga sa pamahaw kay nagadali kay bawion lang sa panihapon, pero nagaresulta gali ini sa indi mapahamtang. Kun mapiyungan ka man kay makatulog ka, ara man duga-duga disturbo sini, iban sini nagabugtaw kay nagadalam guhanon. Ang iban sini mabugtawan nila nga ginabalhas sila sini nga kogalingon. Ang iban sini pagkagama siling pare or saya sini nga asawa, day, mayo guro, tayan kong numero nga ginamgo ko gabi ay. Mayo lang no, kung manugdaog o kung magdaog. Pero ang problema, gid sini no, aton gid talupang don ang long-term effect. Uko ng efekto sa lawas naton. Kung nagasigi-sigi inong paginugali, uko na anda naton na gabi nagigita naga paniyapon. Pero ari bala, isa ka tip ko sa inyo. Para nga mabuligan ka mo sini, nga ang inyo sini tulog mangin na mas maayo, ang isa sa himuon naton sini syempre tempranoho naton ang aton sini nga pagpanihapon. Like for example, kung gusto kita sini magtulog mga alas 9 sa gabi, di dapat mga 7:30 or alas 8, or gusto kita magtulog sini mga 10:30, dapat mga 7:30 or 8 PM nakakuha na kita, nakatapos na kita sini kaon, para at least may gap bala antes kita sini magtulog. Kagabi niyo kong nano, kadamo na sa nakatilaw sini nga antes sila magtulog para maparelax sila, nagapamanyo sila sini isang Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya relaxing sa katama eh. Ang humot sa palangadaan, nagabulig na pakalma sa aton. Ngayon, isa sa kinanglano na aton, samtang nagasirom, samtang sini nagapahapon, dapat nagarelax na kita. Or, ang isa katip ko pagkat sa inyo, ha, kung nabudlayan ka mo sini magtulog, dapat kung hapon o kung pasirom na, or 2 hours antes ka mo sini magtulog, or 1 hour before bedtime, pwede ka mo sini maka paligo sang maalabaab nga tubi. Dira sa mga hasta 15 minutos nga pagpaligo sini, o kung pagbasa sa aton lawas sang maalabaab sini nga tubi. And then, abin yung kung anong isa sa manami nung himuon, pagkatapos nyo sini, paligo sa maalabaab nga tubi, pamalhon yung inyo sini nga lawas, i-dry nyo ang towel nyo dira, pamalhon nyo ginmayo ang bugos nyo sini nga lawas. And then after that, inom ka mo sang isa katasa sini, nga maalabaab man, nga Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Herbal Tea, nagabulig mo pa nami sa aton sini nga pagtulog. Paano? Kay ginabuligan niya makondisyon man ang aton sini nga tiyan. Mabuligan niya man nga ang aton sini nga blood sugar, hindi man basta magsaka panaog ukon magtimbuok dira kagulpi man magsarurot. Nga nagadisturbo man sa aton, o kung nagaresulta sa disturbo na aton sini nga pagtulog. That's why iban gani tungod sa imbalances nila sa nga sugar, nagkakatabo gani na nga tag alas 12 sa tungang gabi, ala una, alas 12 ni sa kagahon, nagapanungkab sa ila sa nga kusina. Ha? Hambal ganun sa kilala ko, paglagapok do sa kaldiro, hambal ko, oo, ara na, ara na. Ara naman ang kuring. Kuring galing nga itong ulo. Kaya nga sa nga misis, gapanungkab dito sa kusina, this oras sinisang gabi. Tungod nga, siyempre, naga-affectadong iya sininga pagtulog tungod sa imbalances ng iya sininga glucose ukon sugar sa iya sininga lawas. Which is makabulig balanse. Ining Sunthone Gold Herbal Tea. Abitin lang ibala ninyo. Hindi man niya siya masiling na malasay siya o kung hindi siya matamis, may tamis sa inyo siya nga panamil. Pero ang marami siya na ikang gamit na pampatamis ano, is stevia. Bagay ganyan sa mga tao, iyang tindi sila gusto, iyang magdugang sang kalori sa ila sa nga lawas, especially kung gabi ibala. Kaya stevia, zero calorie. Ah, pwede nyo gandini imnon para magnami man ang inyo sining pagkatulog. Upod sa pagkaon sa temprano, parang, o kung pagmanyapon sa temprano, parang masiling na itong lubos-lubos na lang ang pabora ganahimo na ton sa ton sining nga. At yan, kag manami sining kung nalibwa magkaon kita, mga hindi budlay balatunawon sa ton sining ang kung sa aton sa nga tiyan, hindi kita magsigi kaon sa mga mamantikaon, mga pinderito, ginisa ko na pag-abi na. Pwede kita makakaon sa nga gatwag itlog, itlog abing linaga, kung sa mga kaon isda, dira, tikaon ka mo sa isda, tapos inyo sa nga kanon abi like brown rice o kung tinanok ng kamuti, kamote or may upod ini nga ginatawag avocado abi or like VCO para sa inyo sining good fat kag may ara ka mo sinisang pila sini ka mga utanon parang balanse ang inyo sininga pagpanihapon kun mahimo likawan ang mga makahang ang mga mamantika ang mga pinirito kag iban pagid sininga mga damo sang sangkap nga mga pagkaon o kun kalanon sa panihapon para nga di mabugat sa aton siringat diyan pero ari naman kita sa ginatawag ka talagman kung gabi na kita permiso ni naga kaon. Like, hindi na madangatan sa isa ka oras, gani mahigda na kita tungod na gabi na pagkatapos natin panyapon. Number one, disrupted hormonal balance. Maapektuhan gali sa niya balance sa aton sa niya hormone. Lakip na sini sa mga kababayanhan kung may problema kamo sini sa inyo sa nga hormone may imbalance sa nga daan tungod sa ginatawag menopause or even sa post menopause ng mga kababayanhan sini or bisan pa ara pa sa perimenopause problem gid ni kun gabi kamo gihapon sini naga panihapon kay nga man mahimo sini nga madula ang balance sini sang aton sini nga fullness and hunger hormone, amuning leptin, kag ghrelin. So, ang problema, sinikon gabi na kita naga panihapon, hindi manami aton sa nga tulog pagkaaga sini, dugay-dugay kita, gintawag sang gusto magtimo-timo, may cravings kita sini. Tungod niya nagkakadula sa balansi ang leptin kag ghrelin na ton na sini. Hindi kita basta-basta makabatyag sang kabusog. Daw, permi lang kita sini ginagutom. Nagresulta sa nagkarin lain nga problema sa lawas. Probin niya kung nano, base sa pagtuon, makahatagalin sa ton sang satiety ukon manami nga pagkabusog ukon tuod iya nga pagkabusog sa aton pagkaon among protina among fiber once i-combine mo ining duha manami ang resulta kay nga man magluwas nga hindi ka basta-basta gutomon kay busog ka may ara gid sa benepisyo sa aton sining lawas ang protina kinanglan sa mga kabataan kag mga pamatan-on bisan pa sa may mga edad-edad ang pilasini ka mga panginahanglanon sa aton tiyan para magnami ang pag-function, especially sa bowel movement para makalikaw sa constipation, fiber, tuman na ni ka-importante. Kagabi niyo kung nano, isa ka-tip ng matag ko sa inyo, makuha na to ng fiber, kombinasyon sa ginatawag protina kung nagainom kita sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang manami sa Santhon Plus Coffee Mix na to, kay bisan pa sa gabi ni mo imnon way problema sa iban sini nga may caffeine sensitivity nga hindi makatulog kay ini nga ton nga Santhon Plus Coffee Mix the secret of health why ini iya sang caffeine pwede gani niya sa makabataan nga 5 katuig pataas sa ang edad nga makainom sa ning Santhon Plus Coffee Mix nagabulig pa ni panami sa blood circulation may lecithin pa ini nga nagabulig pa namin sa brain function may isoflavones pa ini nga nagabulig pa ni balance sa hormone sa may mga hormonal imbalances sa mga kababayanan especially sa mga nag-edad 40, 50 kag pataas. Try nyo ah. Inom ka mo sa isang Santhon Plus coffee mix instead nga kung anong mga ginainom-inom nyo dira soda o kung mga energy drinks kagipan pa nga kargado sini sa kalamay. Lakip na eh ang pagkadula sa isang balance sa insulin kag even sa aton sa mga melatonin kung gabi na kita pirmi sa ninaga pa ni hapon. Number two, nagapataas ini sa risgo sa type 2 diabetes. Kaya nga man, base sa mga pagtuon, yan to mga tao, nga gabi na gitpirmi kung nagapanihapon o kung waising ligwa antes sila sini magtulog. Like mga duha, tatlo, kung apat ka oras antes sila magtulog sini sa gabi, ang kalabanan sini. O kung nagapakita sa pagtuon, nga hindi maayo. Kag nagaresulta ini sa ginatawag insulin resistance tungod nga nagakadula sini amat-amat ang ila sini nga insulin sensitivity. Amo ni problema kung gabi na kita sini naga panihapon. Magluwas na iya sa mga nagapulaw kung gabi, kahit graveyard shift or mga trabaho, wala nga pang gabi. Rekomendasyon ta sina iya sa ila. Bisan paano, hatagin nyo na lang sa pagpiyan-piyan ang inyong sining alawas. Bisan paano, hindi tuman sining madula sa balanse. Pwede ka mamakatumal sa sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kagabi na kung nano, sa mga nagiinom sang kafe bala, ang isa man ka problema sa kadabuan sini ko nag-inom sang kafe, ang sangkap sina aton man bulobantayan. Kagkapin pa kung kita mismo sini magtimpla sang kape nga mahilig kita sini magbutang sang madamo nga kalamay, ano gid bala? Gusto naton magkafe o gusto naton magkalamay? Ano gusto ta? Kafe nga may gamay nga kalamay o kon kalamay nga may gamay nga kafe? Pili lang kita sa nanduha. Problem nyo kung nano sa aton mga tagpanamati. Ang aton sa nga Premium D3 Coffee Mix. Ang kombinasyon niya no, sang Santhones, halin sa ni sa panit sa mangustin, kag vitamin D3, ginupod na dira no, sa aton sina nga Santhone akong Premium D3 Coffee Mix. Kag ang efekto sa niyo, binipiso sa ito sa nangalawas, sa kombinasyon sa ng duha, nagabulig sila iya, panabi o kung pa-improve sa ato sa nga insulin sensitivity. Kadamo na sa mga nakasako sa nga, sa una, nagapang alang-alang pa bala. Sa una, sa primero, isa ka sa siya ang baklon, para sunod nga balik sa nga, isa nakabox, sunod, duha nakabox. Ang iban sa nga sa luwasang pungsod, nagapadala na gani sa mga nagabalik bayan dre. Kagipadala pagbalik dito sa kundin mga pungsod sila sa nga hamtang, tungod nga natilawan nila, kagbase man sa eksperyensya sa mga himata nga nakatilaw man diri sa aton sini nga pungsod sa nakabakal sini nga coffee nga nakatilaw na kumbinsi man sila hindi lamang sa sabor kundi amo man sa binipiso. Titotal kung gapang afegin man kita, hindi gima kita maguntat sa kafe or why man kita plano maguntat sa coffee, try na lang naton ang coffee nga samtang nagainom kita, ginapasudlan naton sang Santhones antioxidants, ginapasudlan naton sang vitamin D3 ang aton sini nga lawas kung nagainom naton is Premium D3 Coffee Mix. So, kung sensitive, mapabilin nga sensitibong aton sininga insulin o kung ang aton sininga cellula sa insulin, makalikaw kita sinin sa insulin resistance. Therefore, makalikaw makita sinin sa type 2 diabetes. Sa simple lang ina, nga pag-inom naton sinin sang coffee. Pero pinakamanami gid ah. Timpranuhon naton o galion naton nga adyaso naton ang aton oras sa pagkaon nga mas temprano pagid. And number 3, sunod sa nga disbentaha kung gabi na kita pirmi nagapan ni hapon, nagataas ang risgo naton sa sa heart disease. Isa naton ka texture about chakto gid dok. Ako gabi na ako nagapan ni hapon. May time man nga temprano pero laban gabi gid dok, gagerd ga heartburn ako makabulig ang Santhon Gold Premium D3 kag vitamin C doc. Ay hindi gali ko kasaho sang vitamin C doc kag sulab ang sulok-sulok ko. Pwede ka makatumar sa Santhon Plus Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Kag sa concern mo nagasulab ang sulok-sulok mo kung maginom ka sa vitamin C, tilaway bala ini nga tod nga Santhon Vitamin C kay alkaline vitamin C ini. Tilaway lang anay. Kay kadamo naman sa may mga GERD o con acid reflux sini nga nagtilaw sa aton Santhon Gold Vitamin C nga nakasaho man sila, why magsulab ang ila sini nga sulok-sulok kati alkaline vitamin C. So kung gusto naton nga malikaw kita sini sa cardiovascular disease o kung problema sa korason mismo, hindi kita magkaon sini sang tuma na kagabi, kada gabi. Tungod kung late na pirmi nga ito ginakaon, ginaangot ini sila sa high blood pressure. Nagataas ato sila ng cholesterol, kag nagataas mo nga ito sila ng risgo sa atherosclerosis o kung mahimo sila nga pag build up sang mga plaque dira sa aton sini nga kaugatan. And even sa aton sini paminsaron, sa aton sini nga memorya, maapektuhan ini ako nag-aapekto ini kun gabi ini kita permi naga panihapon. The secret of health. Sa nagapamangkot, pila ka beses magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Actually, bisan duha lang ka beses ang pagtumar nyo sa aga, like 10 minutes before kamo sini magpamahaw o kon 30 minutes after pamahaw. Tapos sa hapon, like mga alas 5 kon alas 6 sa hapon. Kaya ginarecommend na ton, especially oh, sa mga nagainom sang vitamin D, like aton sa premium D3 soft gel capsule para nga mabuligan ano, nga magnami pag inyo sini nga tulog, at least ang last nga tumar sini sa gabi, mga 4 man ka oras antes kamo sini magtulog. Like for example, plano nyo magtulog sa alas 9, alas 5 pa lang, nakainom na kamo sang vitamin D3 o kung sa premium D3 softgel capsule, manami, kung iupod na lang naton o kung updan pagin naton sang premium or sang aton sa ringa Santhon Vitamin C kag Santhon Gold Herbal Capsule para sa nutritional support kay nagabulig pa nami sang aton sa ni nga pagtulog. The secret of health. Sa nga pamangkot kung din nababakal nga mga butika, no? Kadto na kamo sa mga butika hag parmasya malapit sa inyo sa ringa lugar, available kita ning mga product nga na-mention na naton. Kung dali kamo sa sudad sa Iloilo, pwede kamo makapamasyar dira sa Yes to Health Wellness Center, dira na hamtang sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Bukas ni sila, halin Domingo, Tob-tob Biyernes, alas 9 takna sa aga, hasta alas 5 takna sa hapon. Kagama namin nga balita, kay magluwas nga available dira, ang tanan yung mga product na mention na tondri, sa atong magpangalagad, may libre pagid nga konsultasyon dira ara ang aton nga alternative medicine consultant. Dira man sa mga taga-sulod sa Bacolod, Negros Island Region, pwede makamamakabakal sang tanan yung mga product dira ni Yes to Health, ano? Dira sila sa ring store, sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang yun sila ako natubang ni Sang Marayo Bank. Good PM, Doc. Okay, gid ako sa Santhon Gold Coffee Mix. Ba, may naghambal nga daw nag-bataon ko na ako. Makapabata man ni Doc ang Santhon Gold Coffee Mix. Atagon ko lang makapabata. Ang ginamina tondre is makapahuben na ang Santhon Gold Coffee Mix. Makabulig bisan pa ano. Pinaagi sa yasin nga sangkap. May utanon, may prutas, may mga vitamina kag minerals na kadaan, plus may collagen and glutathione. Tikon bastante kita sa collagen and glutathione. O kung hindi man bastante, gin, at least may ginasupply kita sa ni, bisan ginagmay lang adlaw-adlaw, bisan paano, mapahinay ang pagkorinot sa panit. Mapahinay sini ang tuman nga pagsakit o kung pabalik-balik nga pagluya sa aton sa nga tuhod, pag-igot sa aton sa nga mga joints dira, tungod sa aton sa nga pag-edad. Kag isa pagin sa nidere, magluwas nga, may ara sang glutathione kag collagen ang gusto naton o kung hindi naton makaon sa mga utanon like balunggay, ampalaya, spirulina abi, like ahos abi, hindi kita makakaon permis ang mangustin kapian pa kung di man season, mapasulod naton sa aton lawas kung nagainom kita sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Available man sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kag para mabuligan niya aton mata maprotektahan, mabuligan niya aton sa panulok ka klaro, kag hindi pala madali-dali magburon. Pero siyempre, likawan man aton ang masaming pagpulaw. Kag likawan aton ang tuman nga kung nakalapit bala sa aton gadget o kung nang aton sa cellphone sa aton mata, tuman na ka-stressful sa aton sa ringa mata. Medyo ipalayo na aton mga 1 foot or 16 inches if possible para nga hindi tuman ka stressful sa aton sa ringa mata. Kag magtumar kita adlaw-adlaw bisan twice daily lang sang lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E kun magbakal kita kag maginom sang Visenex Plus soft gel capsule. Kaya mo na mga sangkap eh sa aton sa ringa Visenex Plus soft gel capsule nga nagabulig protect kag pabakod sa aton sa ringa mata. Ilabi na gid sa mga nagaburo ng panulukan, sa mga damo na sa mga hindi mayong mabatsagan sa mata nga hindi sila komportable sa permi naga cellphone, permi naga pulaw, mga naga edad 30 katuig pataas, manami gid makatumar kita sang Visenex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang. Kaya mo niya ang ginhimo ni Yes to Health nga suplemento para nga magbulig protect sa aton sa ringa mata. Hungod gid ni ginhimo para sa aton sa ringa mata. Kaga nga aton bala nga Department of Health especially karon sa pag taas ang tubig o pag ulan-ulan, pag binaha, ang concern nila sila mong leptospirosis, ang posible nga pagtaas ang kaso sa leptospirosis. Isa man sa dapat naton balantayan, kung mahimo likawan naton nga makaubog kita permi sa baha, pero kung hindi man malikawan nga makaubog kita, panghugas kita dayon sa matidlong tubig, kagamitan naton sang Santhon Plus Herbal soap para nga mapapas ni mga kagaw bala nga mahimo maging kabangdanan sang infection kag problema sa aton sa nga lawas. Amo nang gina-recommend aton nya kon mahimo pa lang kon magwa ka mo sini kag basa may mga lamawan pagsuksok ka mo sini sang butas, ha, parambal sang kilala ko, hindi na makaya sang butas, dok, tagahawak na. So, gamit ka mo sini sang Santhon Plus Herbal soap para nga matinluan ang mga kagaw dira sa aton sa nga panit, dalas ang mahigko sa nga tubig. Kag bisan pa sa aton sa nga adlaw-adlaw ng pagpanibin, pagpaligo, magamit kita sa nga kapati mga body odor sa nga mabuligan nila o kung mabuligan niya, nga mapahagan-hagan kag maremedyuhan tubto masolusyonan tungod niya nagaamat-amat ni patay sa nagabuhat niya kagaw nga among kabangdanan niya nagapangalisngaw ang aton sini nga lawas kung kita sini ang balhason. Pero syempre sa guya naton espesyal ni nga bahin, espesyal ang panit ta diri, dapat espesyal kag lain man nga habon ang ginagamit naton diri, indi nga habon sa aton sini nga lawas, may habon nga ginhimo gid no si Yes to Health para gid sa aton sini nga guya. Amoy ni ang Clear Skin Herbal soap, makabulig ini no, paamat-amat puti o kon paamat-amat hamis sa aton sa nga panit, may mga dark spots dira, may mga pinalian sa punggod, whiteheads, blackheads dira, mabuligan nga maamat-amat na sulbar o kon maremedyuhan tungod nga mayara sang kojic, mayara sang ginatawag glutathione, may vitamin C pag ito ni nga makabulig no, pahamis kagpaputi sa aton sa nga kutis. Kag sa mga kalalakihan dira, especially sa nagapinamangkot sa aton, dok, pwede ka bakal online sang turbo para din ako magkadto sa butika, mahulat na lang ko sa aton sa nga balay. Yes, pwede gid makabakal online sang turbo dietary food supplement for men. Sa mga kalalakihan dira nga medyo nagahina ninyo sa nga sexual performance, hambal sa kilala ko ay na no man, hindi takapang labas ni damo kay humok ang tukod sa ngalayan. Hindi makalukdo sang hinalay. Kung naghihina ng performance, so, tumar ka mo sa ni sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos ha, antes ni ang sexual activity makabulig na sa inyo. Kagbisan every 3 days lang ka mga magtumar sa ni, pwedeng-pwede na no, sa atan sa ni mga tagpanamati, sa mga naghihina ng inyo sa ni nga sexual performance. Kaya ang manami, kag-healthy nga sexual performance, part man nina sang, o kung patimaan man nina, nga healthy nga aton sa ni nga lawas, healthy nga aton sa ni nga blood circulation. Pero kung medyo naghihina na, kinanglan sang gamay sa ni nga push, kinanglan sang gamay sa ni nga alalay, kinanglan sang gamay nga suplemento, ara ang bulig sa ni sang maka, kag-klavo, huwaska, nga mga sangkap sa aton sa ni nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. The secret of health. Nagsaton sa ni mga tagbalamating, gawain nato madangatan sa pagbasa inyo sa ni nga mga text message, matibuno pasensya. Ganyan, kaya walang alam na ginang aton sa ni nga oras sa aton sa ni nga pagpangalagad. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live, thank you, gida, sa inyo sa ni pag-subaybay sa aton. Si Sir Tristan na Abunado de Asis, miyad nga pag-tanaw sa aton sa nga programa, sir, no? Kay sa iban pag inyong nag-upod sa aton, dira, kag sa mga nag-monitor sa aton through radio, ang mga nag-message sa aton, sige lang, hulat-hulatan nyo lang kayo pag-replyan na aton, kaya lang ala na ginang aton sa nga oras sa aton pagpangalagan. Pero, kabay pa nga bisan pa, ano, nakabulig-bulig sa liwat ng aton pagpangalagad sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaayong lawas, pagbulong sa balatian, pero kung mahimo, kung paano na ito na ni maalikawan. Sa kinaandan, ang inyo, certified naturopath practitioner, Dr. Layo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamong salamat, tugtog sa liwan.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kernel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho sa mga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa nato para mabalanta kung sigiyon tang pag-inomta sang alcohol o kung unta-tunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
3: Evergreen Herbal Capsule
1: kag
3: Evergreen Coffee Mix
1: kag ang nagdala sang sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon
1: para sa igayong lawas.
4: Balikan ta to ang istoryante kay inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung kaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, or mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, nakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at upod ka ba? Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, ang trias mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na yung bisita si mo kag ako naman yung obligasyon is to remind nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule
4: kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
3: Evergreen Coffee Mix
4: ang turmeric nga may curcumin, may anti-aging properties ini, makabulik pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kun Alzheimer's o kun pagkamalipato na gid lang.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: O kun balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang iya kapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggid mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso nga gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaban-laban mapauhay kagitimprano. Ariyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakod man.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sa barley grass para sa healthy nga cognitive function. Daupdanay ni sila sa barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagkit sa vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen
5: Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
7: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updin niya isang granular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Plus Gold.
1: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
9: Herbal capsule.
11: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
8: Sample Plus Gold.
17: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. May pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, good and duwa ka bulan noong pawan ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
11: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
11: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil Partner.
11: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako kasi si Capsule sang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
18: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 cases sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
8: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagtanto si Ray, kaysa nagligad, sakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa
8: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
18: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
8: D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
8: D3 Bio.
9: Ang D3.
8: Yung may BCO.
9: BCO.
8: Yung may D3.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Eduardo Goto at na kumuha na ko cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawat na wala isang chemotherapy.
23: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
25: Charmin, Capcon,
26: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
0: Sample Plus Gold.
27: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
8: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
8: pinahusa.
0: Sample Plus Gold.
8: Gold sa mga butika.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
18: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Appeal sa kamay mo mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yamay Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yamay D3.
4: Magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yamay Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: Magabuti ka.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yumay Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: D3 Bio.

0: isang kahinginan, emergency hotline, isang punuligan.
1: Operator.
0: RMM Patrol 774. Searchlight sa kadulong, rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMM Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMM Patrol 774. RMM Patrol 774.
2: Hoy, dayat nga gabi mga kalajuman. Hello mga kasama. Welcome na sa programa Patrol 774. Na welcome diri sa RMN Iloilo, ang inhingadlan bilang number one overall number one radio station sa Iloilo. Ini base sa pinakaulihing 55 Blue ukon ng Kantar Media Survey.
0: RMN Patrol 774.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ini si Rajuman Michael Marquez Luwakad, DOY Pancho for short. Makaupod kita hasta buwas nga daw ah. Hasta holiday. Preparado na galing aton mga kauturan. Bao preparado na pa sila para buwas. Ang iba nagapaminsar mag-absent. Pero tis kao mag-absent, mayiging pagwanan dole. No, mga kasama, basahon naton kay buwas. Agin deklarar ini nga special non-working holiday, ang Ninoy Aquino Day.
0: RMN Patrol 774.
2: Welcome sa ato nga pagpangalagad. Lubos kita nga ato ng pag-abi-abi sa ato mga pinalangga ng mga suki Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ato ang mga kaupturan, mga Ilonggo. Welcome, diri lang kamo tulutambay sa programa RMN Patrol 774 para updated kamo sa mga balita diri sa syudad. Kaga probinsya sang Iloilo daw, ari ka lang di sa Iloilo pang. Labi na ganda nga ato mga OFWs working and living abroad na nagapaminsar na, nag-iisip-isip na sa mga inadlaw antes mag-Christmas. Gawin na lang kamu atakihon sa homesick, kailapit na lang kitang Pasko. Mga 126 days na lang, Christmas na kasamang Jobal. Pantay na mga mainit ng mga balita kag impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita sa patrol, ang balita sa City Hall, labi na ang mga bolantero at bolantera naton. No, ang aton mga kauturan, wala na tas ang market day sa naglain-lain ng mga tinda. No, wala na. Base matingala kamo dahil ka sa Domingo, damo pa da matulotambay magahulat-hulat sa bahin sang Arevalo. Why na market day dra? Balik na sa normal. Diin nakaplastar ang aton mga bolantero at bolantera. Aton ini istoryahan dugay-dugay.
0: Tatak! RMN.
2: Na mga mayong nga gabi man sa ato mga pinalangga ng mga suke diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, nagapulo pa nga pe bago lang tapos sa Panyapon. Ang iba nagakayod man gyapon, nagabiyahe. Aton mga driver, kamusta? Bulubantayan man aton buwas nga adlaw ini, kung pila masaka gid man bala ang presyo sang gatong o manubo. Ay, nagligad kasi mana, nagtaas. Bawa buwas, closing na naman ini sang trading sa produktong petrolyo sa world market. So bulubantayan naton kumataas kaga okon manubo mga kasama. Ang mga may problema sa ila birth certificate, hindi ka biyahe. Duyag magbabiyahe sa iban nga pungsod, galing hindi sila kagawad passport. Kaya may ilang mga ngalan, may mga Maria pa, may mga period pa, may wala agalalangot ang ilang mga ngalan. Oy, may good news kita. Kaya ang Iloilo City Government may ginatanyag na libre na administrative fees sa correction sa clerical errors sa live birth kag death certificate para sa mga imol naton ng mga residente sa syudad.
0: Tatak! RMA.
2: So amo na yan ang tsansa ninyo magpailis na sa ngalan. Ay kung sa ilis-ilis ni per letter ining ginabaydan mo, so, damo ka pa i-process. Pero sumong, amo ng bintaha kung taga syudad ka sang Iloilo mga kasama.
0: RMN Patrol 774.
2: Sa aton mga nakatambay na, nakaplastar na aton mga kapulisan ng MPUICP OPRO6, aton mga militar, aton mga kagawad kag mga emergency response unders ang aton nga Grab taxi drivers in Radio Manibela. Mayadayad gid nga gabi sa inyo ining gina-propose na transparent bags, no, transparent see-through kitaon ining daw plastic bla Kung kamo ginikanan, napabor kamo ni Bla. Eh, paano mga estudyante ng mga babae ni? May nagabalon-balon ini sila mga napkin, may ibang mga tampon pa ni. Diba, say, makitaan ko no. Pero sa mga ginikanan, nagsaton mga kauturan, abe, survey question ka. Survey question kami mga iba ng mga eskulahan, like Tigbawan, nagapatuman na ini sila sang transparent nga mga bag sa aton mga ginikanan. Kag iban mga estudyante nga nagapamati subong either in high school, senior high school, or pati gani college, dapat across the board ni. Hindi lang piniliun nga high school, senior high school, kay ining nga pagpananambang ini mga mga nagkakalatabo sa aton mga tiniruhay sa mga eskulahan. It doesn't happen only to elementary or high schools or senior high schools. It also happens sa college campuses. So, pabor ka mo bla na transparent bag. Pero kung amo nang gidusos ang gobyerno, transparent bag, eh, dapat barato. Di ba dapat may tanyag sila ni, may supplier sila na makuhaan nga barato ining transparent bag. Base mas mahal pa ini. Parehas ang natabo to pag pandemic, dumduman nyo to. Sa chimpos ni former President Duterte, ang inyong nga ginaidolo. Pagwa nga uso, face mask. Pila to gani na dumduman nyo to, pila gani ang pagbakal sa face mask to. Nagalabot, libo-libo ang isa kapanid sa face mask. Ini naman base mga halang na naman ng kaluluwa, mga supplier, amo naman ang inang kwartahan. Kumauso ang transparent bags sa mga eskwelahan, base amo naman ang ilang pangwartahan. Kaga karoon ang market day na ton, kaya may ginapatuman sa mong bago na ini, nakasaka kita to ho. Katawhay na gali isang pwesto sa aton mga bulantero at bulantera. May mga nagkakalatabo man na diri sa syudad. Wow na ton karoon sa patrol, kaya may minor di edad na bunaan.
0: RMN Patrol 774.
2: Eh na patong-patong na mga kasama, patong-patong na. Kinumpirma ni Senador Panfilo Ping Lacson asang Miyerkules ng adlaw, Agosto 19, nga nagpagwa na ang Office of the Ombudsman sang subpoena para sa Department of Public Works and Highways kag iban pagid nga mga ahensya kag mga pamahalaan para sa mga record sang 8, hindi 6, hindi 7, kung hindi 8 ka illegal nga reclamation project na bahagi ng Laguna Lake. Ining Laguna Lake gina-reclaim, no? Kag ini sakop ini sang Tagig.
0: RMN Patrol 774.
2: Ang Tagig City, amo na yung baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
0: RMN Patrol 774.
2: Sa unang payag, sining ni Senator Panfilo Lacson, maraming pasasabugin. No, may mga reclamation kuno nga way nag-agi sa masa insakto nga proseso, which gin-deny ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Amo niya, sige, kadto di! Ate, kadtoan gid. And ang DILG, mga kasama, Department of Interior and Local Government, nagpagwa sila sang statement nga gusto nila istoryahon ang mga barangay tanod, no? Kaya gusto sang DILG nga mag-install sang barangay outpost, no? Barangay outpost sa sulod mismo sang mga eskwelahan, labi na gid ina mga elementary kag high school, para sa dugang nga seguridad sa mga estudyante.
0: RMN Patrol 774.
2: Kahit mga kasama, ang uniforme ni Alex Yala, kapit na lang ng US Open, damo na gasiling na ibalik na lang kuno sa green. Kaya gin po na, ini ni Claire, Atty. Claire Castro, may pirmi naka-green si Alex Yala, ano siya, DDS? Kinag-iili si Alex Yala, pink to, no, pink. Kaya siling sa mga fans, ibalik na lang sa green ang uniforme sa US Open ni Alex Yala, kaya daw malas kuno ang pink. Malas ang pink green. Nagapati mga kamo sa Buenas kag sa Malas. Abi buluban tayo nato ng mga Buenas naton ng mga balita. Mga karadyo man sa news center, tuloy-tuloy ang daloy ng mga balita. Check nyo ang mga bayinit ng mga Facebook post. Sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Maupod naton sa news center, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz and Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
0: Tatak! RMN.
2: Sa transmitter, Radyo Man Chief Ate, Radyo Man Chief, Radyo Man Christopher Tope Mundihar. Sa patrol, Radyo Man Marjorie Hervo Miani. Taga Toto Ronald Sanchez. And then sa studio, ang aking technical partner, Radyo Man Jobal David.
0: RMN Patrol 774.
2: Ready na mga kasama. Ready na kita para sa aton nga pagpananom, no? Nakaset na ini isang meeting. Nakaset naman kita sang lugar. Nakahanda na ang mga ang lugar nga tamnan sang native tree kag flute bearing tree sa Alta Tierra Village Haro para sa RMN Broadcast 3 nga hiwato ini petsa 28 Biyernes nga adlaw bilang ini kabahin, no? Ini mismo ang aton nga founding anniversary, 74th founding anniversary ang Agosto 28. So sa Agosto 28 mananom taton kahoy. Sulo kay Mr. Florencio Yap, Vice President sa Alta Tierra Homeowners Association Incorporated, pati gayon ng aktibidad sa Eco Park sang subdivision. Pahinya dako ang may bulig sang pagtanom sa mga kahoy nga isa sang ginakonsiderar nga makasabat sa problema sang pagbaha sa lugar. May kaangtanan ini sa sinigininganyo man niya ang mga homeowners nga suportahan ang programa sang RMN Iloilo kag Iloilo City Government paagi sa pagtanom sang native kag fruit bearing tree sa ila bakante nga lote. Nagapasalamat man ini sa RMN Iloilo nga napilian ng ilang lugar nga tamnan sang kahoy.
0: RMN Patrol 774.
2: And alam nyo ba nga diri sa syudad sang Iloilo, so talking about puno, aside diri sa mga mangroves o higad sang aton mga suba, no, amo nang nagabulig sa aton nga mga kauturan nga lapit sa mga suba o baybay ining mga sa impact sang bagyo sa balod mga kasama ining mga mangrove. Pero diri sa syudad sang Iloilo, mas manubo pa sa 15% ang may mga puno.
0: RMN Patrol 77.
2: So aton ginatuyo ni, aton tinutuyo na buligan ang buligan batok sa climate change. Puwerte na kainit sa syudad. Hindi na parehas ang una, no? Kaya dumduman yung mga ginikanan ta, mga katigulangan, mahabal siya ka ba? Puwerte kainit sumong. Amin niya, nung sumong, nagapalapit ang adlaw. Actually, wala nagapalapit ang adlaw. Araman sa Gyapon, steady pulso ang adlaw. Ang problema din eh, kayang iban, puro sa nga, syempre sa aton nga pag-expand sa mga dalan, ining pagpatindog sa naklain-lain ng mga subdivision, amon isang unong, asang unang aton mga forest, no? Ang aton mga kagubatan, kung din dira ang damo ng mga puno na nagabulig ina, no? Bulig shade, bulig pabugnaw, no? Sa nga syudad sang Iloilo, bulig pabugnaw sa kalibutan. Subong, tungkol sa kakulangan sa mga puno, tamaan na kainit. Kailan nyo naman, naiskulahan nyo naman ini, nga gina-explain man ini sa aton sa elementary ang evaporation. Basta puwerte gani kainit, ang tubig nagasaka, nagahimo ulan. Kita nyo subong sa syudad, pirmi lang ginabaha, kulang na sa mga puno. Ang mga puno, ara na sa mga paso, ginahimo bonsai. Paano'y nakabulig ang bonsai? Pati ang mga dagko-dagko ng mga puno, mga yakal, mga akasya, ginahimo na lang bonsai. Eh kulang nagkikita sa mga space. So gina-encourage gid nato ng mga subdivisions, no? Like a Ledesco Village. Amo nang una naton nga gintamnan, no, sa aton nga broad-

0: Ina. Pakigangot lang kamo diri sa Arimen. Yung inyo nga ginadonate ng mga seedlings kung ano mang mga puno na ang halin sa mga fruit o fruit-bearing trees o may mga native trees kamo da sa probinsya na wala nagikamutamnan, pwede nyo gid-donate ina kaga pati kayo nun ta na makakasama nga mabutangan sa lugar na aton ina tamnan.
1: Tatak! RMN.
0: Masadyay ni. Kay karon kuhaon naton sa city proper, may nagluntad nga stabbing incident sa barangay Zamora City proper. Ining mga kabataan na naman, nagaginamo na naman sila. Nagbalik-balik na naman ining mga ganggong. Mga ganggang ini. Puro sa langgang. Damo na problema ang ginikanan. Nagapuraot na kita bulan sa Agosto, tagkiriwi. Tugangan pa sa pagsinabad ninyo. Wala na kamo nakabulig sa syudad. Wala na kamo nakabulig sa inyong ginikanan. Puro na kamo pasaway. Dugangan nyo pa sa panggamo ninyo. Ang aton programa, RMN na Patrol na 774, mabatian sa inyong mga lilisuan. 77774 sa inyong AM band. Labot kita sa bilog ng Western Visayas. Pati Guimaras, pati dira sa Negros Island Region, Masbate, Palawan, Romblon, and a parts of Gen San kuno, nagapamati sa aton. Damo kita mga Ilonggo speaking folks dira no, sa Gen San, especially sa may Marvel, General Santos City. Bayad-ayad lang agabi sa inyo ah. And karon istoryahan ta man kay ang Uswag Ilonggo Party List gin inaugurahan na ang 200 million pesos nga balor sang school kag sports facilities sa Banwa sang Pavia.
1: RMN Patrol 77.
0: Kanami ini para sa aton nga mga atleta ho. Ginalakipan ini isang apat ka panalagan nga 20 classroom building, isa ka tatlo ka panalagan nga 6 classroom building, isa ka grandstand oval sports complex kag bag-ulang na na-renovate na Pavia multipurpose gymnasium. Upod sa Iloilo Province Government o Provincial Government nga ginapamunuan ni Gov. Arthur Toto Defensor Jr., 2nd District Representative Congresswoman Kathy Goriceta, former Congressman Mike Goriceta kag Pavia Mayor Luigi Goriceta, ginhatagan importansya ni Congressman Jojo Ang nga makabulig ang ini nga mga pasilidad sa pagsabat sang kakulangan sang classroom samtang nagahatag sa estudyante kag atleta kag pamatan-on sa Pavia kag Second District sang mas luwas, mas maayo kag mas nagakaigo nga lugar para sa pagtuon kag sports development. Tatahom-tahom ining ilang oval ho daw sobra pa nakamayad ini sa Iloilo Sports Complex. No kanami kay rubberized. No rubberized ang ilang oval ang aton nga football teams. No pwede na gid nga makauluin sayo. This will further enhance no ang aton mga atleta. Ay labi na gid subo nga palapit naman ang mga games like CDS, CSDA kag ang mga provincial meet kag ang palarong pambansa.
1: Tatak! RMN.
0: And karon mga kasama, si Lacson, wala ko nung nakibot sa pag-recant ni Orly Gutesa. Tatlo ka mga ex-marine. Kag si Gutesa, ini ang nag-recant, wala na sa kuno nakibot. Ay siling niya sang ginatubang ini si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na tingala sila nga mas damo pa kuno nahibaluan si Senator Marcoleta. Ay gali, si Senator Rodante Marcoleta, gidman guro ang nag-ubra sang statement ni Gutesa. Namo ginatudluan ko no ni Marcoleta si Gutesa.
1: Tatak! RMN.
0: Bantayan man karon mga kasama, power update para buwas ng adlaw Biyernes. Ah, ma-holiday ka, ha? May mga scheduled power interruptions kita buwas ng adlaw. Bantayan nyo, banwas ang Sara, banwas ang Estancia, ang banwas ang porsyon sang Mandurriao, and Kabatuan kag Leon, Iloilo. Sa aton mga bolantero at bolantera, kaga sa aton mga kauturan nga amo ni ang nagahulat nga ginahulat no ang aton nga mga market day sa nakalain-lain yung mga distrito sa syudad sang Iloilo. Sa tuyo nga maging masulhay ang pagbaligya sang aton mga volunteers, ginhatagan ini sila sang pwesto na sa Iloilo Terminal Public Market o mas kilala naton

0: na super, no? Kag wala na kita may patuman na market day sa nakalain-lain nga mga merkado sa syudad sang Iloilo. Adlaw-adlaw na sila makabaligya sa super or Iloilo Terminal Market halin alas 7 sang aga, tubtob alas 4 sang aga the following day. So, sumungguro, abre pa ni ang Iloilo Terminal Market, ara sila sa third floor.
1: Tatak! RMA!
0: Nakahilera na da ang aton mga bulantero at bulantera. Kaga ginapangabaygid, no, sang aton Iloilo City Government ni Mayor Riza Trenas, ginapagabaygid ang publiko nga magpadayon sa pagkooperar kag magsunod sa mga patakaran kag regulasyon sang merkado. So liwaton ta ha, sa mga nagahulat-hulat sang ilang mga sa mga market days sa nakalain-lain nga mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo, waay na bolantero. No, hindi na pagpasugta ng mga bolantero nga magplastar pa sa gwa sang mga merkado.
1: Tatak! RMN!
0: Ara na ini sila sa sulod sang Iloilo Terminal Market. Alas 10:38, antes kita magkuha sang mga balita kag mga panumdom. Buwas Ninoy Aquino Day. Ang Ninoy Aquino Day, damo ka pamakot, hindi ni siya birthday ni Ninoy Aquino, ha? Hindi na birthday. Ang August 21, amo nang ginakommemorate, ginahandumdum naton ini ang pagkamatay. Ini ang death anniversary ni former Senator Benigno Aquino Jr. August 21, 1983. No, pag assassinate dito sa may Manila International Airport pa ini. No, nakaputi pa ini sa nga bayo. Kung gumanyok, ang gunman to si Galman. Amo ni ang Galman, pareha sila patay. Hasta subong, wala pa mahibaluan uni kung sinugid ang nagtiro sa duha. And pagkatapos ang pagkamatay ni former Senator Ninoy Aquino Jr., amo ni ang hudyat, no, amo ni ang hudyat sang People's Power Revolution. And may ginpagwa din, no? May ginpagwa din ang mga pahanumdum na sa aton mga kauturan ang dole, no? Para sa special non-working holiday. Ang Department of Labor and Employment nagpagwa na ini sang pay rules para sa Ninoy Aquino Day. Buwas nga adlaw, August 21, ginaklaro lang nga ang special non-working holiday is no work, no pay.
1: RMN Patrol 774.
0: Kasi nga pa minsan, kaya ma-absent ko buwas kay holiday man, no, double pay. Wala double pay kung why ka nag-ubra. Pero mga empleyado nga mag-aubra buwas nga adlaw para sa special non-working day ay may additional ini nga 30 o 30% ang nga dugang para sa ilang basic wage para sa first 8 hours. Para naman sa mga nag-aubra during their day off, no, nag-cancel day off, may additional ini na 50%, no, above your pay. Kag may ara man nga nag-overtime after 8 hours succeeding ni dapat 4 hours, hindi pwede nga sir nag-overtime ko 30 minutos, hindi na overtime, puso na. Pero after 8 hours nag-extend ka sang 2 to 4 hours, may ara ka sang dugang pagid na 30% on top of your holiday and payday. So mga 120% ini. So kung ma-absent ka boss, hindi mo ka wawart, i-absent ka eh. Pero kung kinanglan mo wawart, parehas akon. Pag-ubra ta boss, radyo man jubal, timprano pa ta. Hambala ma-absent, absent sila kay mga overtime tinga duwaya. Nakasama bantayan ang mga mainit ng mga balita, kabalita sa Patrol and City Hall, and syempre ang aton nga weather update. Alas 10:42, pagbalik na, Radyo Man Jobal, tuloy-tuloy na, hibaluan natin ang aton weather on tiyempo para subong Webes at para buwas sa Biyernes ng adlaw.
1: RMN Patrol 774.
2: Ini nga po siya ang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawas. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makaulubog nga ilimnon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpa-alerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
4: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol yan, no.
9: So take note, sir boy. Kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
8: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni gina-usar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
9: Kung huwag siya gainom D3 Bio, bigaw ang pagproduce ang nagkaigo ng cholesterol.
8: So, ano imuon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo niya siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, atagdi ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
9: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
8: Correct, no?
9: Wala pili siya.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer.
5: Pilasko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang Pilasko, dasag na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 na may Vizio. Ang Vizio na may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio.
9: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to, kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gagadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagintambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
8: Nakasangit.
9: After nga masangit, ma-oxidize.
8: Ma-oxidize, matiga.
9: Pagtigaan niya. Mangin blockage na siya.
8: May mo sa blockage.
9: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
8: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
9: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
8: Wala.
9: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
8: Correct.
9: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
8: Bile.
9: Ang sikreto, dapat basanti mo HDL.
8: Correct.
9: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
8: Correct, no?
9: Another sikreto sina Sir Boy, inom ka D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Para nami ang function sa imo nga HDL.
8: HDL.
10: Oh. So, kaong ka mga good fats?
8: Good fats, good, no?
10: Luwas na D3 Bio ka?
9: D3 Bio.
8: Abukado.
10: Abukado.
9: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
8: D3 Bio, ginang sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapatamo sa imo HDL.
10: Oh, sa VCO lang na makita.
8: Sa VCO mo lang makita na. Sa anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sang imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
9: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
8: Dako. Dako, gigalapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop sang gallstone.
9: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kagin kaon.
8: Correct.
9: Ang solusyon is support.
8: Stop food. Stop
9: get. Hindi ka na magkaon.
8: Hindi ka magkababoy.
9: Hindi ka gidya magkaon. Ma-fasting ka gidya.
8: Ang namin pagid. Once you fast,
9: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
7: D3 Bio.
11: Ako si Jomner. Kato-market ko sa D3 Bio katong bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News.
12: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Roberts International Academy.
7: D3 Bio.
11: Ako si Jomner. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Pamakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charmin Fabricon. Pamungkong makablog. Tanggal amoy tulog.
16: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of bloom causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Samson Gold Coffee Mix.
18: This is Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
17: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabor. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sa
17: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Maya.
22: May cyst ko sa ovary.
21: 3cm na gali.
22: Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
20: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan nga nagapulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Biloga, Panay Island, kag Gimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga kabiyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nagainom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nagamigaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog, nga Panay Island, kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
0: Alas G53
23: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi mga kasama, dili sa ito ng pagpangalagad RRMN Patrol 774. Para sa seguridad, sugot kamo bala nga transparent bags na lang ang gamiton sa mga estudyante kag mga manunudlo kag mga staff kung magpadulong sa eskwelahan ng ininga suhestyon halin sa pamunuan halin sa eskwelahan sa South Cotabato. Amo nang suhestyon nila. Pero alam nyo ba, nga diri sa may Tigbawan, no, para rasura Tigbawan, ginasugudan na ini, no, ang mga estudyante sa Pararasur Tigbawan, ginasuggest pa lang to sa mga taga South Cotabato, obligado na ang mga estudyante sang Parara National High School sa Tigbawan, Iloilo, nga magamit sang transparent bags. Kabahin ini sang paginapabaskog nga security measures agud masiguro ang seguridad sa mga estudyante, manunudlo kag iban ka mga personnel. Kaya ang bintaha sini sa mga transparent bags, siyempre sa mga inspection, no, mag-agi kita sa mga guard, no, during antes ka magsunod sa klase, ti mas hapos, no, hindi na burat raton. Hindi na ya, oh, hindi na pag-abrihan imo bag, kumakita man puro libro da, no, ano ang visible, wala man da sa may mga patalom, wala man sa mga bala o armas lutang. Ti mas hapos, ako pabor ko nila. Negosyo ta ni bala. Wow, na niya to ng report, stabbing incident sa city proper. Kagibad pagit yung mga balita.
23: TYRI Radyoman Report.
0: Radyoman Marge, mayong gabi.
24: Radyoman Tiyoy, mayong gabi. Mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Ang tempo natong subong makanay diri sa may siyudad sa nga Iloilo na kay wala sang ulan. Yung kapahuway man yung mga utod natong to pang pangdagnas.
0: Naka-jogging nga kamo ni Baby Boy?
24: Sila lang siguro kay so, medyo sako-sako gigawag kilala mo. Katsempo siguro. Pero mula na damo eh, pero abi mo namin mo na ganyan. Sometimes, so, medyo stress ka bala radyo man Tiyoy. Puro pabalhas ka man bala. Kaya kisa ado ma mabalila ko na kung stress ka, workout. Sometimes, okay man ang tulog or jogging. Pero kung tulog ka, sometimes, kumbisaw kung stress ka man sa gihapon. Hindi ba lang ma...
0: Pag-init ulo ko, o pag-init ulo ko, nagkakadto ko sa gwa namon, kagina balbal ko to ang punching bag.
24: Aba?
0: Te pagpuli mo, tinarelease mo ng mga energy, na-release mo ng akig mo, te kalmado ko na, kanami sa feeling tood, basta napabalas ka eh.
24: Amugid, oo. Radyo man siyo eh, sa detalye din sa matulong natin nga balita regarding sa stabbing incident kay ongoing pa diri ang investigation tagayo diri si Jepe. Nalabot lang natin kag-iina ang barangay officials. Dira sa may Zamora Miliesa City proper regarding sa ining nagluntad niya stabbing incident, no? So wala pa sila maghatag sa names. Of course, mga minor ang involved sa ining incidente. Subong nga gabi, based diri sa pagpangusisa naton, nga duha diri ka minor de edad ang ginpangdala sa ospital matapos nabunaan, no, sa ining away sa duha ka grupo sa pamatanon sa may barangay Zamora Mirieza City proper subong nga gabi. Nang sunod diri kay kagawad Michael Evans Solo sa barangay Zamora Mirieza City proper, nga nakita nila nga nagalinagtanay ang mga kabataan, no, gani nagresponde sila. Kung sa diin, nadakpan ang tatlo diri while ang duha ang ginpangdala sa ospital. Ang information to kayo na isa dito ang bata ka, so retired police.
1: Hindi siya retired.
24: Pero naabtan ko to siya kay inagayo. Medyo siya namamdari lang dito kaya tuwan pa na yung bata ko sa ospital. Mm-hmm. Doon may igo to sa pagkabuno sa kilid. Ang isa naman, sa minor, ang mga panaginatumod natin. Nag-check kita kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa police station number 1, pero TK, medyo damo pa lang involved ongoing pangilang investigation kaglong sa minor de edad, Radyo Man Piyoy. Try na natin mag-check ang latest medical update or medical status ng duha. While ang tatlo ka mga minor man yung involved, ang ara na karon sa paghinakop sa police station number 1 o Colonel Siki proper police station. Wala pa rin may establish kung anong ilang ang ginawayan. Mm-hmm. Naglabot sa punto nga naglinagtanay, kinikita na lang ini sila sa mga barangay officials. Kaya nagalagtanay tiyo ay no, sa kilid sa katsada. Pakad to, dira bala sa may barangay gym. Kasi siyempre, hindi po man pwede tabugo ng mga minors. Kasi hindi pa curfew for minors. No, alas 10 pa ina. So, naglinagtanay sila mga past 8. Kagatiya mo to karon nga may investigation nga ginapatigayon ang kapulisan daw away ni kung isang grupo. Hindi man specific na grupo, pero grupo-grupo bala sa mga pamatanon. Radyo man na tiyoy nga karon.
1: Grupo sa mga online-online games naman na bala?
24: Gani, hindi man. Dado grupo, binarkada bala sa barangay.
1: Pero hindi yung mga kabataan ini, yung mga minoridad, Radyo March, puro mga pumuluyo ng Zamora Milya sa ini sila.
24: According kay Ina, kay Kagawa, at Solo, dodubala na din pumuluyo nila. Hindi pa niya patumod kung sa duha, may nabunaan dere or what, kasi hindi gani klaro sa ila. Kay naglinagtanay, may binunanay, nagabot ang kapulisan, no? Pero wala tulad natin maka-establish ang pulis ang ilang investigation. Radyo man na tiyoy. Importante, na-aresto namang involved na dala sa ospital ang duha sa biktima. Sa piyas sa bangin, nakagawa na sa presuhan ang driver sa truck na disgrasya nga naglapak sa tiil sa 61 anyos na babae sa intersection sa Mulilune Bridge sa city proper sa Sadulas 4 sa hapon Agosto 19 ang driver gikilala kay Remuel de la Cruz 41 anyos ang Iloilo. Inaging kumpirmar ni Police Major Eduardo Chacon, Officer in Charge sa Traffic Manager or Traffic Enforcement Unit o kung TEU sa Iloilo City Police Office. Pahayag ni Chacon niya nakagawa sa De La Cruz bangod wala pa nakadesisyon ang biktima kung mapasaka inis ang kaso bangod pa tayong painig na ginabulong sa ospital. Dugang pa ni Chacon na may ara sa internal arrangement ang biktima kag suspect na buligan ng gasto sa ospital at pagpun hindi ini matigayon tagluyog sa biktima nga magpasaka sa kanso nakahanda na o nahanda na niya nagkakaigo ang dokumento para sa reckless imprudence resulting in physical or serious injury and damage to property batok sa driver sa truck. Sa dugang pagit naton dari na mga balita Radyo Matiyoy nagapadayon karon ng investigasyon sa kapulisan sa ginapangayag hold up incident kaya naglumpad sa barangay Bungko Pototan last 12:30 sa inas ng hapon. Ang biktima gininago kay Anday Caray Ayas Anton, 35 anyos kasado, residente sa barangay Kompanya Central Molo, tag Ayas Mar, 42 anyos, driver kag residente sa barangay Inakat Kabatuan. Ang duha ang ahente sa Ginebra San Miguel, no? Base sa pangusisa sa Pototan Municipal Police Station nga natabo ang insidente matapos ginpark sa duha ang ilagin sa Kenyo van sa kilid sa dalan kung sariin nag-abot ang wedding in tandem sa gitayaan sila sa wala pang matumod ng armas brutal at dugang pasang kapulisan nga nakuha sa mga suspect ang 21,000 pesos na balo sa cash nga dalan sa mga biktima kagilayon nga nagpalagyo padulong sa New Lucena, Iloilo. Sa katapusan natin ng balita, nagreklamo sa Army Iloilo ang isa ka retired Philippine Army Matapos gilisuhan sa nagaimbakal ni ininit sa isa ka babayi ang duha sa iyang mga hinuptanan ni ito. Sa barangay Uwas Maasin, kanti nalikdan ng Agosto 18 o 19. Pero sa tagreklamo, kaya ang tagreklamo din naghatag sa detalye, I guess doon nag-payag ito ang complaint ang ginareklamo na magsabat, pero kung gusto niya bukas gidaw sa latapan ng RMN. Tuno doon sa tagiyas ang ito, Mr. Federico Amboy Jr., 58 anyos ang edad, kag-residente sa nasambit ng barangay, naginisuhan sa ininit ni Crisel Robles Amboy ang ito si Ringe nagagusong sa Agosto 18 sa hapon. Iya ini natukiban matapos na nagurangol gulpi ang ito, hiyalin sa puloyan sa suspect at iya nga ginikap ang painit pang bulbul sa ito ang nagkalapto sa panit. Noong pa ni Amboy, napagkasunod na adlaw, Agosto 19, last 3 sa hapon, nagpiyangak naman ang isa sini kay Ido nga bagong bata halin sa puloyan ni Crisel bukod ginwaslikan niya ini sang ininit na sarili nagkalalapdos gidang likod sa Ido kag hindi na sini mapatiti ang iya duha ka tutoy bangod sa naanggon nga paso. Pahayag ni Amboy na may hinuptanan niya ito nga ara sa ilang sexual house kag iya ini ginapalangga nga ginasugod kag hindi sini mapatuon ang ginhimo ang suspect sa karoon na porsiligod o porsigido nga magpasaka sa kaso si Amboy no? Batok sa kay Crisel. Ari ba na pumatiyan natin, pahayag lang sa or ang porsyon sang ang reklamo sang ining tag-iya sang ito. Hindi ko mahangpan ang iyang hindi ko makuhan sa akin na audio. Pero ito ang Radyo Man Tiyoy.
1: Pero Radyo Man Marge, ang tagreklamo ini si Federico Amboy, ano niya ni ang ginareklamo niya kay Amboy man ang apelido?
24: Ano yan na dubayaw niya na Tiyoy? Bayaw niya, according kay Amboy, na dog lover na inisa, kagawa niya na ginapabayaan ng iya kapag ito. Galing kay, ang reklamo ko no, diri, na nagkasunod ang ito dito sa puloyan sang ining suspect. So, kay, ano ko no, ang magahod bala? I mean, magahod man sabad. Kag initially, nagahigpo kuno dito sa ila. Di galing ang point ng diri ni Koplinan, so, pwede man lang at abugon or hampakon kay magwa.
1: Or pwede man katuan si Federico kagawa mga ido mo to, balihog be.
24: Kag magbayaw man lang kamo.
1: Oo, magbayaw, magpamilya, pwede man lang maistoryahan, laswahan mo gidang ido. May mga iban nga, mamaya nga ti ido man lang na, pero para sa amon, ng mga dog lover man, may mga hinabtanan, sakit ini. Wala man sa lang ido, iyako maglagaw sa dira. Kay halin sang wala ka pa da nagalagaw na da teritoryo na nasang ido security guard din na ni mo
24: oo si
1: basi may edaan silang higutanon sini kay biskan istorya ho niya tani si tatay Federico kantuan o ang ido mo to ho to pare sa aton da sa barangay ang ido mo to nagsulod sa balay sus nag ang mga smagol ko gintaban niya to tapos nagdikto pa sa nang higko di at least makadinahan tang ito, pwede man natong kudalan, butang sa cage, di ba? Apos man ang tanong istorya hon. Pero ini, kasuhan mo, di may Animal Welfare Act na kita, pwede kasuhan ini yung bahay?
24: Oo, di si Dido si Amboy nga mag-file sa kaso. Kaya according sa iya, nga halin siya sa, at ang halin siya sa mga summer or din patong previous assignment niya, na may mga ido, kinasaya nga ginadala ka, ginasagot, ginabiyahe niya, ginaya papuli dari sa Iloilo because dog lover siya. Habang niya palang dako ng ido, una tatap ko, actually, ginulawan niya na gani ang ido niya para nga mahatagan sang nagkikaigo ko pag-atipan because ang natabo ko lang si Montiyoy. Manong palangga ko na, ginapalangga ko na, ginasagod ko na, tapos sibiswahan lang. Hindi siya magsugot. Buo nang iya decision na magpasaka sa kaso Radyo Man Tiyoy, no? So,
1: hindi man na tubig nga sa kabo yung hindi git ininit. Yung ininit git yung imuyaya. Pwede ba tubig amun mo na? Basya mas ang tubig, madagan man na ang ido kung tubig nga cold be. Yung mga halin sa gripo, basya mo madagan man lang iniya.
0: Mainit, may dumot ka ganyan sa ido, ya eh. Pili ka, kasuhan ka, o ikaw man lasuliswahan, anay, bisang ininit, para mabatsagan mo ano na batsagan sa ido.
24: Initially, itong ginapanindugan nila ito nga, initially, ha, kay iti nag-reach out sila sa isa sa mga upot na ito, eh. Nga, sabad, giba ko ng ido, galik iting ido, ya, way na yan kay Sila, Radimantioy. Huwag na iyak mo yung pagkao, na iyak kag ano, itabugon mo lang, amon ko ito.
0: Hindi ka magpati, sabad na. Hindi ka magpati, masinabad, masulod si mo, kag masulod sa balay mo, kag mahuruhuro to sa mga agaw to sa, hindi ko magpati.
24: Oo, so, di pwede mo lang natabugon.
0: Hindi.
24: Ati, galing kay amon eh, kaduan niya gigini mo, kaguti, gito barangay, no, according sa, akong kayo nakagin po blato niya na ini sa kapulisan, so, depende na ini karon pero ang tagreklamo, hindi ka panindugan, kiti regardless sa imo justification, kaya ang isura ka ido, kaluluoy, animo man niya ka ido, yung nga basahan mo din mo sang ininit. Remember mo itong natabo sa Manila, nga ang ido gutom-gutom, nakaon man lang po sa may meat section, ginbuno ka babayi ito pala, nga napatay ganyan, nagurawa, tinain niya. At ino pa ilang tukaso, nakonvict ng itong bayi.
0: Welfare act kita. Ang lamang gani, sabad, pinapabayaan nyo lang. May dinggi pa na gani. Ang tanga gani, sabad-sabad. Pag hindi kasulod, pag hindi na sa inyong kalanaan, why mo gani ay, plus one, ininit.
24: Oh, ako na yung sindihan ko gid ang complainan, Tarajuman Tiyoy, kay ako personally, 99% kay ito sa balay, hindi amon, puro na adapted. 99% isa lang na daguro duha ang amon, tara na da, hindi na da amon, even mga kuring. Ang amon daw mga tupad balay gani, kung may maglabay even sa lakyan dira, gabusina. Kahit you know, ga-respeto sila sa ginatawag, wala nga kabuhi, isang kasapatan. Correct. Nga wala na nila yung ginatapak or what, knowing nga mga ito, nga hindi man naamon, yung sa pupo na naamon, yung tagaan na naamon sa kuloyan. Para sa mga wala sa mga kakabuhi, wala may ang sapat pala na pang tatap, kung kiti ginabalyo man ang kabuhi. Kagiti ka pa salamat kami, mga tupad balay naamon na dahil hindi man sapat. Ito, kasama, ano gitban, pero hindi siling daw mang, ano gito na point na napon mo, basahan mo sa ininit, o hindi, wala makatarungan, hindi, justifiable.
0: Masakit para sa ito, Rajuman Martin.
24: Yes, kung ikaw balang napuli ka, gasagod ka sa sapat mo, nadalaan mo pagkaon, kinabulong mo magmasakit, tapos isakiton lang sa iban, hindi manami. So, tumangon niya lang.
0: Masapat pa sila gani sa ido. Ang batasan nila, masapat pa sa ido.
24: Oo, di bukas ang...
0: Ang kabalo magpalanggang ito, kabalo magbantay, mas ikilaya, hindi na nauyunan, basless one sang ininit. Ano klase batasan na, Rajuman Mark?
24: Ano gani, si, ginahulat nato na maka-forward sila si number nila diri para makuha nato ng side nila, kaya nag-reach out mo sila sa isa nato sa kaupdanan. So, willing kita nga magkuha sa side nila. Kumasenda nilang number diri, Rajuman Tiyoy, para
0: masay Manila ay... Hambala sa barangay nila kung ini nga naglisway ininit. Kung magsinabad sa barangay nyo, hindi na paghambalin, liswahin man sa ininit. Hambala kung magsinabad sa barangay, wala hambala, liswahin ininit, kap! Ay, pulos yung mga tao, ido, ay, hindi ka bato, mayo ganito, ay, kakinagat ang ido.
24: Oo, oh, di... amo man na, hulat lang nato ilang, ano, ilang sabat. Pero as far as I know, nga may interaron na diri ang pila ka mga animal advocate, kasi hindi mo gani ma-justify nga kinanglan mo git lispuhan ng ido. Kung nasa sabatan ka man
0: niya. Kay ginplanuhan niya na, Rajuman March.
24: O, ito mainit na pa yung adaan. Mainit
0: ka pa. Nag-init pa sa, o nagsulot sa balay, ginabrihan niyang iyang atakuray iya termos, kinuha iya binubo sa nakabo, kaghinulat niya ang ido. Hindi na pwede instant yang magsulot sa ido, lapot sa ininit, hindi. Ginplanuhan niya ini, naaran ng ido, aray ko ako, ininit ko, pagpalapit sa ido. Ginplanuhan niya ni Rajuman Mars, hindi ni-aksidente ng liswahan, basi yung niya, ay may kapot ko nga ininit. Hindi ni-aksidente, hungod sa buot gin ni Rajuman Mars.
24: Gani, ti, ilang tago natin kung ano ang mangin sabat nila Daria, pero ti, gaprang tayang complainant, nga desidido siya mag-file sa kaso. Tapuso niya lang ito tatlo kapatawag sa barangay. Di ba? Dumaya mo na.
0: Correct, tatlo.
24: Lupon, like, ang after sina, kung hindi mag-settle, kung hindi siya magpa-settle, may certificate makuha na sa certificate of file action na gusto mapasaka ang kaso, Rajuman Tiyoy.
0: Nagamayan ka kay Rajuman Mars. Makita ay ka mo, base ilang post ng termos sa ulo mo.
24: Sabi ng mga
0: lampos. Marjorie, ang termos, makita yung ido. Kagara ka, basi ilang post siya.
1: Ilang pos ka sa ilang pusa niya kanina sa mga pamangkutan nun.
24: So, nga nga gin basahan mo kainit ang ito. Anyway, ang ino nyo bang hinagirabalong sa inyo sa Finica D3 Bio ang inyong proteksyon na batok sa mga virus at sa bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-ong immune system sa virgin coconut oil at BCO. Finica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RM and Ibi Ino. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RM.
23: DYRI, Radyo Man, report! RMN Patrol 774.
1: Salamat gid, Rajaman Marjorie Herbo Miyane. Grabe man nga babae ni no. Ga, nagapamati ka sa buong day. Hulat-hulat lang parte mo ah. May palaaboton ka gid ah. Ilabi na gid ginatawag naton mga animal advocates ah. Wala ka na mo, basihan mo. Kani kung nga gusto mo, tabuga na lang. Tabuga ko, dali balay nyo. Pay mo agrils kay Rajuman Jubal ho. Pwede mo man ang gani ireklamo o ipahibaloto sa tag-iya. Bayaw mo man lang gali. Ang gotgot nyo sa isa kag isa, ang gotgot mo kay bayaw mo o kay parinti mo, hindi nyo pag iupok sa ido kay way na sa lalabot. Ang isa to, magabusong, ginbasyahan mo. Ang isang bagubata, ginbasyahan mo pagin. Ano ka klase nga tao, Diamond? Tao ka pa? May kalag ka pa? Pero siling gani nila, te. Sapat man na. Para sa inyo, panulukan nyo mga sapat, ina. No, kasakit mala tuod, hambal gani ni Radyo Man Marjorie. Kasakit mala nga ginaamuma, ginatipan, ina, ya. No, may tag-iya, ina, nga ido. Ginsapupuya, ina. Parehas ikaw, kung may alaga ka, ano man ang imo nga gusto. Tanom, sapat, kuring, mga bagay, be. Naging ang mga barbe mo, be. Nga parehas imo nga mga daw manughiwit, tsura mo. Ginahalungan mo, inaya. Ginbakal mo, be. Ginhalungan mo sa pila, nakatuig. Tapos, gubuon sang iban nga tao, halitan sang iban nga tao, na may ankaw. And tubig, gaindakal pa, butang na to, ininit, gidya. Malan mo man, biskan ikaw gani, matupaan ka lang sang ininit, magtimpla ka kape, kaptan mo lang gani ang baso mo o tasa mo. Mainitan ka na ni. Kung wala ni isang kalaptan, mainit, mainit-init na gid. Hindi mo gani magwanta, ina. Na, ara, na, ara ang, sulod, ang tubig, ara sulod sa baso o tasa. Amo pa niya, ibasya mo ang tubig mismo. Sa panit sang sapat. Tistingi anay bala. Tibla kambal kung kristyano ka man. Tibla simbal nila. The golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Hindi mo paghimuon sa iban nga tao ang hindi mo gusto paghimuon sa imo. Di ang sapat may kalagma na. Hinimo mo na ya sa, hinimo mo na ya sa sapat. May balik gid na ya kay ang mga sapat ni. Hindi ni sila kabalos. No, hindi ni sa kabalos pero bao day. Sangga lang. Balaan mo naman. Karma is a b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-
0: meses, gani ka damo-damo sa mga ido na sa Gua Sambalay. Nga kung hamba ko, ano na, mga migo mo na ni mga ido, mga layaw nga ido, do, mga kabit mo na ni. Nagaduga ka mga ido sa Gua Sambalay. Kay man, ini mga gutom, ini man nagapanaban sa mga dayaperla. Sabong waay na, na minus-minus na to sa tubang namon. Kaya mga ido, ginasapupo, bisan di kilala nga mga ido, nagkakalto lang to sa sulod lang, sa nga batsuyan to, kagalakaon, ginapakaon man kung may mga sulosubra eh. Ay, nako, kayo talaga mga, ay, explain mo lang kay Kap. Pero si Sir Federico, pamati ka sa Sir Federico, hindi kagit magpasetel, hindi pagpabaydi, papresuha siya na. Lan taon ta. And salamat sa mga nagpadala sa ato sa mga info, mga kasama, sundan nato ini ang medical report ini sa duha ka kabataan nga ginbuno. gin buno dira sa may barangay Zamora City proper. Ang duwa ko nga kamusta inyo nga si ila sitwasyon base makuha nato ng medical report gabay lang ayara sa mayong kahimtangan ining mga kabataan ining mga minor de edad. Ano ay na naman ang ilang ginawayan? Hambal gani ni Yumer Marshall no may statement si Yumer Marshall na dapat kuno nga ibana ang mga online games o e-sport. Kag i-encourage ang mga kabataan nga mag-intra na lang sa sports. Hindi na sa mga e-sport. Binakondinar man ini ni Secretary Rimulya, nagsiling si Secretary Rimulya nga gusto ya gani ipaban na ini, no ipaban, ipauntat na ni o ipaban niya ni mga online mga games ba, mga brutal ba, ang ginaduso yan ni mga violent themed games sa Pilipinas, nga iban, nakadamo ini mga COC, Counter-Strike, ano? Call of Duty, ang Roblox, ang MLN, oh! Kay patsanay na mo! Eh, na ginaduso man na ni Sanged DILG, no? Ambot kumaprobahanin ni, pero ako favor ko din eh. Sir Joel, preparar, no? Ang ginaduso man nila nga magabutang sang mga barangay outpost, no? Para sa duga nga seguridad, barangay outpost sa sulod sa mga eskwelahan. Para ining aton mga barangay tanod, ining aton yung mga first responders, kung may mga eskwelahan nga nasa kupa nila, mapatindog dara sa sulod sa nga barangay tanod outpost, may maka-duty para maka-augment, no, sa mga security guards, bala nato ng iba nga mga elementary schools, no, wala ini sila sa mga security guards. Ang nag-augment dara ang aton nga PNP, nagadako ini nga bulig kung may ara kita sa mga tanod, no? Makadugang sila honorarium kag makalibot-libot sila sa eskwelahan. And karon mga kasama bantayan. Kaya Biyernes na buwas para sa programa isugid kay Tiyoy. Ang atong kwentong kababalaghan. Mga horror stories ala mundo mistiko. Kung may mga horror stories or kwentong kababalaghan, update nyo kami karon sa programa Isugid kay Tiyoy. RMN Patrol 774. Kuha nato ng report halin sa City Hall with Rajman Joel Franco. Flooded barangays sa syudad na tumod na nga daan ang vulnerability. Sunod sa Hydrologic Study kag Risk Assessment.
3: DYRI Rajman Report!
4: Ang inyong bahay nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo bala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Ang pag-aborido o kon ang madasig nga maaking masamin nagkatabo ko na aton nga alarm system sa aton nga utok, sobra na ang kakapoy. Kinanan nga rason ini sang aton kakulang sa tulog, sobra-sobra ang stress o kung gutom, lakip na ang pagka-burnout nga nagapalipot sang imo pasensya. Ini nagresulta sang mga simple nga bagay nga ginakabig na nga dako nga pamahog sa imo kaugalingon. Kinapanungyan nga magpahuway ka kang maginhawa, agad makabulig sa pag-reset sa imo nervous system, antis ka maka-react. O si saon man ay makugalingon, basi bala ikaw ginakapoy lang, ginagutom o kung kinalan mo lang sing makadali nga pagpahuway nga nagaisahanon. Dapat man nga parumdumon kung ang imo madasi nga pag-react sa mga sitwasyon dala sa madalong stress o kung bisan simple lamang nahitabo sa imo palibot. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
3: DYRI Radyo Man Report.
0: Salamat din sa report ni Rajman Joel Franco. Pagbalik ta mga kasama, preparar ang mga power updates, ano, ang mga scheduled power interruption. Preparar kay may brownout sa Sara Estancia, ang porsyon sang DHLRR Site 2, Kabatuan kag Leon. Oras alas 11:20.
3: RMN Patrol 774.
6: Pataaso na vitamin D3 level sa aton siringa dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibinagid ang makamamatay nga kanser. mag-inom at ita duwag kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanang yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bring nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nice. Corn coffee.
2: May vitamin A,
3: vitamin B,
2: and B12,
3: vitamin C,
2: vitamin E,
3: potassium,
2: magnesium,
3: iron,
2: zinc.
3: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
2: Good blood circulation.
3: Kag good eyesight.
1: Nice. Corn coffee.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
11: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag inato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si May Nano.
17: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
16: Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitibo kayo.
15: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang Unique Toothpaste, may max

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Magiging nga portion ginadulong sa inyo sa DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumaka mo magbakas ang DTX 500. Ipianyo gin ang original. No? Kaya man mga madamo sa mga nagalagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel, no, nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kon imnon mo ni ning ilas ini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan gani mga kabiyanan. Gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imo sang dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa aton sininga tulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX sa 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag opdan yun na lang sa may TC, ako naga problema kamo nga mga kabiyang nga dugay na bang nagaantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
2: RMN Patrol 774.
3: Alas 11:13 daw kita sa nga Webes, Petsa 20, bukas, holiday na! Alam, tas kita ang pandayan, kaya nag-init daw, kailadula, init sang ulo ko. Dito sang list, nag-liswas ang ini-init to sa idoho. Dapat ini, siyang kadinahan, kaya ikaw ang nagapanghalit. Mag-good news kita, anay, bla, nung nag-init ulo ko. Ay, nag-init ulo ko si Muday. Oh, good news kita. Importante din ang correction, ano, clerical errors sa inyong birth certificate o live birth kag sa mga death certificate. Kaya in kaso por kaso, ano, panlitan, may matabo, kag may mga claims ka mo bla? Claims sa inyong mga bana, asawa, tiwan nyo pa makay o birth certificate nyo. Lain ang spelling sina sa ginlista niya to sa pag-ibig, SSS, GSIS, o sa insurance mo, hindi mo ni maklaim. Ang gusto mo mag-abroad, hindi ka kakuha passport kay salai mo birth certificate sa imong aging paubra nga ID. Ariang mayo nga balita ho, libre ho na, no, libre ho na sang Iloilo City Government ang administrative fees sa correction and clerical errors sa live birth kag death certificates sa mga imol nga mga residente sa syudad. Ini matapos nga napasar ang proposed ordinance providing the free correction of typographical and clerical errors in the entries of birth, marriage, and death certificates to qualified beneficiaries and appropriating funds thereof nga gin-author ni Councilor Jose Maria Miguel S. Trenas. Base sa ordinansa, hindi na kinahanglan nga magbayad sang 1,300 o 1,000 miltres nga administrative fees ang indigent nga magahingyo sang koreksyon kinahang

Top top alas 5 sang hapon, about Jobal do brand out sa inyo. 8 AM to 5 PM, Buwas ng Adlaw, apektado sa Sara, ang sitio Ilaya, Latawan kag Villa Hermosa. Why ka madalasa? Why? Very good. Amo na ginhungod kung hindi ka madalasa para makatulog. Sa mga taga-instansya naman, bao pulo ka oras. No, Buwas ini, alas 7 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon. Sa estansya, apektado ang porsyon sang Daang Banwa, Botongan, Poblasyon Zone 1, Poblasyon Zone 2, kag Poblasyon Zone 3 estansya. RMN Patrol 774. 8 AM to 5 PM, siyam ka oras ang brownout dira sa porsyon sang DHLRR Site 2. Apektado ang Block 20, Lot 88, kag Lot 96. RMN Patrol 774. Duha na lang, Kabatuan kag Leon. Ano na, hunta? Oti, sige, Kabatuan. Buwas ng Adlaw sa mga taga-Kabatuan, alas 8 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon, 7 ka oras, apektado ang porsyon sang Anwang, porsyon sang Lutak sa May Takas, ang Puyas, Kagban, kag Kaduldulan. RMN Patrol 774. And lastly, sa Leon, no, damo kita listener sa Leon, apektado sang 8 ka oras nga brownout, alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, ang Leon dira sa May Biri Sur kag Biri Norte. So hindi very good ang business nyo. RMN Patrol 774. Standby mga kasama. Kaya pagbalik ta, isugid kay Tiyoy na. Preparar, tulog-tulog ang inyo mga radyo. Kay Mapapa J kita anay. Pagkatapos ang Papa J, makuha kita sang inyo mga laygay. And padayon na ng ato niya kwentong kababalaghan. Mga horror stories ang ato niya storyhan. Pero mang himos-himos ko di anay. At amyaw ko lang si Sir... Sino ni? Si Sir... Jerome Varon. Salamat, Ged. Sir Jerome Varon, Ma'am Margie Cobilla, Sir Jess Pal, Madam Alice Friedrich, Ma'am Susan P. Cescar, Cescar. Teresita Navaha, mayong gabi sa inyo dala sa May Barangay Bayan, Pasay City. Salamat sa pag-upod si Crealex Ayon. 5G radio frequency o kung infrared frequency ang isa man sa rason kung nga mainit ang aton klima, Tiyoy. Andy Villeta Carrado, mayong nga gabi, Tiyoy, diri sa May Arkansas, USA. Ang mga kabataan nga nag-ara-eskwela required sa school ang clear backpack diri. Ito dapat diri. Amunan niya ang aton nga implement ano, para sa aton mga estudyante. Korekto ang bal ni Sir Jespal nga dapat ang DTI ang mag-control sang presyo. No, kay kadamo, dapat hindi man mag-control sang presyo sa tanan ng mga clear bag. May araman siguro sa mga malahalon, depende na sa mga estudyante kung gusto na malahalon. Pero tani ini mga hamol nga affordable o kung baratuhon nga mga transparent bag. Ang aton hinyo, tani papag-unon man. Kay wala ga bakal sang baratuhon. Kay balan basta baratuhon, abaw gubaon. Si Tristan Wyatt Gulay, salamat. Audie Ryle sa May Madrid, Spain. Ninita Rosal, Gregorio de la Cruz, Catherine Amoroso, Glenn. Kay JB Ministros, better gid si Rexy kay gid ng piliyon running mate sa pagka vice mayor mo na ginagubaan niya si Kabaluna. Okay, out. Sige. Karong ko lang basahon ni sir, kung may kumakapri. Rencho Makalalag, mayang gabi, Tiyoy, dumduman ko sang una. Ga eskwela ako, akon bag, screen bag. Te, pwede man na sumong gamiton. May transparent. Dapat, sakto kagid, sir. Kung hindi kaya ang clear bag, ito screen bag, eh.

0: Mamupay, kamusta lang kay Radyo Man Rodel? Update naton, medyo pagtsagaan nyo ko anay. Kay si Radyo Man Rodel Fulyon, hindi ko kamo gusto pasaligon nga pasaligon. Radyo Man Rodel Fulyon, magabalik siya by September, mga kasama. RMN Patrol. Mga first day of September, balik na si Radyo Man Rodel. This is para mag-totally heal bala ang iyang ginabatyag. Ay kung napilito niya iningipilito, kasi dugay-dugay, absent siya. Pero by September, fully recovered na si Radyo Man Rodel. A full yun agado. Wang Yu Drilon, mayong gabi si Romeo Sobire, Isabel Parmales Bagsain. Salamat kay Sir Jespal namin na sa iya basyahan man sang gaindakal nga tubig. Galing hindi man kita pareha sa iya. No, hindi man ta pareha sa iya nga sapat batasan. Mayong gabi man kay Inday Lee, Romel Palmares, thank you. Kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, ng Seti Furniture Appliances Store. Salamat, Ged. Avec Paez Esmeralda, good eve, Tio Itani, siya basyahan man. Eh, hindi na pagbasahe. Itiklod na lang na sa Iloilo River. Pangga, lamasan piksyo, sir. Mayong aga, your right karma is real, Tiyoy. Pasensya agad, why pa si Sir Rodel? Balang ko, mga parinte ni si... Kasi si, pangga, lamasan piksyo mo. Gladys Estorque Orbe, amon ido na natigangan namon. Kada hapon may budget para sa ulo sang manok. Kada hapon, gidna, may cat food pagid para sa mga kuring. Pagbaha, ganito kay Ma'am Margie Cubilla. So, una pa sa popo, una pa risko mga ido mo. Mga animal lovers ka ba eh? Crealex, ayon na ang mga online games, hindi inarason para maging violent ang mga estudyante. How do you know? Sa music, may mind control man, ilabi na gid ang rock and hard rock music. Ang Hollywood music, may mind control ina. Kag ang code, ginapaagi sa music. Well, scientific katama, no? Roblox, amoy niyan dapat iban kaga ang TikTok. Alan Ilanggo, sa mayong aga, tamiyaw ko lang da, mga taga-Kalaparan. Niga po, matigid kami dirisimo sa may Baguio City. Ang strawberry ko, kagawad Alan Ilanggo. Ang strawberry ko, hindi pagkalimte, biskan strawberry jam, pasalamatan ko gina. Mayong gabi kay Ma'am Gonzalez Snooki Galon. Heavy metal rock mind control ina. Hindi na heavy metal, metallic. Ako'y rockers ko mo. Hindi makuha'y makuha paniro. Metal ko mo, metallic. Ang ginapamantpantihan ko mo. Huwag makusayad sa utok. Magdalena Ganizera kay Agosto 5, William Cepeda. South Tiyoy, William Cepeda, din sa may Pasig City, kay Socorro Pet, Rex Goku Verde, Mark Tristan De Aces, mayong nga gabi, din sa may Buray Uton, hambal ni Magdalena Ganizera, si Romel, and Ronel Kata, and ang mga Kata Brothers, pare ko, condolences get sa inyo, deepest condolences get, halin sa Team Litek ng Guimaras. Alas 11:41, pagbalikta, wala na liso-liso ni, wala na silo-silo ha. Pagbalikta, mga kasama, isugid kay Tiyoy na. RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sang ato sinigalawan. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa atong sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabianan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabianan kag subuman constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol, nga hindi mag sobra kanubo, kag hindi man mag sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag, kag nakabulig man mga kapiyan ng tunaw, sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignan. Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Yung mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siling lawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Do Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Ilan tong score gani?
18: 470.
17: Nagtiko 2
18: sa gabi, 2 sa
17: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
15: GTX 500.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
20: Isugid kay Tiyoy.
0: Mayroon ngayong gabi mga karadyuman, Tataka RMN Time, alas 11:48.
21: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
22: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
23: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: May dayad ngayong gabi mga karadsuman, alas 11:51. Welcome na sa programa Isugid kay Tio, yung pinakamasayang programa sa palatang radyo, di lamang sa numero 1 overall number 1 radio station batay sa Kantar Media Survey for 2026. Radyoman Tio ay Pancho on board. Kaya karon buluban tayo ng aton nga kwentong kababalaghan and ibang pagid ng mga kabalustagan. Mga balita kay impormasyon, tulong man naton sa inyo. At syempre, standby na para sa aton nga Papa G. Para makalaygay, samtang mapamatian pa ta sa radyo, makalaygay pa ng mga nagapamati sa radyo. Tawagin nyo lang ko sa 0933-879-0931. Sa mga gusto maglaygay, mag-share sang ilang mga kwentong kababalaghan. Gaanta ka mo cellphone load. So just kick back, relax, and take it easy. Labinigid sa itong mga pinananggang mga suki, nag-monitor na sa ilang mga Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow. Ha, kaya pwede man kapulaw-pulaw kay Holiday Buwas. No, special non-working holiday. Buwas nga adlaw, Ninoy Aquino Day. So tuloy-tuloy, ang iba nakapauli na sa ilang mga kabanwahanan. Nag-long weekend na sila. Ang iban ba, temprano pa nag-swimming-swimming sa Guimaras. Kamusta lang sa inyo ah? Labinigit sa ato mga OFWs working and living abroad. Nagpamati sa aton sa YouTube and RMN application. Hello! And sa Radyo 774, ang aton mga bolantero at bolantera, plastado na sa third floor sa Iloilo Terminal Market.
1: Tatak! RMN.
0: Ate, sa nga ito ng Papa G, magkape muna tayo. Namit mga piso po na, oh. Pampakondisyon. Ari ang kape nga dapat nyo tilawan. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, mahamot. Kagmasustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may sakap na soya. Xanthones kag malunggay. Ini ang caffeine-free coffee, mga kasama. Sobot sa lingon, hindi gid magsulab ang imo nga sulok-sulok. Biskan imnon mo ini nga gutom kaw. Nakabulig pa sa mga kababainhan na may mga hormonal imbalance o lapit na sa ilang mga menopausal stages. Kag sa aton mga lalaki nga mga tigul bam na para mabuligan, no, nga hindi maghabok aton prostate. Tilawin ninyo Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Ini ang produkto ng kalidad ni Doc Remelito Uy. Paraisa nyo sang Santon Plus Gold. Swak na swak. Habang tumatanda, talagang lalong gumagwapo. Makabulig ining Santon Plus Gold sa inyong diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sign ng sakit, pampabaskog sa inyong immune system, pampamuok man sa tulog. Mga kasama, yari ng solusyon, Santon Plus Gold. May pinakamataas ining super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold ni Doc Remelito Uy, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted mula sa ampalaya, ining amargoso. Mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Murang-mura, 14.50 pesos lamang. FDA approved pa. Saliwat, available sa mga suki niyo mga butika. Kag sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, hindi gid ka maghuya-huya ka magbisita sa Yes to Health Clinic. Domingo hasta Biyernes, ara lang na hamtang. Ang ilang clinic sa number 125 Ayang Building, Yulo Street City proper. Atubang lang sang Midtown Hotel.
1: Tatak! RMN.
0: Mga kasama, tunog-tunog na ang radyo ang inyong mga ginamonitor subong YouTube, RMN apps o Facebook Live kay Ari na. Mga kasama, ang aton nga, Papa G!
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tioy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Lovelyn, 24 years old, sang Lacalota City, Negros Occidental. Ang sulat yung ginpasako po sa imo, Papa G, eksperyensya ini, personal, kag pag-abot sa pagigugma. Akoon ko, ako ang klase sa babae nga daw dasigun, nga magpati sa kamay nga bulatik, kag itik-itik sa mga lalaki.
1: Tuon niya kinasiling ko, Lovelyn. Shadow ka gwapa si mo. Kaulumay nga daw. Gusto ko na ikaw kumukumon ka. Lamot akon.
2: Ay, tuod ka, Joko. Basi kong pareho ka man sa mga lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko, ha?
1: Hindi na ko wala pag-ikumpara sa mga wala tupa ng mga lalaki nga nag-agi sa kabuhi mo, my loves.
2: My loves? Agad-agad?
1: Oo, eh. Hindi pa na abi makadtong istoryahan na itakadagab, eh. Hindi ba lang, sabto man ako? Sabto na ko ba lang, pakatuwa sa balay ninyo kay ubukso ang tagig ka, bro. Namit-namit dan si mo tulokon bisan sa video call pa lang nato, no?

0: Wala man tuon madugay papajigin sa bat ko si Joko. Kag yes, ginpakadto ko siya sa balay kag gintabo ko nga wala sila ni Mama kag Papa. Kag sakto gid papaji, bag-o ko bakal ang kama ko gani ginbunyagan namon ini nga duwa. You heard it right papaji. Ginlamuta kag nagpalamutak mandayon ako kay Joko sa una namon ni pag kita ay.
1: Namit-namit ka, Lavin. I love the kama. Nag-umpok-umpok, iba?
2: Namit lang sa batot. Wala. Namit ako. Paglaban.
1: Namitan ka, ha?
2: Heaven.
1: Sige, sige. Tuwad. Tuwad.
2: Oh, shit. My favorite position. Okay. Ara na. Nag-tuwad na ako. Shit! Kasi mo lang din sa kapatid mo sa bulkan. Shit! Ginagawa mo sa pagduwa ko sa bulkan! Kevin!

0: Sa tanan nga lalaki nga naglaplap sa akong Papa G, si Joko ang makasiling nga the best. Namit-namit ka dyan. Nga hindi ko maintindihan. Hindi ko ma-explain. Pagkatapos na ito, Papa G, sang isa kalupok na sundan pagid sang pila kalinupok. Duwa ka adlaw ang nagligan.
1: Kumusta ang buhay-buhay mo, lovely and darn?
2: Oh, man, girl. Doon nalipat ka na nga may mga BFFs ka pa ba?
3: Ano? Busy ka naman liwat sa boylet mo, ha? May bago naman nga naga-into kag naga-bulatik sa iyo.
2: True. Girls, Kwan, sorry. Medyo busy ang amiga nyo, eh. Kwan, di na-enjoy ko abing moments sa bago ko nga. Nobyo.
3: Really?
2: Medyo ko.
1: Ano? May bago ka nga, nobyo? Masaligan, ina.
2: Stick to one.
3: Buot? Wala kaso, ha?
1: Wala sabit?
2: Faithful, ha? Sabat! Mga buisit. Maniya ako. Especially sa kama.
1: Ano?
2: Sungad?
1: Hoy, gaga ka. Hindi ka magsilinga. Nagpatandog ka naman dayon. Gaga, nabika ka naman dayon.
2: Ay, Dayvan. Sorry. Sorry ko nadala na mo ng amiga nyo. No, it be yummy sa'ya. Gani, yes. My answer is yes. Nabengbangan ako.
1: Ano?
3: Ayaw, sana all.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

kontra gusto gid ang mga abyan ko sa kadaya nobyo ko papaji mo. Pero ambot ko nga ang amo ako sini. Siguro wala pa gid ako madala sa mga lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko kagin into lang ako. Pero feeling ko papaji si Joko na ang ginahulat kong madugay na. Duha kasi manang nagigad papaji na tingala.

0: ako, gagulpi lang nag-unta chat si Joko sa akon. Wala man niya ginasin ang akon ng mga messages. Kag amo na lang ang akon kakibot papaji. Sang nakita ko sa my day niya, nga may kaupod siya nga iban nga babae.
1: Tuman ka sakit sang ginbuhat niya sa akon, BFF. Ay, ang gago niya. Habi ko na ikon ako lang babae sa kabuhi niya. Kaya mo nang ambal niya. Galay kay...
2: Kay ano?
1: Ay, nakigot na lang ko nga may ginmaide na siya nga babae. Kagsang kinatawagan ko siya, ginapangaluyagan ako nun niya kag na-realize niya nga hindi niya galay ko palang
2: ka. Na, mali-ali nga nga ka mo. Makapila ka na naintuan. Pero kung may mag-chat gani, kag magbabachag sa imo, dayon mo man ka-entertain. Kag ang worst, dayon mo yaka, bukas ang pearly mo, kag magpanamit nga daw atong si Alinga nga ka.
1: Dayon?
2: Ay, karamitin mo. Ay,
1: but... Nasakit na ako ganyan sa ginimo ni Joko. Dungangan mo pag ito.
2: Alangan! Kaya mo'y nang angay sa imo. Man, alinga nga ka. Ay! Hoy! Halong-halong ka, ha? Kay basi kung magbunga balang kagagahan mo, kag magbusong ka nga wala sang amay, buo tapos kayo sa ilan ni tita kag ni tito, pro!
1: Dayvan!
0: Sa ginambal nga to sang miga ko, Papa Jay, nakapaminsar man ako eh. What if matuod kung magbusong ako? What if kumihibala nila ni mama nga wala pa ako nadudla sa mga lalaki nga nag-into sa akon? Subong na intuan na naman. Ganigin pilit ko nga taguon ang akon emotion, Papa Jay. Kung katubang sila ni mama, ginapakita ko ganyan happy-happy gid ako katama. Pero kung ako lang isa sa kwarto, nagatulo ang akon nga mga luha sa kasakit nga ginbuhat ni Joko sa akon. Makaligad ang isa ka bulan, nag-abot gid ang akon ginakulbaan, Papa G. Kay.
3: Lovelyn?
4: Ma, may kinahanglan ka.
3: Ano ang natabo sa imo?
4: Mama, ano nga natabo?
3: Hindi na ganilag paabo-abo pa, ha? Balaanon bala sa lawas mo? Na ano ka? Nga daw duha ko na ka daw nanutisyahan nga. Kung aga nagasuka-suka ka? Ano? Nagabusong ka?
4: Ma.
3: Nagabusong ka?
4: Wala ako makaiba, Luma. Pero base ko na... Oo.
3: Anong siling mo?
4: Mama!
3: Alinga nga ka? Paano ka magbusong? Ano may nobyo ka nga wala kami makahibalo?
4: Kakuan, ma'am. I'm sorry. Wala ako minugat sa inyo nga. Nga may nobyo ako.
3: Ano?
4: Si Joko. Natabo kami din nga duha sang naglakad ka mo. Pero ang gago niya, gininto niya ako. May iba siya galingan o kaya, ma.
3: Pahangag ka, Ged!
4: Mama!
3: Ikaw ang pinakahangag na babae nga nakilala ko! Pila na kalalaking nag-intong sa imo? Wala ka gihapon kadudlaan? Ay, alingangag, Ged! Ote! Paano na karon, ha? Kay may iba ang galingan o biya? Ako nagabusong ka, Gidman. Ay, saan naman tindog na amay sila? Kamisang amay mo? Ay, karong tunoton na ka!
4: Mama!
3: Alinganga ka gini sa pinaka-alinganga, no? Magpiti ka! Kag kung nagabusong ka gidman, kung takon mong nagpabusong sa imo, ha? Hindi mo gani mapasugot nga tindogan, ina? Palayason ka gini na mo ni papa mo! Nakainjinde ka, ha, Lovelyn?
4: Mama!
0: Nag-pregnancy test, matuod ako, Papa Jay, kag positive. Nagabusong gid ako sa kay Joko. Pero bisan ano nga kontak ko sa iya, wala gid niya ginasabat ang tawag ko. Hasta nga hindi ko na gid makontak, kag gin-block na niya ako sa Messenger. Ano blang maayo ko nga buhaton, Papa Jay? Palayason gid ako sa ngakon yung mga ginikanan kon hindi niya pagtindugan ang akon ginadala. Ano blang maayo ko nga buhaton, Papa Jay? Laygay man ninyo ako. Ako gali si Lovelyn sang La Carlota City, Negros Occidental. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa Jay.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: si Papa J ini. Kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy.
1: Aragoy Choy!
2: Isugid kay Choy!
0: Ang nag-aisahanon ng programa kada kaagahon, alas 12, tumtum alas 3:30 sang aga. Isugid kay Choy!
1: Isugid kay Choy!
0: Ang programa nga may puso, kaupod si
1: Choy Pancho!
3: Mahingaga mga karatsuman, sibo na ang orasan. Alas 12:09 na.
4: Tatak, RMN.
3: Holiday na! Yuhuu! It's a holiday! Ninoy Aquino Day, mga kasama. Special non-working holiday. Pero sa liwat, no work, no pay. Tapos na sa ato mga pinanggang asuke. Labi na gina may mga alingangang mga bata. Namin yung sinari, pawalingan nga agin! Hindi man guro alingan nga ang bata. Dapat gani ginaistorya pirmi ang bata. Kamo ng panumdom gani isang aton mga otoridad na dapat ginaistorya pirmi ang bata. Hindi ginaistorya kung may problema, kung may aran ang problema. Samtang wala pa problema, dapat ginaistorya agin. Kenhon mo kay Uhaw. Uhaw sa pag-ibig si Loveline. Madaling umibig, madaling tumibok ang kanyang puso. Nakikuan. Bawang tuntuman nga lalaki ito pagkatapos mo na puslan. Pagkatapos mo naging pusa, ang iyang nga pearly, binayaan mo man lang. Sus, ano ka klase nga lalaki man? Silinggan eh, pirmi natin liwat-liwaton. Kung wala ka mo tuyo, pakaslan, kuot-kuota lang anay. Wala man isala, taning si Loveline, kay pinalangga, yagin palangga, yagin bayo ang lalaki. Ginahatag ya gani, yagin tago-tago ya. Hindi na pag-ihatag sa lalaki kung hindi ka palangga ah. Kung palangga-palangga kagit sa lalaki, sa babae ni Loveline, ano pagit ang kulang ya? Nga bayaan mo sa? Ano pa ang kulang ya? Nga islan mo sa? Sa mga gusto maglay guys, sige, abri na ang linya. Ay, nadulat. Eh, sige, abri na ang linya. Tawagin ako. Para dugay-dugay, ma. Kwentong kababalagan. Bawari naman, maagahan na naman kundi. Sa ato mga kauturan, yung nagpamati sa ato sa mong laygay-laygay, 0933-879-0931. Pero hindi nag-iisa, maradamo ini mga ginikanan, no, ang naka-experiensya sa mga muni sa ilang mga kabataan. Pero anong pamahimu ta? Pero may lang ginaman, anong pamahimu ka ta? Kay ara na. Dapat gani, samtang wala pa, hindi pa na matabo, himuunta na, dapat na ang mga hilimuunta. Ang aton responsibilidad sa aton kabataan.
4: Tatak, RMN.
3: Hello, mayong aga.
5: Mayong aga. Good morning, P.I.
3: Morning, sino ni?
5: Si Arne, kalimutan na ko.
3: Ay, si Arne?
5: Oo.
3: Buhid daw man ta si mo JR ba sa San Miguel?
5: Oo.
3: Mr. Tingaling-aling Dingdong. O, sige, banat.
5: Ay. Oo.
3: Puro kasi oo, oh, oh, ano gani, oo, oh, oo, oh, oo.
5: Oh. Hmm. Ting-aling-aling ding-dong. Ting-aling-aling-aling ding-dong. Ting-aling-aling ding-dong. Ting-aling-aling-aling ding-dong. Ting-aling-aling ding-dong. Ting-a-ling-a-ling, ding-dong. Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, ding-dong. Okay, Tiyol?
3: Ano matyaga mo? May pakanta ko sa bong laygay. Huwag patakunti, subong.
5: Ay, sorry, Tiyol. Sige,
3: oh. At least, okay ka na. Nakapautwas ka na. Amo nang bago ka lang sampot. Ay, kagaling ka, muhaw-muhaw, kanta ka na. Tingala ko nagkanta sa tingaling. Abi aguro, may singaling kita, subong. Why kami singaling, subong? Ay, aling-aling, aling-aling, kagid. Hello?
2: Hello, si Yoy, Mayong Aga.
3: Oh, Mayong Aga. Ma, sino ni? Nestor Anok.
2: Si Anok, si Yoy.
3: Ma, patay na radyo?
2: On the air pa.
3: Oh, on air. Huwag tupi! Pwede na pati ang radyo! Oo, sige. Panat. Para kay Lablin.
2: Ang masimeng ko lang kay Labi, ikaw man ang kabangganan, Labi, kayo nagpainto ka man sa lalaki.
3: De. Hello? Hello?
2: Hello?
3: Oh, ano to?
2: Ang masimeng ko lang kay Labi. Na magkangayo ka ng service ng katawan sa imo ginakanan kay sapuira ka na sa imo boyfriend. Kay amo ginasiling kiyo nga wala siyang nag-into kung wala siyang nag-into.
3: Ah, isa pa gina. Tihambli nanay niya, te, kung amo ko ni, but sino yun, amo ka man eh. Kay bata mo ko, nagbana lang ko si mo.
2: Oo, ikaw nabi, nag-into ka gin. Ay, ay, hamak mo, ginpalayuan ka na siyang nobyo, mga halo. Ay, kinahanglan, ang masinig na si Malabri, magbata ka na lang, kasi panangin mo bata.
3: Kaya ina, dapat
2: manuto
3: na sa, no, manuto, leksyon na ini, na masakit-sakit, na manuto, may iba niya, na intuan na, pagbata, mapainto, liwat niya. Hindi na nainto, katol na iya.
2: Oo, kalabanan, ginainto sa mga lalaki. Ay, kinahanglan, hindi ka na magpainto, kaya wala rin at siyang pulos.
3: Anong himuon para hindi ka maintuan? Maminarot ka na eh, di ba? Maminarot ka na. Bata ka na. Painto ka pa, maminarot ka na niya.
2: Oo, ay, hindi mo. Nagkalain ang ginakangan mo sa imo, kaya ginainto ka ng terme. Ay, gani, ang masinin ko lang sa imo, labi, mag ano na lang asipan na ng imo bata mag asipan na isang mayo. Hindi ka na magpainto sa mga lalaki kay ginainto lang firme. Hindi ba natin ito eh?
3: Oo.
2: Amo ang imo kapalaran ginainto ka firme.
3: Bala mo pa ko ako ne kung ako mga ginikanan be para hindi maintuan ng kabataan ano himuon ko palayaso ng mga kabataan. Mga tapos na sila eskwela, be? Mga tapos na eskwela, college, palayaso na sila sa balay! Kayang iba, nagasalig lang na nga, ay kung magbuso ko, ari man si nanay, ari man si tatay. Pero kung mga sila nagapangabuhi, ne? Ah, maminarot, ano yung sila yung guru, Brad?
2: Oo, tiyo, ay ginawa mo sa ginaka, nagkapatoon sa iya. Tapos, ginimus lang man ang kaayuhan sa imo ginikanan sa dito ka man nagpainto sa mga lalaki nga mami pangkot doon ang ila
3: ginbaklan ka pa pag unga kama dira ka pa nagpabimbang binaklan ka ng bag unga kama para sa imo gintistingan mo gindang spring sa kama mo
2: ay amat mo na virgin nga kama magkaling unahan niyo ba.
3: Ako gani kung ako may ako mayor sa Iloilo para malikawan natin ini no para malikawan naman nagabulusong ang mga motel pambutanga ko tanan bagsat tanan ng mga motel butanga ko bagsat mayo ko makabimbang ka ba na puro bagsat.
2: Tol ka tol eh.
3: Hagaro ka ng migo mo, check-in tayo, dinada mo bagsat to. Oh, sige na.
2: Pati ang ila itlog, tinuro na bagsat eh.
3: Sadya sila kanutan eh, kung ano ka. Ah, ma, gusto nyo pa, bulong sang katol nyo, ari ay dugangan ta. Buyan ta sang bagsat. Pagwa guro sa motel guro ka halabok guro itlog ya kag. Oh. Sige, ma'am.
2: Amala na siya, ma'am. Tabi, hindi ka na magtinto. Kung ngayon ka lang kang isang patawad, siya mo ginaganan para hindi ka pagpalayason.
3: May palayaso ka. Palayaso ka,
2: ma'am. May ano, ako ng... Oo. Siyempre, ang Iloy, ang anak, Iloy. Amala na siya, ma'am. Salamat kay Tiyo eh. At mayong aga na kay Marilo. Tanta na nga mga OFW. Salamat kay Tiyo eh.
3: Salamat man!
2: Anok!
3: Nasugudan tas ang aling-aling. Timan, tuloy-tuloy na ng ting-aling-aling. Ting-aling-aling. Ari pa, caller, para kay Lablin. Banat, hello!
6: Tiyoy. Advice ko kayo lang din. Totoo nung nga nagagustuhan ka na nato ka mapalayasin ka ni mama mo. Di, pindugan mo eh. Wala ka, hindi na pamita mo. Hindi ka lang ang paghalot sa kapul mo. Naintuan ka na yan. Hindi na na yan. Una, kung naka, ano ka na, kadasla ka. Kanya, humulo na lang. Tapos, kaya na kami. Tapos, wala ka sa iyo balay. Wala kasi yung speech sa iyo ginikanan. Wala mo ginabutangan sa pagkatahod ang iyo ginikanan. Ano yung pagkitusuon mo? Wala ka para may pagtahod sa iyo ginikanan. Wala ka mismo sa iyo panimalay. Inahula ko pa nga panunguso ng iyo ginikanan kung magpakata sa lalaki. Ano ko lang ito, hindi sa doon may tinunan sa iyo. Wala isa yung respeto sa iyo. Kaugalingon ko sa iyo ginikanan sa iyo. Unang kumpalayasin kasi ngayon mo ginikanan, wala ka man basunod, iwala ka gustuhan. Kaya ang kanan nga pagpalangga sa iyo, kanan nga pagpayon, ginatag mo sa ginikanan, wala ka man din pabayaan. Hindi ka man sila nga, wala ka sa tinunan, kaya harap mo tinunan ka man, wala ka din sa pagpaha sa iyo, kaugalingon ka sa iyo mo ginikanan. Ang unang kulang sa iyo, nga ginabayaan sa lalaki ko nga, wala nila nga, isang mataas ka naman siyang tinunan. Kung tawag mo may katol ka, katol ginayang iyo, nga batyap.
3: Ang unang ginatarget sa mga lalaki, ang mga hapos kwaon, bla, hapos mapasugot.
6: Ang unang na yan, ito yung tuto, ginayang iyo, ang kulang sa iya. May kataho man siya, may tinapusan man. Amo, naintuan mo gihapon sa lalaki. Butang balon, madali lang siya tiyay ko haon sa mga munang abutang. Kasi, ang mamatiyang ngayon sa lalaki tiyay, bisan may tinapusan ka, libre ka lang mula sa, sawa ka ng bayan.
3: Hindi ka pa madudla lang ni si Lablin. Madudla lang ni si Lablin kung ang morning niya maglagak na.
6: Laban pati ang iyong lawas na sa rungkab sa mga lalaki.
3: Kalaway ko ng lalaki. Ano lang imo monster man? Lagak naman yan.
6: Patahi at siya eh. Pati sa lalaki kasi pwede mo na gori patahi.
3: Dok, ligo pa isle garter ang muning ko. Pa isle garter la dok gawan. Lagak dok. Halo na daw la dok. Maglakat ko bla. Kayo ha dok, muning ko lang daw wala ko, maglakat ko, nga laylay ang piyak.
6: Amo niya ang ano ni Lami sa kaugalingon niya. Kontrolo niya ang iya kaugalingon sa iyo, kagtagaan niya siyang respeto ang iya, taga kaugalingon, kagtang kilitana niya sa iyo. Amo na ang sabat sa iya, pamangkutana niya, na ginabayaan sa isang mga lalaki. Amo na sa iyo, dali niya lang na ihatag ang kaugalingon niya. Manubo ang pagpanulog sa mga lalaki, hindi sa mataas pang natapusan, manubo, hindi sa totoo kayo niya. Gamay na nga, discard history, video call, kasi amo na, kaya nga habigay. Ang araw pa mismo sa panimalay, paano kung kriminal sa kawatan itong masulod niya sa malay niya?
3: No. Mahulat pa. Isa mawilwig ang muling
6: niya. Ano na, Lamli, tinigan mo na lang ang anak mo eh. Sabudon mo na lang na hindi mo na makontak si Joko. Kagabay pang hindi mo na pagliwat ko niya. Hindi na na edasma-dasma. Kaya, ano yung mga pinto-into. Hindi. Kaugalingon mo na lang hiniwatag respeto mo, tagaan mo respeto ang kaugalingon mo, magtagaan mo man sa respeto ang ginikanan mo. Sa sumo mo, ilis pangulo sa ginikanan mo, pero kung makita niya nila ang apo nila, siguro, kisang paano, magabayan na nila ikaw na pag-atipan sa bata. Ama lang na mahambal ko tiyay sa kailang tiya. Good morning na lang sa tanan-tanan nga mga viewers, yung mga OFW talaga sponsor sa program today. Good morning kay Ma'am Juna. Thank you, Tiyoy.
7: Mabuhay ang mga laon! Mabuhay!
3: Damo ni mga nakarelate, ano? Mga iba nag-hipos-hipos lang. Pero ang iba, no? Ang mga iba, tuod, naka-experience muna, pero nakatuon sila da, no? Sa inang pagkadasma. No, nakabangon sila, nagbag-o sila sa ilang mga estilo, kag nakabag-o lang ilang mga pangabuhi. Hindi pa ulihi, ang mga natong mga nakadasma, hindi pa na ulihi, ah. May chance pa ka mo magbag-o, ah. Next caller, hello, mayong aga.
8: Nyo aga, Tiyoy.
3: Nyo aga man.
8: Ma-ano lang ako kay Lovelyn, Tiyoy, ah.
3: Lovelyn, hindi si Lovelyn, Lovelyn.
8: Lovelyn.
3: Si Lovelyn, ah, disinerta na niya.
8: Oo. Kung ako sa iya, Tiyoy, unahon niya bago to, dan niya ko kalingon, kag ipakita niya sa iya, binikanan niya ang iya pagbago. Kay kung makita na sa iya, binikanan niya, inarespeto ko na sa iba, ang imo, binikanan mismo ang mga amat amat patawad sa imo. Kaya ipokus mo sa basta ka sa mayo mag ano ka sa imo pangabuhi nga hindi ka magsalig sa ila. Inanglan ng tuod-tuod kasi nga magbago, hindi nga magbago ka lang para mapatawad ka sa imo.
3: Correct, oo. Kaya ang iba yung pakitang taon kapag uo sila para mapatawad sila, para mas buligan sila na tapos balik na naman sila. Dapat ikaw mismo nga may sa buot mo ganyan nga magbago ka na gid. Maging responsable ka na sa pangabuhi mo, maging mature ka na gid. Ano makita to sa ginikanan? And mali pa yung una kapag urdayawan sa ginikanan mo kung makita nga amat-amat ka nagabago.
8: Oo, kagi kung maano sa ginikanan mo nga bisa nakadasma ka, ikaw mismo nagtinguha ang mabangon ka. Ang ginikanan mo na mismo makuhaan sa imo, sila na ang magabay na sa imo. Kaya tinguhaan mo man kung ang imo anak na sunduan mo sa maayo kaya hindi niya magsundo ng agi mo. Kaya mo lang yun na tiyoy ka maayong aga na lang sa asang kanan na OFW kag sa imo man pamilya tiyoy kasi magandang ulat. Thank you,
3: Tiyoy. Sige, salamat gid, Nora. O si Sir Router, bugtaw. Amiya, grabe nga suya ba? Will wig na muna. Iba mo dahi. Daw cortina, wala kagi, laba ba? Kolor sa matay sa manok. Pamati, Sir Router. Sa work ko ganyan, but thank you for remembering my birthday always. And tanan-tanan ko na nagtamyaw kay Ma'am CC Jekwix. Salamat na madami daw. And happy birthday, Ma'am CC. Of course, we'll always remember. Classmate ka ba? Hello, good morning.
9: Hello.
3: Ning-ning. Sini. Noy, mayong aga si mo, Noy. Oh, ano malagad to, Noy?
9: Mamangkot lang ko, Tiyoy, mula.
3: Oh.
9: Ang programa mo, ano, balot-balot nga kwan, lain-lain ng kwan. Kasi isa nga ang dawa ito sa programa sa Amuling Oras.
3: Ah, sa radyo ka nagapamati, tay? Kaya ang programa nato, no, hasta lang ang RMN subong, kay mahalang presyo sang gatong, tub-tub lang alas 12. No? Pagtapos alas 12 ni Radyo Man Rodel, sige man gyapon ang programa sang programa ko isugid kay Tiyoy, o galing wala na sa radyo, sa Facebook lang, YouTube kag RMN application lang tayo.
9: Sige, Tiyoy, salamat din.
3: Ayos tayo. Ang mga mga bata mo nga i-connect ko sa internet kay mamate ko kay Tiyoy Pancho. Naman na katingala. Pero sumuha kung batihan pa sa radyo. Adlaw-adlaw, Lunes, Tub-tub, Sabado, may programa isugid kay Tiyoy. Ugaling sa Facebook, YouTube, and RMN application. Pero tuloy-tuloy, buhi pa si Tiyoy, hindi ni AI. Wala sang AI nga pangalang ilong. Tanan nga AI, guwapo. Hello, morning.
10: Good morning.
3: Oh, sino na eh?
10: Miss Tano. Miss Tano,
3: Tiyoy. Sabi ko, Stoytor. Oh, ano to, Tor? Mayang aga si mo. Okay lang chimpo nyo doon sa kwartero, Subong?
10: Ano ko lang, tayo namin nga doon ka oras. Okay man, ay nagabulig sa tubig na ito.
3: Ah, tiyo. Okay. Pero Subong, why man? Walang mag-inabaha sa inyo?
10: Wala na, wala na ibaha. Sinabi, wala na mag-inabaha sa inyo para mag-join nga nga ito. Kasi, diba, kasi man, nawala dyan lang sa amon.
3: Ah, tiyo. Mga pananom na, no? Kulang tubig.
10: Okay na po.
3: Sige, ano malagad ta?
10: Ang wala dyan lang kay Lable, magbago ka na sa mobile learning sa mga tao, sa babae, na nagpainto. Sa mga adlaw, galit dito, pwede ka kung trivia gamay dito.
3: Pwede ah.
10: At August 21, 1983, pagkapatay niya, nag-inag sa Saramat. 43 years ago na nag-inag.
3: 43 years?
10: Tapos, Sabtong 1972, sabang mga adlaw ang Sasa Miranda Baming.
3: Ang ano?
10: Ang Sasa Miranda Baming, sabang mga adlaw ng 1972 ito, ng Sabo. Tapos pagkani, ang September 21 ng Marcelo.
3: Marcelo, pagtapos ang Miranda, oo.
10: Sa atin, isang bulan.
3: Pwede ah, ikaw pa, banat.
10: Pagkatang natin ko kayo isang mga anda, naglaban tayo sa inyong mga naka-slod na kong sa Mindy Erba. Ako mas parang sa kanilang yung mga kilala ko, at dali naman bigyan natin doon ng bagyo sa Bilya ng Arimeo at Sabari. Pagkatang at yun sa alin ni Gislan, may kapag-isulong na. Thank you, Pio, and good morning.
3: Nagainom ka pa, why na?
10: Ay, wala na. 1 year na sa August 25.
3: Congratulations, pare. Kaya mo na ya. Kaya mo na sakto eh. Oo, ikaw ligawa na ito na. Kaya ma-delikado na.
10: Delikado. Hindi, mahalasin mo ang pag-tension.
3: Correct. Yeah. Mas mayo ng healthy living. Ah. Kung may shot, eh, shot lang gamay gaginagmay. Ah.
10: Ano, hindi ito na. Magsulo doon.
3: Ate, very good. Mas mayo gid na. Congratulations. Padayuna gid na, no? And we're proud. Sige, salamat gid.
10: Thank you, more power.
3: Okay, more power. Ileco 1, Ileco 2, Ileco 3, and Gemelco. Si Ma'am Snooki. Wow, grabe ito sa tinda, tiyo eh. Wow, third floor, bukin kapoy, kusaka, panaog sa mong sa merkado publiko. Dara sa may Iloilo Terminal Market, mayo na na i-exercise. Kay man, nakapoy ka mo, kay kulang ka mo sa exercise. Kinabuligan na sa subong sang syudad. Hello, mayong aga.
11: Hello, Tayo. Good morning.
3: Oh, good morning, man, Nanay Rod.
11: Maray, get na kay Lablin. Nasaktan na lang, maging na... kilala ang mga lalaki na ginatagaan niya sa iyo na kaugalingon.
3: Ah, isa pa gina.
11: Kapadali-dali sa tayo.
3: Amo lang namin nga term, no? Kapadali, ginagapadali-dali ka. No? Ano to yung dalian mo? Hindi man na mapanus ang inyo, no?
11: Ano siya, gadali siya maubusan lalaki sa kalibutan. Una ang iyang pamatasan mula. Hindi sa kagulat, sa isaktong peon o tiyempo nga makilala sa ano ang lalaki na ginaupdan niya. Muna nga, naintuan sa termi kay nalalaon man siya. Hunga doon ng ilong niya, nga humok ilong mula. Mga babae may maamuna kay mo. Kaya, naintuan siya. Kaya ang imuon mo,

0: lo kundi ng balay sa lalaki nga to, kaya may man nakilala sa lubos.
1: Pero pwede man pabulig sa kinikanan niya nga tultulon, kundi imposible na subong sa Facebook, hapos sa pangitao na. Search mo lang nga lang, may mga common friend, hapos sa pangitao, subong hindi na budlay ah. Hello? Nadula ko si Nanay Roday ba? Si gin kamang na ni Miling ni? Magdalena Ganizera, mayong aga man sa Tamonan, Ganizera, mayong aga sa tanan, Tristan Abonado de Aces. Salamat, nagpamati sa aton sa programa Isugid kay Tiyoy. Si Doy Arthur, baw nakibot ang boss ko kagina sa ugayong yun. What's that? Masang amo ni Ma'am Margie. What's that the morning? Si Madam Ellen Alerta. Len, mayong aga si Moda sa may Gimarasa. Kakay Ma'am Susan Galon Alarba and Ma'am Telly Piffer. Oh, Nairod, nautod ka haw?
0: Nautod, nautod,
1: nautod, nautod, nautod, okay, off-air. Off-air na kita sa radyo. Okay.
0: Kinagaw ko ay nakamusaray ka na sa radyo. Off na. Oo. Kaya wala nang mambal ko sa kay Lable. Lable, tuluan mo man siyang mayong pumatas ka na kung kabata ka na. Ay para hindi sa magsunod sa imo. Para magtarong mo ng imo bata. God, may lalaki naman maabuti at pagkabuhi mo. Hindi ka magpadala-dala na. Iklilahon mo kaya ang iba na may bata na nakapamana mo siyang formal. Formal ka na, hindi ka na liwat na mabusong ka naman, lain naman ng amay. Eh, hindi naman namin na. Kaya mo na nang mabulig siya tayo ya. Ay, tingin mo mga top to bala. Ang opisina ba tayo isang SSS dito naman tayo sa Pabiya?
1: Okay, kung pwede yung pinakalapit, may araman sa Robinson, sa Babaw. Ang pamangkot, ano ang transaksyon nyo?
0: Hindi tayo eh, wala. May isang una, wala sila sa may mulo.
1: Hindi, dalilanggit ang pamangkot gani, ang inyong opisina. Balik ko sa inyo, pamangkot. Anong transaksyon nyo, haw? Mapacheck ka mo sa inyong contribution? Ha, maloan ka mo? Mapacheck ka mo kung may nahulog ka mo? Amo na?
0: Malang taon ko, pa yoy. Mapacheck ko siya ako na nyo kayo. Wala na ko kahulog-hulog, pa yoy.
1: Sa mga mall, mga Robinson, di ba may ara na mga center? Pwede ka mo kapamangkot, dira? Ang sa main office, sa main nilang opisina, inaya kung maloon ka, may i-process ka nga mga lump sum sa inyong mga loan, sa mga death claim, sa mga napatay, dira. Pero kung mga pa-check lang, pwede ka mo kato sa mga mall, may mga center sila sa mga address, sa main Robinson, sa Babaw, may SSS na, may Pag-ibig, may PhilHealth man da. Pwede ka mo kaparan, dira. Sang inyong mga contribution.
0: Kaya nga, kung tiyo, gusto ko pala dito, gusto din sa opisina, din nila, bala tiyo, kaya din ang personal, ang akong nalang nga pag-apply, bala may arato nga akong kilala, bala tiyo. Kaya ito ko na sa Padilla na tiyo, Robinson man to, as a firmmark man to.
1: Titi ko, main office to, hamba ko ganit, kung mapacheck man lang ka mo, kung may ngalan pa ka mo, kung pila nang nahulog nyo, dira sa mga any branches ang SSS, pwede.
0: Oo, sige, tiyo.
1: Pinakamalapit, pwede, gid ka mo sa pinakamalapit, no?
0: Oo, sige,
1: tiyo. Okay. And sa petsa 28, ha, upod. A petsa 23, gali, ha? Hindi ka magkalipat sa mga gusto magdonar sang ilang dugo. O, ano pang ginahulat nyo? Mag-donate na! Petsa 23 sa may GT Mall Pavia, alas 8 sang aga, tubtub alas 12 sang uto, bulig kita, donate kita sa dugo, bulig kita sa albar sang kabuhi sang iban. Amo ning chance ta makabalo sa mga damo sa lada, damo ginautangan da, mga walay kabayad na, mga nakapabusong sa mga babae da, balos ang mayo, donaran nyo sa dugo. Hello, morning.
2: Hello, Tiyoy. Good morning.
1: Good morning, si Inday. Dala sa may Bulwangan, Kimaraz. Yes, Day.
2: Aga, ano ko subong, Tiyoy, ga tanaw ko.

0: sur bon sa yi mwa sa Facebook.
1: Gwa apon nou, mwen yi gelou bad nou.
0: Oo. Ang ako lang yung mahambal kay Lovelyn, hindi na na, si kay amo na natabo sa iya, hindi na na, wala naman na isang kwan na baso doon ta siya. Ang ako lang nga maano sa iya, nga bisan kapila ka pamadasma, kung ano, kung gusto mo gito na magbago, magbangon kaliwat, hindi nga magpadala kapaliwat kung may ara kung may maabot sa imo nga dalaki. Kilalahon mo gito na, hindi ka magpadali-dali. Kay mabudlay na ang ano, bala kaya ina balang natabo sa imo, karma na na eh, kay man ang imo dungog, wala mo ginhalungan. Wala mo ginhalungan ang imo dungog ng padali-dali, talang pi. Ang himuon mo subong mag ano ka nang magbago ka sa kabuhi mag decision ka sang ano para sa imo balang ikaayo sa imo kag pangayuan mo sang patawad ang ginimo mo pangayuan mo patawad sa Dios magbigan ka nga paumukon ang balatyagon sa imo ginikanan nga hindi na magayon nga palayason ka kag batunon mo ang natabo sa imo kag amo na natani ang kuan na sa ning magpag-uwan mo lang imo kabuhi kag i-focus mo na lang ang imo nga kabuhi sa imo pagbata para na lang para na gid lang sa iya nga hindi na pala magsunod ang agi nga sa imo nga ginimo balatiyoy.
1: May ara gani dai no damo kita damo ka mong guru kilala ko damo ko kilala nga iniblang na disgrasya no amo ning gibayaan napabusong wala amay. Subong, single parent sila, malipayon man sila. No, ginlaan o gingulgul nila o kung ginfocus na lang nila ang ilang kaugalingon sa ilang karir, no? Ang ilang obra, ilang karir. Kag sa ilang kabata, kag subong, kita damo sa mga single parent, dumahamal ka, tiway ka na mana. Hamiya, Jesus, may bata na ko. Mamana ko, mangyapong balik-balik, mangyapong problema. Why makitakga sa siling na sa tanan? Pero malang nga amang problema pa ko sa lalaki, liwat. Nga base maliwat, matabo naman sa akon, nga bayaan, pabusungo naman ko. Hindi, focus na lang ko sa akon ubra, sa karir ko, kag sa akon sa bata. Damo blasubo nga mga single parent, no, proud gid kita. No, ginpadako nilang kabataan nila, sila naging tatay, sila naging nanay. Na wala, sa akong problema. Na sa in mga mani, mga relasyon liwat, mabalik naman sa puno. Ang mga iba na wala sila problema sa ilang bata kay isala na, paeskwalahon na, matatapan pa na, mafukusan pa lang ilang bata. Ang ilang atensyon, dira nilang ginado hatag sa ilang mga kabataan.
0: Oo, pag ano, inspirasyon mo na na sa imo nga kabuhi.
1: Kaya hindi lang inspirasyon, kung hindi leksyon, hindi lang inspirasyon, kung hindi leksyon mo na na sa ang bata.
0: Ang bata, magiging inspirasyon na niya nga ang tungkol niya lang iya nga kabuhi. Kaysa subong ang gobyerno, damo man mga mga bulig para sa mga single parents. Oo, damo mga kwan subong. Tingwa ka na lang, love din, para sa imo anak. Kung anong mobla ko, anong mahimo mo, magpangita. Kasang ano mo isang imo nga anong mobla, maubrahan o magiging income mo. Para nga kung mag-ano, magiging man ang bata, magiging man ang bata, siyempre, may ara kang sinuktan para sa iya. Kaya ang ginikanan mo na, nagkapati ko yung kumakita nilang ilang apo, maliwat yun ang ilang balatsyagon sa iyo. Na mapatawad ka na ng ilang. Kaya mo naman ko na nabalaan siyo yung mga Ramiro, akig-akig sila sa mga bata nila nga nagmusina, pero sang matawo ng apo nila. So, mas palangga pa na ganit nilang nila apo sa bata nila eh. Wala na mambal ko kayo sa iyo. Magbago ka na sang lubos. Hindi ka na magpainto. Liwat
1: uy,
0: ka
1: kada kita mo. Ako may nakiberkada ako nga babae man. Single parent man siya. Kada kita mo. Kung nga away ka ng kapamana. Ano ba? Magtulog ko sa akong bata? Ah, muna na ang leksyon ko. Ano anong leksyon? Ana, produkto sa akong pagkabiga-biga. Iwain na sa to, damo na kamanya, amo ng produkto sa akong pagkabiga-biga. Pero proud ko, at may bata ko. Pero amo na ang naging produkto sa akong pagkabiga-biga. Huwag ko naghalong, tinagbusong ko, nagka-problema kami sa pamilya ko. Mayo lang nasalbar ko. Mayo lang nag-ayuhay kami ni nanay kag ni tatay. Kada tsakto amo na maging leksyon mo kada makita ang bata mo, ha? Tadlongon ko ng kabuhi ko. Hindi na para sa iyang pagtadlong niya, para sa kabataan nalang eh. Ang ilang ginahimo, subong eh, di ba? Inday.
0: Oo, amo na nga, amo na siya yung sakto, gina.
1: Hmm.
0: Kag, amo na na siya yung mambal ko siya yung kag, pag-greet lang ko sang happy birthday kay Ma'am Cici sa August 20. Kag, ano, advance happy birthday man sa akong nga manghot kay Dennis Brian Gabuat. Sa tanan ng mga OFW ng Tapamati, kay Ma'am Gemma, kagay Ma'am Tina and Ma'am Delsa, ayong agagi sa inyo, sa tanan mga OFW, sa Imotiyoy, kay Ma'am Juna, kag sa magandang bulag siya. Good morning lang. God bless. Imotiyoy, kag sa inyo man.
1: Salamat, Inday. Salamat man kay Idol Pippen. Basta number one, may libre hamburger. Salamat, Pippen. At least ikaw nakadumdum kagid kanakon. Nagaan nyo ko bamburger, oh. Sige, banatang ko ni Dugay-Dugay. Mga kasama, time check, alas 12.44, it's a holiday! Pero no work, no pay. So kung may nagpaminsar ka, ma-absent ka, tibahala ka. Hindi ka ka, hindi, wala ka sweldo sumo kung mag-absent ka. Pero kung mag-ubra ka, may extra pay ka niya. Siyempre may 30% plus, plus, plus. Time check kita anay, ini nga time check, builog nga ginadulong sa aton sang Kalwan, sang Clinica D3 Bio Supplement ni Doc Ramil Uy. Isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Epektibo nga ginatapna sang D3 Bio ang mga virus, gagapang trangkaso o ini mga mikrobyo, gagapahilanat, pero madami madamo pag ini yung mga benepisyo ang yara sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio, mga kasama, manggaranon ini sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa aton nga resistensya sa aton lawas kontra sa kapoy pagmamasakit. Ang D3 Bio, nagabulig man ini sa pagsalupsup sa mga fat-soluble ng mga bitamina kangayos ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kag mga minerals nga importante sa lawas na tulad sa magnesium, calcium, zinc, and potassium. Nagahatag ini sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect man ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga panghubag na ginaangkor sa aton lawas tungod sa antioxidants. Ngayara sa D3 Bio, nagabulig gabuhin sa aton timbang pagi sa pagpadasig sa aton metabolismo sa lawas. Nagatapna man ini sa malain nga epekto sa mga makahulubog ng mga ilimnon o sa aton lawas pagi sa pagprotektar sa aton atay kag pagpaalerto sa aton paminsaron. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ng dugang nga white blood cells sa lawas. Nga mo man ang nagatuga o naamo man ang nagaserbe nga soldado naton batok sa makahalalit nga mga mikrobyo kangaisang virus, bacteria, kag fungi. Initanan mga kasama, sarang maangkon paagi sa Dawadlaw kapag inom sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Pakal ka mo sa mga suki niyo mga butika kag pwede man ka mo kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa kilid sa Robinson Saro. Barangay Baybay sa may Miagaw, sa Antique, sa San Jose, kag sa may Apologista Street, sa may Sara, may branches sila. Pwede ka muna kabisita kag magpa-check up sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Dira nyo man babaka alam mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Kangay sang DTX 500, Pure C, kag Clinica D 3 Bio.
2: Isugid kay Tiyoy.
3: Tatak! RMN.
1: Para sa mga banyos-banyos, balanyos-balanyos. Kung kisab lang, manyos-manyos sa jeep bla. Pagkasaka mo sa jeep o sa may modernized bus, bawang baho, daw malam. Abot mo na gid, gamay ng banyos. No, pero ang non-slenement oil, hindi amon eh. Daw mahamot ining non-slenement oil. Masimutan ka ni Mrs. Kung wala sa kabalo ng non-slenement oil, basi matampaan ka pa. Kaya daw naghalin ka lang sa spa. Ang baho eh, hamot. Kag hindi lang hamot, nami pagit sa aton lawas, mga muscle pain, joint pains na ito. No? Ano pilasan ko? Dako-dako ini nga pilas. So, akong kamot. Ako na diri sa ring finger. Dako-dako ini nga pilas pag ang pangkos ng Domingo. Kinbubuan ko din sa non-slenement oil. Kibot sila mom niya. Butang iya mo ni. Hindi, aray non-slenement oil niya. Balanyos man ha. Ikaw palagpat, ha? Amo ko ikaw palagpat, lang tawa. Bagat dugo mo, di butakan ng anay sa algodon para mag-untat dugo. Pagbuka mo na, tuluan ko sang nansli ni Mintoy lang. Dua, tatlo kapatak. Dugay-dugay, pakita ko si Ote. Bagat dugo pa, kuni wala na. Kaya ni patugunan ng mga pilas, manabaw man o madalom. No, Nansley Liniment Oil. Pero pag sa lakit sang lawas, amo nang ginasaligan, Nansley Liniment Oil. Bisa pa, makutonyo pa mga manughilot kag masahista. Nansley Liniment Oil ang ginausar. Inang pinaka-epektibo ka balan news. Nansley Liniment Oil, produkto ni kaladad yan. Ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
2: Tatak! RMN.
1: And insect repellent pa kay makabulig din sa inyong hapag-prevent sang dengue. Nansley Liniment Oil. Basa kita, anay, dugay-dugay, ready na sa ating kwentong kababalaghan daw akong ginakulbaan. Hambal ni Sir Jespal, kay man, wala gid kadudlaan, abi mo. Iban manginway sa tungod sa ilang mga naagyan. Pero ikaw, Lovelyn, daw wala gid, no? Lantawa, kag nagbusong ka na. Katuan mo sa ila balay ang lalaki, kag hindi mo siya, kung hindi mo siya makontak, kag ihambal niya, siya ang tatay sa ginabusong mo. Inaakong na... Nanugi dyan sa imo sang address niya, pero hapos naman subong Sir Jespal. Di ba? Facebook, hapos. Madam Ngaga, ka Madam Alice, Fried Rich, kay to Hector, kay Mamarichu Espinosa, kay Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, kay Nanay Consing, Espinosa ng Tatoy's Manukan. And si po, hidlaon ako sa lechong pabo. Sarap ng lechong pabo. Masa Tatoy's. William Cepeda, dira sa may sarapan Pasig City. Si Ma'am Mary Ricabar, God bless Ma'am Mary. Kay Ma'am Edna Mohal, kay Engineer Bebot Edrosolano. Nang Bebot and Milas Talaban, ara na may talaba, dugdagkol mo. Aklan ko ng mga talaba ni Engineer Bebot. Haba ni Sir Chespal, buhiyon mo ang bata, hindi mo gida pagpahulo. Kay bawag tako, pagid din ang asala, kabaan kapagid na basi tood, magwilwig ang imo, bla. Pangita ka sang paagi nga makaubra ka, Lovelyn. Mabaton man na sang ginikanan mo ang apo nila. Kung makabata ka na, sa una lang na ang akig ah. Sang plang nagabusong ka pa pero makagwa na ba o base sila pa ng una nga ga. Sila pa una na magaduhol sa bata. Teresita Navaja, mayo nga aga. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, anong ginakadlaw mo da? Ma'am Avec! Si Bernadette Cava, belated happy birthday sa iyo, Ma'am Bernadette Cava. Nami si mo, Lovelyn, takdang ka sang chastity belt. Ini may lak-lak bla, no? Hindi na siya kabembang kay husto lang nila kalot kung ara. May mga, may mga bagsat. O, nami may mga bagsat. mabimbang mo, ari, maaway pa ka mo kasal, ari, kay may bagsat o ng poem. Ma'am Rona Mahandukon, bao timprano pa si Ma'am Rona ba? Kamusta ka Ma'am Rona? Loy Jane Acalyar, Tristan Wyatt Gulay, kay Mama Irene Laguna, watching here sa may Kabatuan, kaupod si Albert Laguna. Din ka mo sa Kabatuan, Ma'am Irene Laguna? Ang batch 1993 ng Kabatuan Comprehensive National High School, may ara sila sang reunion. It's called the Gold and Bold. Sa Sabado, petsa 22. No, Sabado, August 22. Alas 5 sang hapon, masugod ini. Sa may Ion Centennial Hotel and Resort, dira sa may Water World, sa may Altachera Village. No, batch 1993 na sila. Ako, good luck sa inyo, ha? Hambali, Ma'am Avec Paez Esmeralda, ang ibang tiyoy, i-punch nga nag-bag-o. Nakapamana foreigner. Oh, to, di ba? Kumbaling nga. Gusto mo ng mga buhay sa insakto, te. O, buenas, kung may foreigner ka, makaplangga ako sa foreigner, di ba? Mo nang chance mo gid niya. Nga makabagbago ka, kenda mo gid man, ano? Mga nakapamana sa mga foreigner, nga nagbago sila and in return, sila niya ang mga nagabulig naman sa ilang mga pamilya o sa ilang mga kaparintian para hindi matabo sa ila. Para hindi matabo sa ilang mga kaparintian, labi nigit sa mga kabataan, ang natabo sa ila. Diba? Turning bad into a good, right? Watching always sa Barangay Danao, Haniwa, Yambestuer, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsilio family. Sige po, Mati, ambal ni Sera Broadpet Madera Bestwear. Salamat. Ravik Monreal. Amayang agad iyo, watching from Miagao, Iloilo. Thank you, sir. Ronald Vipinosa. Kay Leo Jean Acalyar. Si Mama Gemma Pendon and Mama Jenny Halyurina, mayingagang balinanay Lorna Vasquez. Broad Pet Madera Bestwear, salamat man. Mga nagpamati sa ito, andira sa may Danau Haniway. Bestwear, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsillo Family. Si Jasmine Galilea Facultad, Maria Julie Trocho. Salamat, Agosto 5. Dira sa may Kuwait, tiyoy. Salamat, sir, Agosto 5. Assalamualaikum. Ronald Vipinosa, Noel Coscuela, salamat man. Dalangit, si Ma'am Maria Ruby Caronicato, Diyosa Bataclit Celo. Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, salamat man. Chef Pinuela, Todi Haneo, Real M's Legamon, Judas, Dua ka Judas ba? Ronel Sonio, Joey Lagura, kag si Doy Arthur. Kaupod ba naton si Romel Katapang, condolensa. Aki Mama Gladys Estorque Orbe, Ren Wrench Makalalag, si John Freth Kaunsing, EMDG, Herino Lepitin, Jennifer Dionyotan, Daryl Bitoy Lim, J. Nick Villaret. Ang akon nga tiya, dito sa may malagkit Pontevedra Capiz, Nanay at tiya, Auntie Edna Dalmino, ay ng Dalmino Family. Nonoy Silubri ko, sir, mayong agasin mo, sir. Ining bahin, bulog nga ginaduluman sa aton sa Mega Man Herbal Capsule sa mga ma-holidays mo, may day off ka mo. Pero day off ka day off, pero wala kit bimbang-bimbang. O gusto mo magbimbang, galing ba, udo kaluyas ang imo nga bang-bang. Ang imo nga 45, nag-imo senyorita. Ay, Jamaica! Gano'n na, nag-kupos. Uyapos ba? Hindi nag-kupos na. Kulang lang sa pag-ano sa inyong libido. Para magbalik ang inyong libido. O kung sa Tagalog, mabalik ang libog mo. Eto, Mega Man. Sigurado, libog na libog. Mega Man Herbal Capsule. Numero uno ka capsule ang panlalaki, ha? Ang mga babae, hindi ka mag-inom sin eh. Basit tumuha ka mo pisot. Panlalaki lang na, ha? Pero kung mga babae, inom ka mo sa Mega Man Coffee. Yan, coffee mix. Pwede, Mega Man Coffee. Para pag ayod ni tatay, bato ka man. Ha? Pag ayod ni tatay, boom, ayod ka man. Ha? Nabi mo, ikaw na kami gaman, na kami gaman, coffee man ko. Balbal kay balbalot naman ka. Grabe nga, bato, ayod na. Ano ka, bato ka man, ayod? Sige, ayod eh. Kaya ayod na naman ka. Mega Man Herbal Capsule. Naghatag ni Sistensya kay Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabulig ba ni bato sa pulaw? Imni isa? Pwedeng-pwede. Sa mga bulantero ta? Mga driver, grab drivers ha, kaga mga taxi drivers na tuyo ka mo. Hapit sa botiga, bakal ka mo isa ka Mega Man. Sigurado, makabulig sa pulaw nyo ni. Nagapapagsik, kag nagadugang sa resistensya nyo ni. Pero kung dugang, lain na niyang resistensya nyo. Kanami torn! Daw ang mag-ayod ganito. Matsaga mo doon, solterito ka lang mag-ayod. Daga, bawod ang lawas mo. Woohoo! Try nyo mag-inom, duwa ka kapsula sa Mega Man antes maglabing-labing. Mga 30 to 1 to 1 hour before Bembang. Yan, namin na inom sa Mega Man. Tandaan, mga mister, pag happy ang wife mo, daw hari ka sa balay. Biskan, ano request mo kay nanay? Isusugtan ka lang ni nanay. Quality product na ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation, FDA approved. Nagmabakal sa mga butika, biskan, wala ka sang reseta. Good morning, kamusta na? Long time no here. Hambal ni Ma'am Jocelyn Pelyora Pudena, kag si Dudes. Kamusta ka muda sa Canada? Si Sir Gilfred Araman, Sir Noel Jimenea Araman, si Sir Jose Julius Pinuela Araman. Ayong aga sa inyo na sa Canada. Yes, pre, beer delivery sa buong kay Thursday. Aba, sako si... May Mega Man ka na, Sir Router. Mahilang aga lang, Sir Router. Si Buds Jr., ang mga taga Philadelphia. Grabe, no? Sang time ni Embiid ang opening game. Daw ara lang sa $53.58. Ang opening game, ha? Sang NBA, sang Sixers si Embiid. Ba number one si Embiid? Ang ticket sa tickets, no? Ang per ticket sa opening game sa Philadelphia. $58. Ano ang pinakamahal? Subong? Sus! 500 plus! Opening pa lang, opening game. Grabe, din ang si Nick Nurse, no? Grabe ang challenge ng head coach ng Philadelphia 76ers, no? Si Pablo Embiid, si Brown, si Tyrese Maxey, LeBron James, four of the biggest superstars. Kaupon sa Philadelphia, ma-champion gini! Are, $560 ang ticket, ha? Maglanta ko sa opening sa Philadelphia Subong. $560 taga 500%. Grabe gid ang LeBron era, no? Grabe gid. LeBron James para si Alex Yala, no? Alex Yala, we can like kindly compare kay LeBron James. Si LeBron James, kaya niya puno ng stadium? Like Alex Yala. O, kaya niya puno ng stadium? Ang t-shirt ni Alex Yala ang itom. Wala pa duwa ka oras ang iyakan Nike, no? Way pa ka duwa ka oras ang t-shirt ni Alex Yala. Sold out na! Puwerte si Alex Yala. Pero hambal ganyan sa mga fans, dito, balik na lang siya sa green. Ang iyang uniform. Ang costume niya bla. Kay daw malas ko no ang pink. Pero si Alex Yala daw ari ang iyang schedule bulubantayan naton ha. Sa August 24 paka to August 26 si Alex Yala ang maintra sa mixed doubles. No mixed doubles ka po lalaki. Ang isang lalaki ni si Felix Aliassime. Rank number 4 ini. So sa petsa 24 tubtob Agosto 26 amo niyang mixed doubles. Sa August 27 ang Stars of the Open kontra ho ni Alex Yala sa Iva Jovic, pero exhibition ini, wala ni sa ranking, no? Hindi man naog, hindi man masaka ang ilang ranking, exhibition game. Stars of the Open sa August 27, Alex Yala and Iva Jovic. And ang main draw, ladies singles para sa US Open, nakakasama, natala na ini sa Agosto 30. So good luck kay Alex Yala. Pao gabay lang buenason si Alex Yala. Siyempre ang hampang may dala buenas man ha. Pag may ang tanda mo maupdan pa sa buenas, ate mubdala ni champion nila. But first time, no? May isa ka Pilipina na ma-represent na sa aton sa US Open and ranked seeded si Alex Yala. Nung Mateo Naragdao ng Mateo Car Shop sa distrito sang Molo Tubang GT Mall no kilid sang Maybank. Tagtuin nyo daw gusto magpakayo sa mga salakyan, bisitahin nyo sinong Mateo Naragdao. Pangita lang Mateo o si Mike Naragdao. Tandaers na sila yan. Si Sir Johnny Figuro. Salamat gid Boss Johnny Figuro. Nang Figuro Michap, gaan niya ko gapon pang bulalo, tikman. Asta subong sulit gapon chan. Namit ang bulalo. Para press kang karning baboy, karning baka ninyo. Kagbarato, katoka mo sa Figuro. Figuro Meat Shop, dira sa may Iloilo Terminal Market. Ground floor lang. Hindi na kami magsaka. Katuin nyo lang da. Hamala, classmate! Alaw na tres, mga kasama, iningabahin, bulag na ginudulong sa aton sa NANS Super Plus, ang new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya, kagbapagsik nga lawas, adlaw-adlaw. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, bulig konta sa kapoy, kagpagpangluyas ang lawas. Available po ito sa mga sukin yung mga butika. no ang NANS Super Plus dere sa pilog na syudad, probinsya, kaga sa probinsya man sang Guimaras. Mga kasama, proteksyon na ng lawas nat- sa natural nga pamaagi. Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Tatak RMM.
1: Aba, sakita na isa mga laygay. Kag standby! Kung may kwentong kababalaghan kayo, ha? I-share nyo kay Tiyoy Dugay-Dugay. Si Mama Magdalena Ganizera, aras sa may buray uton. Si Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Ma'am Inday Mary Lou Estelore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, good morning. May pagkapiolo, Alden Sueta, Ma'am Donna Aguayon Feldman, si Ma'am Lani sa South Korea, kag si Ma'am Adele, mayad-ayad nga adlaw sa inyo. Hambal ni Sir Bench Paranpan, hindi taman mabasol si Lovelyn Tiyoy, kay para sa iya, tampad gin ang pagigugma niya. Muna nga, ginhatag niya ang iyang kanal-kanal sa lalaki. Ugaling, Tiyoy, may mga lalaki gid nga tam-an kabutakal. Okay lang na Inday. Padakuan na lang imo bata. Kay sa pila kadlaw, kabalugin ng Diyos. Sa mga lalaki nga butakal, may ilagid na. Hulatan nyo ang hatol sa inyo. Sigihan nyo panunto kay may balos gid na yan. Gambal natin, what goes around comes around, that's karma eh. Florencia Sukaldito Kalimpay, kamusta Tiyoy sa akong utod nga si Ernesto Pama sa Poblasyon Banati, tani kung maka-online ka karon sa aga dira mga 6 a.m. matawag ko sa liwata Sir Ernesto Pama sa may Poblasyon Banati. Mga alas 6 ko no, basi pwede katawag si mo si Ma'am Telly Piffer. Kaya hatagan ka niya sang imo nga monthly nga allotment. Amo na ko kung magabati sila may allotment, ma-online eh na. I-advance ko no ni Ma'am Telly Piffer ang imo nga Pasko. Basi si Sir pa matawag si imo karon. Inday sang Guimaras. Ah, amo ni Yoy, Inday Guimaras. And amo niya nga akong bagong account. Ah, Inday Guimaras. Ay, okay. Happy listening kay David Sukaldito, Edna Perwalila, kay Cap Melvin Cubar, sa barangay Dongzol, Pototan. Ayos ah. So, mapama kwentong kababalagan, pero ma-break time ko, anay. Pabati natin sa inyo ang nami-nami nga kanta. Kag siyempre, pagbalik ta kwentong kababalagan na. Samtang antes ko mag-break, pwede man kamo ka-break, bala kong iban, gusto na mangihi. Pangihi na kamo, pares kito yung mangihi, mako. Hindi nyo sagay, pugong-pugong inyo ihi. Bawo, delikado, gina. So, pwede kamo kapangihi. Kung may chili-chaon kamo da, may chili-bugon kamo, pag-break time na ton, pag-play ko sa music, pwede na kamo da kaluto. Kung makuha sa inyong rep, pwede na sa inyong lamisa. Pwede na kamo ka pamahaw gamay. O mga timplas ang kape. Mag-init sa pandisal. Pamahaw sa pang na break. Kahit pagbalik ko, ari na. Kwentong kababalagan na. Kung hindi kamo kapangihi, ipalapit nyo lang ang arinula ninyo para hindi na ako pa-CR karon. Antes kita mag-break, ari, kung may kape ka mo, kapehin nyo na. May kapehin nyo ka? Why? Law-law! Adlaw-adlaw natin ginambal nga, tilawin yung kape nyo, why kape ka tilaw? Law-law! Bakal bla, tilawin bla, kapehin nyo para masaburan nyo ginang akon ginasugid sa inyo. Ang kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, mapapawaw ka sa sarap. Hindi lang sa sarap, kung hindi pati ang mga health benefits niya. Kaya ang kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, may sangkapi ni nga collagen, mangustin, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, maca root, may ginseng. Siyempre may kape, may non-dairy creamer, kag ginpatamis in isang stevia. So pwede sa mga diabetic naton mga kauturan. May basta nakakapihin nyo ka, sigurado na magabulig din para magahubin kapagid nga nagahubin. O nagabataon ka, nagabataon, basta nagkakapihenyo ka. Kay rich in collagen siya eh. Nagkapahilayo ini sa mga balatian, kapanami pa sa aton nga pagpamuhin. Tungod sa sangkap niya nga chia seeds. Nagaparelax sa aton nung nahuna. Nagabato ini sa pulaw. No, kay may kape, syempre, kag may ginseng. So ano pang ginahulat nyo? Dira ka sa 3-in-1 mo ba? 3-in-1 kumpara 14-in-1 diin ka pa sa mga ads perde ka na nin. Try mo. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Kumatilawan nyo, kamo na sugid sa akin. Kung ano ang inyong na-experience. Pero importante subong, Cape Genio. Mabakal sa mga suki nyo mga butika sa bilog na Panay Island kag Guimaras man, ano? Available man na sa Guimaras ang Cape Genio. Pwede man ka makabisita dari sa may Zamara Shop sa may Mary Mart Mall. Iping lang sa Sarabia Optical. And pwede nyo naman mabakal ang Cape Genio kag pwede nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Tandaan nyo, kung maglibot ka mo sa mga butika, kung may naka-display na Soft Touch Wonder Oil sa mga butika or pharmacy sa inyong lugar, meaning, nabot silingon sina, may ara man sila sang Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. So, tilawan nyo ha, ang Cape Genio. Kagtilawan nyo man na, try nyo man banyos ang Soft Touch Wonder Oil.
2: Tatak! RMN.
1: Break time lang, minum tatubig, pangihi, pagbalik ta, kwentong kababalaghan na. Tamang oras, alauna, Jess, it's 1:10, and it's a Friday, it's a holiday, saying good morning sa tanan-tanan, stand by, para sa ating next part, ang kwentong kababalaghan.

0: Isugid kay Tiyoy.
1: You're the best, Tiyoy.
2: Gising ka pa ba? Alauna, 15 na! Maayong aga mga karatsuman, hello mga kasama, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta na kayo? I miss you! Nakapangi na yun! Ako, ginbanatan ko na itong ginhatag sa ako ni Idol Pipin! Nga Bamburger! Apat kaungkap, di man ubo! Maayong aga sa inyo, kag malamugin nga salamat ah, mga karatsuman! Kayang RMN Iloilo, no, ginhingad lang bilang number one overall radio station. Hinibase sa pinakauling 55 Blue. O kung mas kilala sa unang Kantar Media Survey, mga kasama, mga karadyoman, number one po tayo. And dahil po dyan, kami tayo mga hinandang mga event para sa inyo. Unang tanay, remind lang, pahanumdum. Sa mga nagapamati sa aton mga OFWs, kamo ni ang yabe, kamo ni mga idakog itang bulig sa ato ni. Kay may mga paryente kamo diri sa syudad sa Iloilo. No, na basi pwede nyo ipahibalo sila sa mga gusto magdonar sang dugo, no, ang aton nga blood donation. Hiwato ng aton nga blood donation sa petsa 23, no, ang DYRI 774 RMN Iloilo kag IFM Iloilo magapatigayon sang blood donation drive sa Agosto 23 Domingo ng adlaw. Sugod alas 8 tubtub alas 12 sang udto. Ang venue nato na dira sa may second floor ng GT Mall Pavia. Makaupod naton diri ang SK chairman na si Jude Mars Erlano kag ang bilog kag SK and Barangay Council ng Ungka Dos Pavia. Ini ang partnership ang ginatulong sa aton sa mga masunod. Fifth Distribution Logistics Services nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center nga ginapanagian ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment and they Mr. and Mrs. Arvin and Celine Fuentes. Susi Inc. nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City at Chapter. Ang 50 ka mga successful blood donors magabaton sa nga tagal 5 ka kilo nga bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors na naman o naman ang may dugang may mga love gift talin kay SK Chairman na 500 pesos. Sa gusto mag-donate sang ilang dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita ha? This Sunday, sa second floor ng GT Mall sa May Pavia. And we're also encouraging our friends, you know, to plant a tree. May ara kita nga tree planting nga ipatigayon nun sa August 28, ang amon nga 74th founding anniversary. Ang venue, mga kasama din sa may Alta Tierra Village. Kundi mga fruit bearing kag mga native trees ang aton nga itanom to prevent the impact, no, ining global impact para sa global impact ng global warming. Pabugdawunta ang bahagya ang kalibutan. No, let's all plant our own trees. Pero kami sa petsa 28 Alta Tierra. Sa mga homeowners ng Alta Tierra, si Kita Kids mga kasama ha. Petsa 28. Sige, ready na ba? Ang kwentong kababalagan nanay, bulog ngayon na dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended, most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas na lang ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Dakoy ng bulig din sa mga autora natin may respiratory tract infection, cardiovascular disease, mga heart problems, mga ginahapo, mga bedridden, may mga tumor. Inom ka mo, duwa ka soft gel. No, at least, duwa ka soft gel. Isang life extension vitamin D3 at lawadlaw, makabulig din no? Amo nang ginatawag na the super and miracle vitamin. A sunlight in a soft gel.
5: Tatak! RMN.
2: Ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3, aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3 kada aga. Pagkatapos pamahaw, tuka na kita para everyday makatukturao kita. Sa'yo, kung makatukturao ka, buhi ka. La healthy living. Layo sa mga balatian. Basta, biskan, retired ka na. No, may mga pensyon ka na. Wala mo ginaubos ang pensyon mo sa pambakal, sa bulong mo. Sino way galaom na, no? Malamandugangan na aton kabuhi. Kasamta, nagatigulang, ta healthy makitagyapon, di ba? Mga kasama, kung may ginabatsag ka, biskan na daw, nagapinutang dughan mo kagamay. May nabatsaga ka bukol-bukol sa dughan mo? O kung ano pa nabatsagan mo, nagalingin ulo mo, pa-check up ka na yun na. Gusto mo libre? Tato sa pinakamalapit na Life Extension Clinic, Lunes, Tubtub, Sabado, para ma-avail mo ang libre na medical consultation upo ng mga medical doctors. RM, pwede nyo katuan, lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad, Sampasi, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga, Damas, Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zulueta Uton, natubang sang Iglesia ni Cristo. Gagatong pinakabago nga branch na sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
5: Tatak! RMN.
2: Kagparisa nyo ni kada gabi, antes ka mo magatulog o antes ka mo manyapon. Paresa ko, may hampang ko sa Domingo. No, may hampang ko sa Domingo, but sila yun. Karun, Biyernes, mainom na ko sang Super Fiber. And Sabado, mainom na naman ko sang Super Fiber. Cleansing iniya. Diba, para mga higko sa inyong kolon, mapagwa nyo na isulay ang inyong pagpamuhin. Ang Super Fiber, ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtira ng higko sa inyong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton nga immune system kag pagkatugas ang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong kolon pagi sa dawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Taman ka simple sa isa ka baso o sa botilya sa mineral water gamay. Putangan nyo mga katunga tubig, buo-buo nyo Super Fiber, i-shake-shake nyo lang. Once all mixed na siya, inlo nyo lang, turusun nyo. Amo na nakahapusin niya. Pagbugtaw mo aga, sulhay pagpamuhin. Biskan, ilabo mo pa sa bato. Sulhay ang pagpamuhin. No problem. Walang kahirap-hirap. Super Fiber, ang fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kay produkto de kalidad do ng Life Extension Philippines si Sir Jonathan Granada para malikawan ang colon cancer or colorectal cancer, mag-Super Fiber.
5: Tatak! RMN.
2: Available na sa tanan ng mga botika nationwide, mga kasama.
5: Tatak!
2: And syempre sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sir Stephen Fanega, mayong aga. Tiyo, remind ko lang utod ko, no, balimang telepay for, kung ready nang iyang mga dokumento, kay dason nga bulan, September 16, ma-85 na siya, makabato na siya, sang 10,000 pesos. Ay, okay. Grabe ko pag-remind siya nga, makabato sa 10,000, no? How good of you, Ma'am Telepi, for how good of you. How concerned you are for your brother. Ah, nagalang tao sa aton dira, pamati sa South Baluarte Molo. Si Ma'am Susan Misahon Sikad. Salamat, Ged, Ma'am. Si Ma'am Marilo Villalobos, dira sa may Luben Store. Sa may La Paz Public Market, madam, maging salamat, Ma'am Marilo Villalobos. Kakay Sir Luben na Villalobos. Toto Estoy, O si Kuya Pipin, bugtaw pa si Idol Pipin. Oh. Salamat sa Bamburger! Bitoy Lim, tiyoy, where ka mo dapit sa Altatierre, tiyoy, kay kami sa Altatierre man. Sa Altatierre, sir, sa may Eco Park, no? Lapit sa may BFP. Sir Bitoy Lim, lapit ko na sa may BFP, Bureau of Fire and Protection. May Eco Park dira, Sir Bitoy, kitakits kita dira, ah. Sir Bitoy, ihatag ko ang itanong ko, ikaw ba tanong? Happy birthday kay Clark Kidato, ambal ni Sir Nonoy Salubre ko. Happy birthday, Clark! Dennis Tabudlong, mayong aga sa tanan, ang mga taga Team Pepong. Mayong aga Team Pepong, dala sa may Lambunaw. No, happy listening da sa inyo, ah. Ang Team Payaw. And ang Team Bypass Kabatuan, ang masunod na ma-champion. Ay, otso banters pa yun. Sir Ray Pereira Mart, mayong aga, sige mo dyan. Sir Coach Steve Deximo, si Sir Guy Puentes. Coach Guy, magparamdam ka naman. Ari na ko na siya sa may sagay. Eh, hulat-hulat ko, ambat ko. Hulaton tabi ko, matupa. Be ko, matupa o hindi. Sige din. Kaga magasugod na, dalingin natin sa magkwentong kababalagan. Magasugod na, mga kasama, ang journey or ang torneo ng women's baseball team naton, no? May ara sang women's baseball team. Suportahan ta ang Philippine National Women's Baseball Team sa ilang makasaysayang paglahok sa WBSC Women's Baseball World Cup, no? Diray na sa may Tainan, sa may Taiwan, nag-abot na to ang koponan sang women's baseball team. Good luck! Okay, ready na, sige. Okay, ready na. Kung ready na kayo, ready na ako. Ready na, nakapanarado na kamuda, nakapanrangka na kamuda. Sige, kaya sugudan na natin ang pagbasa ta sang kwentong kababalaghan.
3: Biyernes na naman, mga kasama. Oras na para sa kwento kababalaga. Kwentong aswang, kwentong multo, maligno, inkanto, at iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaroon nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kababalaghan. Itawa, i-text, or PM kay Tiyoy Panmanjo.
6: Ano sa likod nyo?
3: Kababalaghan. Dali lamang sa numero 1 na programa kada kagahon. RMN. Isugid kay Tiyoy.
6: Ano sa likod mo?
2: Ayon na mga kasama ang ating kwentong kababalaghan, mga kwentong nakakatakot, mga kwentong nakakakilabot, mga kwentong hindi may paliwanag ng siyensya,
6: mga kwentong multo!
2: Ang aton nga kasaysayan sa ini nga kagahon. Ayang prob ang kasaysayan, ang kwentong kababalaghan. Si Sarah, may lahi ni siyang, ang bana niya is Thailander. Taga Thailand ang bana ni Sarah. Kaya napatay na ang bana niya. Si, ang pilido sa bana niya is si Butan. Ang napilido ko sa bana niya, si Butan. Sarah. Ay, yung napakadlaw talaga mo, kiba? Si, mag-silalinggitan ka mo dahil, kag maghilibiyon ka mo sa kakulba. Ari na. Yoy, mayong nga aga sa tanan. Ari ako dito, Yoy, para mag-share sa akong nga kwentong kababalaghan. Nataboy ni Tiyoy last year ago. Kung sa din napatay Tiyoy ang akon nga lolo. Ang akon bana isa ka OFW. Nag-aubra dira sa may Thailand. Kagang upod ko Tiyoy ang akon nga nag-isahan nun, no? Nga blessed kami way with isa ka bata. Very blessed ang akon nga bata nga lalaki. Natawgo na lang nato, nagtago nato sa ngalan nga Toby. Very blessed ini siya nga klase nga bata. Sa isa ka gabi, Tiyoy, halin kami sa Namatchan. Nag-attend kami sa Namatchan sa akon nga lolo sa piyak namon nga barangay. Very close man ang lolo ako kagang lolo ko. Kaya nadumduman ko ni Tiyoy, isang dalaga pa ako, Tiyoy, basta ganing summer o mga bakasyon, Tiyoy, dirag ito kay lolo ko, kay lola ko. Matawag na lolo's girl din ako, Tiyoy, kay si lolo ang nag-spoiled sa akon. Si lolo man ang nagpatuon sa akon sa mga ulubrahon diri sa uma. Kaya mabuot kitang lolo ko, Tiyoy, hindi ko gitbalipatan. Sang isa kagabi, Tiyoy, I think it was 2 to 3 days yata nga lamay. Nadigto kami nagtulog sang isa kaadlaw. Kag nagdire-diretso kami sang amon nga pagpulaw. Kaupod kong akon nga 4-5-year-old, Tiyoy, nga bata na si Toby, lalaki ni siya. Pinapakilala ko si Toby sa tanan-tanan, mga kaparintihan. And hanggang siling gani ang amon ng mga kaparintihan. Bow, daw may kahawig, daw hawig-hawig ni Lolo, si Toby. Na daw, daw maanggid-anggid ko no, si Toby sa iyang lolo. Kaya taaso ng lolo ko, Tiyoy, daw may pagkakadugong kastila at katila ini saya. Medyo maputi. Laba ang mga kilay no, kagpataliwas ang itsura. So dito, Tiyoy, pasalamat ko kay nakilala, matamat na nakilala sang akon nga bata nga si Toby, mga kaparintihan. Kaya nagdakuin ni si Toby sa syudad. Abi niya, wala kami mga kaparintihan. Pirmisa na uhaw sa iyang mga pakaisa. Tidiri sa syudad, isa lang ang mga pakaisa, ang bata sang akon nga manghod. Pero pagpuli na magpuli kami ganing sa uma, nadira niya gid.

pinaktan niya kuno, mapaktan niya ang matabo. Ginistorya ko ini sa akon nga mga kaparintihan. Kaginsiling nila sa akon, base nakamana man si Toby sa iya nga lola. Di amo niyang wahit kumahibaluan kung anong ginatumod niya nakamana sa lola. Lola, as in lola ko, no? Asawa ko sa napatay ko nga lolo. Siling sa akon nga mga katiyaan, si lola ko kuno tiyoy. Abre ang third eye. Daw makita niya bala, antis pa man matabo, daw may premonition siya tiyoy. Daw makita niya ang mga pwede matabo, kung ano ang mga bagay-bagay nga matabo. No, amo na tiyoy ang si lola. Kung kisa may mga makita man ini siya tiyoy, kuno nga gina-istorya yaman. Pero why man kami nakulbaan tiyoy kay ginsiling ni lola ko, kuno sa ila nga abri ang iyang third eye. Sa tanan tiyoy ang mga kauturan niya, kagsamo kon mga katiyaan, daw wala sa may nagsugid nga abri ang ilang third eye. So siling nila base sa third gen ay ining namana ni bata ko nga si Toby sa akon nga mismo nga lola ang among iyang third eye. Sang bispiras tiyoy, sang namatsyan, naguna kami puli isang akon nga bata. Kay siling ko nga para makapahuway kami, kay aga pa ang misa, alas 10, sundan in isang iyang lubong ni lolo. So hambal ko, naglisensya ko sa akon mga katiyaan, nga mauna kami puli sa balay. Para makapulupahuway man kami para sa pag-abot sa aga, mga alas 6, ako naman ang mabulos sa mga katiyaan ko para at least makatulog-tulog sila, biskan pila lang kaoras kag magdigamo. Gindulong kami sa akong mga tiyo kag tiya sa balay, tiyoy. Kag pagpuli namon, amon as usual, kag kaon kami, naglantaw kami sa gamay nga TV, tiyoy ng himos. Para sa sulul ubo namon sa buwas ng adlaw, na malansya, kaga nagpanibi na. Tiyoy, nanutaran ko lang, sang ara na kami pagkanto sa kwarto, pag nagahulat kami sa, nagahulat ako sa akon nga bata sa sala. Sa salas, pabalik na tani, pagkanto na kami taning gadwa sa kwarto. Gatulok-tulok ining bata ko. Nanotaran ko nga pabalik-balik ang iyang pagtulok. Sa dikto sa isa ka sulok sang balay. So, sa madulom nga sulok sang balay, may mapabri ang suga. Daw, permisa ng gatulok nga nagatulok. Daw, bala daw may ginalantaw o may ginali-li sa tiyoy sa isa ka sulok no, sang balay. Tinagsiling ko nga, Toby! Anong problema? May problema ba? May tao sa gwa? Na ano ka? Nga dira ka pirmigal ang tao? Na may ano ka da nakaw? May arada ang kuting? Arada ang aton nga kuting haw? Anong way ba papakaon? Na mapalambing kuman ginambal siya kay anak na notaran ko itong may ginalili siya base ang amon nga kuti blatiyo, ang amon nga kuring na ginasapupos ang akon nga tiya diri sa balay. Nagayuhuman lang ang bata, niya nga, niya wala, mami, ah. Dugay-dugay, after mga 5 minutes, ara naman siya. May ginatinulok siya, may ginasundan na siya na tiyoy, nga ginatulok niya. May ginasundan-sundan siya nga patulok. Dito sa may madulom nga bahin sang amon nga balay. Sa sulod, tiyoy, sang balay, ah. Niya, Toby, anak, anong problema? Sino ang ginatulok mo? Kung pinagbalikid ang akon nga bata, tiyoy, kagintudlo niya, no, sa iyang kamot, gintudlo niya, hambal niya, Mami! Si Lolo! Nagatindog si Lolo, tiyoy, as in, Mami, nagatindog si Lolo dito sa may kilid, ho? Lapit sa puwertahan? Nagakaway si Lolo sa akon? Sa tamaan kakasubo, tiyoy, naghibi

ako no nagtulo ang akon nga luha sa ginsugid sa akon nga anak na si Toby nga nakita niya kuno si lolo niya no dikto sa sulod sa balay lapit sa may puwertahan kag nagakaway-kaway sa iya. Sa ako nga paminsar, tiyo, ibaw, mayo pa si lolo, ginbisita niya si Toby. Ako, nga apuyagid, wagid siya nagpabatsyag, o nagpakita sa ako. Gintrapuhan ko ang akon nga luha, amba ko siya Toby, na miss ko rin si lolo. Nagtindog ako, tiyoy. Pagtindog ko, nagkadto ko to sa ginatudlo. Sa nga akong bata, kung diin si lolo niya ko noon. Lolo. Lolo ko, lolo niya. Kung diin nagatindog. Nagpalapit ako dito sa may kanto. Kag nagsiling ko siya, biskan why ko may makita, no? Daw nagkupo lang ko sa hangin. Gina-imagine ko nga si lolo ko nga ara kay nagsiling ang bata ko nga ara ko no sa dira nga bahin sa balay ang akon nga lolo. Kag nagkupo ko, gina-imagine ko nga ginakupaan ko si lolo pero ang ginakapuan ko tiyo ang hangin. Kag nagsiling ko, napautik nga lolo, na-miss tagid ka. Miss na miss tagid ka lolo ang akon nga pagpautik nga pagsugid. Gulpi lang tiyoy nga nagpalapit sa akon si Toby. Pagpalapit niya sa akon tiyoy, ginbuto yang akon nga bayo. Nakibot ako. Pagbuto niya sa akon nga bayo, inimbla tiyoy nga daw puwersa nga pagbuto niya sa akon nga bayo. Sining ko, anak, na ano ka? Naging buto mo si mami mo. Na nagakupo pa ko kay lolo mo. Nagadag ko ang mata, nang mudlo ang bata sa mata sang akon nga bata. Nagmudlo samtang, nagatulok sa sulok, tiyoy. Dira sa madulom nga bahin. Kundiin may ginakupaan ako sang hangin, na imagine ko si lolo ko. Nagsinggit siya, tiyoy, nga may halo sang kakulba. Nagsiling sa sakon, hamsamtang ginabutong niya ko. Niya, mami! Mami! Palayo ka da! Palayo ka da, mami! Samtang ginabutong niya ko. Hamya, mami! Ang ginakupaan mo, hindi na si lolo, mami! Hindi na si lolo! Ginailog niya lang ang itsura kaglawas ni lolo! Hindi na siya si lolo! Ginailog niya lang ang itsura kagambayo ni lolo! Pero ginagulgul niya ang iyang liog, mami! Tiyoy, pagkabatik ko to, tiyoy. Balan ko nga wala, nagulango-lango ng akon nga bata. Gulpe ko, tiyoy, nagdalagan. Kag nagsaka. Pakadto sa kwarto kaginbutong dayo ng rosaryo. Nangamuyo ako samtang akon nga bata nagatulok man no sa puwertahan kay wala sa amon nga pagdali-dali. Pagsaka sa hagdan, wala na amon matrangkahan ang puwertahan o masarado ang puwertahan. Nagatulok ang akon nga bata samtang ginakaptan ko ang rosaryo. Nagsiling sa mami! Gusto magsulod sang naga kuno-kuno nga lolo diri sa kwarto. Sa akon nga kakulba, tiyoy ag nagkurog-kurog. Nangamuyo ko sang hugot, tiyoy. Nangamuyo ko gid ko to nga nangayo gid ko bulig, tiyoy. Sa Ginoo. Samtang nagapangamuyo ko, tiyoy, nagasinggitan manggiapo ng akon nga bata, mami, lapit na lang siya! Nabatian ko, tiyoy, nga may nagadagon-dagon. May nagadagon-dagon pasaka sa hagdan. Kag nag-abot, tiyoy, ang akon nga tiyaon. Kaginpasigan niya ang suga. Daga pinamalhas man sa kakapoy kapit kadlagan ng akon nga tiya.
kaginsiling sakon nga kamusta kamo? Na ano kamo diri? Kaginistorya ko siya tiyoy. Ang natabo, kagangin istorya sa angin sugit sakon nga asang akon nga bata nga si Toby. Nagsiling man ang akon nga tiya. Nga pagpuli namon kuno nga duha. Samtang ginadulong sang akong mga katiyuon, mga katiyuan, kagkatiyaan, na notaran ko no, sa mga nagapulaw-pulaw, nga samtang nagapanglakaton kami kuno tiyoy, wala kukuno sang landong. Amot na sugid nila sa akon nga tiya, gagin siling, akagin singanan akon nga tiya, sa ilangan na notaran, nga kuno ako, ni si Sarah, ang imo nga hinablo si Sarah, doon nagalakat sa kagina, doon sa landong, ang mga kaupo niya may mga landong, pero nga, wala sa landong, haw, amot o tiyo, nagdagundagundagan ang akon nga tiya, kagmayo tiyo, kinaabtan niya kami sa balay, kag nahinagaw niya tiyoy, nga paandar ang mga suga, kag nagsiling nga, nasundan gid kami tiyoy, no nasundan gid kami, no ginsundan gid ako, sang malain nga ginhawa o malain nga espiritu, pakadto sa balay. Tiyoy amo na ang hindi ko malipatan, na kwentong kababalaghan, nga natabo sa akon

0: naman ang problema sa mga third eye nila. Ipipiyo nga ba mga third eye nyo, be? And yan, mga kasama ating kwentong kababalagan. Daw kulang na ko sa oras, may isa pa din nga kwentong kababalagan. Daw hindi ko ni pagbasaon sa dasyon ko basaon kay ini kulbaan pagibning party ini siya ang nagsulat sa aton niha. Di ba may mga nagsulat sa aton kwentong kababalagan, mga tanod, ang mga security guard. Iniya, just recently ko no ininatabo, no? First part lang inbasa ko, ay kuging tapos. Diba, hindi ko kapuli naman. Ang nagsugit, ang nagsulat sa ato, nagpadala sa mensahe niya ini, o ang iyang kwentong kababalaghan. Mga kasama, believe me or not, isa ka-delivery rider.
1: Tatak! RMN.
0: May ara, pagid man ko, no? May ara, gidya. Ining kwento sang isa ka-delivery rider. Mapuli ko sa Biyernes ko na inaisugid sa inyo. Daw makulbaan ba si hindi ko kapauli bila kung basahon ko. Total, makita na yung mangkita karon. Para sa RMN, Patrol 774. And syempre, ang isugid kay Tiyoy. Today is a Friday, August 21, and Ninoy Aquino Day. Enjoy your holiday! And make it worth your holiday. Make it worth your time. Basta holiday gani, pero may natong ginasili. Nga, tagaan natong importansya ang atong kabataan. Sa kadamo, blasang kakalatabo, subong, ang mga bunanay, tiniruhay, ang mga makarumal-dumal nga ginaubra sa mga estudyante, nga gulpi lang masulod sa eskulan, kagmaniro, may iban nga mga estudyante, nga pamuno, may iban nga ginapahog, di ba, ginabully. Make time of this holiday and this weekend. Naistoryahan ninyo, no? Istoryahon nyo, kamustahon nyo, no? Ang inyong kabataan. Dapat amo ni ang aton gina-practice, ano? Nga daw-daw, istoryahan nato ng aton kabataan. Hindi nga, oh, nakiskwila ka. Kaya ang aton kalabanan ang ginapamangkot nyo is only answerable by yes or no. Damatsaga nyo, ara ka mo sa korte. Damatsaga nyo, yara lang ka mo sa impeachment. Yes or no lang. Dapat sa mga kabataan, no, dapat sa mga kabataan, dinastorya nyo mayo, no? Hindi lang pirmi na kao, nagsunod ka? Oo. Ara si mamo? Hindi dapat, pamakutun nyo gedo, kamusta sila? Kamusta mga classmates nila? Kamusta ang lessons nila? Ano, kaagib lang, agin bully sila? Nakaagib lang, ginsita sila? Ginsakit sila? Nakaagib lang, may mga namahog sa ila? Ano ang ligay nyo sa ila? No, be their chance counselors. No, hindi lang bilang ginikanan, be also their counselors. Pamatii sila na hindi sa kiwakal. No, pamatiin yung kabataan basi may ginasugid na sila sa inyo dugay na. Galing wa nyo ginapamatian. So make this weekend and this holiday 21, kung hindi ka magkat sa opisina, huwag ka mo obra. Kag ini nga weekend, nga istorya ho nyo, make it a habit. No, istorya ho nyo, pirmi. Kamusta ho nyo, pagid, pirmi, ang inyong mga kabataan. May ara sila mag-isugit, pamatii, anay. Upgrade. Docker is also a great listener. Pamatii nyo ang kabataan. Para matap na, aware ka bala sa mga balita na ini, nga kalatabo, sa mga eskwelahan. Ano sa inyo may matabuayhan ini, kung matabu ini anong himuon mo, na dapat tama na mag-inestorya to sa kabataan. No, mga games nyo, ini mga nagkakalatabo ini sa mga hampang-hampang nila, aprobado ka ba da ang para sa imo sakto ina lang sa mga games, sa mga Roblox kuno, sa mga violent games amo na nagasulod sa utok nila nga amo ni teach them about God. Teach them about religion. Renew their faith. No, touch their hearts. Touch their souls. Touch their spirit. Dala sila sa mga simbahan. Upod man ka mo sa mga simbahan. Be an example sa inyong mga kabataan. Na bululigan naton. Bululigan gid naton ini. No, ang aton mga kabataan, ha? So, make use of this holiday and this weekend. Hamba ni Bats Jr., tiyon, mahal gid man, biskan pre-season. Ang starting five sang sixers, average point, 120. Grabe, no? Pero excited na ako ni Bats Junior, Sarah Router and Pant. Excited na ako sa aton nga Philadelphia 76ers. Jenny Rosa Defensor Yogs, basahon mo buwas tiyoy ha, excited man tamati pa. O sige, promise. Buwas Sabado, sige, basahon ko ang ining kwentong kababalaghan sang isa ka delivery rider diri sa syudad sang Iloilo. Pero promise, Ma'am Generous Defensor, promise. Basahon ko ni buwas, pero promise, are ka man buwas, present ka man buwas sa programa Isugid kay Tiyoy, ha? Sige, mga karadyuman, hope nag-enjoy ka mo and hope you are also informed. Patuloy lang, tumutok sa ating Facebook page sa mga mainit ng mga balita, kayang balita subong. Ang pinakamainit nga balita subong sa ating Facebook page, ining parte kay former President Rodrigo Duterte. Kay halos 7,000 ka-items nga ebidensya batok kay former President Duterte ang ginpagwa sang ICC prosecution. 7,000 ka mga item ebidensya. So para ma-updated ka mo sa mga balita kay impormasyon, Facebook page na, DYRI RMN Iloilo. Salamat gyud sa mga nag-like, sa mga nag-share, kag mga nag-follow sa aton programa RMN Patrol 774 and Isugid kay Tiyoy. Aba, kung wala ka pa ka-like and wala ka pa ka-share or bago ka lang kaabot, pwede yung pa ma-replay ang programa after, no? Pwede ma-replay ang programa Patrol 774 kag Isugid kay Tiyoy sa Facebook page. Salamat gid mga karadyuman, salamat gid mga kasama for always making us number one and the only one sa puso mo. Till tomorrow, mga karadyuman, iningin yung alaga, the Tiyoy Pancho.
1: Tatak, RMN.
0: Have a beautiful holiday and have a beautiful week ahead of you, mga kasama. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jobal David, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ine si Tiyoy ninyo, Pancho, Tatak, RMN.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may BCO.
8: BCO.
6: Yung may D3.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Mga gano'n, sa itong tagpanamati, kanagaw po naman si Bong Kagahon. Ini ang programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, kag sa pagpuna sa aton ng Regional Executive Director, Dennis Arpia. Kag builog madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpanguna man sa amon Presidente, Reverend Dr. Ernesto Waraguhoy. Ninyo yan, Dr. James, no, sa liwat nagpaabot kid no, sa aton pagpanamiyaw, sa aton mga kulturan, sa lima ka mga bahin sa aton probinsya kon rehiyon, basta malabotan sa aton pagwaragwag sa kanginan diri sa RMN Iloilo City City 4 kHz na kami nagapaabot kid no sa mga pagpanamyo dira sa inyo. No, over the time nga nagapatigayon kita sa aton nga mga buluhaton diri. No, amani ang tawag nato gani serbisyo publiko no, nga kagahon nagamat-amat kita sa pagpaabot no sa kinaalam no sa ato dira nga mga tagpalamati ayhan kada Bernes nagaupod gi kay Doc James no maramo gig nga salamat no sa nagkadto diri sa opisina no kag magistorya sa akon no, pati sa mga topiko nga ato nga tara kay diri kada Bernes ah do nagatambok pa nga ato nga tagipusoon no magpamati no, sa mga feedback no sa aton nga matag panamati ngayhan biskan paano nakapaabot kita dira sa kinaalam sa tagsa-tagsa dira sa inya sa inyo so subong adlaw no kita nakapangibitar gali no sa aton nga mga kauturan no di subong adlaw patigayo naman kita sa aton diri nga mga hinun-anon parte sa pagpanguma ang ato na binga pag patigayon diri sa aton buluhaton no, mag-isa si ato gani blang nga kon ang panahon hindi tagit magtugot amo na ko nga ang kita paglagaw-lagaw naton no, sa probinsya man sa Capiz binukid blas ang Dumaraw no, kag diri man sa Iriada blas ang Iloilo na diri sa siyudad sa Iloilo gabatsyag pero dito sa Babawya gainit amo na ang tungilang uneven distribution no, sa aton panahon no, dari sa aton nga pagpatigayon sa aton nga pagpanguma hindi na sa gitla masiling mga pariyob na sa muna nga kung masiling kang tingulan tingulan na gitla niya subong niya ang tingulan o may mga parte pagkid niya nga hindi pagkid ka batsyag sa ulan amo na sa aton bakani nga uneven distribution sa rainfall no dere sa aton sa may rihon size kag aton primedre nga gina pangabay kag primedre aton gid kag gina talakay dere sa aton programa kag biskan sa yaman sa Department of Agriculture nga kon pidi pa lang sa aton dere nga mga mangunguma nga kon pidi ipakiagaw gid nyo permi insured inyo ka kadutaan inyo mga paramtanom ang inyo dira kasapatan. Bisitay ka mo dira sa inyo ng mga local municipal cultural officer para magpangayo sa bulig. Kay Mayor Bilyesa, galit dira sa may San Rafael, sa Mabilyesa, Bada dira. Thank you, kid, sa mainit nga akumulasyon ninyo. Kay Doc James dira sa may banwasang San Rafael. Pagpapad dira sa akong nga estudyante, ang municipal cultural officer, si Sir Bogs Torinante. Thank you, kid, Mayor, sa pag- Nakapunit dira ka Doc James kag sa Central Philippine University na dira sa imong banwa. By the way, gali, sa ator madira ka mga kulturan sa Norte, alindri sa San Rafael, pakanto dito sa istansya. No, basi may paghiwaton kita dira ng mga pagpanganasanas no, parte sa pagsagod sa manok. Kay over the time sa ator nga pagpatigayon sa ator madira buluhaton. In behalf man sa mga challenges no, nga masugata na ito mula samta naga-implementar kita sa proyekto ng Sanitive Chicken, may mga challenges kag may mga opportunities sa likod niya. Ang tiyanlano mula sa dira ang kapag-on kung paano mo atubangon ini mga challenges nga nag-aabot ng ilang binagin kung ikaw nag-patigayon no, sa imong mga buluhatan. Amo na ko nga kita nag-siligid permi nga ang problema sa agrikultura nga ni hindi man namo nigid kada ko ka problema kon ang kada stakeholder nagparticipate. Ang problema nato sa dire kon ang tagsa-tagsa sa aton di kita magpartisipar sa pagsulbar sa mga pagpanghangkat sang panahon nga ni wa sa liwan nga mga sakripisyo sini kundi kita tanan. Amo na ko nga dira sa ator nga mga kultura nga nguma, bala na ito nga ang pagpatigayon ta pala sa ang buruhato nga ni. Ilabi na gin subong bala nga mga panahon nga kung sa diin ang katubuan subong gina-atake sa ang RRSI. No, iniisa naman ni ka type siguro sa ang APIDS nga kung sa diin niya. No, grabe mag-suyop no, sa duga sa ang tubuh. Amo na ko nga ang malapad-lapad na gawa nga bahin dali sa lilo medyo naapiktuhan siya. Kag ang Central Philippine University, subong, na nagpatigayon man sa pagpanarawsaw sa aton nga mga faculty dali kag sa aton nga mga estudyante na naghandak sa ilang thesis. So far, no, sa subong daw undergoing pa man sa test pero ang preliminary findings nagpakita nga may isa kita diri ka potential nga magamit kag organiko pani organic pani nga nature sang pang control no sang RRSI. Ginapapastrak nato ni sa faculty kag sa estudyante para at least at mas timpano pwede magamit sang aton diri nga mga kultura. Kaya da madudumang ko ni hamba sang isa ko ka namon ka faculty diri sa may College of Agriculture nga siling niya dito sa lugar nila yadla kada semana kapaspray no, patay man ang mikrobyo ang RRSI patay man tao eh. Amo na ko kasi nato ganito ang tubo taas ba pero sa ginadevelop nato sa Monterey sa Central Philippine University and hoping no, nga matigayon ni sa the earlier time nga kung sa DNA mapa-rapid test naton sa malapad-lapad ng lugar para at least kung maging epektibo sa nga pang-control kundi mas mayog, di ba? Organic pa. Hindi ka magpalibog kahit may kasang hassle sa lawas po masiling ka nga makadamage sa iyong lawas kundi iniya makabulig pag-iniya nga kung sa diin no, ang pagtapna no, sa sining mga pamanatian. Amo na ko nga siya ito blagani nga way man taga pangayo sina pero ti ano mo na kay ginahatag sa aton. Amo na permisi nga ito blag sa pagpangumangan ni halos na punan sa pagtilaw. Sa punto blag nga kon iimogin ni nga padalman halos makasiling ka hindi lang ko munguma. Dati isipan mo kung dito munguma kung dito antarang kita affected ang problema na ito no? Ang sorosa nga ito ng pagkaon sa punto blang kung ay kita sang kuhaan naman sa pagkaon to kundi tanang kita piktado man. So amon akong aman kaya biskan kami diri sa Central Philippine University nagpangin nagpaninguhagid na makabulig man sa industriya kaya otherwise kung hindi man ito pagbuligan yung karon nga sagira mata ka kumog karon kaya mata sa ginaubra Hindi ba ito matabo sa aton, di ba? Amo na ko nga ang sa RRSI.

ng mga stations sa unang kagahon, mag alas 4 hasta 5. Daw pala pareho mo sa ato ni mga programa sa Department of Agriculture kag mga chemical company. O galay subong, chemical company daw ay nagawag ha? Programa. Ah. Ako na ko nga, marunduman ko pa si Manong Ili Sustituido. Anong Ili, good morning da. Balaan ko ng Ili, ikaw magamati sa akong subong. Sa una ako magamati si Manong. Kag sa ato ang leader ng mga ISOE coordinator no, sa Biglog ng probinsya sa Iloilo na nagpatigayon no, sa pag-monitor dari sa ato kag pagpalapnag man sa impormasyon parte dari sa ato ng programa. No, kay nung Carlet Cabel kag kay nung Imong Laguna kay Sir Solme Ohrio no, believe ko na sa idol ko yan. No, subong niya entrepreneur na gid na si Sir Solme Ohrio. Kagdamo pa si Ma'am Lia Diala, subong bilib ako artista ho na si Ma'am Lia Diala no nga patigayon man no sang pag bulig no sa Department of Agriculture para sa pag disseminate og sang impormasyon no parte sa mga bagay-bagay parte sa pagpanguma. Amo na ko nga adto sa Central Philippine University ang ato naman ginaw brother amo na ang pagbulig sa pagi diri sa mga pagpanalawsaw nga ginaobra diri sa aton nga mga estudyante sa Central Philippine University. Galing sa aton sa personal nato niya bilandigano, amo na ko nga ang panglaguyawan kita dira no sa may norte. Nga kaya nga aton bing mga scheduling diri sa Palaboton, base blakon ang aton nga second Saturday diri kita sa may central nga bahin sa Iloilo. Sa mga sa mga kabanwanan sa Central sa third naman niya Saturday ara kita naman sa probinsya sang Guimaras kag ang fourth Saturday naman ara kita dira sa may norte nga bahin no sang sining probinsya. Ang mga na develop naton nga mga kinaalam no kang sanarigad naton nga operation ginapamatapan naton expand no dire sa probinsya sang Iloilo pagi man sa aton programa ang kumikitang kabuhayan CPO ang kakibat for as long as ang technology iya sa Central Philippine University ang CPO podang aton partner companies nag-offer kita sa buyback scheme balaan ko ang mga problema nyo nga na muna ko nga ako mismo nag-sulod dira kaga nga moderate team sa Central Philippine University muna ko nga ako may makinang lang ganit ka mo sa bubod nyo. Subong ga kuano galidopok ng bili ka mais. Amo na ko nga pati bubod nyo da galidopok man. No kami di si Pio nga biskan paano aga survive man ta gyapon kati ang aton diri gina target iya amo nga makabulig sa aton mga kultura nga nagapatanagudan sang sapat. Amo na ko nga nga ko may mga plano gani ka mo kag medyo may manok ka mo dira. Native man na broiler mo kon layers. Kag gusto niya magbakas ng CPU feeds, may aray makita dali sa baboy. No, pakikontak kami sa na sa number nga 0977-471-3432. No, 0977-471-3432. Kaya mo niya aton dali sa CPU abe, no, kamay laman niya aton dali kay it is more about the laboratory activity na aton dali sa kabataan. Nga kung sa diing ginagamit na aton, ginang facility nga nga mangin active. Hindi lang kay para purpose ng idea lang sa klase kundi ginobra naton nga kung sa dinia mapatikayo yung ginaton nga mangin enterprise sa iyo. Tama na ko nga nga kung kailangan ka mo sa bubod nga affordable gyapon pero ang quality manami kagawa nga baho dira ang palibot ninyo na no, try ka mo lang kalagawa dari si Pio ah. Pangita nyo lang si Miss Dana para mag-aidan niya kamo no, may ara kita kompleto para kita sa native nga manok alin sa piso pakadto sa Ilihawon kag mayra makita para sa mga mga pasulog mayra kita sa broiler kag mayra kita sa layer no mayra makita diri bubod no, para sa inyo nga mga baboy nga basic nga lanon ninyo kag mayari makita diri bubod para naman sa inyo nga mga baka kanding kag karabaw may mga gina develop pakita diri nga mga formulation ngayon sa Palaboton magamit ilabirigil bla sa aton nga mga ido dira o kon mga kuring nga gusto niyo matagaan sa bubod. Ugaling kay Subong, nag-undergo pa na abisang research para nga sa Palaboton. Nung pagkuha na itong gani, halos lang tip na nasa iyo. Ang maling naura, ito rin sa CPO, kaya ito yung aton rin ang main purpose, ang magpaabos ang kinalan. Okay.

Ka magbulig diya sa aton makuturan nga mangunguma. Amo na ko nga sa mga nagasagod manok dara nung mga binigil sa norte. No? Kaya nga ito dara nga coverage posible. Naka-istorya na kita dari kay Mayor Villesa sa may San Rafael. Naka-gathering naman sa may Banua Iasang Batad. Sa ila dara nga municipal cultural officer. Kay Sir Iban Palmaris. Kaya dito naman niya sa may istansya. No, naka-istorya kita dito kay S.B. Wilson Balingit, kagkaupod man dito sa kay Sir no, Jung Mendoza, ang ilang municipal cultural officer. Ang ato naman gina-work out din naman sa Central nga Bayan sa Ililo, amo ni ang banwasang Bingawan, no, kag posible ba si part naman iya sang Kalinog nga ihan willing magpartisipa dari sa ato nga programa sa Kumikitang Kabuhayan, CPU ang kaakibat. Amo na kung akong gusto nyo kaning mag-check, no, paki-check tira sa aton Facebook page, amo ang Pilipinit Tip Chicken. Abalo ka mo ang programa, binato rin sa CPU ang Kumikitang Kabuhayan, CPU ang kaakibat, ang aton sinangapoko sa subong anay. Well, nga aton nga mga younger generation o faculty nag-pangplastar sa inatagsa-tagsa kagulingon, ang aton na pokusan ay nitigay manok. Kaya nga, so, ang mga manok ako sa dinia nag-adapt sa teknolohiya sa CPU, nag-offer kita sa buyback scheme pagi sa aton nga partner company nga sila naman ang nagabakal pero at protective pricing. Bottom line, amo na kong asubong aton nga mga resellers naman niya nga dali sa aton manok subong sa sagwa ang baligi ang bakla na subong partik namit. May mga area rin ang isa ka kilo ng manok, kuha, tag 100 pesos lang. Naman ako nga ako nang kasiling ganyan, naka-istorya ako to ganyan, isa takakiala, ang isa karason kung abis kan sa aton palay na. It is because nga kung ikaw nagtanom, hindi ka sigurado sa buying price pag harvest mo. Pareho manas manok mo. Manok kung mabalaan mo lang tani, ibla nga antes ka magsagod, balaan mo na kung ano, presyo, yada, okay tani. No, mura ko nga kita sa CPU, huwag ka pakasagod, nabalanta na ka kung anong presyo, pero dapat nga sundon mo man ang teknolohiya sa CPU. No, kaya nga bangon sa quality ng nalagas na ito. Kag subog may mga inovasyon na makita iya, nga ako sa diri iya, mapanubo pagid naton ang tawagan ni sina, ang production cost ng manok ninyo, pagi sa mga pagtuon ni Himo dari sa Central Philippine University, kag pagi man sa contribution no, sa nga ito, mga partner raisers no, previously. Ang iban sila sina, wala ako nagpahuway-huway gamay, pero ang iban sila, nakadamuan sa ila sina, ongoing pagyapon ang ila production sa manok. Nagapasalamat kita gin sa supportar nila. Ila binigin na kay Sir John John Peribis sa may Mina Iloilo. Ang ihambalaan ko, Meg, sige pagyapon da ang pagpatigayon niya. Kay Sir Rene Sugili dali sa may Santa Barbara, ang nagapadayon pagyapon. Nga ako sa rin sa pagpatigayon, galing kami mga partner, hindi kami iya, nga nagpahuway-huway naman. Now, it is because na silikuan ni sinyo, nga kon ang pagpatigayon na ton sa pagpatanagudan sa manok nga ni. Kami diri sa may kwan, diri sa may tawagan ni sina, sa CPO, ang ginaproblema nyo nga na sa baligyaan nga na. Isa na sa consideration, kag ako mismo ganyan, gasiling ganyan ko diri. Nag-istorya ako dali sa isa ko ka-staff, dua ka-staff ko ulit ngayon charge ko sa marketing. Nga kung balikan ko dito, bla ang concern. No, sang, nakabalo ko mo ang isa sa mga pinakauna na conduct research parte dali sa requirement na demand pa yas ng Iloilo kita way back pa sa 2002. Ang findings nagpakita ng bilog ng Iloilo, sudad lang sa Iloilo ha, di ang probinsya sa Iloilo. Ano sa iya requirement per day, no, mga 600 pa na. Bottom line, may kulang pagyapon ang supply. During that time in 2002, ang manok, no, during the normal month, ang iya sina consumption, ang ila sina nga magamit nila that time, nagalabot na sa 2,500. Kaya nagataas pagid na during the bear months. O galing na pag over the time no, sa 2002 base sa findings sa ito nga na ang requirement sa bilog nga sudas ng dilo sa isa kabulan
matagahan para sa resort sumil. O galing, no, sa pagkakandak namon that time sa pag-simulate no, sa commercial production with chicken together with West Visayas State University no, sa breeding. Ang Capi State yo para sa Meringing Yard. Ang Aklan State yo para naman iya sa may developmental vaccine. Kag ang ISCOP that time. No, ang iya naman sa Tupocosia. It is more of the pill verification sa technology generated by the research station. Kag ang Central Philippine University. Ang amon sa Tupocos amon ni ang development. Kag formulation development sa supplemental feeds. Para sa pre-sensitive chicken. Amon ako nga nga from that time, from 2012. No, sa subong, nagabaligya po kita sa bubog nga na. Kaya nga natin sa padak of research that we have no, there is sa may Central Philippine University. Kung ano nga mga challenges ang nasugata sa ang ordinaryo nga marusagol sa manok. No, kami sa Central Philippine University, amon mo na. Abi nyo nga hatag lang kami dari sa tawag nga protective pricing. Pero kami nag-serve as shock absorber ila pinagay sa aton nga mga pinalangga nga racer. Tig-alang ulo ko galing mo. Nangis ba si Linta Blanc kada mo nagahambal na nga ang loob supply and demand hindi na ginabali mo. Galing kay ang inyo abiyan niya kasi ko para may sina hindi na bali ko na nalagasta ang greediness sa kuling konta. Pero kung ang aton nalantaw doon yung pagabalaka sa aton yung singkataho balaan ko may ligwa pa na. So, maroon ko kasi yung kanibla at may mga kakulangan man during the process. O galing kami nag-learn man. Kaga muna ko nga ginapa-expand pa nato ng atong operation. Subong ang committed nga banwa, ang muna yung istansya, no, Batad, San Rafael, kaga Bingkawan, kaga Andres sa Manuel Valencia in Guimaras. Banwa na ang ginkubiran ta para nga magsadya pegabuhi ta kagmintindihan ta kung paano pa daganon ang industriya sa native chicken tree sa Western Visayas. Kabalo ka mo kung lang tawon ko sa time from 2002 up to the present. Abin niya blad ako gibla ang changes niya. In terms of utilization sa native chicken product. Balaan ko ang ibang din nga nagasagot sa manok pangintindihan ginyo na. Kabiskan ang mga pasisor mandari sa sudan sa Ililo. Amon ako nga ang way kundi ka makakita. Yan nga ang isa ka restaurant ang ginakitar niya. Puro lang manok. Amon ako nga kami biskan sa monitoring part ng mga partner ang pinapak na no, by the way sa gusto matilaw sa pinapak no, ang iya sila mga manok ang nakita puro gina native no, again process diri sa may Central Philippine University kaginapagwa no. Kaya ang atong purpose na para makabulig sa aton ng mga racers ang kadamuan na babe makita ako babe sa aton makuturan no, ginarugangan pa iba na baligya kaya kung siligaw mo na manok baldahag ka. Kag ang aton diri punto abi sa aton matag panamati over the time no bangod sa unavailability sa manok ani ang preference ng taho nagbago sa punto blang halos ang managakater sa una mga dumduman ko pa ni kay bangod sa survey the time kita nagkandak sina kadamuan sa mga nakatuwa ko sa una halos nagkalamising na. Subong nga muna ang isa ka mga challenges nga nasugata nato ang the implementation sa project ni eh. Pero ako nagpatigid nga for as long as we're doing this no, para sa kaiwan sa tanan mas maayo gito eh. Kaya nga bangon it is because nga ang mga consumers once kani nga ang supply no, hindi na lang makita kag o konsumbra kamahal ang tendencies na karon niya ang nagakuha na siya nagapangita na sa isang alternative. Amon ako nga ang from that time, 2002, ang ratio sa native sa commercial breed, halos dako pa. But right now, ang ratio sa commercial breed with the native, tama na gil ka yutay. So amon ako nga gani, nga gasilin ko, blabaw, nag-reduce ko, Kung balikan ko ang data from 1970 up to the 2010, ang data kapakita ng every year. There is a steady decline of 0.5% sa population sa native chicken compared with the commercial breed like broiler and layer. Amo na kung adara sa aton, kaya kami mamok sa mga taga-restaurant ka na na kung gusto nyo masuportaran ng aton mga kultura ng mangunguma pero nakastandardize ang product gusto nyo, no, pakikontakt kay Ms. Lucin no, sa iyan number nga 0919-832-6896. 0919-832-6896.
6896. Kaya ang iya naman siya na dira kaya nabaligya iya. Kung si Mistana iya, nabaligya iya, bubod kag mga bulong, si Mr. Chin naman iya, pastrana, ang iya naman kinabaligya dira, amo naman na ang dress Native Chicken, pero naka-standardized na kag protective pricing. Bottom alone, biskan magmahal pang manok sa market, ang inyong protective pricing to December, pariyo ginag. Sa barabang tayo nyo sa Sumbilios, no? Kaya ang Sumbilios naman, no? Masi mag-offer din sila dira sa manok, ang manok ay kita nila sina, ang muning manok agin pada ko dira sa may Central Philippine University. Kung gusto kong matiliwan, dira sa may Barbs, ay nagakuha man dira na sa may Central Philippine University, dua ila branches sina, dira sa may Atria, kagang isa dira sa may supermarket. No, gina-workout pa na ito na ang possibility na makabligya kita sa Dressative Chicken, diri sa may Iloilo Terminal Market. Amo nang diri ang ginihimo naton kay nga kuro ka sila ko na over the time. Ang market preferences ang nagkakaon sa Native Chicken diri sa Western Visayas. Kung balikan ko ang mga datos from 2002 up to the present, nagabago. No, it is because kati madunduman ko pa the time sa 2012 I think o kung 2013 kaya nga Monte Mali BOB. Now, way back on 2014, no, sa padik na mo that time on the commercialization, tama gidya ka kwan, tama gidya ka hapdos agi niya. Kaya nga, that time, ang demand no, nag-taas, ang problema naman ng supply, di matagaan. Tama na ko nga, nga biska na itong nagpangita sila sa option na lang para nga replace no, sa itong Native Chicken. Tama na ko nga, subong, ang inaubra sa inyo, Bian, mapagi sa aton partner companies man. Okay, para mapaplastar aton diri ang industriya sa Native Chicken sa Western Visayas, amon ako nga kita nagpatigayon nga kung sa dinia, sige pala panta. Pero ang aton target naman niya, no, sa nigad na aton nga programa iya, more kita iya sa nga tawagan ni sina, sa dagu ang racer sa subong naman niya, it is among the backyard racers. Kinalantaw na ito ang kahit it is because nga kung sige-sige ni kung mabalik na ito ang way back ang mga sitwasyon way back in 2002 kung galing it may take time kung galing kung di ka man magpatikayon sin eh kasi kung wala gising matabo sa itong industriya eh kaya muna kung nga dali kami sa Central Philippine University nag-keep going kita no, para makabulag sa ito ni sige tao kaya nakulbaan ko abim nga ah but again sa palaboto ko magsige amo ni presyuan na isang koso sa ang gastos mo sa patanom sa palay dugangan pa kisa sa timbang mo kisa nga di mo lang ginpahulam kag ginakulam ka man naglain buot ya naglayas pa sa gisalita niya pobra niya sakit agi niya sa puntoble nga kadamuan sa ako ka nakilala nagistorya kami pati sa patanom sa palay siling niya susubong dokta man na kontanom palay nga pratong bakal bugas wag ka pakontrol isipan mo ako doko na may saka na may naog na isipan mo sa nigad na no, ang panaog ya na no, 6 pesos kada pulo ka kwan pulo ka litro kari mo si hintas intimus o oh, tumaas naman siya ay kisa siya kung ganyang ari man yung mga ito kung ikaw ang nagpatubig dira okay lang yan kung nagyangas ang baha pati isipan mo kung may magha na mag-agi kapinto kung palay mo nagbusog-busog o ko nagabuging-muging gid ah kaluto mo dahi ang wala to siya sa plabuton o no, bangod nga mas barato pang bakal bugas o pamangkot niya karon what if ko na nga to na kuhan bugas hindi makatag sa to tandaan nyo gid nga political community amon ako nga kita nga siling nga kung hindi gid man nyo makaya no, nga masiling ka daw sa kikiragi sa pagpangumangan eh pili siguro walang konsumo nyo sa tagsa-tagsa nyo ka panimalay diras kumhang. Kaya nga, kaya kon ang tagsa-tagsa na ton ka manguma, ako na ko reklamo kita sa kabarato sa palay bakal sa ton. Pero sa realidad, ang una nga dalawat, kita man nga nagkatanong. Oh, ang muna ko kasi yung kodo ka, kuhan, ka paradox. Ang ba paradox, tuod ka daw. Tuod ba nga daw sala? Oh, sa muna sa ton, dira man kuturan. Ang muna ko nga sa pagpatikayo nyo, dira sa pagpanguma nyo, ako nagpangabay, hindi kinyo pagbay. Abis kang gamay-gamay na, amon ko nga siling kaliwat-liwat ko, abis kang konsumo lang nyo sa tagsa-tagsa nyo kapanimalay, dako na nga bagay na. Pero kung hindi nagigita magpanguma, nga manguma, ang consideration,
pati po hindi makatag na sang bugas ang nakuhaan ta. Boto malon, kung hindi na sa makatag karon sang bugas ang ginakuhaan na ton, boto malon sa karon magmahal to doon na, bihin nyo kung nung piktosya sa pangkabilugan, mas bugat na. Amo na ko nga kami sa Central Philippine University, ang pili naman may himo subong, ang pagbulig sa inyo dira, noon dira anay mong pisa sa native chicken. Masakit man po. Sige na ko man being gagalantaw sa pagpatikayon sa buluwato nga na sa tagpalamati, sa tagpalamati. Bilang managsagol sa manok, nga alin pa sa pulo katuig, nagsagol na ko daan manok. O nga ako na yan. Tig isang time, isang gamay-gamay pa ko na time, kasagol mo sa tayo ko manok. Nakataksa ko ko, pano, ti pano na. Amo na ko nga sa pagbuilo sa buong gintinguagin na ton, nga kung paano kita makabulig sa ton nga manang managsagol sa manok. Basta ba lang kung poras tong asteris assured market sa aton nga ginaubra dira at assured price ang tanan-tanan niya willing mag take the risk. Amo na kung adri sa aton programa iya sa kumikitang kabuhayan si Piyong Kakibat, amo na pimisiling ko lang willing to spend lang. Hindi man aton piding i-absorb na manok na kahit eh. Una-una bis ang aton market yan may technology kita kag may kita ang standard na ginagamit. So amo na ko nga dira sa mga sa may linyada sa San Rafael ang ilapinagid ang aton mga racers dira nga may mga blak ang mga dira blak sa tag 15 maximum duwa ka sulong kanto ka mo dira sa inyo nga municipal cultural officer kag magpalista mag-inquire kadira man sa may batad na kabuilo gani ka mo dira. No, ko din ay kamodera kay John Ballesteros, no, kay Mau Ivan Palomares, o kondera man sa may istansya sa kay S.B. Wilson Balingit, kay Mau no, Jong Mendoza. Sa may bingkawa naman niya, no, pili ka mo rin ato sa katawagan niya sa aton Mau, kay Sir Victor Castro Verde. No. So, gabay pa lang ah. No, aton panahon, kitid na galing. Pero tinguagin naton kita kada isa sa aton magbinuligay para ang aton industriya no, magpadayon sa pag-uswag. Tanda naton nga pagpangumang ni Mikorta, hindi lang kita magpabaya. Kung di tagid ba masarangan bangon sa inflation, tinguan naton na biskan ang aton ng pagkinalaw sa panimalay naton, aton maturgaran sa isa katuwi. No, in behalf sa amon presidente, Reverend Dr. Ines Warda Guhoy, kami nagpapasalamat kin sa tagdumalahan no, sa Area Manililo, City 4 kilowatts, kag sa kay Director, no, Regional Executive Director Dennis Arpia, no, sa paghatag gayon dere sa aton, makikabot man sa siling informasyon. Gabay plang media ura ang patanin aton, nakatag kami sa kinaalam, kamagamit ninyo sa matagadlaw-adlaw ninyo ang pagkabuhi. Sa liwat, inangabian, Doc James, may raging adlaw, God bless and keep safe. No, sa aton tanan, kita ay naman kita sa unang episode sa aton programa, na adres sa may Arimen Iloilo. May raging adlaw sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Bobo to asma kumuhan ako kang share sa yun ay brother. Masalamat ni ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagslawat nga wala ising chemotherapy.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na amoy kulog ang kami.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangtong kumakablo sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Sampon Plus Gold.
6: To see you, Miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
5: Sampon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Sampon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
5: Sampon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary 3 cm. Nagali try ko gid inom ang Sampon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sampon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagali.
7: Pinahusay.
5: Sampon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
9: Gigan

0: Oras sa Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
1: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
0: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman, kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan, nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 21 sa bulan sang Agosto tuig 2026.
0: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
0: Kag sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
3: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa Bilogo Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
0: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaan nyo at RMN Iloilo Official.
3: Taga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
0: Ganitin man kamu nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Kagradyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyo Man Benroy, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Nagkaroon sa aton nga Know Your History August 21, 2026. Kita nag-obserbar sa nga Ninoy Aquino Day sa bilog nga pungsod Pilipinas, isa inika special non-working holiday para mag-commemorar sa 1983 assassination sa kay former senator Binigno Ninoy Aquino Jr.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nanindugan ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Kawala sila sang kailabtanan sa pagbawi sang panaysayon sang Anay Security Aid ni Zaldico Batok sa kongresista. Kaso din isang pagrikant ni Orly Gutisa. Siya testimony nga nag-deliver siya sa nga minalita nga kwarta sa balay ni Romualdez. Pero kay former House Speaker Martin Romualdez nga ginabilin nila sa ombudsman ang pagpatigayon sang investigasyon sini dire Radyo Man Benroy. Kaga pahayag sang abogado ni Congressman Romualdez Srinya on the part of former House Speaker Romualdez, wala pong ganong pangyayari. Kumpiyansa naman si Attorney Adi Fajardo, hindi magatindog ang kaso bato kay Romualdez, bangod suno sa iya, wala sang ebidensya. Bisan pang ginadinay ini Radyo Manbinroy sang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang impresyon naman, ngati siyempre, kumo sila ang makabinipisyo sa pagrikant kay ini ni Orly Gutisa, siyempre, kinapahayag nga posible silang salikod sinitarantanan. Bisan sa apat to, nga nag-rikant man, nga mga marino.
3: Wala gid mahimo kung wala ka naman sang amo. Wala naman sang may matago sa imo. Wala naman sang may masuporta sa imo. Ti karon kong din bangal gid isa sang mga Romualdez to ti mano gid abi si Gutisa, di ba? Umbaga pubring Gutisa, wala ka man sang salandigan ti kundi mangita ka naman sang iban nya salandigan mo. Kay karon nabutang ka sa alang-alang, manang pa problema bla wala mo gin panumdom ang mangin sitwasyon mo sa palaabuton ti tanobla. Kundi nabutang kaya sa alang-alang ti luwas nga wala na sa salandigan, wala pa sa sang kredibilidad. Oh ti ito na ang makabenepisyo sini kay sino man nakatudlo bala nakalink sa kay Martin Romualdez, di bala si Gutisa man lang. Siya ang unang witness nga naglink nga direkta nga naghatag kag nagdeliver sila kuno sang minalita nga kwarta sa balay ni Romualdez labi na gid dito sa Forbes Park sa May Makati. Amo ning una gid niya testimonya level sa mga DPWH to nga mga testigo. Wala to may nakahambal nga ti nagdulong siya sang certain amount kay Romualdez. Theory lang to tanan nga ti posible ang sa likod sini si Romualdez. Si Gutisa lang nagtudlo. O, ti karon kun kay nagbaliswa na si Gutisa, sino pa matudlo kay Romualdez? O, anong pulo sa mga kaso kay file? O, di ba? Ano
0: unless ang... otherwise nga magpuli diri si Saldico at tubangon niya ng mga kaso niya Radyo Manvin Roy.
3: Kasi siya magtistigo?
0: Kasi siya magtistigo, itudlo niya si former House Speaker Martin Romualdez. Kasi ang link sinidiritaran-taran si Saldico mo. Oh, pero damo man di magpate, alang-alang mahimo man sang mga kasubong sa itong mga mudos, si Saldico, wala sang blessing, halin imismo iya sa House Speaker. Siyan gani sa palaso sa Malacanang natudlo pagid ni kay mabudlay suro sa ila nga maghimo ka sa mga kasubong sa itong mga mudos nga hindi kao makalisensya or wala sang blessing halin sa mga mataas sa imo.
3: Kay kung sa kwala ni Tane, kung sincero ng testimonya ni Gutisa, bakit Tane ni kay first hand ni Radyo Man Eric? Yes, ang sa likod sina, prosbla may ginpatay, mambal ka nga ti amuni ang sa likod sa nagsugo sa amon, pero sinuotong ginsugo, tiyari na Tane ni, day Gutisa na Tane ni, ang mangin witness upon to mga Marines, nga mga upo dya to, amuno Tane, direkta gidiya nga ti, actual gidiya nga delivery, no? Sing mga kanya ni sa mga kwarta galing kiti palhok pagali palso gali
0: why gali ti muna ang questionable na subong ang credibility sa iya sining statement Radyo Man na Binroy kita mo bisang kita gani nagamba kita nga daw palhok na ang iyang testimony bisan pa nga ti posible may kamatuoran ang ibang diri Radyo Man na Binroy pura gani sa pangkabugusan bilang isa iya ka Pilipino nga nagtinguha kong Tane, nga matagan sang kasanagan ni tanantaran. Ang mga witnesses nga ni nga supposedly amo makahatag sang kasanagan. Kumo nga ti nagpagamit man sila sa politika, kung sino man itong ginpangsandigan nila, subong ang ginapangayo, kag ginapangita nga hostesya sa mga pumulong Pilipino. Daw maalimunaw ni?
3: Kung nami, Tane, no? Kung limbawa, be... wala lang ni nagpabakal ni si Gutisa ni. Way nila silaw sa kwarta kag mga Marines. Tapos may Saldico ka nga mag-witness. Kay ti ang hindi lang hindi sila ang pinaka-guilty mo. Si Saldico, di ba instrumento mo lang ni siya? Galing kay ti, mo na, nag-akbot man sila. Pero ang sa likod sini, ang ginatudlo si Martin Romualdez. Ti kung sila ni Tane ang mag-witness against Martin Romualdez, amo na ni Tane ang pagkadakop naton sang big fish. Oh, tingnan kay mano, ti sino ba sumong abi sino ang ma-witness against kay Martin Romualdez ba?
0: Okay. Kaya kumaramduman mo sa suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naligad lang bulan. Na-mention niya ni ti sampaw-sampaw ng mga kaso ang pagkapangatubangon ni former House Speaker Martin Romualdez. Sa iya sila nga pakaisa. Pero after sang suna, Radyo Man Binroy, ang mga witnesses nga nag-link no kay former House Speaker Martin Romualdez sa amo ni nga iskandalo, tama-tama trikant no sa ila sini nga mga panaysayon.
3: Bang bawi na lang niya kay amo ni ganing inipokrito niya kay Marcos man nga gobyerno way gid dala ni direksyon niya. Tapos nang kaplastikan bala nga kuno man abi kay wala sa may ginapasino kay bisan pa kaisaya kita mo ginuna ginila to hambal sa suna parang ati magsalig man balik ang tawo ing ati kita mo si Bungbong Marcos
0: pang-imbukada sa
3: pang-entrada pampa-impress lang ah pero sa likod sini kadramahan ini ah mintras ya nga hindi niya makita niyang Martin Romualdez niya yung tinuntuha nila yung kwarta sa gobyerno ya mintras hindi nato na makita sa prisuan di kita magpati ni kay Bungbong Marcos ni sino pati sinisilang
0: ang kredibilidad mismo sa administrasyon subong lagapak man Radyuman Binroy laban-laban sa istorya wala mihura ang ako no abi kuro kampanya nga ni kontra sa graft and corruption
3: di pa hambal pa
0: aslong ati wala sa mga namunay term is a big face nga makalapriso ti why ni pulos katawan nyo bala si Bong Revilla nga isa sa pinakadako nga personalidad no nga napriso guwa na ganis Bong Dibla, tayo mga kwaniyo, ang mga kaluluoy, ang mutong mga taga-DPWH to, nga maging gamit man nga mga instrumento sa matalagkuan man nga mga personalidad kag mga politiko, agud to nga makamul nila ang kwarta sa nga banwa.
3: Walawa.
0: Ito yung kaluluoy, Dibla, at itong mga rank and file employees lang iya sa DPWH, ngati, nagpati lang man to sila sa bando.
3: Mga, kumbaga, mga tirador lang na gani sila. No, ang mga tirador, iya mo lang yung sagad natong kapin ng preso.
0: Sumulunod lang to
3: iya. Ang nagsulugo sini iya, wala pa iya mo. Tanong bilas mong ang nagkalapriso, iya, may Marcolita, iya nagkalapriso.
0: White, labot-labot sa flood control.
3: Hindi man to flood control. Doon natin may mga sala man to sila, kagang iban pagid. Amo man to yung, ang flood control, iya, ti subong tsakto na, mayara na sa nagkalapriso, mga kontrapartido. Ang kapartido naman bala, wala gindi kita may nakita ang kapartido ay, nga na preso.
0: Sa mga congressman gani, why gani?
3: Wala gindi yan.
0: Di ba yung mga big five ganito sa unang ginapang mention? Anong hambal ni Baguio City Mayor Binamin Magalungaw. Sila niya sa mga congressman, katira nag-umpisa ang mudos gini, may nabatian ka mo nga may isa kabilo ka ginibistigaran ang Office of the Ombudsman. Ano bala mo na itong kabaylo sa impeachment complaint? Batok iya kay Vice President Sara Duterte?
3: Ang pasaka lang nila, conflict of interest. Namiti-witi nga kaso.
0: Ang iway patugani iya. Ang kay Kwan, ang kay Oswaldo Partidist Representative Jojo Ang.
3: Kaya may isa pa gito, congressman, lipat kita. Pero mga conflict of interest, hindi man ito yung pangawat. Conflict of interest, mamalang
0: to. Conflict of interest to yan. Kita mo bilabol ya.
3: Ay, naku. Kumbaga, ara ka sa gobyerno, nang kontrata ka, wala man ito yung ginambal nga ang imo pag-kontrata, baldog. O, dibla, wala pa man. Ang ato niya gusto ya, sino tiya na maldog? Nagkaladula ang buisit nga pundo naton, pila ni mga trilyon ni tanan. Nagkaladula ni, wala ganyan sang accountable sila niya nga.
0: Ay, sa mga congressman to,
3: wala ganyan.
0: Ay, naku, why get bisa sa kabilog?
3: Di ba si, sino yan nagkapot sa tosong kwarta nga, wala yan lang. Wala
0: di ba, yan, di ba nagligad to, o hambal nila nga sa listahan, Radyuman Binroy, almost tanan mo. Di ba? Pero subong bisa kabilog, wait, may napasakaan sang kaso ng mga congressman.
3: Amunan ganyan, nga balta.
0: Pero related, ganyan ha, sa flood control project.
3: Wala ganyan. Ay, nagkalapriso lang yung mga ido iya sa dalom, to yung mga ido-ido nila.
0: Ano pa, hindi mapatihan.
3: Tiyan mo na
0: eh. Ang mga oro investigasyon ngayon ni Radyo Bandi
3: Bisan...
0: Damo-damo ng investigasyon nga nasunod kitalin sang una. Well, tinaputanan. Amo na kanihambalta mga Senate Doribon Committee, mga House Committee on Justice. Nagawiyang sila sa nga chimpo nila.
3: Tidiri sa...
0: investigar ngayon ni.
3: Hindi na taga ni magpalayo diri sa aton damo-damo di sang wala matapos nga project wala di ma-implement nga mga project mismo nagkadto diri si Bungbong Marcos nga nagampang nga mga palpak diri ang ano ni ang
0: flight
3: proyekto ang
0: flight
3: control project sang kwan sang Iloilo under sa congressional district naton diri
0: ay mangani
3: ti nakabati kamo nga may gipasakaan siyang kaso, di? Oo. At ang, yung mga conflict of interest, yung mo yung...
0: District engineer gani, di?
3: Oo.
0: Buhay-buhay pagkag-isla nila.
3: Oo. Tibayob lang na.
0: Si Secretary Vince Dixon, kapila gani di magkakanto, gindaho pa gani isang arimen ang folder.
3: Oo.
0: Tiyan sumuhay man gani gihapon.
3: Tiyan mo na yan, naging palapawan lang kita sa istorya ni Vince Dixon, wala gihapon sa nga Miura. Tiyan mo na yung balta, bisan ano, kahambal ni Marcos, kagapang... pag-gaya sa pumuluyo, ah, makambagi kita, never again. Hindi na kami sa inyo.
0: Tae, ganit kayo, Dok.
3: Ah, why? Tae, hindi na kami.
0: Why good?
3: Ay, naku. Kung sabagay, wala man kita nangin kuwan sa iya mo. Wala man kita, never makita nangin nagsuporta siya. Majority lang galing sa nagsuporta kay Bongbong Marcos. Kaya muna eh, nagsala, gid kita.
0: Sila?
3: Sila. Ay, makita yan kay Bongbong. Balanta na gig niya, hindi na kita sang Marcos. Ano inyo kay Ma Marcos?
0: Hindi makita ya pro Duterte. Hindi makita ya pro Marcos.
3: Oo.
0: Ay, nako. Oh, agmantahan nyo na.
3: Sa piyak na may liwat, nga nanawagan si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga iba ng violent theme game sa Pilipinas. Agod ini ang ma-access hindi na ma-access o konmampangan sa mga kabataan. Kasunod sa pagpaniro sa isang estudyante sa Ateneo di Zamboanga, sunod kay Remulla ang nasambit nga pagpanglutang makabig nga kaso sa nga misguidance kag may dako nga posibilidad nga na-impluensyaan ang isa ka tawo kung isa ka hampang nagikan sa internet.
0: Ang itubot nila ni
3: Roblox.
0: Ang Call of Duty. Isang pagani ang kwan, ang Counter-Strike.
3: Wala naman na, counter galing Subong.
0: Wala naman counter strike in Subong. Amo na ning kuan, amo na ni ang kubaga ang do upgraded bla, ning Call of Duty.
3: Oh.
0: Tapos ang grabe kay ginampangan Subong sa mga kabataan, amo ning
3: Roblox
0: gid sa kat radyo ban Bidoy. Dumtuman mo nagpatigayon ang Senate sang inquiry sini, ang mga CEO sang Roblox, kay mga developers sini, why nag-attend? Ginbaliwala nila ang imbitasyon sa Senado. Tigiway nila ginarespeto ang Senado sa Pilipinas. Tapos, gakuang kita ya, karakasa kita ya, nga pasugtan ini sila, nga mag-operate diri sa Pilipinas. Kung sa mga iban nga mga lugar ni, kung sa mga US ni, o sa mga China ni, why na ni? Ganing diri ya sa aton, matsaganta, daw kuang balaya, daw ang mga foreigner, mga Radyoman Binroy, nga, mga developers ni daw ginasimba tagin sila ya.
3: Kwarta mo.
0: Ano ang kabaylo sini? May mga kwarta. O sino man ginasaligan nila sini? Di ba? Grabe na gid ang influence niya sini sa aton nga mga kabataan Radyoman Binroy. May kuang gani, may sa dungan man sa press con ni Secretary John Vic Remulla. Si PNP Chief Milinson Artatis Jr. Ang iyayato nga daw solusyon kunon kuno mas pabudlayon kuno ang pagkuha sang iltap kag mas pabudlayon ang kwani ang mga requirement sa pagkuha sang iltap kag pagpossess sang firearms. Di mo naman nagaling kay band-aid solusyon ina iya Radyo Man Binroy. Karon adumduman ta si Regin pahapos ang pag-renew sang mga license sa firearms gani para nga ma-encourage ang mga gun holders Radyo Man Binroy nga magpa-renew sang ila sini nga mga firearms para nga maaway naton ang loose firearms. Di karon kun babudlayon mo naman ha, ti ang programa nga to santo makuha naman manifit naman ang purpose.
3: Di kung pabudlayon mo abi ang ka illogical bala, di kung pabudlayon mo abing proseso, ano ang garantiya nga ti atong nagkwa nga mga nagkwa bisan patuod na comply abi bisan mabudlay mga proseso, anong garantiya nga inang iya nga pusil nga na hindi mapabayan? Di ba? Dira kita yung focus.
0: Tani-tani ma-dig deeper kita.
3: Oh.
0: Sa mga kasubong sila nga nagkakainabo, Subong Radyo Man Binroy, sa aton iyang palibot.
3: Tani dira kita yung...
0: Buhay lang ini nagkakatabo diri Subong sa Pilipinas. Nagkakatabo ini sa Amerika. Nagkakatabo ini sa ibang nga mga countries sa Southeast Asia. So baga, dapat padalman ta, hindi hapaw dapat ang paglantaw ta sinidiri. Amo na ginambal naton nga dapat sulbaron naton kagi kumbaga, investigaran naton kung ano ang puno ng silitarantanan, ano ang pusil silitarantanan, nga nagresulta sa iya kabata, mga awat o sang pusil kag maniro.
3: Di mo na gani,
0: hindi nga ang pusil, orang ka na pag-iliya sa
3: pusil. Di mo yung pagbasulo ng pusil.
0: Ay, di sala niya nga kumbala sala nga konteksto kag naratibo bala. Mm. Kung paano solusyonan ama nga katabo ngani sa mga eskwelahan.
3: Amo na gani implo. Ang amay pinabayaan niya to ang iyang iyang pusil sa salakyan. Is it proper nga ti gra ginabutang ang salakyan, ang motor sa motor, ang pusil sa salakyan. So amo nang ihimplo sa nga balta problema. Did anong problema nga nagarelax siya sa pagabut pagtago sa iya sininga pusil. Amo na ang i-address naton kung paano naton hugton ina kung nagapossess na sa legally sa firearm kung paano naton ma-implementar ina nga hugnya ti dapat tumano nila ang tsaktugid nga pagkip sang pusil
0: mga factors pa nila pero ambot pagid naton silingon dapat may baluan pagid naton kung nga ang bata nagamuto.
3: Yo, damo pag iniya, sa side sang eskwelahan, sa side sang gilikanan.
0: Amo nga possibility, ang mga factors ini, amo nga violent team games diri sa Pilipinas. So dapat lantaw naton, ina. Kaya isa pangin sa mga, agad lantaw diri nga ti, ang mga kwanbala, ang mga, kwanbala, mga, ano gali palawag sini, ang mga paminsaron sa aton sini nga mga kabataan. So nga nga nagkalapot sa mga kasubong sina.
3: Ano nag-influence sa ila? Nga, amo nang state of mind sa mga kabataan? Ano nag-influence sila? Tiyan mo na ganing ambalta, work hand in hand kita, DepEd, DSWD, Ginikanan, gobyerno, kung sino pa dira, wala tayong gina-address, abi. Personal na naguro investigar kita, parte sa mga online games. Isa ni sa mga factor. Tisige mo na gapon, subong. Nga, hindi ginato na mauntat-untat. Ang balta yan, ikinangla na guro magsigita ng presidente. Takaga magpanawagan niya, ti, dapat untato na nato ni. Kaya kung presidente yung manguna sila, kaya med, kung isa-isa lang ni kaprobinsya ang problema, hindi ah, bilog ini nga Pilipinas ang problema sa aton sini nga mga kabataan. It seems nga ti may breakdown sa ano, moralidad kaga pamatasan sa aton sini nga mga kabataan. Subong, nga, kung pabayaan ta ni, madako ni, hindi pwede. Subong araw man Japon, titanaw lang matapos ni ang magtaon ng issue sa Ateneo. Araw man ng Japon ang online games nga na. Hindi man ng Japon madula. Nga hindi kita madula-dula ng mga online-online games. Ano din ang ara sinada? O, di ba? Nga hindi kita madula-dula. Ang panahor sa online, nga hindi kita madula-dula. Bullshit niya klase ka. Hapos sini nga tani kong...
0: Amo na galing ang balko, dapat mag-dig deeper kita sa mga matuntood kiniyang nga mga rason nga nag-aamo sini nga atong mga kabataan. Iti possibly because in isang state of mind sa atong sini nga mga kabataan nga nag-aamo ini ang state of mind sa atong mga kabataan. Inamunamo nga mga factors ina dira Radyo Man Bindroy. So amo na dapat ang investigaran sa atong sini nga mga concern.
3: Kaya kung may...
0: dapat buroligay sila.
3: Oo, kaya may mga insidente na tani nga nagkalanabo, tani na kwanta na ni, naka-study na kita sini. Ano gin man ang mga factors nga nag-aamuning utok sa mga kabataan? Kaya para tani ang mga ginikanan, kung responsable mga ginikanan, no, ma-address nila ang ila sini nga mga kabataan. Ang problema sa ila sini nga mga kabataan, yati amo nagiling signs and symptoms, gali kung medyo apektado na paminsaron sa nga bata, ti pinabayan lang. Kaya nila, mo nang ambalta ibaluon tagidya ang utok sa aton sini nga mga kabataan. Istoryahon ta aton sini nga mga kabataan. Kay paagi sa pag-istorya naton sa mga kabataan ta mabalaan ta ini ko may problema galing kay tem problema kay wala nag-istorya ang ginikanan sa mga kabataan ti ano karon.
0: So dira naghalin 80% 90% gidra sa balay gid naghalin. Ita pwede ba tudlo ini sa mga maestro maestra lang sa eskwelahan kay ang responsibilidad ara gid pirmi no sa mga ginikanan.
3: Abi mo kun ginikanan kang observant kagid bala. Keen kakatama bala sa pag-observe sa attitude sa bata mo. Istorya ha bala. Kay bisan sa ibang nga tao, mabalaan mo kun ano siya nga klase sang tao. Istorya lang 5-10 ka minutos, 15 minutos, no? Kung maidid kagid, mabalaan mo kung anong...
0: May mga open communication sa mga kabataan.
3: Diyan mo ni, sa tiyon sang gabi nga nagatipon ka mo dira, nagabanding ka mo dira. Istorya sa bala, kay mabalaan mo na kung ano problema sa bata.
0: Ang mabudlay pagidira kung inang daway gani ka mga kiritaay.
3: Diyan mo na na eh.
0: Kita mo ang sa kwantong sa Sambuanga to, te, honor student gani ni.
3: Pero
0: oo. Ti ang ginikanan, te, wala kita ka-insindi kung ano ang plastada to, te, sugat dulong magani ang bata sa eskwelahan.
3: Kung may problema to sa kay grades kung anong problema, di ba kung naistorya mong bata, mabalaan mo na kung anong problema yan sa eskwelahan. Kay ang bata ya hindi na magbutig sa ginikanan kag masugid gina eventually sang iya sini nga problema kay bala niya ang shoulder to lean on among iya sini nga ginikanan Tigiron niya nga, wala nagapanugin ang bata sa ginikanan. May problema ang bata kag ang ginikanan.
0: So, dapat hindi mga band-aid solusyon lang. Mga hapaw tali nga pag-insindi sa mga problema nga ini. Dapat mas padalman ini sa aton sila nga mga concerned government agencies. Inambal naton concerned government agencies. Hindi lang isa ka
3: department ito.
0: Hindi lang DepEd, hindi lang DILG. Damo nga mga concerned government agencies ang dapat nga magbuligay sila diri para nga as soon as possible ma-address ang ining mga concern nga ini. Tawag lang tabo-tabo sa mga copycat so nakatabo no sa nagkalain nga mga lugar sa palibot sa nga pungsod o di ba diri sa aton sa probinsya nagligan to sa Dumangas tapos sa naligan nga daw dito naman din to sa Tubungan or Tigbawan o sa Tigbawan. Muna bla mga kasubong sina nga mga insidente or mga nahitabo bala nga dapat ma-address ini kun nagabigay
3: tama ka vulnerable ning mga kabataan tangadaan kay salamaron nga edad mahapos kwan pang paminsaron labla ba impluwensyahan kita tarang kagi man binata bata kagi man tasang among sini ka estado sang edad. Damo giman sa mga influensya, dira actually ang influensya sa amo na nga pang idaron. So dira naton proteksyonan ang aton sini nga bataan. Tanaw mo bla kun magtigulan ka nala, ilaman ang panulukan pananawan mo. Pero kung mag-amos na mainit pa nang dugo kag may lapos kay influensyahan. So dira kita yung magsunod tani.
0: So dapat liwato naton, dapat mas padalaman ini sa mga authorities naton. Dito sa Sabuanga ko dito may mga hinabo, may nagkitabo kapareho sini. Dito naman sila gagutok to sa Sabuanga. Ang DILG ato to. Ang PNPT.
3: Aki, malana.
0: Ato to. Ang secretary sang sang DepEd ato to. Nagkakuan sila to, nagagutok sila to. Pero ambot ko may mga proper coordination man ini. Nagabinitingay man ini sila. Kung paano i-address ang mga kasubong sila para hindi na masulit Radyo Manna Binroy. By the way, pila ka mga banwato ang naigo sang pagbaha sa naligan iyang duha ka adlaw Radyo Manna Binroy. Kay pinakaulihin nga nag-subside ang tubig amo ang area sang New Lucena kag sumuman sang
3: Zaraga.
0: Kag ang pinakakatapusan nga banwa nga nag-suspend sang klase kahapon amo ang banwa sang Zaraga. Pero good news kay ti ang tubig nag-subside na dito sa Helicon na Wiste sa New Lucena ti nag-subside ang ibang tuwang tubig. Kay dito talaga dito na naghalin ang mga tubig nga nagkantuman diri sa area sang Zaraga Radyo Manna Binroy, porsyon sang Pututan kag porsyon man sang Liganes.
3: Pero kasi, mga ulumhan nga daw madalom. Guro may 3 days lang guro nga subside nga hindi pa mag person mo muna aras kili dayway tapos madalom sila bala manubo.
0: Ati oi nag-subside iya sa karsada
3: Sa karsada iya
0: subside. Pero sa tram nanti.
3: Ay may 2 to 3 days lang
0: tapos sini inang kwabla magubas lang tubig sa tram na.
3: Ay lutang ang itsura sang
0: maray mo puno kaluta.
3: Brown.
0: Kung hindi na mauranan nga daw bahugasan.
3: Oo.
0: Ay makuha na medalyong na na.
3: Oo, wala na na, balda na na.
0: Wala na na, balda na na.
3: Kapit pa ko nagabunga na, balda na na.
0: Tiyo-tiyo si pabala. Okay lang kung ang paray lang ang balida, nagabusog-busog na.
3: Oo.
0: Pero kung inang mga nagmarok lang, nagatongkarok lang, nagagatas-gatas.
3: 100% tapos
0: gila. Sure ball na iya nga maging upa na na. Hindi kapirdihan na na. Sa aton sinay nga mga mangungumar Radyo Manna Binroy. Kanakip sa mga barangay na sa Zaraga, like Balod 2, Inagdangan Sentro, Inagdangan Norte, Inagdangan Sur, Halaod Norte, Halaod Sur, Malunang, Paho, Poblasyon Ilaya, Sambag, Sigangaw, Talibong, Tuburan, Kagtuburan, Sulbod. Muna yung mga lugar na sa Zaraga kay muna ang gini lapot ginsang tubig. No? Ti kalabanan sila din eh. Mga kwabala, mga ginagyan sang creek, ti may mga taramnan. Kaya siyempre may mga porsyon nga ti residential Radyo Manna Binroy. So kahapon, nag-subside na ni, kaya ti subukan daw.

0: the late Senator Binigno Ninoy Aquino sa tarmac sa Mia sa una, Manila International Airport, subongti Ninoy Aquino International Airport sa August 21, 1983. Kwan subong, no, commemoration sa iya sila nga assassination Radyoman Benroy. Naligad nga mga kwan, naligad nga mga tinuig, no, it's a people power, kaya ito yung daw ay ginkwan, no, in-commemorate sa Marcos administration.
1: Ito kay Marcos mo.
0: Oh, pero te, ang assassination niya ni Ninoy, at isa sa mga rason kung nga nga nag-ibwal ang people power sa 1986, amo ini ang pag-assassinar kay Ninoy Aquino. No, kay the late Senator Binigno Ninoy Aquino. Sekta mga observation sa aton siling palibot na Radyo Man Benroy. By the way, may nagali isang market day sa mga merkado publiko dari sa siyudad sa Iloilo. May mga bulantiro na tagaan na sila sa pwesto. Dito rin din sila sa third floor. Hindi ba doon rooftop na niya?
1: Rooftop na eh.
0: Third floor, pero may atop na eh.
1: Wala eh.
0: Oh.
1: Dablan sa may kuna, sa may... Central,
0: car park. Car park, no? Dito ka sa rooftop.
1: May atop na. Why na atop, ah?
0: Tiyambal niya, parang hindi na sila mabasa. May atop, guro, eh.
1: Base may basi
0: meron. Pero parking space ba? Why man atop, ni?
1: Wala, oh. Ito yung dibla, second floor mo lang, eh. Asta.
0: Hindi. Tato floor.
1: Ato, third floor.
0: Oo, kaya yung third floor.
1: Hindi yung third floor. Kaya mo mga karinderiya, mga kwan. May arat guro nga
0: space. Maroon ba si Toto Flo?
1: Oo, insakto na.
0: Sekta mga observation na pod kay Radyo Man, Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man, report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man na Eric, Radyo Man na Binroy. How's your morning?
1: Doon dumadunlan ko ka tubig ba?
0: Kaya katuntutunlan ko ah.
1: Spokening in dollars ka na sa bunga. Hindi ka na, cannot be rich ka na.
3: Hindi magkita. Tuntun lang ah. Agad ako din ano? Agad ako din ah. Ano ni? Na konsang guma?
0: Flat?
3: Nagsungaw.
1: Tika yung may buho mo. Hindi mo naman sungaw kung wala buho.
0: Running flat lang.
1: Running flat yun. Kaya square na karoon ng araw mo.
3: Normal mo na niya. Pagkiyay ka.
0: Karami isang diversion, no? Karami isang diversion.
3: Karami. Okay. Tawai-tawai ba? Alin sa may... Ulilaw, sulod ko sa may, ano, sa may tawagan din eh, Pistig Mall, Pistig Walk. Amo ning sitwasyon sa kwan.
1: May kay kagahon, piyag, ang traffic lights, okay na. Galing delikado na mo kung wala traffic lights.
0: O, oh, dito sa Taft North, gano.
1: Delikado na kung wala traffic lights, damo aksidente na da.
0: Ay, usually kung patay ang traffic light da, kami pa kung why nagahinay-hinay man ang hari sa diversion
1: nag-age. Gasinumpit lang na mga salakyan.
0: Saga binunggo anay sila sa tunga-tunga da sa nga Taft North to.
3: Oh, din namin kung mga amon oras kay white traffic, no? Sa way mga pa ako ng video nga ng mga 10 minutes ago, Radyo Manila.
0: Bali pagwa ka na di sa diversion tapos ta pagadto sa Taft North.
3: Yes, correct na, no?
0: Amon ng tapos nandiko ka pagadto sa may Mega World.
3: Yes. Amon na. Kasi may mga nakita nga mga naga-jogging, no, sa mga islanad, and of course, no, ang mga street sweeper na itong galing Radyo Manirik, Radyo Man Binroy, no, may nagpapinanilig na sa distrito, iya sa Mandurriao, no, kay ti ang mga...
0: Ang mga street sweeper na itong daw kapira nakita siya nag-ayo nga dapat may mga uniform ini sila, pero sa subong daw ay, no?
3: Away. Oh no, namin man ang suggestion kay ti kun isa bala sa may area sang Suok, Panahunan, pasulod ko sa may Arevalo. Gapin na nilig, sinati kay dulom ang
0: oi mo kali makita.
1: Reflectorized tani nga.
0: Ay, may reflectorized na sila nga daw hood.
1: Toko delikado.
0: Ako ang gali daw blazer, ano panawag sina?
1: Oh, daw blazer.
0: Pero ibalway gid ba nila ginasuksok. Nami na isuksok din nila na pero nami kita ni lang may uniform gid yang ma-identify gid sila iya.
1: Sa do sweatshirt ta ni
0: na.

0: ang namin man.
1: Atiyo eh. Kagang si Bang hindi mainit. Kaya ti, siyempre, gilabalhas ka na kung magpanalihin ka.
0: Duwaon lang uniform. Uniform kung nagaulan, kag-uniform, inugsok-sok nila kung mainit.
1: Okay, rin or shine man yung ilay.
0: Kung nagaulan, ti, siyempre, may raincoat sila da, nga may, post mo bala sa traffic enforcers nato. Hindi ba itanan mo, ang nagapanilihin mo lang sa dalan. Sa dalan lang bala? Galing kay street sweeper, gani, Flo, no?
2: Sa street sweeper. Ito namin na kung magtigulula na may mga raincoat, no? May ara man nga. Suksok sila raincoat, eh. Kaga may ara na payong nga ginasabit lang sa ulo, la. No? Hindi sila ma...
1: Tingaling kati, ilan na ni iyang kwan, ilan na ni iyang mga ginabakal, or ilan na ni iyang ginaprovide sa kagalingon nila. Namin kita ni kung may uniform gid ba lang, tingaling kiniya sa city government, eh. Kiti, ako iya pa after sa mga traffic aids ngayon eh, mga traffic, ang after sa traffic aids na eh, mga traffic enforcers naton, ang mga street sweepers naton, naman yung gusto ko iya nga matagaan man sang importansya mo.
2: Yes, correct na, radyo man.
1: Ito ba na, pag bugtaw ta sa aga, ang dalan taliya sa syudad, tama na kalimpyo mo.
2: Silo na.
1: Lakta ba na, halin sa city proper pag ato sa... Haro Plaza, kung may makita ka nga upos ka si Grillo, why giday?
2: Why?
0: May mga okasyon, bala, kay kinalipay kita ya, sila iya, gapangasubok ay pagkaga, bumbahanay naman. Balus-balusan taman sila sang kwan.
1: Under ni sila sa GSO, din la.
2: Oo, mga kaayo, tabla. Hindi ka mo magdadaramhak, bala. Isang gadaramhak, mga...
0: Kaya matigayo na guro kung si Plo na guro mag-mayor ni siyudad.
2: Tapos na sa ako.
0: Bungguabla si Mayor Aiza, bla.
2: Ang gilangat.
1: Ano ka pariyo sa kilala mo?
2: Ano ko? Bakit sa ulo ko? Si Roy. Ano, presyo kita sa baboy. Subong sa Iloilo Terminal Market. Ang baboy subong 320 pesos ang kada kilo. Ang pork chop, 300 pesos ang kada kilo. Karne, or giniling na karne, 390 pesos sa giyapon ng kilo. Na ang tiyo sa baboy, 260 pesos sa kada kilo. Pangatubang kagaya pangulihi. Ang atay, 260 pesos sa kada kilo. Chan, 360 pesos sa kada kilo. Ulo sa baboy, 270 pesos sa kada kilo. Unod sa baboy, 320 pesos sa kada kilo. Panit sa baboy, 180 pesos ang kada kilo. Abaga, 310 pesos ang kada kilo. Paras, 210 pesos ang kada kilo. Beef tapa, 400 pesos ang kada kilo. Kantaw, 380 pesos ang kada kilo. Petso sa bata, 380 pesos ang kada kilo. Kagatay sa baka, no? 370 pesos ang kada kilo. Pata, 200 pesos ang kada kilo. Kagang bagol sa baboy, 80 pesos ang kada kilo. So, kainday, natiway man sa pagbag-usubong sa presyo iya sang baboy sa sininga si Mana. Ang Benwood, Haro, Radyo Man, Eric, Radyo Man, Benroy, reklamo man to sa isa ka residente. Dito, tinoeg na ininga ginareklamo.
1: Tino biniyaan na kuno ka developer dang ilang obligasyon. Pagkatapos nila makabaligya ka mga unit, kapagkatapos sa why na sang nabilin, nagkaginansya na sila, ang kanal, pinabayaan nila.
0: At sa dindapit ni...
1: Sa Metropolis na bala.
0: Ah, okay.
2: Lamagi.
1: Ang dawag na ba sa kilid bala sa Philippine Science kaumagi?
0: Ah, okay.
2: Oo. May sunog to bala sa una. Dira na, te, gugta sa mga homeowners association.
1: Mayong kanin ang ilada kay drainage lang ila ginagugtasan. Ang amon ganito yan sa ECM. Yan, why turnover balay?
2: Namin.
1: Holy shit.
0: Ano kanami nga lugar tani, no? Kay, ngon na kami tani ni Radyo Man Eric mo.
1: Tani to, isa na kami kasalakyan ni Radyo Man Binoy kung kagahon ka to this station.
0: Gani? Ayoy, ano ba kay nakapatindog?
1: Pasabi, Lunes, may ako manerbato sa iya. Mati siya naman manerbato sa akong.
0: Ayoy, sa Jute.
1: Tapos sa pito naman si, kwan?
0: Si Julie.
1: Julie.
0: Gon sa Badomi, ito na si Julie niya. Let's go!
1: Ay,
0: galing kay nakapatindog na to sa palasyo sa pututan tayo ay tamay mo sini
1: ang saan mo yan na matunog ba si Igo nalang itunogar sa ako ng impas na
0: po ay naman itong ginabaha ay mo itong unit ay mo itong ginabaha namin tani
1: tamo galing ba si ang mga hambay ba ito ba si Braco na ubos na ka kwan ba na ubos na ka anay ba
2: di namin na to yari imo ano niya plastar sa pututan na Eric Palas
1: Bao Palas Palaguro
0: Gusto mo pabo? Gusto mo bantam? Gusto mo manok? Gusto mo paho? Kanto ka sa Eric's Palace.
1: Bakon mong plano ka dyan isa sa Aniway pa muli. Mana alas to sa kutumalin sa kagawon sa Aniway. Kunigin utes mo kagalingon mo. Nga mako mga majuti ka sa kagawon. Dito ko pamahalin.
0: Tapos balik ka to sa Aniway naman.
2: De, sa banda magulang ko. Taniway ko tugin bakal. Balay kung di mo to pag-istaran.
1: Ay, naman ko.
2: Sige na.
1: Staran mo ah. Staran mo to. Okay.
2: Ang ini nga
1: ay di na dali lang bala kay may mangkot na bala ang uliwala na sang market day ang mga bulantiro ginapasugtan na sila nga magbaligya 7 to 4 sang 7 si gabi sa 4 sang kagahon everyday na pero ang pwesto nila sini like for example dira sa super sa Iloilo Terminal Market dito sa Babaw no?
2: Sa Babaw sila radyo may Eric no?
1: Di man, mabaklan man sa ito kay dito sila sa Babaw.
2: May iban man niya tibitindi man sa suki-suki.
1: Sabagay,
2: kay
1: no?
2: May suki ka na niya.
1: Pinapagita ka gid, no?
0: Pinapagita ka kung nara kay Sdalom niya, eh.
1: Pero gabay pa nga sundon nila niya. Kiti, in a way, tiya mo na yung ginistoryahan nila kag-win-win solusyon nila. Sang-san dira sila sa Dalom, nga hindi pwede.
0: Tigalan kayo mga walk-in nga mga bulantiro. Maangal naman na, sigurado na, pero mga bulantiro, to yung nag-upod, to yung sa istorya, laban-laban niya, masugot to yung ang mga patiho nila na.
1: Budlayan ako ni, may magawa naman nga
0: may ara na oh may ara na nga mga kwan mga kulurom
2: ginustoman na nila mo
1: so hindi na sila pwede ang mga volunteer din na sila pwede nga mahalin-halin sila may makanto sila sa big market makanto sa super makanto sa lapas so permanente na to sila mga volunteer
0: pero galing kay mo maning ilang inyo that time dibla nga bali yan bisan dito lang kami mayors babawa
1: tiyo tingin ko kanang ganin sila
0: gaya lang kami pisto
1: to ano na niyang mga volunteer ngining mga wife pisto hindi na sila pwede
0: kamo lang nagaling kay hindi sila matalaptak
2: tiyo amo na tingin tiyo magiging gusto man nila na mo eh amo nang iniinisyon
0: tani ang budlay na ya ang bulantiro ya nga nag-upod ya bulante si Ilaya sa
1: pero
0: mga matuyod
1: ya amo ni sila yang may mga records kag legitimate
0: pero ti may mga nag-upod na da nga bulantiro nga hindi man niya bulantiro gid ya nga bag-ulay nangin bulantiro kay mayo negosyo kita nila na bantayan ta ina kada market day basi kon ma market day
1: sila nga market day
0: hindi basi ma declare sila ya market day nila bla
1: ti daw sila to karon syudad
0: ma kon gina laban-laban pero kabay pa nga hindi na ta maglabot sa mo na
1: kasi ang kung market day ka abe, abot silingon, ang mga tao dito makadto sa amon ng adlaw, dito na tanan ang mga bulantiro. Pero kung wala na sa market day, hindi naman intina na
0: tapos sa babaw. Magpropwesto sila. Ay, ti, ma, paano kami kayo matagaan? Pwesto mo na yun, muna yun.
1: Mabalabas lang hindi islam buhi.
0: Amo na gani, oh. Okay na na.
1: Kung anong tanaya, panilagan tanaya ito, Toflo.
2: Sige. Ini nga balita kang observation, gado lang sinyo sa daluan, sang nangyos ka mo. Non-slenement oil. Ang pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga pang-aplat herbal, non-slenement oil. May sa practice, rayuma, varicose, wala mo ipoy, talaman all. Pananakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo ni pang-aplat sa managaubo, pananakit sa liog, naundan ni mali, kag sa mga nagadugo nga pila siya ni patagunon, pauntaton, bubo ilang, sa non-slenement oil. Ang non-slenement oil, ang mabakal sa mga butika, sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag subong man tapos mano kanin seafoods may hindi kumpletong bakasyon ninyo diri sa Iloilo City sa mga bakasyonista tangod ang tapos mano kanin seafoods amo mga manami ti mga pagkaon dira sa tapos no gapa lang ng eroplano gapa kamot ning hamot
1: si Radyo Ban Binroy gali mga isa lang kuno si Manang hindi sa kakaon status do siling ko araw-araw sa pagka sa kamarilipaton man si Imo yaman
0: gamalipaton tiyan tagiyas ang Itria Brands ari man upod to Itria Brands
2: nataong gusto na ligad at lao anong ang bali toto to ano naman toto ano itong ang bali Binroy kaya ko kapatid kaya gagatula signal ko na sa Roas to sa ano dito to niya Roy na bila tambal ka lang kung saan no kaya iawan paliwat ng isang bilog papo
1: kag siya lang maubos
0: sa sakto nga chimpo ah mo sa sakto nga chimpo
1: pero mo ginabala pirmi ginamotek niya mo na pirmi na bala ko kakalipan mo na si Manang hindi ko kaon kakalipan.
0: Meaning mo namit di dyan, Tato. Oh,
1: sinig ko na, mali mo namit, tapos yung kalipat ka.
2: Sobrahan ka namit, bro.
0: Sige, ah. Kung pagka mo sa Tato, sige mo, first choice kiniabi ka tao, Tato, sige namin first choice ka tao. Oo,
2: bisan ako.
0: Oo, kita diri sa arme na makapamatuod sining tanan. Kaya ang tanan niya nakakaon sa Tatoy, so makapamatuod.
1: Kung hindi ka mag-first choice, ano mo ito na matabo si mo?
0: No choice.
2: First choice ni Binoy ang Tatoy sa Malokan na to. Ayos na to. Good morning na si mo. Kay Tita Maricho sa drama sa Tatoy sa Malokan. Sipos, kay Naikonseng, kay Tay Tatoy. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Manclo, Consumo, Navarrete, Tatak, RNN.
1: Tatak, RNN. Salamat kayo kay Radyo Manclo, Navarrete. Ningabahin doon na sa inyo, sangnan sa corn coffee. Umpisaan tanang aton aga pag isa pag-inom sangnan sa corn coffee. Kay eksperyensya ng mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa atong immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa atong resistensya, nagapataas ang atong energy ka nagamintinar sa proper blood sugar levels. Nagapa-improvement sa blood circulation ka nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nagsalaw, hindi kita blama tunawa, nagabutod ng atong chan, imni nyo sang nan sa corn coffee. Ganitoxify niya ang atong ngalawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabilagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Bakal nyo sa mga botika sa Bilog Gesta sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalikta, mga daragko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4.53 na sa kaagahon.
3: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasinginat iyon sang tig-ululang tag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
2: Mga butika!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
2: Mga buti ka!
3: D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio!
2: Ang D3!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
2: D3 Bio!
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Eduardo Goto, as na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawat na wala ising chemotherapy.
8: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
18: Charm, Fab, Con, ang mungkong makablo. Hanggang amoy kulo sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangkong kumakablo sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Cellphone Plus Gold.
22: Ako gali si Maya.
23: Misis ko sa ovary
22: 3 cm na gali.
23: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
21: Cellphone Plus Gold.
24: Mas pinalakas.
21: Pinagaling.
24: Pinahusay.
21: Cellphone Plus Gold.
24: Sa mga butika.
21: Cellphone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pa sang nawon.
21: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nuts.
2: Corn coffee.
3: May vitamin A,
2: vitamin B,
3: and B12.
2: Vitamin C,
3: vitamin E,
2: potassium,
3: magnesium,
2: iron,
3: zinc.
2: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
3: Good blood circulation.
2: Kag good eyesight.
1: Nuts. Corn coffee.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomner, tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: Alas 5 na ang oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
16: Radyoman Eric John Pamplona.
17: Eric John Pamplona.
16: Kag Radyoman Benroy Bernal.
17: Benroy Bernal.
16: Back to back sa unang radyo, unang balita.
15: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sa nga DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatiga, basami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa ulang iban pang mga phytochemicals na nagalin sa extract sa disugar the sugar cane. Napamatulan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Napamatulan sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, marami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pila ka mga lugar nga apektado sang baha sa Banwasang Saraga Iloilo, nag-subside na ang tubig. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
16: DYRI Radyuman Report.
18: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
19: Nagsubside na ang tubig sa pila ka barangay sa Banwasang Saraga Iloilo nga apektado sang tubig baha sa nagligad nga Agosto 9, 2026. Sa kabilugan kag final nga datos sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kon MDRRMO sang Banwa, 14 ka mga barangay ang apektado nga kadamuan, yara kag malapit sa suba. Kalakip diri ang mga barangay sang Balud 2, Inagdangan Sentro, Inagdangan Norte, Inagdangan Sur, Halawood Norte, Halawood Sur, Malunang, Paho, Poblasyon Ilaya, Sambag, Sigangaw, Talibong, Tuburan kag Tuburan Sulbod, naglabot sa 1,944 ka pamilya o kon gihapon 5,871 ka individual ang apektado sang baha nga nagbalik na sa ilatag sa Kapuloyan. Nahibaluan nga ging katingala sa mga taga-Saraga ang hinali nga pagbaha sa ila lugar bangod wala man sang mamunog nga ulan nga nagtupa sa ila. Apang suno kay PDRRMO head retired Colonel Cornelio Salinas, isa ka fluvial flooding ang naeksperyensyahan sa mga taga-Saraga kag kaiping nga banwa bangod sang tuman kadamo nga ulan nga nagtupa sa talamnan sa banwa sang Pututan sang kaagahon sang Agosto 19. Kagbangod nga saturated o kon may nakapundo na nga tubig sa lugar, nagpangita sang outlet ang tubig nga nagtugas ang pagbaha sa mga manubo nga area. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
18: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
16: Tatak RMN.
15: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ari na ang nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsaka sa 6 limo unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
20: DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw ba na ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nga resulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kag banabong ka komplikasyon, kangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pangayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulat nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantinalin sa margusto nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na sang hypersidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo inis ang may TC, dugay ka naman na ganto sa katol-katol sa panit, problema mo wala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline niya vitamin C. Makabu ulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, kapulisan padayon nga padayon ang investigasyon sa ginapayag hold up sa incident sa may banwa sang Pututan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
16: DYRI Radyo Man Report.
21: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
22: Nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa ginapahayag hold up incident kay nagluntad sa Barangay Bungko Pototan last 12:30 hapon sang hapon Agosto 20. Ang biktima, ginhinago sa kanay alias Antoy na 35 anyos, kasado sa Barangay Kompanya Central Molo kag alias Mar, 42 anyos driver kag residente sa Barangay Inaka Kabatuan, ang duha ang ahente sa Ginebra San Miguel. Base sa pagpangusisa sa Pototan PNP, nga natabo ang insidente matapos ginpark sa duha ang ila ginasakyan nga van sa kilid sang dalan kung sariin. Nag-abot ang riding in tandem suspects kag gintayaan sila sang wala pa matumod nga armas lutang. Dugang pa sang kapulisan nga nakuha sa mga suspect ang 21,000 pesos nga balor sang cash nga dala sa mga biktima kag ilayon nga nagpalagyo padulong sa New Lucena. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
21: D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
0: Tatak, RMN.
20: Dog mag Mega Man Herbal Capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isag ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagonigot weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
15: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amoy niyang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo kung naghatag sang dugang nga resistensya. Nagamligman sa aton nga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, makakag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi mo lang ipapatindog lang sa ikong tawo, di naghatag may dugang resistensya para hindi kita pagtuyuhon or pagkapuyon sa aton nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga diri nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, tapos Super Fiber ka mo antes magpanyapon. Ang Super Fiber, mabakal sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Balita nagikan sa City Hall unang nga tuig sang Iloilo City Council, productive sir kay Vice Mayor Lovelove Baronda. Kasama mo sa Balita Radyo Man Joel Franco.
1: City Hall Report.
3: Ang ining bahay ginadala sa inyo sang Nan's Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nan's Corn Coffee and start feeling a difference. Mga benepisyo nga atong makuha kung regular nga atong paggamit sa Nan's Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalabas sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nan's Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
23: Ginakabing ang productive device, Mayor Lady Julie Grace Baronda, ang unang atuig sa termino sang Iloilo City Council. So kay Baronda, nakapasara sila sang 956 ka-resolutions kag 371 ka-ordinansa. Pahay ni Baronda, ang halos sa mga committees may napasara ng resolution o kon-ordinansa. Hindi nagpakita ang agritutu sa konseho ang kanan nga concern sa mga pumuluyo, hindi lamang sa isa ka aspeto o kon isa ka industry dugang pa ni Baronda. Samtang, kinakabi ni Baronda nga dako kontribusyon sa konseho sa pagsadyog sa syudad among ilang madasing pagpasara sa maginahingyo sang executive branch sa konseho. Dako man nga accomplishment sa konseho para kay Baronda nga wala nila ginapabudayan ang ginapangayo nga suporta sang opisina sang alkalde.
24: Halos tanan nga mga committee may ara gid siya sang napasaran nga if not an ordinance but a resolution. It speaks volumes of how we do well as a council nga ginatutukan namon ang tanan nga mga concerns sang pumuluyo not only limited sa isa ka aspeto isa ka industry. Ang dako gid nga contribution sang city council is tanan nga gina-request from the executive branch ginatagaan gid namon sang dako nga priority kag wala gid namon ginapabuyan-buyan. Wala gid nabudlayan ang executive branch nga whenever that she needed the support of the city council through a legislation gina-deliver ginamon dayon promptly ka deliberately.
23: Ang pahayag ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
3: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, lukos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabuti ka, malapit sa inyong lugar.
15: Tatak RMN. Pero mga proposed ordinance ko ni Vice Mayor Lavla Baronda, why ginahimuan committee report sang committee level sang sangguniang panglungsod? Ang iya ka majority, te, simpre matalakay eh.
2: Oh.
15: Pero ang iya sang minority, kung sabagay, te, ang kanday City Council Sion Marie Mabilog, di blato, ay ganito gina-wet benegasikon di motion.
2: Ang iya to nga, una sa to, sa proposal to sa, ano to gani, transparency, kwanto bala? Freedom of information.
15: What may nag-second demotion?
2: Oh.
15: Yung iban,
2: joint pa bala?
15: Yung iban may nag-second demotion, pero tiara sa committee level, hindi man naman talakay kung may isang committee report.
2: Oh.
15: Ti productive in the sense nga in general siguro eh, kiti ang executive, sinanano ng mga legislative measures da, para nga makadalagan ang aton sa iyang syudad. Pero sa mga personal nga mga proposals nila, kaya mga proposed ordinances nila, why? Yung mahimuan committee report.
2: Ano ba? Kay pila malang kamo yung sa inyo.
15: Duwalang
2: sila. Duwalang sila. Yeah. Paano mo na madusong? Imo,
15: ay, naku. Kung sabagay, majority ganis mo, sa nagali lang, bigabi na isa. How much more ko nang iapakapihak ang mga ordinansa nga tala kayon? Kaya kay ti, tala pa professional ka bala. Kaya kung ko makapayo malang na sa mga pumuryo sa syudad. Why not? No? Kung hindi man ang, kumbalang, hindi man ang pagdayaw sa inyo matuon. Yung tibilang kabahin sang City Council, kung baduso, ina, kag para ina sa mga pumuloy sang syudad.
2: Inyo man atanan mo?
15: Inyo na pagsuportaran, kay inyo man atanan. Muna galing budlay, no? Politika, gido. Alas 5:16 ang oras diri sa atong pagpangalagad ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, kuya bano kag malunggay para sa masabaskog nga resistensya, dugang nga ineriya kag masapag si kalawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason kag buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na ini sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmen Pharma Corporation.
20: Kag mag-Nans Liniment Oil kay number 1 maniningabala balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, ang Nans Liniment Oil nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining panimalay. May name tree extract ka para performance sa citronella nagatag protection sa exposed imo sining panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arkis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita, 45 kabarangay sa Iloilo nagbaton sang award, biyaheng G2 para sa Limpyo Iloilo Summit 2026. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
4: Capital Reports.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Ginpadungga ng 45 kabarangay sa probinsya sang Iloilo sa Philippine Approach to Sustainable Sanitation Biyahing G2 para sa Limpyo Iloilo Summit sa Iloilo City kahapon. Ang mga barangay nakapasar sa Grade 2 o kung G2 Basic Sanitation Status. Sa 45 kabarangay, 15 ang nagikan sa Banwasang Labunaw, samtang 12 naman sa Banwasang Oton. Kada isa nagbaton sang 10,000 pesos. Nabaluan nga makuha ang G2 status kung malabot man sa barangay ang zero open defecation, wala sang toilet sharing sa mga panimalay kag may mga sanitation facilities ang mga bulutuan, merkado kag simbahan sa barangay. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Manfia, Panes Otero, Tatak RMN.
6: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
16: Tatak RMN.
20: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga ko ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagaling sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed fruits kag vegetable fiber apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagan sa nagakaigo nga pag-amble kang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract kon gut para sa posible nga problema sa constipation pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon obesity manubo nga immune system mataas nga blood sugar mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon super fiber pectibo kag garantisado nga proteksyon sa matino nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
15: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may kang taran ini sa gout, no? Kung ang kidneys naton, wala sa kasarang punggan ang sobrang kadamuon sa uric acid sa lawas. Ang uric acid nangakanto ini sa mga joints kag nangin kabangdanan sa gout kag impeksyon. Kaga gout kag impeksyon. Gani, ini pagpabayaan nga magbatyag sa nga sakit dala sa nga gout. Subong pa lang, mga kasama, dapat mag-inom na sang suplemento nga may madamo sa nga omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Sulo sa pagtuon ng omega-3 fatty acids kag Squalene nga yara sa Dr. Pinoy, makatunaw sa nga pagpalamanog, makapadamol sa ligaments, kag nagpabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy, Squalene, nagapugong man nga magsaka ang uric acid, nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo nga omega-3. Gani manikawan ang mga hubag kag bukol sa mga joints. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, masaligan mo as sadto pa. Mabakal ini sa mga pharmacy sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shamsa Pharmacy, Antisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basti Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Kagaswilo Pharmacy. Kag sa taran man ng mga branches sa EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, IS Medicine Corner, kag sa Grace Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang nga dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Gilas Pilipinas Boys nagaban sina sa quarterfinals sang FIBA Under-18 Asia Cup. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
16: RMN News Sports.
20: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Nagaban sina ang Gilas Pilipinas Youth Men's Team sa FIBA Under-18 Asia Cup Qualifiers. Ini, matapos ginlutos nila ang Syria 72-63 sa qualification para sa quarters. Ginpamunuan ni Aidan Daiko Green ang Pilipinas iya 18 points, 3 rebounds, 2 assists, kag 2 steals. Nagamot man sa JB Kagurungan sang 12 points, kag Bruce Tubungbanwa sang 10 points. At ubangon sang Pilipinas ang China sa quarterfinals. Proteksyonan ang lawas sa natural ng pamagi, piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
4: RMN News, panahon.
15: Sa ikta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Roli Quincarol, mayong aga.
5: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo natin latest weather update sa subong adlaw, August 21, year 2026. Sa karon ang ginamonitor natin nga si Bagyong Neneng, nagwa na ini siya no, sa aton nga Philippine Area of Responsibility kag mag-weekend into a low pressure area. Uli natin ini siya na si Plataan 550 kilometers sa may north-northeast o Bitpayat, Batanes. Maliban sa LPA o formerly Bagyong Neneng, may duwa kita ka low ka system no, nga ginamonitor sa aton nga south side sa aton far no, ang isa-isa nakabagyo pag ang isa pa ni bagyo nga low pressure area. So ang bagyo nga si Bagyong Saudel, uli nato na si Plataan sa guwa sa aton far 2,745 kilometers sa may east of eastern Visayas. May maximum sustained wind din siya nga 95 kilometers per hour malapit sa sentro, kagastinan sa pagmadlos sa galabot up to 115 kilometers per hour. Nagawalagin niya north-northwest sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. May panibago naman kita nga LPA no nga na-monitor sa guwasang aton far. Uli na ito ni siya na si Plataan 1,715 kilometers sa may east of northeastern Mindanao. Ang muni nga mga sistema, wala siyang direktang epekto diri sa aton sa western Visayas, samtang southwest monsoon or habagat naman nag-epekto sa Luzon. So wala nag-epekto ining habagat diri sa aton sa western Visayas. That's why diri sa aton, maka-experience kita sa maayong panahon. May mga posibilidad lang kung kaisa sa nga isolated ng mga pagulan-ulan, pagpangilas panag-uob, ginadala sila sa mga localized thunderstorm. Nainatutok kasarangan aton ng hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magdala ini sila sang makanay tugtog sa sarangan yung mga pagbalog sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw natin, magabot lang alas 5:40 kag magato na din siya alas 6:00 karon sa kasisidmon. Sige mo natin latest sa update alin di sa Ilulo Pag-asa, Rolly Cuenca.
8: RMN News, panahon!
15: Bagay nga salamat, Rolly Cuenca, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Ari ng pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nansa Liniment Oil. Mayog kini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, sa mga panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa ganin, siyempre madugo na, buboy diretso, Nansa Liniment Oil sa pilas gid, kay siguradong dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa may mga cases, tirabras ang dinggi, silang mga lugar, at pinigyo na pagulatang nga kagat pa kamusang lamok, kang posible may dalang virus ang dinggi. Magwa sa balay, pangaplas gid, Nansa Liniment Oil. May sangkap ininga nimtri, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Nansa Liniment Oil, mabakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
20: Mayong aga sa aton sining nga mga mangunguma, sa aton sining nga mga kasaka, ang Iloilo ko na exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kay ang kubuta. Magpasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay pagi sa pag patgayon sa raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Raffle promo ini ang balta. Magadaog ikaw sa mga brand new kag syempre di kalidad nga kubuta products. Ang imuon mo lang, mabakal ka sa nga genuine spare parts kag mga equipment nila sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Kay amo ning palagyan mo para sa imo sining nga kadalagan sa every 3,000 nimo nga bakal may isa ka raffle coupon. Tikon damo pinaklan mo, damo man nga raffle coupon. Sa coupon ngayon, ang coupon ngayon na sulatan mo na sa pangalan, contact number kag official receipt number kag ihulog sila nga mga drop boxes. Sa December 5 na ang raffle promo sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm sa Barautaka, Nuevo, Iloilo. Ang premyo, grand prize, isa ka brand new nga traktura. Second prize, rice transplanter. Kag ang third prize, diesel okon na special power tiller with diesel engine, no? Gani magpasakop sa raffle promo sa Kubuta, kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kag sa dugang pa nga mga balita, sa kon sa ilo attorney pamangkot sa tagpalamati kon bala ano kadugay ang proseso sang annulment. Kasama mo sa balita Rajuman Joylin para onda.
9: Hello attorney. Ang antioxidants amo ang mga maayo nga elemento sa aton lawas nga nagaaway sa free radicals. Kung matam-an kadamo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalain-lain nga balatian kaangay sang diabetes, heart disease kag cancer. Karadyo man, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy may madamo nga benepisyo. Nalakip na diri ang vitamin E nga isa ka powerful antioxidant nga nagabulig sa pagpatay sa mga free radicals kag naghatag sang proteksyon sa aton nga mga ugat agod nga indi maguba. Kag suno sa pagtuon, ang vitamin E kag squalene ginausar man para nga magbulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis o kon TB kag cancer. Bangod sa antioxidant sang Dr. Pinoy, ang nasambit nga mga masakit indi na makaporma pa. Dr. Pinoy's Choline Capsule, epektibo kag masaligan sadto pa. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bakting Pharmacy, TDS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano kadugay ang proseso sang annulment. Attorney?
10: Well, kung nagtawin na ito, no, ang there is no definite fix dyan, no, magsiling kita nga, it's only 2 years or 1 year now. It all depends on a lot of factors. It all depends upon the availability sang calendar sang court, depende sa kada muon sang caseload sang kada court, no, so it varies from court to court, no. Kung matabuan niya, dasig ang disposal abi sang judges sang cases or sang iyang docket, then it's possible na madasig ang pag-expedite sang kas, mm-hmm. No? Pero kung matabuan abi nga ti ang judge nga residing sa nasambit nga sala, nag-retire or nagkasakit, no? Or naka long-term leave, no? So mga bagay might affect sa kadasigon sang kaso. So in that case, medyo mahina man ang disposal sang case.
9: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, derigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
11: RMN. Mga kasama ari ang good news sa inyo, ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag plus na muna sa puso ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ini kani basta-basta nga ingredient kay pedalo mini sa maidid nga pagtuon kag may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nga pakupos sang singaw kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas sang collagen, ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sa pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sa nga pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa magabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan, dula ang kurinot nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil, makabakal ka sa mga butika, makabakal ka man sa dra sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ang ilang activity center kag syempre makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
15: Good morning na sa atong mga Facebook friends nga nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Kag siyempre, sa mga nagpamati sa radio, good morning kid sa inyo, taran-taran. Sa kay Jess Pal, kay Daniel Ganyon Taborno Jr., subuman sa kay Kagawad Noel Cosculuila, Kagawad Roer Romar Martires dara sa may San Pedro Molo, sa Kagawad Rami Aranyo dara sa may Poblasyon Anilaw, Kagawad Ernedesa dara sa may Balonos Anilaw, good morning man. Sa kay Erlin Suryuso, no, good morning gin. Kagawad Bunikala dara sa Leon, good morning. Tili before kay Hedy Derunio, kag subuman sa kay Imbong Silobires, no, good morning gid sa inyo. Sa kay Tin sa Osano, kag subuman sa kay Doy Arthur, good morning gid. Sa kay Lisel Kapada, sa kay Mel Gargaran, good morning. Amuman sa kay Daisy MS Bilasa Sumabong, kag subuman sa kay Alice Friedrich, no, good morning. Good morning man sa kay Jesse Tagarda Maglayon, kag subuman sa kay Irol Diriquito, no, kag subuman siya sa kay Maning Jasnee, siya asawa sa kay Mirinda, diretsahan sa Barutag ka Nuevo. No, good morning, kid. So man sa kay Yan L. Adal, Mary Ricabar, Mayan Murino. No, good morning, kid. So man sa kay Johnny Pagdato, kag Rosal Ninita, mayong aga man sa kay good morning man sa kay Jimar B. Tanalyon, kag sa kay good morning man dira sa kay Samuel Dalipe, Margie Cubillas, kag sumuman sa kay Laura Sumagaysay, kag sa kay Bimbi Bartolome, no? Jasmine Galilea Facultad, Gerson Villegas, kag sumuman sa kay Kim Yvonne Ferrares. Good morning man dira sa kay Rinanti Agsaluna, kag Edgar Labarico Senior. Felix Cava Jr., Joel Lagutang Tolentino, Flavio Villanueva, kag sumuman sa kay Richard Carigaba, amuman sa kay Ronnie Digo Hermano, Sinieres Binias, kag sumuman good morning sa kay Ernesto Liavore. Kagawad, okay, tapos na. Sa kay GB Calad, good morning man, kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay Dres Dalom. Good morning man dira sa kay Alma Ahenga, Akimi Mihares, Real M sa Lagamon. Kagasubuman sa kay good morning man dira sa kay Jing Panisales sa Kalise. Kagasubuman sa kay Edwin De Los Santos. Candido Incaonado Jr. Kagasubuman sa kay Laila Nerviol, okay. Sumuman Virgo Ugab, kay Ma'am Belen Gabo, ma'am, good morning, kid. Sumuman sa kay Manong Marcel Galigo Jr. sa Galigo Family, good morning, kid. Kag sumuman sa kay Nani Binliro Bitsaida, no, good morning, kid, sa inyo. Sa kay Catherine Sermite, yeah, balas normal tra sa bulad da Gimbal. Sa kay Nanay Alin Disen Pareco, sa Disen kag Pareco Family, tra sa Divina Grasa La Paz, good morning man. Sa Nilaw, sa kay Ma'am Marina Boyko, is

0: kay Brother Federico Guzman, kagawad, good morning, dira, Brother Bongka Cathedral, kay nung Benta Blate, kay nung Plasing Escobio, dira sa may Igbaras, Mayong Aga, si Arnel Ayot Arbolonio, guard, si Guard Andy Sabak, si Chief Julius Lazara, Mayong Aga man sa inyo. Kag subong man sa kay Stephen Fanega nga nagapamati man Brad Pitt Madina Bistuer kag sa kay Pari Alex Caras dira sa Team Migaman sa may Barotac na Viejo kay kagawad Naldo Mandulusaga good morning man sa inyo Ma'am Gemma kag nung Julie Navarro nga nagapamati Father Nonet Pilobilio Elted Ferraris Parega Mayong Aga man sa imo
1: kay Jen Pirotso Sumagaysay sa Pirotso kag Sumagaysay family sa Paho Pututan, good morning man sa kay Neon Neon Von Perez sa Pamplona, tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, kay Sir Albert Labrador dira sa may Bingawan na Badyangan, ang mga blades nga gusto ninyo, no? Order lang kay Sir Albert Labrador, pakita niyo lang iyang Facebook page. Kagawad Emily Diamante dira sa Santo Rosario Anilaw kay Manong Botol good morning Brad Pitt Madera Bistuer Manong Mold sa Anotado dira sa Dingle kag sumuman sa kay Chok Tatoy kay Nanay Kunsing dira sa Tatoy's Manukan and Seafoods sa kay Totoy Ekto Tita Maricho good morning man Tatoy's Manukan and Seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arival may branches sila sa Itria sa Mandurayaw kag sumuman airport sa Banua sang Kabatuan. Pagbalik na dugay-dugay, madarag ko ng mga balita lokal kag mga ronda balita. Alas 5:39 na sa kaagahon.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: BCS Life Extension Vitamin D3.
1: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, pinapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanundum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Narilito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko ng solusyon, ang kikwat mo ng isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Nang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko, takladon.
3: Piman, bago nga Life Extension Vitamin D3.
2: Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026 Domingo ng adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12 sa ngunto sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yarala sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. G

0: DPW Office and School Supplies Trading. Tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors, magabaton sang taglima ka-kilo, sang bugas, kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors, ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN!
1: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo. Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Diktibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na sorong sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Alas 5.44 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado sa mga nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branch sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagunatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galasto sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Tunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro Poblasyon, sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag J. Cecilueta Street na sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Mga drag ko ng mga balita subong nga aga. Standby kay dugay-dugay kwantang report kay Radyo Man Flo Navarrete. I-update naton ining stabbing incident kinagduntad dira sa may Zamora Miliesa kagabi, Radyo Man Binroy. Check na dugay-dugay ini kay Radyo Man Flo Navarrete. Samtang sa mga ronda balita, ginpanumduman ang mga pumuluyo o kon PDRRMO, ginpanumduman ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo sa ila responsibilidad sa pag-amlig sa palibot para nga mapaganhagan ang epekto sang pagbaha. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
4: DYRI Radyo Man Report.
6: Ginpahanumdom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang mga Ilonggo sa responsibilidad sa pag-amlig sa palibot para mapahaganhagan ang epekto sang pagbaha sa tion nga magboboliwat ang tuman kadamo nga tubig ulan. Suno kay PDRRMO Head, Retired Colonel Cornelio Salinas, dapat nga maging preparado na ang mga pumuluyo sa pagatubang sa sitwasyon sa pabalik-balik nga problema.
7: Dapat na prepared sila, permisa mo sini nga atro sa sitwasyon na preparado na sila because in the first place, pabalik-balik na lang ini siyang problema on the long term which is required sa laptop amount. Kinanglan niya pagbuhod na nato ng mga diametro sa aton kanal, sa aton drainage system, ang matamburong nato, tamaan na siya kalapad-apad. Kagang aton mga waterways, mga creeks and mga katapaan nato, kinanglan na siya matisil. No?
6: Dugang pa ni Colonel Salinas nga dapat man na obrahon sa mga pumuluyo ang ila obligasyon sa paghaboy sang basura, kag dapat man ibalik ang pagpananom sang kahoy.
7: Ang pumuluyo man may party madretso kasi responsibility nga man sa diyan. Hindi natong pagpunoon sa mga basura, kagang makita ko naman nga mga tubig baha sa mong tama na gitay ko because wala na gitsang nagkabugong sa mga lupa na ginaanod sa tubig. That's the reason why magsalod sa mga pamalay. Tama na gitsang kahiko. Pagpangod nga wala na gitsang kakawuyan. So makita na to ng sitwasyon yung tubig baha, mangin matinlo na lang kung may balik sa katawahan ang pwersa sa kakahoyan sa aton palibot.
6: Nahibaluan niya sang damlag lang na eksperyensyahan sang anong kabanwa sa 2nd kag 3rd district sa probinsya sang Iloilo ang hinali nga pagsaka sang tubig bangod sa pagbubo sang ulan sa isa lang kalugar bukod ng fluvial flooding na nag-epekto sa palibot ng mga kabanwahanan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
3: Sa kunin ng ambal ni PDRRMO Chief Retired Colonel Cornelio Salinas, Radyo Man Binroy. dapat mananom gigita iya sang puno sang kahoy, i-save tagid iya ang aton siniyang palibot. Dapat subong pa lang, although nga ti naumpisa na ni ang tanom Iloilo, dapat sige-sigihon tagid ini iya. Kang dapat balikan tagid tuya ang mga napananom na blasang unang mga puno sang kahoy sa bukid. Balikon tagid tuya kung ano na tabo to, hindi nga tanom lang kita, tapos why na kita kabalo, ano na tong nakinabo to, nabuhi to, or kinarab ka karabaw to?
8: Ang entusyasmo sang probinsya, labi na gid sang gobernador sa pagpananom sang kahoy sa mga tao
3: why
8: sa
3: palibot siya. Kulang.
8: Why na isang kulang? Sa LGU taya, kay kamo ang arad na sinalom, kamo yung magsubaybay sini. Kadugay na ni. Ano na ni Iloilo, amo ni Permin problema ta, puro kalbo bukid ta, wala man gatubo ang tanom. Paano magtubo ang tanom to kay pabaya man? Diri sa 3rd district, amo man na, diri na galing ang tubig na golpeada, dulog, diri sa aton. Kay LGU man ang problema.
3: Pero mambal kita nga milyon na natanom ta puno sang kahoy.
8: Hindi na milyon nga ni.
3: Milyon na natanom ta.
8: Masi milyon man ang napatay.
3: Kung pila ang nabuhi.
8: Milyon ang gintanom, milyon man gurong napatay. Oh, amo na bala. Hindi ni mahap ani gobernong depensor ang trabaho nga niya.
3: Buruligan tayo dapat tarantanan.
8: LGU ang...
3: Ang mga pumuluyo nga raman sa mga lugar balagin panamnan sang kahoy. Lantaw-lantawan.
8: Pero kung may monitoring ng LGU, pati lang ha. Kada patay kakahoy na, kung ginahungod patay na, ginasaway sila or ginapinalay sila, galing kay pabaya.
3: Natawa bala ang pagbaha diri halin sa may New Lucina panahog diri sa Leganes, kag Saraga. Dito na to yung ulan sa babaw, Rajuman Binroy. Pero muna din mga banwa sa dalom ang kwano, ang naapiktuhan. Muna ang fluvial flooding ang bandila. Kay ilog lang niya sa mga natural mga waterways ang ginigo mo. Kinagawas. Hambal-hambal sa pinararim o. Sinilang tubig niya nag-agi sa mga creek. Mabalaan mo gini yung way na puno sa kawis babaw. Kay munoon mo.
8: O, kagi sa PDRM, ipasurvey nyo bala na yung mga creeks na ito, no? Upon sa DPWH. Anong estado ni? Kaya basi may mga nagtululubo na nangakawayan.
3: Kaka-identified naman, Radyoman Binroy, kundi ini nga mga creek.
8: Tiyan mo na gani, may mapa na nga ito, nga kwan, nga disaster
3: management office. Kung saan may i-google map mo lang, malaan mo lang.
8: Upda yung DPWH, upda yung LGU, di ba lang? Tapos ba lang sa problema ni, upda yung diin ang mga baha ni. Upda yung DPWH, upda ang LGU, ibaloon ta, anong problema? O di ba lang?
3: Ang problema ta, Bipirme, kung hindi kita pagbahaan.
8: Wala.
3: Why kikita yan nagahumag?
8: Dapat gani kung wala baha, di na kita magtrabaho. Pero kung may baha, ay...
3: Nagakuha na kita yan daw, why bala pirmi preparasyon?
8: Oo, ang balon talaga mo ni, amo to. Galing wala man nagahulag.
3: Ang mga creek gani nga dapat, yaman nila pang... kuha na ni, pang kuhaon na ni mga bunod. Anong parawag siya? Desiltation, no?
8: Oo, sa siltation da. I-desilt nila eh.
3: I-desilt muna. Tani, during summer, among pag-ubra ta
8: sini? Among nagsiputikon, pareho sini. Di ba lang may mga aerial, may mga aerial videos ka mo, aerial survey, di nang ginabaha, pag-abot sang summer, dry ubra ha, surbihay o subong. Kahit pag-abot sang summer, dry ubra ha.
3: Pagtandaan ta nga ang mga gatawag na ito, nga nga mga natural waterways, may manigahalin-halin.
8: Arama lang na da.
3: Dira mo lang na da, kung sinikonsina, amo na daw mga area nga manubo kag dira nga mga area nagailog ang tubig.
8: Kasi simple ba lang ang mga bagay ti kun may problema sa budget. Pakayuan nyo to sa kwan sa mga congressman nyo na concerned.
3: Do paros man bala sa dire sa city batong hambal ba ni Engineer Mavi Gustilo. Siling niya ang aton nga mga creek mas mataas na kumpara sa mga drainage.
8: Kaya mo na gani.
3: Kaya mo kakita nga ang buruslugan sa tubig mas mataas ang sa kanal.
8: Kaya mo muna kay sala man ang programa, di. Di ba? Paros na ba lang ang sa may uton da nagbaha ang uton kay Pebrahan nila isplanada yan ipakanan kay ni Barunday ang boundary. Tiko na mga dungon di abi mo naging panguna yung gin-survey yun na. Tita ni subong wala na ta na pinanghatag yung kasutanghon kagkunano. Da, kundi, di ba na, panagaan nyo lang yung sa sutanghon.
3: Oo, lantawan nyo bala yung mga building na nga nagturubo sa kilid sang creek,
8: Di, tanong bala, wala gin-survey sa Mayo. Ang mga creek na, di na nagalalawas. Tingnan wala yung naging panguna ni Obra.
3: Kag nga, ang napangtagaan, ini sila sa mga kwani, sa mga clearance ni.
8: Oo.
3: Kaya magpartindog sila either mga balay o establishmento sa kilid sang creek.
8: Kaga mo ni gani, dapat na kinanglan ni sa mga retaining wall. Hindi to yung mag-inobra ka to yung ka-esplanad. Kaga kung ano-ano nga mga bike lane.
3: Ang mga waterways na to, ginapakitid na to.
8: Ti, amo na lang niya. Ti, masulbar niya sang miswa kaga sutangon. Hindi ah. Amo man sa probinsya.
3: Sino ka magdagsa?
8: Ti,
5: bilyon ng kwanila ang project, di ba lang?
9: Ay, yung panagtag
5: mismo. Office of the Congressman de sa Iloilo.
9: Habi ko tinanok itlog.
5: Ay, may tinanok gani ko nung itlog. Tibulgon mo lang yung tao sang amusina. Bilyon ang ginasugid mo ng proyekto. Tini na to? Ano na to nagkalanabos to? Napuslan na to? Dula man? Di mo man sa probinsya? Sorbiya yun eh, kaya parang matapos na nanin problema.
9: Ang mga barhaan gid ganing mga lugar ro ah. Malanta naman eh kay may mga study kita sini, may iyasang UP, may iyasang
5: DPWH, puro lang study,
9: may mga international study pagigaling nga
5: Ang saraga mo lang na tanan pinanantag mo lang to sila ka kanu relief goods.
9: Oh.
5: Amo man nga pag ito so
9: ipan nyo lang sina kag saraga.
5: Oh.
9: I-survey nyo na ang mga creeks da.
5: Simple nga bagay, common sense mo lang mo. Oh. Hindi ka na maging kinanglan, maging rocket scientist para maintindihan mo eh.
9: I-desert nyo na na, or paaw nyo na mga bunod. Hawanan nyo! Okay na, puno na lang ka mga hilamon ka mga higo da. Ay, ano nga klase ka, basic taning ni galing kay mga tamaran ka mo.
5: Miso, ginareklamo mga pamuloyong miso. Kaya kami niya, wala kami niya miso, kag siya itlog.
9: May itlog ka lang.
5: Tingali ka niya, kay niya, reklamo pa kuya, gamadjetiring.
9: Nanong yung mga way kay itlog man, may itlog ka.
5: Gamadjetiring na itong congressman niya sa...
9: Itawad
5: man kay Giman.
9: Sinabat gito sila ni Congressman Jamjam Baron dito sa mga kwanto.
5: Pag-itlog.
9: Oo.
5: Asang ano to, sang...
9: sang way sila yung mga tuli.
5: Di kay gusto man magpainit-init sang sulok-sulok sang iban?
9: Hmm.
5: Gapan nagtag ako sa iban, wala? Ay, anak ng tinapaw.
9: Kaya lang, check tanay si Radio Man Flo na Varite. Kay ma-update kita si ring stabbing incident na nagluntad kagabi dito sa Zamora. Milyesa. Radio Man Flo Navarite.
10: TYRI Radio Man Report.
11: Radio Man Eric, Radio Man Benroy, no? Istabli ng kondisyon sa sining Dicitian News na lalaki na taga-distrito sa Arevalo, no? Matapos na nabunaan diri sa may barangay sa Mura, Milyesa, no? City Proper, diri dampi sa may Tesda, no?
9: Sa test dam. Tilapit mo lang na sa Urunhan lang ka
5: Unahan ka Libertad.
9: Pa sa Libertad.
11: Oo, kay ang information nga nabato naton kay masugat sa tani siya sini nga Nubia no para magpauli man sa may Arevalo no. I don't know kun kun nagano din iya nga Nubia amo ni karon ni Balon sa katapos ang pulis no.
9: Abi ko taga dira ang Nubia niya. Tapos do magisugat na kay do maten sila ano to birthday.
11: Kung initial ng information ko, amunin mo.
9: Oo, tisigami, double check na bikaron, ho?
11: Oo, ibulong na karon. Kahit galakat ni sila, ang tatlo, may upo sila isa kababayi, no? Kaligit yung biktima, nagpundok, agot ni Mangi sa may gym, no? So, dito na, nga natabo ang ining stabbing incident. Sa rin na ang mga suspect nakasok-sok sa jacket kag may mga tabo ng ila sining itsura no kag ginbuno ang ining biktima sa idalom na porsyon sang iyang tiyan no grang iya sining igo sang pagkabuno Radyo Man Eric Radyo Man Benroy galing si ang iya sining nubya ang ining nubya niya ang isa na hawid ang duha na hawidan niya
9: mali
11: no?
9: ang nagalakat ko tatlo sila duha ka babae kay isa ka lalaki amo ni lalaki labunan
11: So hindi pa dire ma-establishar sang police station 1 kon anong motibo no so idol ni karon
5: hindi man nga pure tripping lang
11: ambot lang kon pure tripping kay tiya mo pa ni karon ang ginapatan
5: ay amo na bigipak ay pa man kon di sa police ta Radyo Man Flo kon may basi pala may dugay nang timatima sila or kon tripping mas sakit pag ini nga
9: kon tripping nga agin trippingan ano kay tigalakat man lang sila iya
5: oh to hindi na mayo gid
9: oh.
5: Kon may timatima bisan pa may timatima
9: amo na nga dapat ibaluon ta kon ang girlfriend taga dira or pangayaw man kay
5: basi bala
9: sigun doon sa isla pangayaw doka budlay bala
5: nga ara sila
9: kon taga dira man possibility basi kon kilala ang girlfriend tapos siyempre kon amo na bala mga style bala isa nga kon pamasyaran ang taga dira sa inyo tripingan nyo ang
5: basi may interest sa babae ang
9: kona
5: basi may interest sa babae ang mga nagtripping ang nagapamuno
9: kung parehas lang yata hindi taga dira ti laban pure tripping ini oh
11: kakopya na ito nila ang ining nag-sinulod ng mga information diri sa ito. No? Tiyan mo nila ni, na nag-post man ng amay.
8: Lalain itong amay kagang
9: ang
8: iloy.
9: Ang iloy eh.
11: Ang iloy, no? Bago sa nangatan sa nila sining bata. No?
9: Kaya ti, so, kawalo ka kilala ta ni ang kwan ni, kilala ta ni ginikanan sang nabunan ni?
8: Lugay sa anon pa ni nga bata, galing no? May lang gani, kay na kwan pa.
9: Kag pulis ang amay sini ha? Pulis ang amay sini.
11: Pulis na eh, no?
8: Kinang lang madakpan eh.
11: Tingwaan ta nga manabot, no? Ang bahin naman, sang pamilya,
9: ang importante dire kay ti ara na sa stable nga kondisyon ang biktima radyo man na flo.
8: Amo ni pinaka importante sa tanan.
11: Ara na sa stable nga kondisyon.
9: So maka-concentrate na karon ang ginikanan, maka-concentrate na sa pag papangita sa mga suspect ni ini. Hindi doon ka, okay. Doon ka budlay, sining nga galakat ka lang imuya sa dalan.
8: Bunon ka.
9: Bunon ka.
8: Regardless kung anong rason. No? Total, wala pa man subong. Regardless kung anong rason, hindi pwede yung mamuno kay mo daya.
9: Definitely. Ano
8: yung klasik ka barangay man?
9: Balta, either pure tripping ini, or possibility, galitin na istorya na sang Iloy kung nung kwan eh, ang biktima, stable naman. Ang statement nga gintripingan lang sila.
8: Diba si tripping man eh? Tinamo ni sa labton gani ang barangay da. May kwan makamo, may dapat makamo ipatag nga amo ng barangay nyo da. Kaga mismo dapat ng pulis trabahoon gini.
11: City proper, Radyo Man Eric, labuto na ito ng plug po ng barangay.
9: Sige.
11: Amo ni madulong na itong information, dari kita karon sa Maya Samora, Melissa, City proper. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo na Parete, Tatak, RMN.
10: Tatak, RMN.
9: I-check na karon, kahit ang police station number one, gid no? Amo niyang gira sa...
8: Mga technology, bla ni Major Mino, blang gamit tayo para nga maglilong ang plan. Di bla?
9: Ate, kung itap mo ni, galing kay ti, why di subong si...
8: Major Rimino.
9: Major Rimino mo.
8: Ang namin kong teknology, kita mo nagalinong yung police station number one. Eh, mayong technology.
9: Pakita nyo ni ang abilidad nyo sa police station number one. Kiti, kabaro nyo ni ang amay sang kwano, sang biktima. Kag kasubo sini, kiti galakat-lakat ng yas dalan, bunon kay Muya. Muna bla, ti, lantaon tayo. No, kung masulbar in isang police station, number one. Ang importante lang subong, nga stable na ang biktima. Umati kita user sa nga life extension na vitamin D3.
10: Life extension, vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
12: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
13: Oo, ako ni Sir.
12: Ang imong concern, may mas ikaw nga nagtubo sa imong likod?
13: Oo.
12: Kamusta na subong imong bukol nga nagtubo sa likod yag imong vertigo?
13: Ang vertigo na dula lagi to ya. Tapos ang mas na wala naman. Tapos
12: ano pa dako, sir?
13: Egg, bibi.
12: Okay, so dako gin siya katama, gali?
13: Oo, ako ni Kapo nung bala. Langot-ngot sa bala. Yung mga 3 years na guro. Palmiro, gamay pa lang ni sabi mo, daw hulin pa lang ka dako. Tapos nabati ko ni bala sa light extension, tiya mo talaga ito na kami na check up. Yung respahan ko ni Doc Ganson daw 1 month mo na tumaras ang light extension vitamin D3.
9: Nabatian ang isa sa mga user no sa nga life extension vitamin D3. May mas siya sa likod, no? Nagtubo daw hulin na kung una ka dako, pero nagidako ka daw itlog na sa nga bibi. Pero naamat-amat at tutunaw, amat-amat dula, ang ini siya ang ginresitahan sang life extension vitamin D3. Ginom niya na for 1 month, no? Naamat-amat dula ang bukol. Yan ay kamudira, inuman life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudad kaga provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3. Kagbisitahan nyo Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, libre ang medical consultation kaupod sa ila ng mga medical doctors. Nakombinar nila di ang natural, nutritional, kag consultation. Nakombinar nila ang natural, conventional, kag nutritional, medical practice para nga mangin maayo pagid no ang resulta sa mga kauturan tanga nagakanto sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kagamit diri ang dekalidad, matinlo kag science-based nga mga health products nga nagarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN
8: Ako Ilido. Si Rajuman Benroy Bernal.
9: Ako naman si Rajuman Eric John Pamplona.
14: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Rajuman Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
25: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya.

0: Fields and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:08 sang aga.
5: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
7: Straight to the Point Headliners.
6: RMN Iloilo, liwat na naman mga kapananom sa mga kahoy sa RMN Broadcast 3 Project sa pagsaulog sang 74th founding anniversary sang network.
8: Councilor Cabaluna ginathag nga wala sila sang lainay ni Councilor Sarabia.
6: Market day sa mga merkado, gindula na bulantero may permanente na nga pwesto sa Iloilo Terminal Public Market.
8: Transport cooperatives kag corporations sa Iloilo City, masarangan pa ang ilabulanan nga balayran suno kay Gorzal.
6: Balita nasyonal, halos 7,000 ka-items nga ebidensya bato kay Duterte ginpagwas ang ICC prosecution.
8: Sa international utang sang Estados Unidos naglapaw na sa $40 trillion financial crisis ginapananaw.
6: Sa negosyo, ERC ginpalawig sang 4 ka bulan ang suspension sang ginabayran sang konsumidor nga GIA All.
8: Sa sports strong group, wala na sang chance nga makuha ang Grand Slam win sa Jones Cup apisar sang manami nga record. Chinese Taipei nga halin sa organizing body mag-aabansi sa semifinals sa piyak sang 5-1 record.
6: Sa entertainment, Prince Harry kag Meghan magabalik sa Britanya suno sa report.
8: Sa extra wow, duha ka mga kanding nagsakay man sa bus sa Oregon, USA.
7: Tatak RMN.
6: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
8: Subong adlaw sang Biyernes, August 21, 2026.
6: Holiday, Ninoy Aquino Day. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
8: Ako naman si Radyo Man Fia Panes Otero.
7: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point, Tata RMN.
6: Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon? Subong adlaw. Holiday subong Radyo Man Fia. Long weekend ang kadamaan sa aton.
8: Special non-working holiday.
6: Yes, no? Tilang taon tabi kung may ara sang panahon nga nag-augyon sa inyong bakasyon. Yaring dalagan sa aton nga panahon, subong adlaw, upod man sa iya.
7: RMN News, Panahon.
9: Hello mga karadyo man, ini ang lakad sa panahon, subong adlaw. Nagapabilin sa guwa sa Philippine Area of Responsibility Conference over Tropical Storm upon Bagyo Sodel, sunod sa pag-asa. Ulihin ini nga naobserbahan sa kalayoan nga 2,735 km na silangan sa Eastern Visayas. May maximum sustained wind, nga 95 km per hour malapit sa sentro, kagpag madlos tubtob 115 km per hour. Ang severe tropical storm Sodel nagahulag paaminhan, aminhan na katundan sa kadasigon nga 25 km per hour. Magluwas sini may duwa pa ka low pressure area kon LPA sa guwa sang Pilipinas apang wala na sang direktang epekto sa pungsod. Sa karon habagat ang padayon nga nagaapekto sa Luzon nga nagadala sang pag-ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas. Samtang diri sa aton sa Western Visayas wala na sang epekto ang habagat apang may mga chance sa gihapon sa nga pagtupa sang ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Temperatura diri sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa aga kag magatunod la sa 6:00 karon sa gabi. Ining update halin sa Pag-asa, Iloilo, Radyo Man, Tia Panes, Otero, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
6: Po, tatlo ka LPAV.
8: Ang isa sinada, Radyo Man Novi, ang Saudel Severe Tropical Storm.
6: Wow.
8: Pero ara na siya sa agwa, sa Philippine Area of Responsibility.
6: Galing nga mula na, pero may kadahambal tang ara sa agwa. Oh. Iba may pakasulod.
8: May epekto man yapon. Ayan na,
6: kibutol niya lang ka. So siguro ang pinakanamigid nga halong kita kag
8: mangaman
6: ang panimalay ta siguro kung ginabahaan perme dito na lang kita gid ngita sang lain nga lugar nga sigurado kita inang kompleto ang drainage kag makapangabuhi kag gidya sa normal eh.
8: Correct na ro jud manabi.
6: Sa detalye sa aton balita lokal. All set na sa Agosto 28, 2026 sa Altachera Village, Haro, ang isa pakahugnat sang RMN Broadcast 3 angot sa pagsaulog sang 74th founding anniversary sang RMN Network. Sa pagsinapol sang RMN Iloilo kanday Mr. Armand Dairit, Executive Assistant for Environment sang Iloilo City Government, kag head sang Urban Tree Nursery, kag kay Mr. Florencio Yap ang Vice President sang Altachera Homeowners Association. Patigayunon ang pagpananom sa mga native and fruit trees sa open space ang nahinambitan nga subdivision. Ibaig ni Mr. Dairit nga muman ang pinuno sa Iloilo City Urban Tree Nursery sa Barangay Kaingin Lapas ng importanteng urban tree planting. Bangod kulang na gid ang kakahuyan sa syudad nga mo ang nagapabugnaw sa palibot kag nagapaganhagan sa epekto sang climate change. Ginainganyo naman ni Mr. Yap ang mga homeowners sa Altachera nga magupod sa RMN Broadcast 3 para madamo nga mga kahoy ang matanom sa palibot. Nagpasalamat man ini sa RMN Iloilo nga napilian ang ila lugar nga tamnan sang kahoy.
10: And we have someone else at Sira Homeowners Association Incorporated sa pagbubuno sa yung presidente naman Gideon Nelson Lopez. So, ginaagda naman sa dal na mga pubuluyo na ato supportaran na yung project na Redman at sa Kidad para matamnan sa kabalikawan ng mga urban heat, climate change, kag mabuligyan kita sa Kidad ng mga seedling sa inyo sa supply sa seedling. Kag ang Alta Sira is around 0 mga 86,000. So, pinanglanon sa nga atong climate sa palibot environment na medyo pollution free.
6: Mag-provide ang Iloilo City Urban Tree Nursery sang hindi magdubo sa 500 ka mga hunol sang native kag fruit trees sa RMN Broadcast 3 sa Agosto 28 para sa mga pumuluyo nga malapit sa venue nga gusto magtanom sang kahoy sa ilaogsaran. Kadungan sini formal na gindaho sang RMN Iloilo pagi sa inyo alagad kag kay Special Projects Head Henry Lumawag kay Mr. Dairit ang mga liso sang money tree. Ginhatag sang isa ka RMN listener nga nagkadtogid sa venue sang ginhiwat naman ang RMN and Malabora Fishing Tournament sa Molly Deli and Restaurant sa Rizal, Lapus. Suno kay Dairit, ila ihunol ang mga liso sang money tree para may madugang naman nga matanom nga kahoy sa urban tree planting activity sang syudad.
4: Tatak RMN.
6: Siguro mga sobrato isa kalibo nga liso sang money tree.
8: Kita ko to Radyo Manovi na putos to sa do screen bag.
6: Screen bag?
8: Oo. Kaya ito, random dito si tatay. Nagkadto lang to sa venue naton. Kagin pangitaya si Radyoman Henry.
6: Oo. So muna hindi ka lang kapakot. Damo kita yung listener. Nga tungod sa tanong-tanong takahoy, natandog ang ilang consciousness, kag-awareness nga mag- bulig sa pagpananom sa kahoy. So sa tanan nga nagapamati dira, kumayara ka mo dira sang mga seeds, no? Sa tanan nga prutas nga ginakaon nyo sa balay nyo, ibulad nyo dayon ni hatag nyo day sa RMN kay patubuo na sang urban nursery sa aton nga syudad. So salamat gid sa donor nga to ha. Kung sino ka man, pasalamat gi kami sa imo nagligad ug duman mo mga bayabas nga gi-donate.
8: Oh, gin-donate kag iban gin-exchange sa native tree Radyo Manovi.
6: Te ginatostor li ni buto ka bayabas ang napatubo sang urban nursery ta. So baylot ato sa mga native trees ang ginatag nila sa aton magpananom kita sang kahoy.
8: Kag ang iban sad to yung dumduman mo nagtanom kita to sang nagligad lang ni sa may Ledesco. Iban sad to nga mga fruit trees gin tanom ta sa kilid pader.
6: Na. Diyan mo na sa tanan nga nagapamati. Donate ka mo seed sang fruit trees kay dako gyud na mabulig sina sa aton yang pagpabugnaw sang aton nga syudad.
8: Ginathag ni Councilor Sedfrey Cabaluna nga wala sila sang lainay ni Councilor Rex Marcos Sarabia bisan nga nangin mainit ang deliberasyon sa tunga nila bangod sang ginapropose nga Pakdol Ordinance. Sa interview sang Araman Iloilo kay Cabaluna, wala niya ginakabig nga may animosity sa ila ni Sarabia bangod magkaupod man sila sa isa ka partido kag nagabuligay para sa pila ka mga ordinansa. Sunod sa iya nga sa natabo naman nga deliberasyon angot sa Pakdol Ordinance ni nga Miyerkules, August 19, posible nga sa session na lang na dumduman ni Sarabia ang mga argumento nga luyag niya ipabutya ganit dito man niya ini ginsabat.
11: Do wala man ako ginakabig nga ni Musiti kay ti una ka partido kag ikaduwa ti we've been working together sa pila ka mga ordinansa on in this case siguro ti dito lang guro sa session mismo na dumduman ni Councilor Sarabia ang pila ka mga argumento, that's why ginraise niya dito, no. I don't think it was an animosity on our part, pero ti syempre there I had to defend also kung anong ginaduso naton ng ordinansa.
8: Sa among deliberasyon, nagpabutyag si Sarabia nga ginakabig niya nga paglapas sa parliamentary courtesy ang pagduso ni Cabaluna sang ordinansa nga nagadihon sang standard kag protocol sang pedestrian lanes o kunang Pakdol Ordinance bangod kaangay nga ginhungod ni Cabaluna nga ibasura ang proposed ordinance ni Councilor Jose Maria de la Liana agud mapasar ni Cabaluna ang iabrasyon. Ginsiling ni Sarabia nga indi maayo nga liderato ang ginapakita ni Cabaluna bangod siya ang mangin kandidato sang ila grupo sa pagkabise alkalde. Pathag naman ni Cabaluna nga wala niya ginbasura ang proposed ordinance ni Councilor de la Liana nga nagapenalize ang motorista nga hindi maghatag sang lugar sa pedestrians nga yara sa pedestrian lane, kundi ginrekomendar lamang amyandahan ni de la Liana ang existing ordinansa bangod pagpasaka lamang sang penalty ang tuyo sini nga mapagkit sa mga daan nga nag-exister nga ordinansa.
11: Ang ginaduso ni Councilor Nene de la Liana is about prohibiting ining mga tao nga wala nag-yield sa right of way sa aton mga pedestrian lane, no. So when we saw it, when we called the meeting with LTO, with TTMO, yun pamangkot na sila. Kung may mga amuni nga mga violators, ano ginapatong nila nga offense kung madakpan, ang sabat nila, may arat na. We have already Ordinance number 393. We have already Republic Act 4136. So buti ngon, ang prohibited act nga gusto ni Councilor Nene de la Liana, prohibited na nga daan. So we cannot prohibit anymore what's already currently prohibited. That's why the committee report nga ginpasar natin sa council is it's redundant. Kaya ara na siya. Gaya-sister na ang gusto niya i-prohibit.
8: Suno pa kay Cabaluna nga tuman kalain sang gindusong ordinansa o kung tuman kalain sang gindusong ordinansa na de la Liana sa iya naman ordinansa. Bangod ginatuyo naman siningalantawan ang lokasyon, design, lighting, maintenance ang pedestrian lanes kag ang mga teknolohiya nga magamit agud masiguro nga malikawan ang disgrasya. Ginsaysay naman ni Cabaluna nga sang papauli na siya pagkatapos ng sesyon. Nakadungan niya man si Sarabia kag nakaistoryahanay man sila sang maayo. Para kay Cabaluna, maayo man kung sa sesyon hall ginahayag ang mga argumento agud nga madiskusyonan inisang kusto kag mapaathag sa mga pumuluyo kung ano ang ginaduso nila nga mga ordinansa.
11: Well, na timing sangga pa puli kita nakasabay kami sa elevator and then muno man siya nga iwan muna ang iyalang pananaw muna sin ko sige it's okay and nami man ko sa session hall ka debate it's an opportunity for us also to rate things si karon kung ginaplan siya gid man tanan-tanan prior so wala na sa opportunity nga mapaklaro naton sa aton pumuluyo kung ano gid man ang ginadeso naton.
8: Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna.
7: Tatak RMN.
6: Oras sa 6:20 sang aga. Wala na sang ginapatuman nga market day sa mga merkado sang Iloilo City bangod nga mga bulantero mayara na sang permanente kag protektado nga lugar sa ikatlo nga panalgan sang Iloilo Terminal Public Market. Suno sa abiso sang Iloilo City Government, mahimo na makabaligya mga bulantero adlaw-adlaw halin alas 7 sang gabi tudto alas 4 sang aga sang masunod nga adlaw. Ini ang kabahin sa pagpaayo sang sistema sa merkado agud matagan sa masusto nga lugar ang mga bulantero kag masiguro man ang matalonsay nga pagbaligya. Ginapangabay sang City Government ang publiko nga magpadayon sa pagkooperar sang masunod nga mga patakaran kag regulasyon sang merkado.
8: Mas komportable na subong ang mga bulantero sa Iloilo Terminal Market matapos sila mapwestuhan sa third floor sa Iloilo Terminal Market. Sa interview sa araman ni Iloilo kay Juliet Landoy, isa sa mga manugbulante nga ginatagan sang pwesto, dako nga bagay pa sa ila ang bago nga pwesto bangod may mas protektado na silang espasyo sa pagbaliga. Sunod sa iya, adlaw-adlaw na sila magkapamaliga halin las 7 sa gabi hasta las 4 sang kaagahon, gani mas may kasiguruhan na ang ila pangabuyan. Mas ginakampanti man sila bangod hindi na sila direkta maapektuhan sang ulan samtang nagabaliga. Ginkumparar man ni Landoy ang kahimtangan sang merkado sa una kag nagsiling nga mas matinlo kag mas maayo na subong ang ila palibot.
12: Okay naman kami dyan sa ibabaw, kahit siyempre kung ano, hindi kami mabasa ka oran, kung masiguroran. Okay na kami din kaya at least daw mamang kung matinlo ang Iloilo Terminal Market kumpara kung sa una, bali nga sitwasyon nga siya din pala daw nagbumabaho, baka siya ang nalabag na makakawain. Pero subong kati daw na ano naman, daw okay man kami nga amo na amo sita ko. Salamat, ikaw mga Raisa. Rin niya sa siyempre sila yung mga pandiri sa gobyerno mo, sa Iloilo. Salamat mo kayo siyempre, nagkaan kami ka-opportunity nga makabaligyan rin sa tao.
8: Ang gabayin sa pahayag ni Juliet Landoy, nagpasalamat siya sa Iloilo City Government kay Mayor Raisa Trenias sa paghatag sa ila sang lugar kag kahigayunan nga makabaligya gihapon sa Terminal Market. Sa ila bagong pwesto, mas may kahigayunan ang mga bulantero nga makabaliga adlaw-adlaw.
13: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:23 ang aga. Break na sa balita. Mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon. Ganay para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix. Ginpasiguro sang transport cooperatives kag corporation sa Iloilo City nga masarangan pa nila ang ilabulanan nga mga balayran. Suno kay Joy Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenias, inibase sa presentasyon sang nasambit nga mga kooperatiba kag korporasyon sa syudad sa ginsapol sang City Mayor sang tanilikdan nga adlaw. Kasunod ini sang reports nga may modernized units nga gin-foreclose sa iban nga lugar sa Pilipinas bangod sa financial difficulties sang operators. Lakip na ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong. Pahayag ni Gorzal nga gilayon nga ginsapol ni Mayor Raisa Trenias sang transport cooperatives kag corporations bangod indi niya luyag nga matabo ang kasubong insidente sa syudad.
14: Accordingly sa ila nga presentation man nga masarangan pa nila no ang ila sini nga balayran kada bulan. Kay may mga nag-request naman sila sa bangko, I think na may mga deferment man some payment until December end of this year no. And bangod man sini pagtaas ang petroleum product and may mga ginpang restructured bala ang ilang payment scheme do gin-adjust.
6: Dugang pa sini nga nagapabilin nga komitido ang alkalde sa pagpangita sang paagi kung paano mabuligan kag maproteksyonan ang operators, drivers kag workers samtang ginapatuman ang transport modernization.
8: Libre na sang Iloilo City Government ang administrative fees sa correction sang clerical errors sa live birth kag death certificates sang mga email nga residente sang syudad. Ini matapos nga napasar ang proposed ordinance providing the free correction of typographical and clerical errors in the entries of birth, marriage, and death to qualified beneficiaries and appropriating funds therefore nga gin-author ni Councilor Jose Maria Miguel S. Trenias. Base sa ordinansa, hindi na kinahanglan nga magbayad sang 1,300 pesos nga administrative fees ang indigent nga magahingyo sang correction. Kinahanglan lang ang magpakita sang certificate of indigency ang applicant gikan sa ila mga barangay. Suno kay Councilor Trenias, dako nga bulig ini sa mga email nga residente sang syudad.
15: So, ang pasalamatan, dagiti yung suportaran gid sang tanan no. Ang typographical and clerical errors sa syudad ang libre na. Pasalamat gid ako sa kaupod ko gid. Ang importante na clear tagit sa tanan na libre na ang mag pa-change ang name no and ang typo ang clerical error. So, muna importante ang mga ordinansa dito sa syudad ina suportahan.
8: Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Jose Maria Miguel S. Trenias.
16: Tatak RMN.
6: Magbuton tabi karon si Councilor Trinias ini. Dalan adi mga pero sa aton Radyo Mantia, ikaw taga Concepcion. Ako taga Dingle, pero ti residente na kita sang syudad, kaya rin man kita katrabaho. Kung maka-avail kita sini, ano ang aton kinahanglan? So karon abi basi kung matsimpuhan kita ni Konsehal Trinias ini. Oras alas 6:27 sang aga, balita ngayon na batian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes. Kag sa may gong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Ginakabig nga productive ni Vice Mayor Lablab Baronda ang unang atuig sa termino sang Iloilo City Council. Suno kay Baronda, nakapasar sila sang 956 ka resolutions kag 371 ka ordinansa. Pahayag ni Baronda nga halos tanan nga committees may napasar nga resolusyon o ordinansa. Ini nagapakita nga ginatutukan sang konseho ang tanan nga concern sang pumuluyo hindi lamang sa isa ka aspeto o kon isa ka industriya. Dugang pa ni Baronda, samtang ginakabig ni Baronda nga dako nga contribution sang konseho sa pagsanyog sang syudad amo ang ila madasig nga pagpasar sa maginahingyo sang executive branch sa konseho.
17: So siguro ang dako gina contribution sang city council is tanan ni gina request from the executive branch ginatagaan ginamon sang dako nga priority kag wala ginamon ginapabuyan-buyan. So going back sa imo nga question earlier also nga kung ano read as accomplishment, I could also say that accomplishment man na namon nga wala gid nabudlayan ang

0: ang gabayin sang pagpayag ni Vice Mayor Lablab Baronda.
1: Sa piyak na bahin ginahibalo pa sa karon sa Tigbawan Municipal Police Station kung sino ang nagpalapta sa pagpamahog sa Tigbawan National High School. Inimatapos na baton sa isa kamanunudlo ang pamahog bagi sa isa ka-chat message halin sa estudyante. Sunok kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, nga ginpadala sa estudyante ang among mensahe para ipahibalo sa maestra nga may nagalinapta nga pamahog sa nasambit nga eskwelahan. Dugang pa ni Mansoy nga gin-inform gilayon sa manunudlo ang ila school principal kag gin-report sa otoridad. Wala man natumod kung ano nga adlaw matabo ang kasubong nga pamahog bangod sa natabo. Gin-cancelar ang klase sa Tigbawan National High School kag gin-shift sa modular class ang mga estudyante.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:29 sang aga. Sa kangot nga balita, natap na ginapahayag ginaplano nga pagpanglutang sang isa ka high school learner sa Tigbawan National High School matapos sinigin report sang isa man kay estudyante sa ilang manunudlo kag gin report man sa kapulisan. Suno kay Mr. Dr. Lionel Salvilla, Division Information and Action Officer, DepEd Schools Division of Iloilo, nga base sa ilang ginpatigay ang investigasyon, wala sang active threat sa nasambit nga eskwelahan. Pahayag sini nga may isa ka estudyante nga nagpadala sang mensahe sa yakangay nga estudyante kag nagpahayag nga maniro ini sa sulod sang eskwelahan kung makapoy na ini kag kung hindi na siya makaya. Dugang pa ni Salvilla nga base sa ila initial nga pag-assess sa behavior sang bata, nagakinanglan ini sang psychosocial intervention pati nang estudyante nga iya ginachat. Pasalig ni Salvilla nga wala sang dapat kabalakan ang mga ginikanan sa mga estudyante bangod ginahimo nila ang tanan agud masiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo.
3: Including those nga conversation kag ang mga possibly na-identify nga do dala diri sa do kumay grupo gid man, no? So actually part ni na siyang ano natin verification and investigation sa school, ongoing pa man ang pag conduct nila sini, and once ma-finalize ang report, that will be part of our intervention.
0: Ang gabayin sa payag ni Lionel Salvilla, sa karon may mga interventions kag dugang investigasyon ginahimo ang kapulisan kag DepEd Iloilo agud matagan sang akto ang nasambit nga buhat sang estudyante.
1: Sa piyak nga bahin sa tunga sa nagapadayon nga rotational power interruptions bangod sa ginahiwat nga manual load wrapping sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ginsapol sa Department of Energy o DOE ang mga local chief executive sa Panay Island agud ipahibalo ang update sa power situation sa Visayas Grid. Kalakip sa nagtambong sa Iloilo Governor Toto Defensor kay Governor Joan Miraflores ng Aklan upod sa kay DOE Visayas Field Office Director Renante Sevilla. Sunod kay Sevilla, may mga energy projects na ang gobyerno nga ipatuman agud masabat ang problema sa kakulang sang supply sang kuryente kag mabalik sa estable ang electricity supply sa grid. Ilaman ginistoryahan ang importante sang close coordination sa tunga sang national government, local government units kag power industry stakeholders agud masolusyonan ang problema sa kuryente sa Panay.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:32 ang aga ang balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 banggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline and acidic kini mahirap sa tiyan nga Vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Risk governance ginaduso sang Iloilo City Government sa tunga sang nagalala nga risgo dala sang climate change. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
4: Ginasunod sang Iloilo City Government ang risk governance sa tunga sa naglala nga risgo dala sang climate change. Suno kay Dona Magno, head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kon CDRMO, iniamo ang pagpasiguro ang ginatun-an kod bala ang ginatukod nga mga proyekto makapanuwo sang kadalagman ukod makapalala sang risgo. Paig ni Magno, isa sa ginhimo sa syudad amo pagpatuma sa engineering solutions sa mga manubo nga lugar nga may mataas nga risgo sang pagbaha. Isa sa long-term nga solusyon sa syudad amo pagtukod sang comprehensive drainage master plan nga sa karon nga sigura na ang procurement process process para sa feasibility study. Samtang nirekomenda naman nga gilayon nga tikang ang dredging sa creeks padayon nga declogging sa makanal kapag pasiguro nga ginhaboy sang huso sa lugar ang mga basura bilang temporaryo nga solusyon sa pagbaha. Pahanunom ni Magno nga sa panalakad ang panahon mas nagalalaaman ang init kag ulan sa pungsod.
5: Mugin ang ginawarn sa mga scientist. Bala mo may damo studies ang ginubra sa city like sa climate and disaster risk assessment. Naton and even way before that no kay ang Manila Observatory they've been working with the Iloilo City. So nakita na na in the near and the mid and far future. So with the issue of climate change, ang dry days naton will become drier, the wet days will become wetter. So that's why. So what kind of governance are we going to practice? So ginapush gina naman ang risk governance so that when we think about projects, programs and activities, tanaw naton sa lens nga hindi ba lang programa makabulig para ma-reduce ang ato niya peligro or makapa-enhance. Yung mga low-lying areas, so we have to have engineering solutions. May arang hydrologic study nga ginubra. So we're moving towards the formulations and comprehensive nga drainage master plan.
4: Ang pahayag ni CDRMO Head Donna Magno, maralaan niya sa tung Lunes, nakarecord ang syudad sang 197 mm nga kadamulon sa ulan sa sunod lamang sa 6 ka oras. Tumain ni katas kung ipanggil sa 215 mm nga average sa Bugos nga riyon sa sunod sang 24 oras. Pahayag ni Darwin Jomel Papa, Head sa Disaster Response Division sang CDRMO, inina ang pinakamataas na record sa syudad halin Enero subo nga tuig. Ininigtuga sa pagbaha sa 70 ka barangay sa syudad kag nakaepekto sa masobra 3,000 ka mga residente. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:35 sang aga. PDRRMO ginpanumdom ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo sa ila responsibilidad sa pag-amlig sa palibot para mapaganhagan ang epekto sang pagbaha. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
6: Ginpanumdom sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO ang mga Ilonggo sa responsibilidad sa pag-amlig sa palibot para mapahaganhagan ang epekto sang pagbaha sa tion nga magboboliwat ang tuman kadamo nga tubig ulan. Suno kay PDRRMO Head, Retired Colonel Cornelio Salinas, dapat nga maging preparado na ang mga pumuluyo sa pagatubang sa sitwasyon sa pabalik-balik nga problema.
7: Dapat na pre-pickin sila, permisa mo sininga sa sitwasyon na preparado na sila because in the first place, pabalik-balik na lang ini siyang problema. On the long term, which is required sa lato pamahon, kinanglan niya pagkuhod na naton ng mga diametro sa aton kanal, sa aton drainage system, ang matamburong naton, tamaan na gitsa kalapa-dapat. Kagang aton mga waterways, mga creeks and yung mga katapaan na ito, kinanglan na gitsiyang matisil, no?
6: Dugang pan Colonel Salinas nga dapat man na obrahon sa mga pumuluyo ang ila obligasyon sa paghaboy sang basura, kag dapat man ibalik ang pagpananom sang kahoy.
7: Ang pumuluyo man may party man diretsyo kasi serious responsibility nga kung sa din. Natun pagpunoon sa mga basura makita mo naman nga mga tubig baha subong tama nagit kay ko because wala nagit siyang nagkabugong sa mga lupa na ginaanod siyang tubig that's a reason why magsalud sa mga pamalay tama nagit siya kay ko pagpangod nga wala nagit siyang kakabuyan so makita na ito ng sitwasyon yung tubig baha mangin matinlo na lang kung may balik siyang katawhan ang pwersa siyang kakahoyan sa aton palibot.
6: Nahibaluan niya sang damlag lang na eksperyensyahan sang anong kabanwa sa 2nd kag 3rd district sa probinsya sang Iloilo ang hinaling nga pagsaka sang tubig bangod sa pagbubo sang ulan sa isa lang kalugar bukod ng fluvial flooding na nag-

0: Ilong isa ka rito ay the Philippine Army matapos ginliswahan na sa nagaindakal nga ininat sang isa ka babayi ang duha sa iya mga hinoptanan nga ido sa barangay Bagakay West Maasin sang tinalik din nga Agosto 18 kag 19. Suno sa tagreklamo nga si Federico Amboy Jr. 58 anyos ang edad sa nasambit nga barangay nga una nga ginliswahan na sang ininit ni Crizel Robles Amboy ang ido sininga nagabusong sang Agosto 18 sang hapon. Iya ini natukiban matapos nagurango lang ido halin sa puloyan sang suspect kag sang iya ginhikap mainit pa ang bulbul sang ido kag nalapdos ang panit. Dugang pa ni Amboy nga pagkasunod nga adlaw Agosto 19 sang hapon nagpiyangak naman ang isa pagisani kay ido nga bag-ulang bata halin sa puloyan ni Crisel bangod ginliswahan man ini sang ininit kun sa diin nagkalapdos gid ang likod sang ido kag indi na sini mapatiti ang iya duha ka tutoy bangod sang naangkon nga paso. Pahayag ni Amboy nga may mga hinoptanan ini nga ido nga ara sa ila ancestral house kag iya ini ginapalangga kag ginasagway kag indi sini mabato nang ginhimo sang suspect. Pagpatpat ni Amboy nga ginpatawag sa barangay si Crizel apang nagrason lang ini nga nagasulod sa ila puloyan ng ido kay nagahigo kabangdanan nga iya ginliswahan sang ininit. Sa karon porsigido nga magpasaka sang kaso si Amboy bato kay Crizel bukas naman ang talatapan sang Armen Iloilo agud pamatian ang sabat sang suspect. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: So sa tag-iya, I mean sa natungdan nga nurse halin sa abroad, mas mayogid kung masabat mo ini. Para nga mabalaan man sa tanan kay Kalaway. Ano yang sala sang inosente nga sapat nga liswahan mo sang ininit?
2: Kag nagabusong pa.
1: Nagabusong pa. Tapos may isa pa gid nga may ginapadide na liswahan man sang ininit. Kag dayon nga ang ininit gid. Kung gusto mo lang tabugon, no? Pwede mo man na nga tabugon or gusto mo basyahon mo sang tubig nga hindi lang mainit eh. Pero kung mainit na iya, meaning may intention to harm ka. Dok lawain naman sina. Bisan ang balon mo pang gasabad sa inyo da. Kaya ido, why na sa iya kay eskwela nursing? Why man na sa kakuha board exam? Why man na sa IELTS? Nga naka-inchindigid. Kay ido, ina siya. So, ang tao nga may alam, may buot, amoya dapat na nagayin istorya. Hindi pag umiron ang inosinte nga kasapatan. Oras sa 6:40 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon din sa good cholesterol, nga masilihig niya pagguha sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan, likaw kita sa risko sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pintor patay matapos ginbuno sang kapareho niya nga pintor sa Uton, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
3: Ginbawian na sang kabuhi ang pintor nga ginbuno sang kapareho man niya nga pintor samtang nga ginabulong sa ospital sa Iloilo City. Ini matapos ginbuno siya sang suspect nga ginkilala kay Jisril Katipunan, legal ang edad kag residente sa Barangay San Miguel, Ilawod, tapos Capiz, samtang ang biktima amo si Marlon Sumagaysay, legal ang edad kag pumuluyo sang Barangay Abangay, Dingle, Iloilo. Natabong insidente sa Emerald State Subdivision, Barangay Kagbang, Uton, Iloilo, Agosto 20 sang aga. Suno kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipuli, EPE sang Uton Municipal Police Station nga may ginbaisan ang suspect kagang biktima apang hindi panlila ma-establishar kung ano gid kadalong ang ginawayan sang mga ini. Pahayag pa sang opisyal nga hinali na lang nga ginbuno ni Katipunan si Magsaysay kag nagpalagyo padulong sa wala mahibaluan nga lugar.
4: Saan ko ina sir, sumako nila, kulpi mo lang kung sila sa nagbaisan, wala man daw, wala man review sila naging ano. Ang mga pagkani sir ang napadalman pa sa investigador natin sir, pinahalinan sa ilang sir, pinahisay kagina sir.
3: Ang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Sipuli. Sa karon padayon pa ang Hakursot Operation sa Uton Municipal Police Station na agud nga madapan ang suspect. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
5: Tatak, RMN.
1: Oras sa 6:42 ang aga. Kag sa ato naman nga tingog hiligay nun, ang tigulo, Ninoy. Kasama mo sa balita, Radyo Man, VMA Otero.
6: Tingog Hiligaynon, ang pag

0: Tibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
1: Ining binalaybay ginatiguluhan ni Noy. Ni Noy, ang pungsod ta sa gihapon nagapanganduhoy. Agod pa sa nyugon ang kabuhing may demokrasya nga ang imong pagkabuhi imo ginpatuhoy. Dakong gin pangabudlayan sa gihapon ang banwa. Kaya ang masupog, mabangis kag mapagros nga pamulitika, tuman kabugat kag nagapabugtoy. Katulad gihapon sang ikaw ang santo magtaliwan ni Noy. Ni Noy, sa imong kamatayon, halos wala na gani sing kabilinggan nga ginapatuhoy. Gani kon kaisa ang manikasugpa para sa aton pungsod. Daw makatalamad na kag tuman kakapoy. Pamangkot ko gani nga sa aton makaako. Himpit kag masami kong ginapatuhoy. Agud manuto ang akon pungsod, Diyos ko. Pila pa bala ang kinahanglan nga mapatay sa amon modernong kasaysayan nga mga Ninoy. Ining malipot nga binalaybay gin pakigbahin ni retired ambassador Leo Tito Alsan Jr. sa Mandurriao, Iloilo City. Katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
2: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, sa aton nga health news, mga nga nga madasig kitang maaburido. So, radyoman tiya, madasig ka maaburido?
3: Depende sa nag-aburido sa akin.
2: Aba, di nang nagapakiwi-kiwi, babasin mo ka na, gaway ka man gaburido siya.
3: Dali na lang. Dugangan niyo pang ang kiwi. Kag sa labs ko si Mother Earth, paghimo sang homemade nga juice, imbis nga magbakal sang bottled drinks, makabuhin sa polusyon sa palibot.
2: Ini kaiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Lasais 45 sang aga.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: San Miguel Pilang Win!
6: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
7: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, tintra na!
8: San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
9: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
10: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
11: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw kiyad sa screen.
12: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tumod sa sige gamit sa computer.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
14: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintindara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kag pamula akong mata. Kag kun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
15: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Yun
19: ilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kapoy!
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: kasagana ay nakakaptan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, fab, con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon magha. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof na bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number NKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, fab, con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
10: Hello, anak.
11: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Oras tatak, alas 6:55.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
16: Tatak, RMN.
17: Oras alas 6:55 sang aga. Sa detalye naman sang aton balita nasyonal.
18: Ginpagwas ang prosecution sa International Criminal Court kung ICC sa defense team ni former President Rodrigo Duterte nga nagdangat sa 6,909 items ang ebidensya sa Crimes Against Humanity case batok sa iya. Sa public notification nga napetsahan Agosto 5, ginpahibalo ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang sa Trial Chamber 3 nga ginpagwa ang ebidensya sa tunga-tunga sa Enero 7 kag Hulyo 31, 2026. Sa kabugusan, 2,279 items ang ginclassify nga in-crime o kon incriminating material nga mahimo sa ligan sa prosecution. Nagapabili naman nga confidential ang aktual nga ebidensya kag inlista sa tatlo ka annexes nga accessible lamang sa mga partido. Ginpasa ang notification sa Trial Chamber 3 nga ginalakipan na the presiding judge Juana Corner kag judges Kibong Peg kag Nicolas Guelo.
16: Tatak RMN.
17: Ang balita ng inyo nabatian dulong sa inyo sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ng inyo kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Ginahayag sang Office of the Ombudsman nga may 28 ka mga testigo nga handa maghatag sang ihibalo angot sa mga ginausisa nga transaksyon sa kaso ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Paeg sang Ombudsman nga ginpaidalom na sila sa legal nga proseso lunsay mga naka-uniporme kag aktibo sa serbisyo. Ginsiling ini sa Ombudsman matapos ginbawi sang Anay Bodyguard ni Zaldico nga si Orly Gutesa ang testimonya niya angot sa pag-deliver sang minalita nga kwarta sa balay ni Romualdez. Pahayag sa Ombudsman, hindi na bago ang mga recantation sa mga high-profile case kag wala nagalibot ang bilog ng investigasyon sa isa o kung pila lang ka mga testigo. Samtang nanindugan ang kampo ni Romualdez nga wala sila sang kailabtanan sa pagbawi sa panaysayon ni Gutesa.
16: Tatak RMN.
17: Oras alas 6:57 sang aga. Sa balita naman sa luwas sang pungsod.
18: Sa pinakaunang ation, nagsobra na sa $40 trillion o kon 2.47 quadrillion sa Philippine peso ang utang sa Estados Unidos sunod sa Treasury Department. Bangod sini kinakabalakaan nga matabo ang financial crisis bangod nagagastos ang dako ang gobyerno sa social programs kag interest payments kun ipaanggid sa income halin sa buwis nga ginpanubuan sang tax cuts. Base sa latest daily and debt balances statement sa Treasury, yara na sa $40.047 trillion ng kabugusan ng public debt na nagalakip sa Treasury Securities ng publiko, $32.266 trillion kag $32.266 trillion ng intragovernmental debt holdings. Sa January 2017, sa nagsumpa si Trump sa iya unang termino, halos katunga lang sini ang utang sang pungsod. Nagsaka ini sang one-third sa duwa katuig nga pagpanghulam sang pondo para sa COVID-19 response sa termino ng day Trump kag former President Joe Biden.
17: Muning sagad niya ka hilabot hasta sang hindi iya pungsod. E pangwaon niya tong tanan nga resources.
18: Kag ang pagpataw niya sang dako nga buwis sa mga exports.
17: Na, ang tanan nga mga allied countries niya, pinaantos niya man iya. Alright, so muna, si Donald Trump ang nagpamahal sang balaklon diri sa Atons bilog kalibutan.
16: RMN News Negosyo.
18: Makagulugin hawa sang 4 pa ka bulan ang mga konsumidor sang kuryente matapos ginpalawig sang Energy Regulatory Commission o kon ERC ang suspension sang 0.0371 pesos per kilowatt hour nga green energy auction allowance charge tubtob sa December 2026. Sa isa ka advisory gin pahayag sang ERC nga suspendido ang Jaya All para sa Setyembre tubtob Disyembre 2026 nga billing months. Una na nga ginpalawig ang suspension sang duha ka bulan nga nagsakop sang billing months nga Hulyo kag Agosto. Ang Jaya All isa ka uniform charge nga ginasukot sa konsumidor agud magpondo sa bayad sa renewable energy developers nga nagapasakop sa Green Energy Auction Program sang gobyerno nga may katuyuan nga mag-promote sa transition sa mas matinlo kag padayon nga energy sources. Sa aton nga foreign exchange rate subungan lawi sa US dollar 61.67
17: pesos. Ang balita sa negosyo dilong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors wala sang bayad. Pamasyarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. SM City Iloilo kag Bacolod, Robinson's Place sa Iloilo, San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Pasay, Estancia, Kabangkalan kagadi City sa Negros Occidental, Bangkadama, Santa Barbara, kag sa Tagbakaro. Life Extension Clinic and Pharmacy. Yaring isa ka testimonya sang nakagamit na sa mga produkto sang Life Extension, nilabi na ang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Am I speaking with William Hill?
21: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
20: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
21: I have the D3 right here, Life Extension.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: RMN News Sports.
17: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, Vitamin D3 ka na. Abisar isa lang, ang pierde kag nagapangaduha sa Group A, wala na sa pag-asang maangkon sang Strong Group Pilipinas ang Grand Slam victory sa 2026 sa Jones Cup. Sabay lumagampang sila sa 5th place game batok sa Jordan. Apang magabansi naman sa semifinals ang Chinese Taipei nga may 5-1 record. Kaging kamasaan man sang Strong Group 117-74 sa Group B. Magabansi sa semifinals ang duha ka top teams. Natabo ini bangod sang bagong format nga ginpatuman sang organizer nga Chinese Taipei Basketball Association nga may katuyuan nga mapanubuan ang numero sang sunod-sunod nga playing days sang teams kag madugangan ang adlaw para maka-adjust kag malikawan ang risgo sang sports injuries. Malikawan ta makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
16: RMN News Entertainment.
18: Ginapahayag nga magabalik na sa Britain sanday Prince Harry kagasawa sa ninyo si Meghan anom katuig matapos magbuya sila sa ilang royal duties kag nagsilo sa USA. Gin-report sa People Magazine kag British newspaper nga The Telegraph nga upod sang Duke and Duchess of Sussex sanday Prince Archie, 7 katuig kag Princess Lilibet nga 5 katuig sa pagsilo sa Britain halin sa California. Magasugod ang mga ini sa pag-eskwela sa Britanya sa Setyembre. Wala pa sang komento halin sa spokesperson o kung halin sa Buckingham Palace apang ginkompirmar ini sang isa ka source nga malapit sa mag-asawa. Sunod sa The Telegraph, hindi mag-istar ang duha sa royal residence kag magapabilin nga non-working royals base sa naisugtan sa nagtaliwan nga si Queen Elizabeth sa nagbiya ang mga ini sang Marso 2020. Nagpakasal sanday Harry kag Meghan sa isa ka seremonya sa Windsor Castle sa 2018 apang duha ka tuig ang nagligad, ginanunsyo sa mga ini nga magapanaog sila sa ila official duties kag magasaylo sa US.
17: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaysa lang kasasay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
22: Extra. Wow! Balita!
17: Kung wala sang inuplite, ginapapanaog. Ini ang natabo sa duha ka mga kanding na nagsakay sa TriMet bus sa Portland, Oregon sa US. Sa CCTV footage, makita nga sa nagpundo ang bus kag nagsulod ang mga tao, nagupod man ang duha ka kanding. Bawa aras video. Si nagsakang amo nila. Apang sang uli, nagwa mga ini matapos gintabog. Nakagwa sa report nga may, o kung nagagwa sa report nga may hayo ang mga ini nga Billy the Kid kag Billy the Goat. Nadula sila plakadlaw na ang nakaligad. Kasunod sini, nakabalik na sila sa Tag-iya. Ba, okay, nag-trending ang video nila. So, nagtalang. So, mapuli man gali ang kanding pe. Kiti.
18: Gali wala sila nagpiti.
17: Oo. Ati, pinapanaog sila. Pero tika na videohan, nakuha sila. Ang aton nga extra wow balita, dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule.
23: Kasi nga, nag-provide sa ako sa Abolingon nga, binisipigid ako kaya sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kaya baray mo, Dok, loabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Hindi mo, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable. Kung sa subong ko manging nabatyar na para sa akon, inang gina naga-invite ako sa inyo nga maggamit man sini nga herbal capsule, evergreen herbal capsule kay very beneficiary niya sa akon. Kay ako lang inang born chair na ako no, stock na ako. Pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Remy Sintinales patong-patong haniway.
0: Tatak RMN.
17: Oras alas 7:05 na sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN straight to the point.
18: Tumong adlaw sang Biyernes, August 21, 2026.
17: Diretso na kita sa RMN Network News. Karon STP2 parto sang aton nga pagpangaragad. Las 8 sininga. Pantayan nato na mga balita. Ang aton nga Iloilo Hall of Justice sa tagna nga pagasayluhon sa Molo. Italia sini inyong bantayan. Gaistoryhan taman ang international flight sa Iloilo nga mag-resume na sa bulan sa Nobyembre. Pwede ka naka-date direkta pa Thailand.
18: Thailand
17: kag, balik
18: Vietnam.
17: Man Japan. No? Kag sige. Ang Vietnam, araway pa.
18: Thailand pa lang.
17: Thailand pa lang. Singapore, kag Hong Kong. Magapadayon. Kag frequent na. Magadugang pag-initan eh. Kung makayo ng airport na. Try takarong lang ang malabot si Governor Toto Defensor. Kung ano mga update na sa pagpalapad o palaba sa aton runway. Kag subuman ang natuhoy sa energy crisis sa bilog ng Panay Island. Ibalunta kung ano ang explanation sini kag mga plano sa Department of Energy. Kag a picture that speaks a thousand words. May latest nga picture ang nagpuisay sa konseho. Said Frey Cabaluna kag Rex Sarabia upod si Mayor Raisa Treñas, Councilor Nene Dilaliana. Nagayuhom sila Radyo Mantilla.
18: Upod si Mayor Treñas.
17: Oo, pero ang apat nagagawa ginangipon sang yuhom, si Raisa Treñas, si Nene Dilaliana, si Said Frey Cabaluna, I mean ang tatlo. Pero si Rex Sarabia ay gagawa iyang ipon.
18: No, ano so, lang. Gamay lang yuhom.
17: Indeed. A picture that speaks a thousand words. Not because kay nagpa-picture sila. Nga daw settled na. Kay nakita, tanga way gigayuhom si Rex Sarabia. Sakit gid buot, guro. Kaya nyo man na chance mag-vice mayor. Para nga magbanat sa subong. Subong daw ay nasa kabanat kay Shin kay Lablab lang lango no mo po na lang asa do. Ay gabudlay kon ang politika bo sa idol. Ah, bo sa idol. Radyo Mafia, hindi ka team player. No? Kung team player ka, isang kagurugot-gut ka, baton mo na. Why nagagwa publicly ang imong mga statement?
0: Tatak RMN.
17: Restoryahan nato nina kag siyempre ano ka sinipikanteng adlaw nga ini. Mamangkot kami sa inyo. No? How can you be a hero in your own little way? Kete adlaw subong sa aton baganihan si Ninoy Aquino. No? Nag-spark sang EDSA People Power Revolution para mapahalin naton sadto ang 20-year regime ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kamo, no? Di man kamo kinanglan niya nga mapatay para nga mangin baganihan. Paano ka mangin baganihan sa imo tigamay nga bagay nga ginabuhat? How can you be a hero in your own little way? Abi, kay basahon na to ng inyo karon nga mga reaksyon. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
18: Radyo Man, Fia Panes Otero.
0: Tatak, RMN.
1: RMN Network News. News.
6: Emergency response protocols sa lahat ng institusyon pang edukasyon sa Bacolod. Hinihikayat na sa COPIN ng pagsusuri ang pagkontrol sa pasok at labas, pagkilala at pagpamahala sa mga bibisita, deployment ng security personnel, CCTV systems, emergency communication at alarm systems, perimeter security, mga hakbang upang matukoy at mapigilan ang pagpasok ng mga baril at iba pang makamamatay na armas, evacuations at lockdown procedures at pakikipag gunayan sa police at mga emergency responders. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hener. Tatak RMN!
0: RMN Weather Report!
4: Magandang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila. Ayon po sa DOST Pag-asa, mga lugar lamang sa Hilagang Luzon, katulad ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at Batanes ang makararanas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan bunsod ng habagat. Habang yung natitira pong bahagi ng ating bansa ay generally fair weather ang aasahan ngayong araw, ngunit meron pa ring banta ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Samantala, tatlong weather systems ang binabantayan po ng DOST Pag-asa. Isa na rito ang low pressure area o yung dating Bagyong Neneng sa extreme northern Luzon. Gayun din ang isa pang LPA sa silangan ng Mindanao na may katamtamang tsansa na maging bagyo pero malabong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Partikular na minomonitor ang severe tropical storm na may international name na Saudel dahil ito'y posibleng pumasok ng par sa Linggo at magpapalakas muli sa habagat.
7: Nakikita niyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat. Kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating ng Monday, Tuesday, ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon.
4: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina.
8: Magiging kapangalan niya yung susunod na bagyong Obet. Ang lalawigan ng Bataan isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasama natin sa Balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
9: Formal nang isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang idinulot ng mga bagyong Luis at Maymay na pinalalapa ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ang deklarasyon ay isinagawa sa ilalim ng Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 365 Series of 2026 na pinagtibay nitong Agosto 20, 2026 batay sa rekomendasyon ni Bataan Governor Jose Enrique S. Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibinase ang deklarasyon sa malawakang epekto ng kalamidad sa mga komunidad at barangay sa lalawigan kabilang ang pinsala sa mga residente at iba pang sektor na naapektuhan ng labis na pagbaha at masamang panahon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang mapapalakas ng state of calamity ang disaster response at mapapabilis ang pagbibigay ng agarang ayuda, assistance at suporta, gayon din ang pagkapatupad ng mga akbang para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga napinsalang komunidad. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
4: Mahigit sa 30 pamilya na wala ng tirahan dahil sa buhawi sa Rodriguez Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
24: 10 kabahayan ang nasira, 25 pamilya o nasa 100 individual umano ang naapektuhan ng nanalasa ang buhawi sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Naramdaman umano ang bagsik ng buhawi sa may sitio Lagundi near Itahan, ganun din sa MH Del Villar Main Road at hanggang bypass road ng C6 sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Pinakita sa larawan ni Kapitana Judith Cruz na nasira ang ilang kabahayan ng mga nakatira doon at may mga sagingan na pinadapa ng buhawi at matandang kabilang kalsada ang pilitang pinabuhal at isang tricycle ang pinatakbo ng matinding hangin. Ayon sa mga nakapansin, bago mangyari ang buhawi ay may malakas na pag-ulan hanggang ang ipo-ipo ay lumabas. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga residente sa pangyayari na agad namang inaksyonan ng Barangay San Rafael Opisyal. Kasama mo sa Aramet Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Aramet.
8: Malacanang tiniyak na hindi magkakaroon ng ghost project sa mga ipatatayong evacuation center. Kasama natin sa Malacanang si Radyo Man Chanel sa Luzon.
25: Tiniyak ng Malacanang na babantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng pondong ilalaan sa mga evacuation center para hindi na ito mauwi sa ghost projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo ang pamahalaan para masubaybayan kung ipatutupad ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Hindi anya nais ng Pangulo na maulit ang mga ghost project na naging problema sa mga nakaraang administrasyon at maging sa kasalukuyang pamahalaan.
26: Marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi napondohan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa administrasyong kasalukuyan.
25: Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ang tutukoy sa mga lugar na uunahin para sa pagtatayo ng evacuation centers. Ang Department of Public Works and Highways ang magsisilbing implementing agency. Batay sa panukalang 2027 National Budget, dalawang Ligtas Pinoy Center ang nakaraan sa bawat rehiyon na may pondong 90 million pesos bawat isa. Kasama mo sa DZEC sa La Oremen, Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, Oremen.
4: Ang DNR hinimok naman ng mga LGU na ayusin ang pamamahala sa basura para maiwasan na ang pagbaha. Kasama natin sa balita, Rajuman Chelsea Arcelia.
3: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mas lalo pang paigtingin ang solid waste management o pag-aayos na pamahala sa basura. Giit ng departamento, pangunahing pananagutan ito ng mga LGU kabilang na ang waste segregation, pangongolekta, resource recovery, recycling at iba pa alinsunod sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Mahalaga umano ang pagpapatupad sa bawat komunidad ng wastong pamamahala sa basura para maiwasan itong tangayin ng baha papunta sa mga kanal, tapa, ilog, baybayin at Manila Bay, lalo na sa pagpapatuloy ng epekto ng hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Paglilinaw ng departamento, natural phenomenon ang habagat pero nasa kamay pa rin ng mga Pilipino ang pamamahala sa mga basura para hindi ito makabara sa mga daluyan ng tubig na isa umano sa nagdudulot ng malalang pagbaha. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcelia, Tatak RMN.
5: RMN Live Report.
8: Kaso ng dengue at leptospirosis bahagyang tumaas sa lungsod naman ng Maynila. Kasama natin sa balita, Radyo Man Eman Mortega.
10: Ngayon po pinag-iingatan ang lokal na pamahalaan ng Maynila ang kanilang mga residente matapos mapagdala ng bagyang pagtaas ng dengue at leptospirosis. Sa datos ng Manila Health Department o MHD, nakapagdala ng 11 bagong kaso ng leptospirosis kung kaya't nasa 170 na ng Manilenyo nagkasakit ito mula pagpasok ng taon hanggang August 20, 2026. Bukod dito, nadagdagan rin ang 14 na kaso ng dengue ang natala ng MHD sa kaparehang panahon kung saan nasa 2,349 kabuuan bilang ito. Nalatiin naman sa 3 ang kaso ng cholera, 66 ang typhoid fever, 84 ang pematong tinamaan ng COVID-19 at nasa 292 yung may naitalang nagkaroon ng severe acute respiratory infection at umaabot sa 982 yung kaso ng influenza-like illness. Kaugnay nito, nagpaalala ang Manila LGU sa mga residente na importante na mapanatili ang kalinisan sa loob at labas ng tahanan upang maiwasan na magkasakit. Pinapayuhan rin ang mga may mga sintomas sa mga nabanggit na sakit na maiging magpakonsulta agad sa mga health center at pampublikong hospital upang mabigyan ng lunas at maiwasan na lumala ang karamdaman. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Tatak RMN.
4: Sa ibang balita, kasado na po ang mga isasagawang aktibidad kaugnay ng paggunita ng 43rd Ninoy Aquino Day. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener at apo ni Ninoy na si Francis Kiko Aquino D, magdaraos na misa sa Manila Memorial Park mamayang alas 10 ng umaga. Libre din ng admission sa Aquino Center Museum sa Tarlac habang magsasagawa ng commemoration ng National Historic Commission of the Philippines sa NAIA Terminal 1.
11: Yung sa Ninoy and Cory Aquino Foundation, consistent naman po tayo ever since yung unang death anniversary po ni Lolo Ninoy noong 1984 ay nag-misa, nagpapamisa po yung pamilya sa Manila Memorial Park, 10 a.m. po. Rain or shine, tuloy po yan. Bukod po dyan, may ibang mga activities pa po sa buong bansa. So at least yung familiar ako sa Aquino Center and Museum sa Tarlac na under din ng Aquino Foundation, may free admission po dito sa para sa August 21. And then, I think yung NHCP din pong isang commemoration dito sa NAIA Terminal 1.
4: Kasabay niya, pinaalala po ni Kiko D. ang mensahe ni Ninoy na Filipinos are worth dying for, lalo na sa panahong maraming Pilipino ang dismayado sa ating pamahalaan. Nananatilian niyang mahalaga ang legasya ni Ninoy dahil patuloy na hinaharap ng bansa ang isyu ng korupsyon at karapatang pantao na ipinaglaban ito noon.
11: Siguro yung paalala ni Lolo Ninoy ay para sa kanya. Nagduda din naman siya minsan nung nasa kulungan siya. Pero nung nakalaya na siya at nung nasa US na siya at parang napag isipan na niya na pag nilayan na niya yung lahat ng karanasan niya, ay ang conclusion niya pa rin ay the Filipino is worth dying for. So sana yung paalala niya siguro sa lahat ng mga Pilipino, ano man yung politika natin, ay sana huwag po tayong mawala ng pag-asa sa ating kapwa Pilipino.
4: Si Tindig Pilipinas co-convener, apo ni Ninoy Aquino na si Francis Kiko D sa naging panayam po ng DZXL Ottoman Manila.
8: Abangan sa aming pagbabalik, isang malaki at malalim na sinkhole ang nadiskubre sa isang liblib na lugar sa Bugo, Cebu.
4: Tatlong miyembro ng pamilya na nagkaroon ng alitan na tagpuan patay sa kanilang bahay sa Dipolog City.
2: RMN Network News.
12: Butag Pilipinas sa Idupos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Ang Commission on Elections nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
8: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. 7:21 ng oras ngayon, isang malaki at malalim na sinkhole ang nadiskubre sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
15: Kinatatakutan ngayon ng mga residente sa isang purok sa barangay Guadalupe sa Bugo City, Northern Cebu ang nabuong isang malaki at malalim na sinkhole. Nadiskubre ito ng mga residente matapos marinig ang tunog na parang may nangyaring landslide at nang siyasatin ng mga ito ang lugar dito na bumungad sa kanila ang malaki at malalim na sinkhole. Nagpapatuloy din ang paglaki ng butas kung saan ilang mga puno na ang nilamo nito dahil sa pagguho ng lupa. Dahil sa takot ng mga residente sa patuloy na paggalaw ng lupa at hinilapitan ng mga osyosero, naglagay na ng kordon ang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Bugo sa palibot ng sinkhole upang maiwasan ang aksidente. Nanawagan ng LGU sa publiko na huwag pasukin ang nakalagay na kordon habang inaantay ang gagawing inspeksyon at assessment ng mga otoridad sa lugar at aalamin din kung ito pa ba'y konektado sa nangyaring malakas na lindol sa Northern Cebu kung saan epicenter ang Bugo City halos isang taon na ang nakakaraan. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
4: Tatlong miyembro ng pamilya na nagkaalitan na tagpuan patay sa kanilang bahay sa Dipolog City. Kasama natin sa balita, Radyoman Lori May Romualdo ng RMN Dipolog.
2: RMN Police Report.
20: Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Dipolog City Police Station matapos madiskubrihan ang bangkay ng tatlong individual sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok Duranta, Barangay Torno, Dipolog City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kishna Asa Ali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Station, may sugat sa dibdib ang biktimang si Ludovico Narvaez, 82 years old, mula sa isang kitchen knife at may sugat rin ito sa likod ng kanyang ulo gamit ang kudkuran, habang ang asawa nitong si Elisa Narvaez ay may parehong sugat rin sa likod ng kanyang ulo, habang ang kanilang anak na si Lowell Narvaez, 38 years old at legally adopted, ay may sugat rin sa kanyang noo. Na-recover sa crime scene ang kudkura na may mga dugo, maging ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng pulisya kung sino ang unang nanghampas ng kudkura, ngunit ayon sa salaysay ng mga kapitbahay ay nag-away ang biktimang si Ludovico at ang anak nitong si Lowell dahil sa hindi pa matukoy na dahilan. Ngunit malaki ang paniniwala ng mga kaanak na pera ang dahilan ng kanilang alitan dahil nawawala umano ang 30,000 pesos ng mag-asawa at nakita ang biktimang si Lowell na namimigay ng tag-iisang libo habang nasa isang convenience store dalawang gabi bago nakita ang bangkay ng mga ito. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorimir Romualdo, Tatak RMN.
2: RMN. RMN Police Report.
8: Truck na may kargang asuka lang na aksidente naman sa bukid doon. Patay po yung driver. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
16: Patay ang driver ng isang truck na may kargang asukal matapos maaksidente ang minamaneho, partikular sa Sayre Highway, Barangay Diklo, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang biktima ay isang lalaking nasa tamang edad at sinasabing residente dito sa Malaybalay City. Ayon sa report, binabaybay ng naturang truck ang daan patungong north na direksyon nang pagdating sa may pababa at medyo palikong bahagi ng daan nagmalfunction. Di umano ang brake ng truck, rason para mawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Dahil sa pangyayari, nagkalat sa daan ang mga sakusakong asukal habang nagtamo naman ng matinding injury ang driver at agad na dinala sa ospital bagamat binawian na ng buhay. Pinaaalahanan ngayon ng pulisya ang mga nagmamaneho ng mga truck na ugaliing busisiin ang truck para maiwasan ang mga pag-abirya na posibleng magdulot ng aksidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
4: Network News. 7:26 po ang oras. Minaliit na Office of the Ombudsman ang pagbawi ng testimonya ng dating sundalo na si Orly Gutesa, kaugnay ng umunay milyon-milyon pisong kickback mula sa flood control project kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, classic pressure tactic ang mga ganitong pagbawi ng testimonya at hindi raw bago sa mga high-profile case. Pero hindi anila sa iilang testigo umiikot ang buong investigasyon dahil mayroon pang 28 na iba pa ang handang magbigay ng nalalaman tungkol sa anomalya. Una lang sinabi ni Gutesa sa kanyang bagong affidavit na gawa-gawa lamang ang kwento ukol sa umanay paghatid niya ng mga maleta ng pera kay Romualdez. Itinuro niya si Senador Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nag-utos sa kanyang gawin ito kapalit ng pangakong cash at scholarship para sa kanyang mga anak. Gayunman, nadismaya umano siya dahil matapos siyang humarap sa Senado ay hindi na raw siya binalikanin ni Marcoleta at Defensor.
8: Sa kaugnay na balita, pahayag na Ombudsman na mayroon na itong 28 testigo. Hindi naman ikinatinag ng kampo ni dating House Speaker Romualdez. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
17: Hindi apektado ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pahayag ng Ombudsman na mayroon na itong 28 mga testigo na mag-uugnay dito sa flood control scandal. Punto ng abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon ng Office of the Ombudsman pero wala pa rin mailabas na ebidensya na magsasangkot dito sa anomalya. Ayon kay Fajardo, kung tutuusin, ay makapangyarihan ang Ombudsman dahil lahat ay pwede nitong ipatawag at ipasampina pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong nakukuhang forensic o documentary evidence laban kay Romualdez. Sabi ni Fajardo, ang tangi lang pinangahawakan ng Ombudsman ay oral evidence o mga kwentong hindi naman mapagkakatiwalaan lalo't ilan sa mga ito'y bumabawi na sa kanilang naunang salaysay tulad ng ilang miyembro ng Maleta Boys at si Orly Gutesa.
18: Ang kapansin-pansin lang dito is this investigation has been going on for several months. Sana, with all due respect to the Office of the Ombudsman, ito po ay napakamakapangyarihan. Ahensya ng gobyerno, lahat pwede ipatawag, lahat pwede ipasampina. But tumalabas, wala man lang forensic evidence or object documentary evidence ng the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable, that's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi na, these things are easily manufactured.
17: Yan po si Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Nagain ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni late representative at dating Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman para sa kinakaharap niyang reklamong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng flood control scandal. Kasama sa isinumiting dokumento ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, gayon din ang mga sworn statement ng 25 dating empleyado ni Representative Zaldy Co. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, ang abogado at tagapagsalita ni Romualdez, itinatanggi ng 25 dating empleyado o mga paratang kaugnay na umunay paghatid ng maleta ng pera kay Romualdez.
19: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera
0: sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Kinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may mga affidavit na inihanda para sa kanila.
4: Dinagdag pa po ni Fajardo na iginigit daw ni Gutesa sa kanyang recantation na napilitan nga lamang siyang idawit si Romualdez sa kontrobersya ng flood control project. Kaugnayan, sinabi ni Fajardo na wala silang kinalaman sa pagbawi ng salaysay ng mga dating security aide ni Ko laban sa kongresista.
0: Ulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung ano mang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaliktad nito mga testigo. On the part of former Speaker Romualdez, wala pong ganong pangyayari.
4: Si Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita po ni dating House Speaker Martin Romualdez.
8: Pinalaga naman ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor ang pagdawit sa kanya sa pagbawi ng dating mga o dating sundalo na si Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya kognay ng flood control scam. Itinuro ni Gutesa si Defensor at Senador Dante Marcoleta na nagutos umano sa kanya na sabihing nagdala siya ng mga maleta ng pera ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Defensor, na tila pinupunterya ang kanyang kliyente dahil isa ito sa mga kritiko ng administrasyon.
1: Ano po itong administrasyon na to ay mahilig gumawa ng script? Kasi ang galing lang gumawa ng kwento na fiction. Talaga po pupuntiryahin yan kasi alam niyo po, he is one of the most vocal critics of the present administration.
8: Gid pa nito Pasyo, walang suhol ang paglantad ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nooy pinamumunuan ni Senador Marcoleta.
1: Itong mga tao ito ay lumabas ng usang loob at sinabi yung kanilang gustong sabihin at wala pong nag-uudyok sa kanila, walang nangangako ng premyo sa kanila o kahit anumang kapalit o ganitong pala, lamang sila ay nag-come forward upang sabihin nila in the name of public interest yung nalalaman po nilang mga anomalya sa gobyerno. So kung binabawi po nila ngayon, aalamin po natin kung ano po talaga ang kanilang motivation.
8: Samantala, tinawag naman ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na kasinungalingan ang bagong affidavit ni Gutesa. Ito'y matapos tukuyin ni Gutesa si Guanzon na umano'y ibinigay na contact na isang staff sa opisina ni Marcoleta na abogado para daw ayusin ang affidavit nito noong September 2025.
6: Gusto talaga ni Martin Romualdez, madamay ako dyan. Kasi ako talagang number one, di ba, nakaawa yung nagsabi na mag-resign na siya. I was the first to say, mag-resign na siya. At I'm a staunch critic na mortal enemy ko yan. Nakaalam nila na good friend ako ni Senator Marcoleta at supporter. Hindi lang politika, talagang personalan na tong laban na ito. Personalan na to sa aming dalawa ni Martin Romualdez.
8: Yan naman po si COMELEC o dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa panayam ng RMN.
4: Yung daw namang mga walang basihang kwento tungkol sa delivery ng mali-maletang pera patuloy daw na humihina. Sino may sabi nito? Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
19: Malinaw para kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, 1st District, Representative Zia Alonto Adjong na unti-unti nang humihina ang kwento ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Sabi ni Adjong, mukhang kinakain na ng kanilang konsensya ang Maleta Boys at si Orly Gutesa, kaya isa-isa na silang bumabaliktad at nagbabawi ng kanilang kasinungalingang kwento. Gihit ni Adjong, higit na ngayong nawawala ng kredibilidad ang mga nauna nilang salay. Di ni Adjong, wala naman talagang katotohanan sa kanilang pinagsasabi na hindi rin suportado ng ebidensya.
21: Baka kinakain na sila ng kanilang konsensya dahil wala naman talaga silang ebidensya at wala naman talagang katotohanan yung mga kanilang pinagsasabi. So, yun lang po yung ating, though, that's the basic conclusion that we can draw from the recantation of some of the accusers, no? Dyan sa mga sinasabing Maleta Boys, no? But it would definitely be something that would, you know, that would debunk their own allegations, no? Kasi sila mismo ang pinanggalingan nitong impormasyon at sila mismo ang bumabawi.
19: Reaksyon nito ni Adjong makaraang bumaligtad si Gutesa at ilan pang miyembro ng Maleta Boys at sinabing pinangakuan lang sila ng salapi at iba pang mga pabor bukod sa may naghanda din daw ng kanilang mga affidavit patungkol sa cash delivery na laman ng mga maleta. Kasama mo sa kamera, Rajoman Uno, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558.
7: RMN Network News.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Kaisang House Prosecution Panel sa kagustuhan ni Vice President Sara Duterte na matapos agad ang impeachment trial. Reaksyon nito sa panawagan ng Vice Presidente na mapabilis ang proseso ng paglilitis dahil kapag humahabaan niya ang trial ay lalong nagdududa ang publiko. Subalit ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang private prosecutor po at legal spokesperson, ang mabilis na pagproseso ay hindi nangangahulugang maisasakripisyo ang due process.
22: Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan, kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed.
8: Hinikayat din ni Tolosa si VP Sara na iparating sa kanyang defense team ang kanyang hangarin dahil may mga aksyon o decision anya ang mga ito na nagpapabagal sa takbo ng paglilitis.
22: Maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team.
8: Samantala, sinabi naman ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong, na nagbabawas na sila ng mga testigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at mapabilis ang pag-usad ng paglilitis.
4: Samantala, NBI employee arestado sa mali pangingikil gamit ang pangalan ni Director Matibag. Kasama natin sa balita, Rajman Gerald Ulep.
7: RMN Live Report!
23: Nagbabala si National Bureau of Investigation ng NBI Chief Attorney Melvin Matibag sa publiko matapos gamitin ang kanyang pangalan sa extortion. Una rito na aresto sa Pasay City ang isa nitong job order employee matapos gamitin na ang pangalan ng NBI Chief para magiging ng pera mula sa mga negosyante sa Mindrawa. Ay kay Matibag nagpanggap na NBI agent ang suspeka at umalay na kolektor ng pera mula sa mga negosyante may hindi maayos sa ang negosyo kapalita ng sinasabing proteksyon mula sa ahensya. Hindi na ng direktor na wala siyang itinagutos sa ganitong operasyon at hiningkayat ang suspeka na iulat ang firmang gumagamit ng pangalan ng NBI para sa pansariling pakinabang. Matay sa paunang impormasyon na pinatayang mga kolekta na itong suspect na humigit kumulang 1.7 million pesos sa Mindrawa gamit ang kanyang pangalan na itinagawa ng NBI Organized Entrance

0: Kasama mo sa DXL Armin Manila, Raj at Gerald Armin. RMN Network News.
1: Balita sa Ibayong Dagat, yanig ng malakas na lindol ang katimugang bahagi ng Peru Huwebes ng hapon. Sa paunang datos, nasa magnitude 6.7 ang lindol, subalit itinaas ito ng Geophysical Institute of Peru sa magnitude 7.2. Natukoy ang epicenter ng pagyanig, 40 kilometro northwest ng Upahuacho District, malapit sa Kapitolyo ng Lima. May lalim naman na 66 kilometers ang lindol at naramdaman din sa mga kalapit na lugar, ilang mga bahay at gusali, gaya ng mga ospital at paaralan, ang napinsala. Wala namang o wala pa sa ngayon na ulat kung may nasawi, subalit may dalawang naitalang sugatan.
2: Ang Strong Group Pilipinas, tapos na ang kampanya sa 2026 William Jones Cup. Sports ni Niel Santua.
3: Nagtapos ang kampanya ng Strong Group Athletics para sa three-peat sa Jones Cup matapos matalo sa Japan sa Wonju DB Promi sa score na 75-64 sa Taiwan. Dahil dito, umabante sa semifinals ang Wonju at Chinese Taipei Blue habang napunta sa classification round ang SGA sa kabila ng 4-1 win-loss record. Una nang natalo ang SGA sa Wonju sa score na 110-79 bago bumawi sa kanilang ikalawang paghaharap sa score na 113-87. Gayunman, kailangan sana ng SGA na manalo ng 32 points para makakuha ng chance ang umabante. Dahil sa resulta ng Japan Wonju game, naging non-bearing na ang huling laro ng SGA kontra Chinese Taipei Blue. Layunin ngayon ng SGA na tapusin ang torneo nang may panalo matapos maging kampiyon sa nakalipas na dalawang edisyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Sina Aramina at Manny Pacquiao, may past nga ba? Ikwento mo nga yan sa amin, Myra Jane Nasayaw.
4: Ni-reveal ng aktres at dating sexy star na si Aramina na nalink siya noon kay pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ito'y matapos ang kanilang tambalan sa 2008 action film na Anak ng Commander. Sa isang vlog, sinabi ni Ara na inamin daw mismo ni Pacquiao na nagkaroon ito ng crush sa kanya bago pa man siya maging sikat na boksingero. Dagdag pa nito, nang makita raw siya ni Manny sa poster ng isang sikat na brand ng alak, napatanong mismo ito kung kailan sila magkakasama sa isang project. Sa kabila nito, hindi naman daw nang ligaw si Manny sa kanya at hindi rin sila nagkaroon ng kahit anong romantic relationship. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayong buntag, marhay na aga mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.

0: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
7: Oras tata, kala 7:45.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time, tatagala 7:45 sa aga.
10: RMN News, Diretso Headlines.
9: Sa mga balita, subong adlaw, Iloilo City Government, zero tolerance sa kolorum. Mayor Trañas, ginihingyo ang transport cooperatives ka corporation nga magdugang sa ruta kag mas palawigon ang biyahe.
11: Sa hinampang, Jason Kidd kag Lauren Jackson, pangunahan ang pinakaunang NBA house sa Pilipinas.
9: Sa showbiz, Fourth of Spades, magapatigayon sa US kag Canada tour sa Oktubre. Inikagiman pa nga balita, ginadulon sa inyo sa Nance Corn Coffee. Umpisahi ang inyong adlaw, pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, kag nagapalaba sang inyo resistensya. Nance Corn Coffee.
10: Headlines.
9: Mayong aga mga karadyuman, ini ang RMN News Diretso.
11: Subong adlaw sang Biyernes, August 21, 2026.
9: Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo.
11: Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
9: Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Boss Idol, kami ang inyo tagbalita ko si Radyoman Maggie Eresuelo Malariado.
11: Kag Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
10: RMN News, Diretso Headlines.
9: Sa detalye na sa mga balita lokal. Komitido ang Iloilo City Government ngay pabilin ang zero tolerance sa kolorum kag unconsolidated operations. Sa interview sa RMN Iloilo kay Joy Gurzal, spokesperson ni Mayor Raisa Trañas, ginpahayag sini nga isa ang mga nagabiyahe nga kolorum kag unconsolidated nga jeep o tricycle sa ginpabutsyag nga concern sa transport cooperatives kag corporations sa syudad sa ginsapol sila sang alkalde. Suno kay Gurzal nga ginakahangawan ini sang lehitimo nga drivers bangod sa epekto sa ila kita.
5: Yes, ang ayo lang gid nila sa Iloilo City Government kay Mayor Isa Trenyas ang mga kolorom tag mga unconsolidated na mga operations no nga mga wala nang upod bala ang mga unconsolidated naton. Medyo may epekto definitely sa ilaman sining daily income from 7,000 based ilang report naga income na lang sila around 4,500 to 5,500 daily no.
9: Bangod sinigin siling sang tagpamaba nga ginmando na ni Trenyas sang mas istrikto nga implementasyon sang regulation ordinance batok sa kolorum operations, dugang pani nga nag-request man ang alkalde sa mga kooperatiba kag korporasyon nga parutahan kag mas palawigo na mga biyahe bilang sabat sa reklamo sa mga commuter nga nagakapilitan na lang nga magsakay sa kolorum bangod wala na sang may nagabiyahe ilabi na kung gabi.
5: Ang request man sa mayor sa ila nga to address sang mga kolorom no nag-operate man na sila pero tikon gabi away choice ang aton nga mga commuters especially damo sa sang DPO company ang haba ni mayor nga butangan rutahan yung dira pabayan para kita din sa Iloilo City Government mas maistriktuhan man naton no ang pag-implement naton sa regulation ordinance against sa kolorom.
9: Ang kabahin sang pahayag ni Joy Gorzalang spokesperson ni Mayor Raisa Trenyas. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 kun Vitamin D3 ang inyong agidapangita diri kana sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
11: Sa iban pa nga balita lokal, patay ang isa ka shoe repairman sa Barangay San Juan, Molo, bangod sang posible nga leptospirosis. Sunod kay Dr. Jennifer Castro, Assistant City Health Officer sang syudad, ginahulat pa nila ang resulta sang laboratory test gikan sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Kadungan sinigit panumdom ni Castro sa publiko nga bantayan ang sintomas sang sakit kaangay sang hilanat, palanakit sang puso-pusoan kag kon maglala na maguba ang kid ni kag mabudlayan sang pagginhawa.
12: Ilanap gid ang una nila tiyagan, chills, kaya sa na nagapanaog na pala ang epekto, no? Nag-chills, nagkasakit ang imo nga pusog-pusogan. Kay muscle pain na siya. Bilog na lawas kasakit, kung mostly ang pusog-pusogan. Kung mag-late stage na, lubon yung kidney mo, so amunan ang wala kaihi or may dubo na. Asta nga kalabot sa imong baga, hindi ka ginhawa. Mostly, muna na ang kagumag-dalagan sa ospital kaya hindi na ka ginhawa. Most of the time, that's end stage na papatay na ang pasyente.
11: Ang kabahin sang payag ni Dr. Jennifer Castro, ang Assistant City Health Officer sang Iloilo City. Dapat gid nga magtumar sang doxycycline kon nakaubog sa tubig baha. Mahimo ini nga makuha sa district health centers kag dapat may guidance sang doctor o kon nurse kag midwife. May kabugusan nga 21 ka kaso sang leptospirosis sa syudad sang Iloilo halin sang Enero tuptop Agosto 2026.
9: Las 7:51 ang takna sa aga. Ang iningabahin ginadunong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagkapabakod, ka nagkabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheat, grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the HICO Alternative and Health Food Center. Naghingyo, nagahingyo si Schools Division Office kon SDO Iloilo Information Officer Leonel Salvilla sa mga kaupod niya nga sa profesyon nga maglikaw sa pag-react gilayon sa nagalapta nga post kag mga komento. Ginpayag ini ni Salvilla pagi sa social media sa tunga sang isyu angot sa payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may iban nga mga manunudlo nga nagalapas sa moralidad kag nagatudlo sa mga estudyante sang indi maayo nga pamitatasan. Sa iya naman mensahe gininganyo ni Salvilla ang mga kaupod niya nga mga manunudlo nga ibutang ang mensahe sa nagakaigo nga konteksto. Sunod sa iya ang isa lamang kapahayag o kon opinyon hindi makahatag kahulugan sa ilabugos nga propesyon. Panugyan niya nga himuon na lang ini nga panumdom nga magpadayon sa pagdala sa pamitatasan, ethics kag professionalismo nga ginademand sa ilang mga manunudlo bangod nakahibaluman sila sa mga sakripisyo nga ila ginabubo para sa paggiya sa ilang mga estudyante. Sunod sa information officer nga bisan may mga kritisismo nga nagatuhaw, hindi dapat paglipdan sini ang positibo nga impact nga ila ginahimo sa kabuhi sang mga kabataan. Ginganyat man niya ang mga manunudlo nga magpabilin nga hugpong kag magtutok sa misyon bilang mga educators kag ang ila mga sabat dapat makita hindi sa makahanga mga tinaga kundi sa padayon nga dedikasyon, integridad kag pagkamaayo sa serbisyo. Ang ini nga bahin giladulong sa inyo sa Santong Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santong Plus Gold. Ang Santong Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangosteen, ang paliyag, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton, ikaayong lawas. Santong Plus Gold, produkto di kalidad, sang yes to health and wellness.
11: Sa dugang pagid nga balita lokal, isahanon gid lamang ang banwasang tubungan Iloilo sa probinsya nga may G2 compliant ukod ang pagsunod sa programa sang Department of Health's Grade 2 Basic Sanitation Status sa idalom sang Philippine Approach to Sustainable Sanitation o kon POTS. Sunod kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinon, nangin G2 certified ang tubungan bangod ang tanan nga mga panimalay sa 48 ka mga barangay may yara sa nagakaigo nga kasilyas.
13: Bisan amuna ka tedious kag amuna ka budlay sang mga proseso no nga gin undergo nakapasar sila kag may isa nakita ka banwa amuna ang tubungan nga all barangays in tubungan I think 48 barangays no naka-certified na nga G2 barangays.
11: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinon, sunod naman kay Dr. Rodney Labis sang IPHO, gina-target sang provincial government nga sa 2028 ang tanan nga banwa sa probinsya mangin G2 certified man. Pahayag ni Dr. Labis kada tuig may 5 million pesos nga pondo ang probinsya para nga ibakal sa mga toilet bowls kag materyales para sa pagpaobra sang kasilyas sa mga lugar nga wala sa o kon wala ang tawo sang kasilyas.
9: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sang Super Fiber, tiluy ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines. Sa katapusan nga balita, natumod na ang mga flooded barangay sa Iloilo City nga mataas ang ilarisgo sang pagbaha santo sa hydrologic study kag risk assessment. Subong man ginsiling ni CDRRMO head Don Magno ang nagpalala sang baha amo ang tuman ka baskog nga ulan sa tung Lunes. Base sa data, may 197 mm nga rainfall nga na-record ang syudad sang Iloilo sa sulod sang anum ka oras nga pag-ulan. Tuman ini ka dako nga volume kun basehan ang average rainfall sa 215 mm sa bugos nga rehiyon. Ginapalambot man ni Magno nga masulit ang kaangay nga pagbaha sa syudad kun liwat magtupa ang kaangay nga kadamulon sang ulan. Ini nga rainfall natabo nga wala pa sang bagyo kundi habagat pa lamang. Ginapaabot nga bangod sang climate change mangin tuman ka init ang dry season kag tuman ka baskog ang pag-ulan sa wet season. Sa karon nagakinanglan nasang engineering solution ang ini nga mga barangay. Ang balita lokal nga inyo nabatian ginadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na may natural skin moisturizer ka pa inibangot nga ang Soft Touch Wonder Oil may lima ka all natural ingredients nga among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa Puso, mabakal sa mga butika, dira sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
10: RMN News, diretso, balitang Metro Iloilo.
9: Oras, tatakala 7:57 sa aga.
8: RMN News, Sports.
9: Balita sa inampang pangunahan ng Naismith Basketball, Naismith Basketball Hall of Famer Jason Kidd, kag WNBA champion Lauren Jackson ang pinakaunang NBA house sa Pilipinas nga patigayunan sining Agosto. Iga feature sa NBA House Philippines ang interactive basketball activities para sa fans, lakip na ang meet and greets kaday Kidd kag Jackson. Musical performances kag entertainment gikan sa Sacramento Kings dancers. Magluwas sinila uman man sa fans ang game zones, memorabilia kag pop-up stores. Iga anunsyo ang lineup para sa exhibition game sa masunod nga inadlaw. Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO ngayara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
8: RMN News Entertainment.
11: Magapadulong sa United States kag Canada ang Fort of Spades subong atuig. Ini para sila patigayunon nga tour sa Oktubre nga may stop sa Vancouver, BC, Enoch, Alberta, Toronto, Ontario, Long Island, New York, San Francisco Bay Area kag Redondo Beach, California. Sang 2025, ginsorpresa sang Fort of Spades ang ila fans sang ila music comeback paagi sa single nga Aura. Ang Fort of Spades nga ginabugusan nanday Unique Salonga, Blaster Salonga, Bajau de Castro, kag Zild Benitez, kilala sa ilang mga bantog na kanta lakip na ang mundo, Come Inside ka o kon Come Inside of My Heart, kag Madamo pa.
9: Ano nang kanta niya, balaan mo?
11: Mundo.
9: Paano ganina?
11: Mundo
9: ay magiging
11: ikaw na.
9: Ulaan, di ba?
11: Damo abi kanta mo yung mundo.
9: Ang kam, ano? Come inside of my
11: heart. Oo, na.
9: Do, amugin mo ng
11: tuwa. Do ka Gen Z ka man.
9: Tuwa mo sa Gen Z. Kinakamu catch up na, ano? Kajman Val. Catch up sa Gen Z. Kada mo daan sa dapat.
11: Ano liwat gani? Come.
9: Do, isa lang to do. Nalipat ako.
11: Sure ako mo na kanta, pero ang tono, hindi ako sure.
9: Hindi kaya rin yung title. Ang next yung nga lyrics na hindi ako nakabalo. Basta nga daw nag-hibi. Sige, balita sa entertainment. Kinadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, naipit ka na paradisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa namok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kay misang kapin nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.

0: Alas 8:01 sa aga. Sa atin mga talamyawon, subong aga, Radyo Manjoy.
1: Good morning, gid kanday Ernesto Lavore, kay Judy Libuon, maayong aga. Erlene Sorioso, Bonifacio Apil, maayong gid nga pagpamati. Kay Ma'am Alma Agenga, kay Sir Stephen Fanaga and family, good morning. Kag sa iban pa, nga nagalantaw ka nagpamati sa aton subong aga. Good morning, gid sa inyo tanan.
0: Good morning sa kay RD Rara Ganzon. Good morning kay Ma'am Nurses Fortuno. Sa kay Toto Hector, kag Tamarichu Espinosa, sang Tatoy Manukan and Seafoods, mayong aga. Kag sa itong mga kauturan, dugay-dugay, bala, ginahilanat ka, ginaubo, nagapalang luya kag daw, permi, nagabalik-balik ang impeksyon sa imong lawas. Kung amo sinang senyales, maluya ang imong resistensya. Tuman ka delikado, kung permi maluya ang imong resistensya, bangod dasig ka sinimatapikan sa mga bisan ano na lang ang mga masakit. Subong palang tap na una ini paagi sa paginom sa Dr. Pinoy's Choline Capsule, bangod ini ang may aras ng alkyl glycerols nga may ikasaranga pabaskogon ang aton nga resistensya kag makabulig man sa pag-obra sa pinaka-importante nga cells ang aton immune system nga amo ang white blood cells. Ang white blood cells nag-obra sa antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton lawas gani sa mga tao dira nga maluya ang resistensya i Dr. Pinoy's Choline Capsule muna. Standby na sa masunod nga programa ang RMN Straight to the Point. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Boss Idol, kami ang inyo tagbalita ko si Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
1: Radyoman Jailene Tamayo para Onda.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station,